0: Proof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang Biotroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: At oras karon alas 8.

0: Ang atong winner karon kay nakahatag og sakto nga tubag sa atong pagotana. Atong itanaw yung tubag sakto man. Atong itanaw sad ang iyahang pag-follow sa atong promo mechanics. Pinagi ni kasamang Nemski Niones diri nga maoy ni Subay kung naka-follow ba siya. Sakto po, naka-like, naka-follow, naka-share sa ato mga Facebook pages ang DYHP Arimen Cebu og ang Facebook page ni Attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Katong doon ay blue nga check diya sa kilid, ha? Na naka-share po sa straight to the point na programa ni Attorney. Hala, so congratulations kay nasunod man ang tanan. O niya, sakto po nang iyan to ba? Congratulations ka to ni Miss Kisay. Yan nga, Miss Kisay. Miss Kisay, alias Kiz. Okay, congratulations! Madawat nimo ang 200 pesos nga GCash. Pero, Ma'am Kisay, palihog og satong balik diri sa atong Facebook page, ha? Para ma-send nimo mo ang correct nga ngan. Plus, ang imong GCash number, sad. Para doon dito mapasa ang imong premium nga 200 pesos GCash. Congratulations! Nanalang ka sa'yo ng pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Kaya mo ni ato mga pamaagi usab nga itong mapahalipayan o itong mapasalamatan ng itong mga listeners sa DYHP o IFM. At tingin ninyo ang lang hugna sa DYHP Answer to Win promo sa musunod na sad nga mga oras. At aki po ninyo karong tautuan na pagbalik ni Attorney Rufil, ha? Para ipadayon na mga isyog, mga komentaryo o guban pang mga balita human lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Man ako din is control kasamang cases mania. Nemski Niones of Gerald Albios. Ako sabi yung radio man, Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alas 8:04 na.
2: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
3: In 5 meters, turn the right.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako diri hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ako magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
2: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?
7: So

0: Kahit sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita?
7: Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Hala, inig na ay hila na takwa ang anak.

0: pa tumarunog pait na tambal?
1: Maayo na lang na ay Chili Lets.
0: Chewable paracetamol and candy flavors.
1: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
2: United Home. Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Chili Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Mato ang kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tagad na kaon yung oily food. Maka-acid na.
9: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
2: United Home.
10: Unilab yan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm!
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
12: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong takna may galalas 8:17 na sa ato uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Atong tagay pagtagad may gala karon tong mga issues mga kagalaan. Balikan na to ang dugang updates dito sa General Santos City. Ingon man may gala ato sa kuhaan o dugang isgutanan ang sa Senado mga kagalaan. Kay medyo ang website sa Senate giusab naman. Si Win Gatchalian na mo ay leader mga higala sa Senado. Si Senator Alan Peter Quintano, gibutangan na lang yun, o Senator. Nawa na yun mahigala ang iyangan niya, Senate President. No? Pero doon ay activity kagahapon sa Osaka, eskwilahan ba to, dong names? Nga di-acknowledge siya as Senate President dahil astilan. So, ato niya tagag pagtagad mahigala rong buntaga. Unyas dili pa, ito sa tagag pagtagad sa mga ito mga winners ron. Sa mga nasakpan nga naminaos, DYHP, busa makadawat, mapahalipay, gikan sa itong Sibianan. Desto linya kalamang higalas kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Ato pangamustahon, kumusta? Kinsa na, kumusta na diha? Sa ato mga nasakpan karon nga naminaos DYHP o FM. Busa makadawat mga palipay gikan sa Sibianan. Yes, kasamang Lailin.
6: DYHP. RMM Report.
7: Mayong punta ka sa mga regimen ato ni Rufilo. Mayong punta ka sa ng suking cake paminaw niya to sa kan DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Dinayon sa maswerte makadawat sa ato mapahalipay nga bugas o chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa ating stasyon DYHP. Sila Marisa Sanchez, Mini Timco, Ami Anuling, Pablita Kibo Kibo, Janet Vitor, Filipinas Rosauro, Victoria Kimbo, og Miguela Oco. O karon sa ikasingit niyo sa DYHP.
4: Okay! Ato mga winners mahigala nasakpan nga naminos DYHP FM. Busa na kadawat mapahalipay itong Sibianan. Bugas og Suriso. Asaman si Idol B o si kasama nga Julius Balili. Hala, kumbati na. Exercise kabuntagon. Kauban ang mga nanay na to dihan napita.
8: Si ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay. Straight to the point. Tinudyod pirme. Kamatoura niyang dala sa TV. Este radio dire.
4: Hasta ngingiga mo sayaw ni Inday Aati.

0: Okay, salamat sa atong mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM.
1: Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
0: Salamat kasamang Julius Balilig, kasamang Laylin Rabanes Aligadas o sa atong mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM. Busa na kanawat na mapalipay gikan sa atong sibianan. Okay. Kini nga portion sa mahigilatod ganito sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa pagmayong atong mga cells, makaproduce sa mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Osminia Boulevard din sa Cebu City, dool sa Cebu Dock o Gospel, Cebu Gospel Church. Wag yung man dito sa Consolacion Branch, may gala sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee. Ang kinisag niya portion itong gato may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinae o kulon. Kini rumalikian niya magpundo mga hugaw nga may makaingon na ni mga kulon polyps o na imutubo sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasaman sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae, mo makahatag din kini kahupay sa kulon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkolagay ko sa kasachay sa Super Fiber, magsagol sa usa ka basong tubig. Imong kutawon maayo i-shake ug maayo gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Kung saya nga ininyo nga buhaton, paminaw na straight to the point. Alas 8:23 na mahigala sa Banuban karon ang atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now atong tagag pagtagad mahigala ang atong duga mga iskutalan karon atong tawo duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
0: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang pod og uwan maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton ug kung dili gyud madala maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho. Maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi na magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa lima ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
11: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Okay, atong takna may galas 8:30 na sa manuban karon ng atong tulumanon og inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
0: Atong hatagay pagtagad mahigala tundugang mga hisgutanan rumutaga pero dili pa mga sukit di paminaw. Gamay lang kayo ha kay do naman mga higalay report usa no si kasama nga Jane Galliardo na ibabay na dakpan kay nagsuksok og druga diha mahigala sa iyang bra. Sa mga klasiha sa kon inahan man kuno ni siya nya mo bisita siyang anak nga na priso didto mga higala or na under sa pag-atiman, under custodia sa Operation Second Chance, no? Matuningan lang na priso kay mga minor di edad raban eh. Tuas custodia sa Operation Second Chance. Unya ang problema ani karon kay nibisita ang inahan, pagbisita sa inahan, nga naman sa ang inahan nagdaog Mabisita siyang anak magda ditog sabo kasamang kay? Uyawa ining kalakihan, no? Unsa man ni mong inahan? Basin oga. Unsa man ni? Daan na ni, doon na yung record ngayon ani ni siya. Unsa man yung record ni mong inahan? Ato sa i-check may gala, kay doon na may pagpakiginabi sab ni kasamang Jane Gallardo labot ani. Ato sa tagagpagtagad, astuloy niya kalon sa kasamang Jane Gallardo, una tamahin gala mo balik sa mga panghitabo sa Senado. Una huntasan ni panghitabo rin sa ato. Yes, kasamang Jane?
18: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
19: Gimana Attorney Rufila, palahi sad ni ang kining usa ka 51 anyos nga inahan kay imbis nga pagkaon o baka kinina ang dalon sa iyahang anak Attorney Rufila para moduaw dito sa may operation sa Kanchan kay dito manigi tanggong pas pagkakaron na lahi man ni ang gidala Attorney Rufila usa ka pakete man hinuon ni sa shabu nga gisuksok dito ang bahin sa iyahang bra. Sa iyahang pag-inspeksyon Attorney Rufil kaya matod pa kung muduaw siya dito or bisan kinsang muduaw Attorney Rufil sa maong pasilidad kay inspeksyon noon manggid sila so kung ano manggid sila kapapan manggid sila Attorney Rufil gikan dari sa babaw sa ilahang ulo paingon gina dari sila ang tiil Attorney Rufil putog sa mga suok sa ilahang kalawasan ilahag gid ning inspeksyon noon or ilahag gid ning tanaw na dito na nabantayan sa nag-inspect nila Attorney Rufil nga dunay na hikapan din sa iyahang bra.
0: Uy!
19: Yahait man Attorney Rufil pagtanaw, sabo man di ay Attorney Rufil. Na mautong natingaw, gikuan siya, gipangutana siya Attorney Rufil. Hinoon, niangko ni siya Attorney Rufil na tigamitan din siya na illegal nga drogas. Gani, nadakpa na ni siya 2004 Attorney Rufil sa kaso po nga illegal drugs. Nga nabalik lang ni siya karon ni angkon po ni siya na pangkonsumo ra di ito niya matod pa Attorney Rufil.
0: Pangkonsumo?
19: Pangkonsumo kay pangkakondisyon sa iyahang lawas kay kapoy ang iyahang trabaho matod pa nga kanaganing ice sa carbon Attorney Rufil. Mao man iyang trabaho tigbantay siya. Kanaganing manindangay og ice. So dira siya niya kapuyon siya matod pa. Mao nang usa ka semana Attorney Rufil kaduha siya mo gamit og illegal nga drugs.
0: Kaya ano yung mandalhon o bumisita sa nato sa operation second chance?
19: Tama gid Attorney Rufil ko nga intention bagid ka hato niya nga dalon na ang katong illegal nga droga sa paingon sa pagbisita niya sa iyang anak apan wa day siya kabantay Attorney Rufil hinoon ni ana siya Attorney Rufil nga og kung na siya drogas ari gid niya sa iyahang bra isod itago Attorney Rufil pero adtong higayon na gatuo lang siya nga wala siya nasuksok tungod kay pagkagabi ana hubog kaayo siya Attorney Rufil. Niya atong pagkabisita niya mga launa na pasado sa hapon, kaya nagkuhan ra siya, nanghimasa ra siya, pero wala siya kaili sa iyahang bra Attorney Rufil. Naman dahil na madumin, usa ka pakete sa gituwang shabu Attorney Rufil, nawa na siya kabantay, kawa man siya nakapilog hait. So gatuo ra siya, ganigi.
0: So anad na siya kayo, anad na siya kayo, ipamutang lang siya bra na mga drugs, muna wala siya kabantay.
19: Naanda na ni Attorney Rufil base gato gid siya nga way mukuot gid sa iyahang bra Attorney Rufil mong gito gid niya isod so mao na gid iyang naanda na Attorney Rufil nga di na gid niya iba
0: kay imagine ka Jane limang ka mo bisita siya dito sa operation second chance I understand kini iyang anak minor de edad ni nya unsa man yan dalhan anang maong drugs dito or yan ang negosyo dito nga naa po yung mga palusot na dito kasama Jane
19: diyo nga gipangutana ni Attorney Rufil kay do na man gitaho nga basta gipalusot gid ni niya kay nga no man nga nagdala man gud si Attorney Rufil niya imposible pud kay nga di siya kabantay hait ra ba na ang sublanan ana Attorney Rufil bisan gamay lang ang katong pakete nga nakuha sa iyahang bra so mapil pud gud siguro Attorney Rufil kung dunay hait labi na nga naanda na gud niya na dito gid niya isod. So, mga natin ipangutan na apan di hinakak ni Attorney Rufil na dili gid palusot ang pagdala niya ni ining maong illegal nga droga sa nalimot lang siya nga naada isod ang iyahang bra ni atong higayuna. Di-inspect na si Attorney Rufil, matod ba ang pagkasakop nahikapan sa nag-inspect. Wala na taga ka Attorney Rufil, bali ni Pilip niya nahikapan sa ni-inspect niya Attorney Rufil. Mato nga, nasakpan gid siya, nga nagdala gid siya o illegal nga droga sa dito sa pagduaw niya sa iyahang anak.
0: Unsa man kadaghanon ang nadaan niya kasama Jane?
19: Gamay nga pakete, Atty. Rufil, kanang tag-desentos.
0: Mm-hmm.
19: Tag 200 pesos ang kantidad, Atty. Rufil. Gamay ragyod, matod pa, pinakagamay nga pakete, gid Atty. Rufil, sa maong illegal nga drogas. Gani, doon natin interview niya, Atty. Rufil, na miangkon gid siya, nga di niya intensyon na magdala, nalimot ng siya, na natingala gani siya, Atty. Rufil, nga nakuhaan siya o drug.
0: Mm-hmm.
19: Kaya gatuhog gid siya, nga kanang wala na isuhod ang iyahang bra, Atty. Rufil, kaya nigikan siya sa ilaha, do wala siya nakailit sa iyahang bra, iyahang manggi, kuanon ta, kanang giokaba, pero wala na tagap. So gatuhos siya, mawala na Atty. Rufil.
0: Mm.
19: Kaya, niduawon ta siya sa iyahang anak, kaya nakadawat siya ang impormasyon na karong buwan na mulaya na unta ang mm-hmm. iyahang anak. Bugawas na unta, Atty. Rufil.
0: Wala pa ito, mulaya na unta iyahang anak, siya na po yung malaya.
19: Iyahang tuyo nga mag-abot siya sa iyahang anak pero karon nga manuglaya na yung anak siya naman po hinuon ang naso. Di na gid sila mag-abot at Atty. Rufil kaya nabalhog naman gini siya dari sa Guadalupe Police Station tungod sa maong kalapasan po da, nga iyahang nabuhat. Gani naandan gid niya Atty. Rufil nga sa usa ka semana makaduaw siya sa iyahang anak kaduha. Kaya giningaw si Atty. Rufil kay first time man sa iyahang anak nga natanggong po da, sa maukasunidad tungod po da, sa parehong kaso niya nakuhaan po da Atty. Rufil o illegal drugs. Dili pa matod pa kini mo gamit apan gituhan nga mamaligya po ang iyahang anak Atty. Rufil. Motaw niya gitanggong.
0: Ah, sumo na ni Ron. Basik niya ni palusot dito para ibaligya. Negosyo gyapon sa sulod.
19: Sa gitanaw po sa ato ang kapulisan ni Atty. Rufil nga posible jud ang palusot ni ang pamaagi ni ining nanay Jackie alias Jackie Atty. Rufil. Yang gaano ni siya nanay Jackie. Byuda na ni siya niya. Usap po din ni siya ka PWD Atty. Rufil.
0: Mm-hmm.
19: Kaya inborn na wala siya aputo lang iyahang bukton. Maong nga nakonsideran po siya Atty. Rufil nga usap ka PWD. Pero mauna, giampon po niya magawa sa pagkasakupa nga nakuhaan siya ang drug at igamitan gid si Atty. Rufil sulod sa unom na katuig.
0: Mm-hmm.
19: Kaya para pampakondisyon na sa iyaha po da, nga lawas tungod sa kakapoy sa iyahang trabaho Atty. Rufil. So karon naana ni din sa may Guadalupe Police Station na diin mag-atubang ginisya o gatukmang kaso Atty. Rufil.
0: Sa ato ko nung paminahon ang imong interview, eh. Gamay lang kasamang names.
20: Jackie, maayong buntag. Ma'am, unsa ni ka tinuod, ma'am, nga nakuhaan kag shabu dihang muduaw unta pa sa imong anak dito sa second chance facility, ma'am?
21: Wala mo tuyo dito ato. Ano nung nagtaman to sa kanyang bra niya? Ako lagi, buwan lagi kay Tarabin. Tigitangan mo ko sa braga.
20: Pero tigamitan, gid ka, ma'am.
21: Gamit
20: niyang imuha kahit ibutang gid nimo sa imuhang bra. Atong higayon na mamuha ka kabantay?
21: Kabantay dito, wala na. Ako maghiyan na, wala man yung tago.
20: Sa dito pa ka sa inyo, ha?
21: Itong dadali ko po, dadali ko. Panghampat na naman.
22: Pero nakainom ka, ma'am? Inom ka itong higayon na?
21: Bango ko dito ito.
20: Ah, so wapag gid ka ingong nahuwasan di ay, ma'am. Pero giana na nimo, wala kay nabantayan.
21: Giana ko daan. Wala man, may dagat.
22: Diyan sa
21: ko ka. Oo, sir, sir, anong naam doon. Pagkuhan, pagkintos, naam na kuha niya.
20: Ma'am, unsa rin paagi, ma'am, kumuduaw ka, unsa paagi nga i-inspect kanila, unsaon kanila, ma'am?
21: Kanang, kuhanon ra?
20: Kapkapan.
21: Ambra, kuhanon, kanang mga sid-sid ba?
20: So, kato mga kutob sa suok-suok, ilahang kuhanon. Unsa pagka, unsa, ma'am, nga na, sakpan, ma'am, natagak, or nahikapan?
21: Nahikapan na ganyan.
20: Ah, sa mandapit?
21: Girira.
20: Sa tuo, diri sa imong bra. So, hugot kayo, guruto, kayo, makakabantay, sila na ang nakabantay.
22: Pero, ma'am, sa katinood nga, ingon nga palusot daw ito.
21: Wala, hindi. Wala, hindi. Nusog ka rin yan ng tao. So, sigaw dalaw yung palusot ng jubo.
22: Nalimutan lang ito din mo.
20: Dili na mo intention, ma'am, or ihatag ba ito ni mo si mong anak?
21: Hindi. Wadid. Sorry, wadid.
22: Pero ma'am, yung magisulti ganina nga, nagdali-dali ka, dalaw kay ubang na ka, dalawan, wala kay daw.
21: Okay.
22: Mukutong higayon na nga waka kahinam sa inyo, bra.
21: Ako lagi anas.
22: Yung gamay man.
21: Yung gamay mo lang.
20: So, waka nakabantay. So, murag nakugang na lang ka, ma'am. Natingaan na lang ka dito sa second chance nga naa sila'y nakuha.
21: Nakuha. Ang gabay.
20: Pero dili gito inyo ni mo nga ihatag ni mo sa imong anak.
22: Pero katumang para konsumo to niyo.
21: Tumang ko.
20: Unsa'y kaso sa imong anak po na ma'am?
21: Single parent man, pero di man drugs.
20: So manoglaya na po gid unta to siya.
21: Wala ba?
22: Mag-apot na gid unta mo sa gawas ng tato.
21: Pero
22: ma'am, nisuway ka hangiyo ba?
21: Oo lang.
20: Nga di na mo intention.
21: Huwag ito na itong dakpo nila ba? Wala mo ngayon mo eh. Buwata lang ko. Buwata lang ko na kuha niya. Pagsulong nila sa kwarto. Tipo sa ilo, alam sa akong siya ko eh. Mulayan niya ako ng siya. Pumunto ko sila lahat. Pero yung nabili sa lahan ako.
22: Pero kung namunga yun ni mo ni ma'am na preso?
20: Ano sa kaso ni mo pag-una, ma'am?
21: Drugs
20: food. Ma'am, ang kani mo hang giingon nga konsumo ni mo, unsa man, unsa pang pa-condition lang ni. Ma'am, unsa yung trabaho ni mo, ma'am?
21: Aysan.
22: Sa Aysan?
20: Ah, sa Aysan. Mm. Yeah, karon ka na yung naka, unsa man, nakakuha na ka sa imo hang mga pamilya, igsuon ba karon or ginig? Nakahibaw na po sila, ma'am. Basig na kay panawagan baka haron.
21: Yan lang ko. Lang mo manawagan.
22: Kuan ma, mensahe na lang sa imong anak.
20: Oh, mensahe.
22: Gawasay na sa second chance.
20: Oh, kadi man mo mag-abot. Ano sa mensahe nimo sa imong anak, ma'am?
21: Malayo na ka siya. Nalain ko luwak na yun.
20: Karon ma'am, unsa may kuha nimo? Serbisyohan na lang ninimo? Salamat kaayo, Ma'am Jackie. Ma'am Jackie, maayong
0: buwan. Okay, sumoto, kasaman Jane, mauda na yung kuha na mula na basketball. Ah, anak out, substitution, anak out, nanay in. Iyawa ni kalakiha, Jane. Sadaan noon ang bra, ini sadaan.
19: Sunod ako nung pila mo gagawin niyan. Sunod, di nalang siguro ta mag-bra.
0: May pa yung mag-bra.
19: Ang bra rin yung inong sa nung no, waa siya nakabantay.
0: Malagi, huwag okay, mong paminahon siya o kasi mo tuos sa istorya, ang bra gisad ang satanan.
19: Yung braha Attorney Rufil mo hinong dyan nga nakasab hinoon siya aning iyahang anak na po Attorney Rufil na dyan na emosyonal good siya dihang nakaisbet na siya sa anak nga mulaya Attorney Rufil kay iyahan niya yunta nga paiswilahon o balik so man yung grade 7 na niyunta ang iyahang anak Attorney Rufil maugidon sa iyahang plan no apan karoon na dili na kay na priso man siya niya waman sila ilaing gisaligan Attorney Rufil duha man ikabok iyahang anak dun ay trabaho ang usa apan na namang po'y kapuyo. So medyo maglisod na po dia pero mao iyahang giingon ka ganina nga unta kanang alagaan lang po sa iyahang kinamagwangan ni anak ang kining manugawas na po niya nga anak Attorney Rufil. So mao na ang impormasyon Attorney Rufil lo nga ayang gipasangilan kinig yung bra. Sunod di na ta magbraan. mailang guro ning mga babae Attorney Rufil nga way brahan kay okay ra. kanang uban nga maklaro Attorney Rufil, wag gitay mahimsa. Kinahanglan gid magbra pero Attorney Rufil.
0: Eh, siguro gyud.
19: Oh, ato sa sihon daan kung wabay ng suksok Attorney Rufil. Parang inundang taon sa iyahang pagpapriso Attorney Rufil. But so far, mauna, ang iyahang gyangko na Attorney Rufil no, ato sa ato ang pagpapaginabi ni ining alias Jackie. Nagika na lang din ni Attorney Rufil sa Guadalupe Police Station. Kaoban ako sa Tungwarem and Patrol at ang Speed Pilot Radyoman na Justin Sumampong. Ato ang CNUCOM intern nga silang Trisha o Jasmine, ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tapak? Araman.
18: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide.
0: Okay, salamat na Jane Galliardo sa mga report. Alas 8.46 na balita sa mga panghitabo sa Senado, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong.
18: Straight to the point.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
24: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
25: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Swacto pa.
1: Swacto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swacto. Now with easy patak cup. 45 pesos lang.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa onim og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
4: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Alas 8:51 na, mga higala sa Manuban, karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
7: Naos dili pata mo balik dito sa General Santos City atong lakbitan gamay ni higala mga panghitabo sa Senado. Kay ang website trabaho sa Senado, mga higala, ang gibutang makigalaan sa pangan ni Win Gatchalian, ang iyang title, mga higala, Senate President Pro Tempore. Samtang si Senator Alan Peter Quetano, yano na lang nga senator. Sumo kini mahigala kay mula ginagiingon. Si Quetano o si Gatchalian, in fairness mahigala, pulos dunay legal basis, ako nang giingon. But, og atong i-evaluate yun, mas bugat ang legal basis ni Quetano. Si Quetano isip mao mahigalay Senate President. Si Gatchalian, pro-tempore raman. Niya ka na yung pro-tempore, questionably pa kayo. Nga naman, hasta ang Senate pro tempore, according to the Senate rule, particularly ang Rule 2, Section 2, di makakaili kung Senate pro tempore kung dili ni mo kuhaon gikan sa of all its members. Sato pa, ang iya mahigalang denominator is 24 because there are 24 members of the Philippine Senate.
9: Straight to the point.
7: So kung buto na naon, si Lorin Ligarda, maugyapon ang Senate pro tempore. Pero nabutang ni mahigala nga medyo nakahatag ba og gamay ba nga semblance. Mabutang na to. Medyo doon na ba'y gray nga area gamay. Dili bitaw ma black and white gyud. Tungod na sa pagtunga ni Chase Escudero ni atong June 3, unya, ilang gibangil na yon ang Avellino Doctrine. Although, sa ako nang giingon mahigala, nana kakuan ha, kay kuno dusi na sila kurom, pero kanto bitaw nag-walk out sila, naikin, dusi na rin nabilin, wak na kurom. Nana baka, kana bitaw gidribul-dribul ba? Ha? Pero kini ato, klaro-klaro lang ni. Kani oh, muna ang website sa Senate. Okay, nana, gibutang din mahigala, Win Gatchalian, si Win Gatchalian, mga kaigsunan, naay gibutang sa ubos iyang pangalan, Senate President Pro Tempore. Unya, Alan Peter S. Cayetano, ang gibutang senator. Nganuman, ang nagkontrol karon diha mahigala sa Senado, o magisnot kag mas ligon o basis sa balaod si Cayetano, pero ang duna mga higalay gahom, nga naa ang Malacanang, back up by the Malacanang, ila ang pulis, ila tarang gahom, naaman sa side mahigala ni Win Gatchalian.
9: Straight to the point.
7: Muna akong giingon, siya girecognize sa Malacanang, siya girecognize mahigala sa kinini ang House of Representatives, ang Speaker, but it doesn't mean nga muubanta, uban-ubanta nila, kaya mo may ilang argument ba na, siya may girecognize, so muna na siya giyod. Atong ahagon mahigala ang balaod. So karon atong balikan, sa ako nang giingon, og atong i-evaluate, mas bugat ang legal basis ni Alan Peter Cayetano tungod kay kini na patik giyod sa atong 1987 Constitution, samtang ang backup, legal backup ni Win Gatchalian, maura mahigala ang Avellino Doctrine, Avellino Case, nga diin usalang ka-obiter dictum. Ah? So, may gaan, no? Muna akong giingon, sa pagkakaroon giyod, kung ako may pasultion, kini with due respect sa mga naminaw na ako, no? Kung ako'y pasultion ng Senate President si Alan Peter Cayetano, giyod. Sa pagkakaroon, ha? Kini prangka-prangka na pag-istorya ba? Kana atong gi-evaluate bitong kung kailan, lain mo ni naningog ron. Pero hatagan tamo og klaro-klaro giyod niya evaluation basis balaod og atong itimbang ang Avellino Case. Kaya wapar ba na kung madiscuss kung maayon ng Avellino Case. Kung atong madiscuss, nabasa ko na na, kinanatag time, no? Huwag mo itimbang giyod, mas bugat giyod ang Alan Peter Cayetano. So si Alan Peter Cayetano mo'y Senate President karon, si Lorin Legarda mo'y Senate President Pro Tempore, si Win Gatchalian dili.
9: Straight to the point.
7: Prangka na pag-istorya, ha? Pero, muabot ang panahon, kung muabot ang panahon, nga makabira silag usa, kiniway pabor-pabor niya ako kumitalo, base sa balaod lang, ha? Kung muabot ang panahon, nga makabira silag usa, kay matod pa na anaman kuno'y ilang birahunon, nga medyo hapit na kuno mabira. Pero, ingon mang higala pong sa pikas nga mura dili mabira. Ha? Pero kaniha prangka ang pag-istorya para makaklaro gid ba? Kaya lisod bang kayo mahigala ni atas kahanginan nagsulti. Kung ugaling makabira silag usa, ibutang tas Joel Villanueva, mura ma sibaw-sibaw mga Joel nga mao'y birahon. Kaya gihulga man sad mahigala o di magpabira, mapriso. Inigabutan ang panahon na nga mabira Joel Villanueva, buingon ko nga si Win Gatchalian mo naging president day. Kaya prangka ang pag-istorya na. O magisgot ta sa mga matas balaod. But with respect, may galag, moral ba nang pagka kuhaan nila nga na 13 sila, that's another story. Ang mga tao na mao'y muhukom kay muna giingon sa matas balaod, 13 naman sila, sila na. Pero sa moralidad, ang mga tao mo take note, ana, nga dito maayon yung pagkabira da, kay inyo masatong gihulga. Kaya prangka ng pag-istorya, ha? But as of this time, si Senator Alan Peter Cayetano maogyod ang Senate President. Prangka na ang pag-istorya. Ha? Kay wanay lipod-lipod niya pag-istorya. Pero wak magpasabot, ha? Kani akong istorya karon sa pizza taron? Pizza Jess. Niining Hunyo. Inikabot sa panahon nga makabira silag usa. Mag-special session sila dahi. Makabira silag usa. Maingon ko nga. Si Win Agyod, ang Senate President. Para klaro. Para klaro, magiyahan na to ang mga tao ba nga naunsa na ni, kaya malibog mo mga tao ng kalakiha, iyahay magpalusot istorya. Mayra ba mo dag palusot ng istorya ng mga nagalain-lain lang, dipindi asa ka mulaban. Pero mo, ginasa mahigalay, tinood. Nga nga naman importante na tong tanaon, bisan pag makabira sila sunod, o lain mga higalang kanusas na makabira o makabila, tungod kay mauni ang mag-define sa validity ni adtong Senate Blue Ribbon Committee nga gipatawag under the committee mahigala sa under the leadership, under the chairmanship ni ining Pia Cayetano o ang subcommittee chairman nga mao si Rodante Malcolita.
9: Straight to the point.
7: Mabutang to sa record sa minutes, eh. Munang importante nga on official record to sa Senado kung mutingog unya ang Supreme Court, mga higala, kung muabot ang panahon nga mutingog ang Supreme Court, labot ani, mo decide ang Supreme Court, labot ani. Ha? Kana, kung muabot sa korte, so far, wapaman maabot sa korte. Ha? Kay kinigod, mga higala, lang, maabot sa korte, ang korte mo ay mo decide, ana. Unya, kinini ang sa pagkakaroon, huwat-huwato na ito, o makabira o dili, o panalitan makabira, importante gihapon ang pag-define sa leadership ni Alan Peter Cayetano, hangtod ng mga orasa, tungod kay ma-record mahigala nga kadtong Senate Blue Ribbon Committee official record to sa Senado. Kaya di man sila bugos nga Senate Blue Ribbon Committee.
9: Straight to the point.
7: Ang ila kang Win Gatsalian mo is bugos, pero mingaw mo po si Kiko Mangilinan nga di man kung ito Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nakamatngon siguro sila mahigala nga gisaway sila maayo unsa ba to inyo si matibag lamang inyong resource person in BI mahigala unya kon ba unsa man klasiha sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga nagpatawag ka og resource person aron gub-on ang mga witnesses mo ra gituyo dai nga ngaton tuyo flood control man ka ang target mahigala unsa man pagguba ang mga witnesses nga ang target mahigala nato unsa unto makita nato kinsa isad-an niining nangawat sa mali-malitang kwarta sa flood control.
9: Straight to the point.
7: Given man na, nga na ay kawat nga nahitabo. Unsa bang kalahi kay mo na nga, sila'y nag-control tanan, sila'y gamhanan tanan. In fact, kung kabantay mo mang higala, hasta ang sa Senate mahigala nga website, sila mo ay nag-control. Laliman ka ang hearing nila ni Rodante Marcolita, Facebook page na lang ni Alan Peter Cayetano ang gigamit ni Amy Marcos mahigala. Pero ang kinini ang sa hearing ni Win Gatsalian under mahigala ni Erwin Tulfo ni gamit yun sa website sa Senate. Nadunganan pa mahigala presko ni Ruben Padilla pero kung imuntan aon diha nimo makita no ang kang Alan Peter Cayetano 100,000 kapin ang live viewers. Ang ila mahigala 6,000 na taon. Yan mo makita ang mga tao, dili mo ma-underestimate ang ilang understanding. Sabot sila ini mga isyu ha karon. Now, kini si Cheese Escudero atong balikan, usapon ni si Cheese mga kagalaan nga medyo dunay dakong role aning hitabua. Gawas ni Bato, kini mga higala si Bato de la Rosa dunay dakong role ani kini mga panghitabo sa Senate. Hasta po ni si Cheese Escudero. Nga naman, tungod ini niyang pagbalhin-balhin, mao ni mahigalay nakahatag po hinoon og dugang. Ibutang talang mahigala lamas, ibutang talang lamas nga na kuan po hinoon og sasalida pa hinoon eh, da, medyo na trailing. Pero kana si Cheese po God, kung imo sang pangutan-o na, basin po ba yaha og di lalim po ng kang Cheese Escudero nga desisyon day? Di na lalim sa nang iyang desisyon? Kay tawa, kanigus Cheese, nagbahabalin-balhin maguni, o muna nagkaamong po usahay, di yung usahay, muna nagkaamong sa karon nga ni Ani, nagka muriksing ni Ron ang atong Senado. Duhan ni sila mahigalan doon ni dakog role ini. Kinis Bato de la Rosa o kinis si Cheese Escudero. Unahon tao sa ni Cheese. Pero in fairness pong Cheese Escudero good in daikin, medyo malagmit, di malikay ang tao na sa Cheese. Masakitan siya nga sa diha mga higalang maghinunghungay na, natural man nandun na maghinunghungay diya, ang Cayetano Black o ang Soto Black, pag hinunghungay na nga naan namin 13, makakuha na tag 13, ikaw na lang kung muari ka na mo, makuha na namong 13 at kita na mo daas liderato sa Senate. Si Cheese Escudero ni Balhin mga dinay. Ni apil mga higala, aw oh, actually pagkatangtang niya pagka Senate President, di ba? Na naman siya daan dali sa kwan. Na naman siya daan dali. Kay, of course, kang Cheese Pod mga higala ng habig, gipulihan doon siyang Tito Soto, gikalit doon siyang kudita. Ha? So, naan na siya daan sa habig mga higala sa minority at the time. Pero imong sabton mga higala po si Cheese Escudero. Kada bang ato bitang namay mo, naglagot ni Cheese, pwede kang maglagot ni Cheese, pero pwede sa kang mo sabot sa iyang kahimtang.
0: Ha? Di po lalim na yung kahinta. Kung man ka mga kaigalaan, Laura, siya mo'y Senate President. Unya, pulis ang subiri. Kadaghan naman puli-puli Senate President ng BBM, kung ano na eh. BBM Administration. So si Jesus Cudero nga Senate President, gikalit o kudita, kay gipulihan sang Tito Soto. So nanaog si Jesus Cudero mga kaigalaan, unya, masabot ni mabataw o sad yun, pero tungod po kay politiko, andam na sa kamudawat, ang imong pakita imong pagka-statemanship, andam na sa kamudawat sa imong mamugin ang inana, politika mahigala, doon na may inana ang mga panghitabo. So nanaog taon si Jesus isip, Senate President ni Puli si Tito Soto. So naanas Chis dili mahigala daan sa minority. Kumbuto na naon. So apil na sa skwintada nga makakuha mahigalag 13 votes nyatong May 11. Ato lang gibalikan gamay ha. Pag May 11, motong na dinaganay mahigala kay nito nga si Senador Bato de la Rosa. Actually, kato si Subiri Indaykin o si JBR Sito. Apil to nga di-convince nila. Motong pag-convince si JBR Sito o ni kinini ang Subiri, wa madayuni sa tabok sa pikas na nabutang sa tunga-tunga, kabantay mo, na neutral sila mahigala pag-eleksyon, kinsay mo boto ni Senator Alan Peter Quintano as President o kinsay kang Tito Soto. Nabutang sa alanganin, kanigong inani mahigala na alanganin ka man, kinis JBR Sito the good one o kinis Meg Subiri. Masabot ni mong maalanganin sila kay unang-una kinis JBL Sito daan ba ning namahayag. Mura mo gani nabutang mo gani may gala og pro Duterte og anti Duterte ning grupo haron. Di malikayan ba? Di malikayan. Ha? Ya, ni abstain sila si JBL Sito kay kini JBL Sito di ni daan na ni nakahatag og pamahayag ni sa ganahan na ng impeachment in Daikin. Tungod kay nahitabo na sayang amahan kani adto nga si Irap Estrada may galang na impeach. Aw, na-impeach sa lower house, panwa makonbikto sa upper house, wa man to makonbikto gud si Ilap. But nag-walk out man, naundang mo to impeachment ng people power, mo to'y nakatangtang ni Ilap. So kasabot si JBL Sito na dili na malalim, mo nang nakabuhi na sa pamahayag na daw di sa ganahan anang inanang impeachment. Kini po si Subiri, malanganin sabni, mura ni sa Subiri may galag, extreme o kwan ba? Mula ni sa kanang mag-usap-usap ni iyang kalaki, kay tungod po mga kaigalaan nga taga Mindanao ba yun si Subiri mga sukit di paminaw.
1: Straight to the point.
0: Nga di malikaya na to, kini prangkang pagka-istorya, ang Mindanao mahigala, mga pro-Duterte baya yun. Base na sa survey ha, nga masabot na to, kay taga Mindanao man si Presidente Duterte. So kini si Subiri, medyo alanganin, abstain sila ng panahona. So na-appeal sa ihap si Jesus Cudero, pag-abot ni Bato, trisi sila. Munang, nakuha nila ang leadership sa Senate tungod kay trisi man sila. Declare na yun mahigala si Senator Joel Villanueva nga motion mga kailan nga i-declare ang tanan seats position sa Senate vacant. Nga nung pwede man ma-declare? Kay tungod, doon na sila'y trisi ka membro nga imong gikuha dito mga kaigalaan sa

0: kita no sakto to. Kay trisi naman sila. Apil man kwintada ni Dosis. So tuod man napulihan mahigala kanang pagkapuli ni Senator Alan Peter Cayetano as Senate President, puli san suto, legal ka na. Legal ka na. Niya karon mahigala, nabutang man nga waknas bato, di anay tabo na 12 na lang sila. Ang pikas 11, sila 12. Kay si bato nagtago-tago naman. Ila mang gidakop mahigala gibilanggo si Jinggoy. Di pila na habilin, 11 na lang. So actually, 11-11 na unta to sila. Di na man na mahigala maka-quorum ng 11. Samot na di na maka-elect. Kanang 11 mahigala o di magani ka-elect ang 12, kanang nabahin ng 11. Nya kanang 11, good, maklaro good kaayo indekin. Kanang 11, maklaro good kaayo nga binuang yun. May 11 na sila kabuk, nya, sila may mag-elect-elect na binuang. Pero madusi na, medyo doon na gamay nga gray ba. Kay mingo man nga, 12, kay nga itong ibasihan, ang 22 naman lang ka senators, kay ang duhawa naman. Si Bato og si Jinggoy wa naman. Ha? Salaktod, kadto mahigalang presence ni Chief Escudero ni anang pag June 3. Dako kay to mahigala nga nakahatag og kakisaw ron. Munang nag-iahay ron mahigala di ay IBP ni hatag sa ilang opinion with due respect mahigala sa statement sa IBP, daghan po mga lawyers mahigala nga ni Alcontra. Kaya ako sa akong giingon na ato na sana respetala na mga officers sa IBP unsa na ilang opinion, but wala na konsultaha ang kinabag-an ng mga abogado.
1: Straight to the point.
0: Iyara na. In fact, dunay nang gawas karon mahigala nga mi-circulate mahigala social media, although ako ilang kay kumusakay ana nga kini dayang presidente sa IBP day. Kuan man ni parente ni Adyong, Congressman Adyong sa Sambuanga ba ni? O unya mao day ni nga so may kini ni ang political color matod pa kining presidente sa IBP. Na ako di ko mo sakay ana. Ako kuan lang. Mingon na ko ako lang siyang respetaran ana. Sila naghimo ng statement mga officers, but wala mi makonsulta. Ang kinadbag ang abogado wa makonsulta. So sige lang ato siyang respetaran na kay do na mo kinang gawas nga kuan mga istorya nga mao di ay kay pro BBM din siya kay kuan man din siya ni Adyong Zia Alunto Adyong igsuon ni Congressman Adyong. Mao man di ay na, no? So doon na di ay, kwan. Muna nga, kini ni ang malagmit, maupoy hinungdan siguro nga dool siya nga ito mahigala sa kang BBM, malagmit. Pero di lang kumusakay na napita kay, kini ako ang legal lang yung ato. Pagkala yung uban ko, di lang yung kuluran magod niya, di lang may mo appeal, ana, kay samang ikaw, kwan magod ka. No? Muna yung circulatron, mga higala nga presidente sa IBP, mauna ang background. Pero ako sa kong kabahin, di lang ako natanaw ng puntuha. Ang ako lang, respetaran ta lang siya, iya po na naaputi atong kagaling opinion. No? Kaya huwag man makonsulta, mahigala ang mga abogado ini. Ang kinabagang mga lawyers, huwag man makonsulta.
1: Straight to the point.
0: Unang iyahay, nagtingog ang mga abogado nga, lahi ng iyang opinion, lahi ng amo. No? Kay kinigon mga higalag na unsi-unsi pa to sila, unsi ang Cayetano Black. Dusi ang Cayetano Black primero, ha? Unsi ang Sapikas, ang Kangatsalan Black. Foul yun kayo og ilang mo yung sa unsi naman ta, mag-elect ta. Foul kayo. But kumudusi na sila, nanay argument gamay day nga, nadusi na kay 22 man ang atong denominator. Kay wa naman si Bato, wa naman si Jinggoy, nga priest na priso man. So 22 na lang ka senators. So, tanaw ni mo, mura sa kaingon kang mura, tinuod sad. No? So doon na gamay nga, makaingon ka ba, doon na ba'y gamay ang argumento ba? Lahi man yun kung unsi na sila, wag yung argumento. So, kantong pag-abot ni Chief Escudero, actually, kung duha ang niabot, nagpabot-abot to mga senador, kung duha ang niabot, mao gito'y pinakasakto. Tanaw na usara may niabot. Sige ka nila, ipugos na lang mauna. Manang ka na si Chief, dako kayo nag-roll mga higala sa ilang kabahin. Sab? No? In fairness, aturugang balikan mga higala before tama to sa mga panghitabos din sana. Talawar ko, pagsisyon ha, ako mong ibalik dito, kinatay bantayanan dito, ako mong kuhanan yung attention aning gibalik ko ni kinaay bantayanan ane. Ha? Ako mong itiktot asa dapit ang bantayanan. Monis na, naglingkod-lingkod sila, lingkod-lingkod, pero kini mga senadora, kaprang ka lang pag-istorya ba? Di man tama yun nga, magkuhan ko anta ba? Murag magtago-tago pa ta. Kini, na naman mag-text ka ron, doon na naginiday, tiniksanay na nila nga padong na lihat siya.

0: Di sa kumutuo na mahigala nga kunuhay blind yun sila niya. Kalito ko buti sa kudiro. Wa na. Kana indabag na nanda. Nagsabot na sila sa itong buhato ni abot ni Chisa ni Ron. Dito na kita sisyon tada yun. Ha? Kung panalitag duhay mo abot, mas maayo. Kay ilang mang yung ipaniguro mahigala nga makuha nila si Joel. Kining dunay mga gigukod sa ombudsman. Kaya ang bargain mahigala matod pa sa pamahayag ni Jinggoy o pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga kung ari mo na mo, wa na'y problema inyong kaso. O anha mo, delikado mo. So kisa may di basta-basta ang madaan ng kalakiha. So karon si Chis Escudero, doon lang yung mga kaso ni. Giingon ganib huma ni Jinggoy, nanay isunod, si Chis may sunod. Malagmit ganib mahigala, wa ta kahibaw at tog. Gihunghungan to si sa tuday nga di anaraban ni gawas na may mong warant sa di kamo adto. Kay tinuulay lang kung mugawas ng warant din ha. Ang mo-implement ana may higala ilaman, ilagong NBI, ilang pulis, pwede man natingon niya, ilan sa nag-implement niya. Pero kontra ka gani, masunod yung kang Jinggoy ani. So nitunga si Cheese Escudero, di po na lalimbaya ng kang Cheese Day. Balik ko na kung ano na mas Cheese sa grupo ng Alan Peter Cayetano Primero kay ipulihan sa Tito Soto sa Kito si Ambahin, ipulihan sa Kalitma, sikitan sa tower ko siya. Karun, ang hulga ron, mapriso ka, kung ikaw may Cheese Escudero kay, munahuna ka, manundog kang Jinggoy, prinsipyo, okay ng prinsipyo. Katong kang Jinggoy, bahalag mga priso. Number one, anad na magkapriso Jinggoy, napriso naman ang kinadto. Ikaduha, kanang asawang Jinggoy, medyo muunong baka niya. Kini si Heart Evangelista, o mapriso si Cheese, muunong siguro, pero tungkol sa kabata, palabaan niba? Dawa, may picture Heart, oh. Dawa, Cheese Escudero si Heart. Uguroy, og mapriso si Cheese Escudero. Unya, na, ikaw kesos minya, delikado. So, kanyang desisyon ni Cheese Escudero, di lalim na desisyon na, dahil kaapil mas ang desisyon ng iyong pamilya, dahil. Maapil mas desisyon ni mong bida, musuroy na bang pares niya kong asawa, og musuroy na, naroon ba ika-afford siya ni? Musuroy iya. Niya to akasprisuhan. May lang siguro pinamirong at daw ikaduha ka bisibisitahon pa kay kadugayan na kadaku ang problema. Niya doon lang yung makasulti ini nga Cheese. Iya, ikaw yung magmahayan na imong kwan, Cheese. Wala ang daghay na suko ni Cheese Escudero, traidor ka, Cheese. Ha? Ito na si Jinggoy, o, napriso na si Jinggoy niya. Ikaw ni buhi ka niya. Karabaya po ng pressure mga kagalaan Cheese Escudero, di pa yun yung laban kong Cheese, ha? Kini, istorya lagi tag, kwan ba, kaya apil mag-usip mo mga desisyon ka na yung pamilya, dahi, Ken. Di malikayan ka na. Apil na sa mong desisyon. Maguna-huna man ka, imong mga anak, kung sa ikasulti mo ni mo una, niya imong kwan. Nung miruunog yun yung ikonsider ni mo, kay Jesus Minya, kinigo si Heart, kita mo, siksi kayo, unya karon og mapriso ka. O mapriso ka na karon unya, magkikpanuroy na ni mo kay panalitan. Ang pinaka vulnerable gyud kayo ato si Cheese gyud. Karon gani. Muna ako mingon ko karon ha ang Senate President ron si Cayetano pa gyud. Basihan tong ligon nga basihanan konstitusyon ha. Pero wa ta kasabot ugma o sunod adlaw makabira sila usa. Ibutan ta Joel mabira murag mo orbay ilang gi sige hagbira kay sige hulga nga ayay padong na gyud ka mo sunod Jinggoy ha. Niana ang panahuna og makuha na si Joel mingon gyud ko ang Senate President si Win Gatsalya na man legal. Kalot ta na ha, kay aron nga, kamong naminaw sa kong komentaryo, din lang sa ingon nga pag-unsa, magailan mo, unsa gi, klaro ani. Sa papagkakaroon, sinit pro tempore ra, kana si Win Gatsalyan, percussionably pa kana. Kay naman si Lorin. Pero oras makabila na sila usa, may ingon ko nga, sa legalidad sila na yun. Ba't pagkakaroon si Alan, uy. Ang problema lang karon, nga naman masabot ba nga, kung unsa ilang gusto, bahalag na'y balaod, way balaod. Basta among gusto man matuman. Napakita nila dahil kahawad ba? No? Na mo kini si Cheese Escudero mga kagalaan, nitunga siya niya tong John 3. Pagtunga niya, natay bantayan na, unsa may nahitabo, pagtunga. Kani o? Na, take note, balikan ko ni, kaya importante din may gala nga mga butang, nga no, nga, i-emphasize na ko. Wa kabantay ng uban na ni. Pero ato emphasize ha. Okay. Sige kuno dong names. Mone ha. Okay. Ato, atong kunon. Okay. Ora. Kita son sis. Ito nga. Oh, magpak sila. Magpakpakan sis oh. Oh, hug si. Oh, hug sila. Okay. Diyan pa si Risa na. No? Okay. So, kuna na ha. Saan mo ni kuna ang internet? Okay. Gamay lang ha. Anang lamano si Cheese. Nadaot internet dong. Murag ni Lagamay. Ah, sige, sige, gamay lang ha. At pamatayan ha. Pero nang tiniksan na yun na nila. Magkabutuo. Magkabutuo bago ka na nga may pagkabot ni Cheese na nalubatan na yun. Naabot. Wala ay. Nga to na sa sinit dahil tiniksan na yun na nga. Padoong na, padoong na Cheese diya na. Andam na mo kay ready na ha. Kini po Cheese ko niro. Kanto pong pikas po niya habig. Asa, gamay lang dong. Ang ila pong kay Tano, dito sa kumutuo ha sa kibaw. Kasabot na sa daan nga, padong na Cheese dito. Kibaw na po sila na daan. Di ta magbinata, istorya ka na murag, atong istorya ba murag naglikoy-likoy. Taway, likoy-likoy. Kay siyempre ka na Cheese demo, kwan po na mo, kurtisi po ng alan dahi nga. Lan, kining, gihulga lagi ko dila, ay niya, sa untaman, og, sabta na lang ko ninyo, kay gihulga ko dila, musunod kong jingoy, di na ko kaya musunod ng jingoy, kay, kibaw ba, kang heart. Kasiksi niya akong asawa, bata pa kayo, o niya akong biyaan ng kalakiha. O nga itong iagi, istorya ang binugoy kay, daghan na ba sa bahay pa niya pag-ibig in the Maris, daghan na ba yung mu-assume ini. Wala ka din nakakabaya, daghan mu-assume in ang kalakiha. Kuriko mo to anang kwa na nga maingon. Sa si Alan Peter kita na kibaw na sila. Kaya plangka pag-istorya, di tamag-istorya ka ng morag liko-liko istorya. Muna nga si Alan Peter kita no, iyang ginan di tamutunga anang kanang Lunes, June 1 di tamutunga, Martes di tamutunga. Teknik to nila nga di mutunga, pala di kakwagkurom. Unya, madayon yun ang ilang Senate Blue Ribbon Committee kay malawgaw man og makatunga mahigalaw niya ba? Mailog ang mga committee. Malawgaw man. Teknik to nilang, kwan, Peter. Nga no, si Peter day, kay bawa na si Peter day, murag nuna na yung likoy nila. Kay bawa na sila, anak. So, pagpadaw ni Cheese dito, malagmit, nag-text na mo na siyang Alan na, Alan, kay bawa na ba yung masakong desisyon na mo, kwan na lang yung kundi na, kaya na ko. Ha? Ah? May, man yung asawa ninyo, mga priso mo, di mo suro, ikinay akong asawa, kung mapriso ko na, mo, laag-laag para ba ni? Active laban ng nightlife unya willing na bas kisos minya ni mo kuyo kuyo. Ako lang yagi katawa katawa kaya pero kins kisos minya buutan no ni bataah no. Ato lang ba gawi on gamay para okay na sa dili kay maawayan sa asawa. So kana si Alan Peter kita no ilang grupo kay bawon sa anak. Plan ka na pag-isulihan mo. Kwan ka, kurtisay ka gamay nga. Kanang mo, kwan na lang ko, kanang balhin lang yun ko, kaya mapriso mo ko. Yeah, sapon si, kwan ito, kisa may pabuto na lakson dito dahi. Di man ang mga bata sila nga magpabot-pabot kung nuhay. Pabot-pabot itong ila, katong pag-Lunes, pabot-pabot sila, nai mo abot. Ikaduha, drama po itong ila nga. Gawin, willing gimme mo trabaho, ha? Di amin dili, oh. Pag Martes, na, pag Merkulis, ikatulong adlaw, nakasabot ng tiniksan na yun, tawa, ng tartanaos dito, suto ko na siyang cellphone, no? Wala na ni Tix lang, wala na padoong na diya. Hindi. Sige, tanaw sa cellphone. Sabi ganig ni Kuan sa location. Asa nang kadapit? Yan na, padoong na suod sa sine. Din man kagikan, Cheese. Ano, usa may biyahe. Karong taon-taon na na. Gikan ko sa Malacanya. Kaya pag-abot ni Cheese, Escudero, gihangop na yun nila. Si Subiri. Ah, tanaw ni mo kay Subiri vice Cheese. Si Subiri vice Senate President sa una unya. Si Cheese may nipuli niya. Nasakitan po na si Subiri niya kaya ito dahil. Pero karon uban na sila o. Di haga na. Tapos Tito Soto, hag po na na. Kaya ay lang to, yung mailog na na to ang leadership ni Ron. Sige, play dong. Play ko na dong. May kaya itong akong gireview niya. Kaya noon tayo bantayan na nani. Sige, adong names. Play names. Ano yun? O, oh, nabot o. Oh. Lakson o. Oh. Ah, pakpak. Pakpak sila. Oh, hag si Kwan, Subiri, Lakson, oh, Risa, Bam, si Kiko, tapos si Win, Oh. Ah, ah. Wala na yun. Oh, Stulfo. Little Lapid. Irwin Tulfo na, oh. Oh, pik-pik ang kalba. Nagigit ka mo preso. Ipik-pik ako. Ah, hasta GBLC ito. Ah. Ipik-pik 10 ditches. Ah. Okay, nagigit ka. Hindi nagkang preso. Nya, yeah, karon atong bantayan ha. Pagsugod na ginanin sa... Okay, gamay lang. Kanan napita na. Sesyon na. Bantayan na ito ha. Standby. Human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9.23 na.
1: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na!
3: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw ya bi maigmata sa bumian.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malikang paalala, ang iBerry, hindi ka mo

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Protection?
4: Yaku!
3: With 8 billion live LCS?
4: Yaku!
3: That may reach the intestines alive!
4: Yaku!
3: Helps improve digestion and boost immunity!
4: Yaku!
3: With proper diet and exercise?
4: Yaku!
3: Kaya panalo ka dyan!
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
15: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
16: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
18: Atong taknala sa 928 na, o 29 na, sa atong pamanuban, kaloning atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
18: Kini nga portion ito gano'n may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligoon sa itong kalawasan o ingonman sa atong immune system. Na kini may gala vitamin A, E o ingonman C, ingonman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients ni mao nga mao ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian Marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o bagong formulation ini mga higala na pabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
17: Straight to the point.
18: Alas 9:29 na, taban-uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
18: Manang makaingon ta kini Chase, try don Chase, pero sa pikas bahin baya. Tanaw ni mong kan Chase Kudiro mahigalang hunahunan Chase para sa nasod ang ako hunahuna para sa nasod pero ni aman puy pala sa kong asawa. Isod man sa kay magpakahilo kanha kasamang kay. Labi pag dunay makahonghong dito nga Chase da. Ikaw gi magkuanan Chase, imo gi magmahay gyud. Kanago mga decisions kinabuhi. Usa ana may galata, siksi ana ni kuano, heart evangelista kasamang names. Nan og mawa stress diha. Ha? Kay kanagon mga higalang decisions kinabuhi, usa ana nga makapaisog nimo or makapatalaw sa imong decision. Kana magong miyembro sa imong pamilya inday kin. Magtanaw ka sa pamilya ba, ikaw, maghuna-huna ka, ikaw sa mong kabahin kumbati na, pero na naman kayo kikonsider ron. Ha? Na na kayo mga anak kikonsider. Niya, labi pa ka na numero uno, ang imong yung, ang support system ni mo, ang imong grupo, ang imong mga friends, Depende po sa mga friends. Og labaw tanan kanang imong partner. Nga mao mga higalay mo ang support system. Kay ang akong kabiliban day, tinulay lang ka na si panahon ni Marcos Marcello ba? O man ta kaabot gyud itong panahon na nga kuha na ta. Pero sa mga istorya nga akong nakuha, kinibitaw kaila ko man si Attorney Mukring Balsinas day. Demokrito Balsinas. Ang iyang asawa si Ma'am Lourdes Balsinas. Mga palihan niya sa abogado o abogada. Good morning niyo diha, Sir Mukring o Ma'am Lourdes. Believe ko ining magtiayo na kay Kinis Mukring, panahon sa Marcello. Siya mo'y nangabugar at itong mga igpapriso ni Marcos. Panahon sa Marcello. Muna nga, ang kato mga priso ni Marcos, mahigalap, sukul-sukul ka Marcos, priso ka. Si Mukring, mo'y tig laban dito. Lipay sila tayo. Salamat niya, buta si Mukring. Kay mauna ni mo laban na to. Kagawas itong niya mga kunay pa. Si Mukring mo'y tig pagawas ba? Dahil kausangap, nalipay ito mga piriso kay niabot si Mukring. Sus, magtanaw na Mukring, apil man mga higalag, tamla na dito. Giapil na rin dakop si Mukring. Ato na lagi kato katawa, gidakop yun na priso, yun. Pero pagkapriso mangod ni Mukring Balsinas, ang iyang asawa, grabe po ang support system. Nga ka na bang, ni unong ginyari ba? Pagkapriso ni Mukring, si Ma'am Lourdes, mato gipresuhan, bisita niya, full support yun. Kaya nga nung parihan mo sa aktivista. Parihan mo ganang utok bang? Parihan mo nga pangato ini pakigbisog? Na na ba? Mga po ito nitabo ni Benigno Aquino kanito. Na prisos Benigno Aquino. Pero kato skuri, full support yun. Nga, prisos ni Noy. Pagka priso ni Noy, at ito skuri. Sa si Chifisto Gingo na rin. Priso mo to. Pero ang mga asawa ba? Support. Ang problema na kay, o si Chase Panalitan, yung inong si Hart niya, die Hart, kining, musukol ta sa kwananday, mabarog ta sa prinsipyo, mapriso ta ani, bisitaan niya kung prisuhan ha? Nga mo ingon si Hart, ibang lista nga, di ko, baho ka dito. Artista laban ni si Hart, di laban ni ingon niya, naanad o pakigbisog. Nga mo ingon kay mga asawa, si Hart, ibang lista nga, dapat ikaw ang pagsulo lang dito, Chase, di ko mo bisita niya mo dito. Ingon ay, karabas jinggo, giipon na bas mga binilanggo ng mga ordinary. Duwara ba mo ikuhan dito yun? Na, di ko ay, bahala kang mapriso ka. Muna ay nila ilalim na napita. Kay kanago imong partner karon, mingon niya bahala mga priso. Madto ta, pakigbisog niya ito mana, maisog si Cheese ana. Pero kanago imong support system, imong mga friends daan, doon ay lain may mohonghong yun ni mo ana. Doon na may mohonghong ni mo nga, bahala na, barugi lang gina. Bahala na, ayaw, ikaw ni mong prinsipyo. Namay mo, anak. Namay sa iban mingon, practical gina ito. Sis, practical na ni ato. Ayaw, priso ka dito, kalisot na ng kalakiha. Nga, unsa may mahitabo ni mo, magpriso ka, imong mga anak, imong kuha, anak. Nga, di, si heart, diri. Basi, niya na hinuglain, na hinoy mo. Agbay-agbay din na pita. Madubli ang mga mo, mutambag ni mo ba? Doon ay tambag, positive, doon ay negative. Asa may bugat ni mo, anak, kadugayan? Ha? Sa may mga priso ka dito, ari kahayahay kay kadali. Igaan kay Cheese pag-abot niya dito sa sinit day, iyay. Nagipik-pik ko siya. Kasi gungungan siya nga. Luwas na kasi mong kuhan. Kaso. Unya, tanawa ha. Pag sugod na yun, kinabot na Cheese, lingkod na. Sugod na decision na yun. Tanawa, atong bantayan ha. Sige ko no, names. Play names, play names. Okay, play, play. Okay, batayan to ha. Silent prayer. Pause ha. The secretary will call the roll. Ah, sige. So the secretary, after sa silent prayer, the secretary will call the roll. Paminawan niyo ba yung pag-roll call ha? Para maklaro to, unsay yun ang atong denominator ani kung mag-elect na ka mahigala o Senate President, hasta ang Senate President pro tempore. Batayan ninyo ha? Paingon, okay, silent prayer. Pag humag silent prayer, we'll request the secretary to call the roll. So, roll call na. Unsay giingon. Okay, atong i-play dong.
4: Prayer. Amen.
19: Amen.
4: The secretary will call the roll. Mavic, the Deputy
19: Let it
4: Secretary.
19: Be put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll.
18: Okay, pause, ha, pause.
20: Roll call of members.
18: Pause, ha, pause. Even ang mga Senate employees, like, sabot sila rin sa ilang, kone, ang Secretary, good, may refuse to call the roll. Ni refuse. So, karon gi request ang usa, ang Legislative Secretary. Okay, ato paminawon, mahigala, ha? Pag-roll call na. Sige, go ahead, names.
20: The Honorable Senators Aquino.
21: Here.
20: Cayetano Pia. De La Rosa. Ejercito.
18: Okay, pause. Pause, ha? Gitawag si De La Rosa, wa? Gitawag!
17: Straight to the point.
18: Ha? Gitawag si De La Rosa, no? Di ba? Balik dong, balik, ha? Kani, bantayan ang tanihang ano man. Importante man kayo, every senator counts man. Ha? Wa matangtang sa si De La Rosa as member of the Senate. Uy, mabita nang pag-rulkol, tawag si De La Rosa. Ah, balik, ha? Okay, proceed dong. Bataya sa gamay lang, gamay lang. Batayin ninyo kung gitawag ba si De La Rosa o gitawag ba si Estrada Jinggoy. Muna ibantayanan, ha? That means nga 24 ang atong denominator dapat sa mga senators. So 24 divided by 2, 12 plus 1, giyod. Muna ay simple majority to elect sa mga officers diha sa Senate. Tara, kini nga sesyon, ha? Nga ilang gibutang si Win Gitsalian. Pag rule call daan, nga nung gitawag si De La Rosa o si Estrada because they are still part of the Senate. Ha? Sige, balik dong.
20: Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada.
18: Okay. Boss, ha? Gitawag si De La Rosa o si Estrada. That means, nga kining maong mga senador gihapon sila. Wa sila matangtang isip membro sa Senado. Tinaw na. Klaro na. Pero ila lang yung ipadayon, ila mahigalang kalaki, ha? Gipush ko nila, because ni anang sunod ni Adlaw, mag-blue ribbon naman. Blue ribbon committee hearing naman.
17: Straight to the point.
18: So, ilang gitawag si Estrada o si Bato De La Rosa diya. Sa ito pa 24, yun. Kaya nga naman, bisan pa man o si De La Rosa, wa diha ang iyang presence. Dili siya physically present in the Senate Hall hasta may gala si Estrada. Dili physically present sa Senate Hall but they are still counted as part sa Senado, mahigala isip membro sa Senado.
17: Straight to the point.
18: Muna dihay klaro-klaro mahigala ang pag-istorya nya kinini ang ilang gipush pero kasabot sila even ang secretary. Kasabot sila during the roll call, kasabot sila 24 yun ka mga senador ang naa nga gitawag mga sukintig paminaw.
17: Straight to the point.
18: O na ay klaro-klaro ang pagka-istorya mga kagalaan. Okay, proceed on.
20: Tool for Erwin. Tool for Rafi. Villanueva. Villar Camille. Villar Mark Zubiri. Senate President Cayetano Alan. Pangilinan,
21: here.
20: Soto, Tool for Erwin, Tool for Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark Zubiri,
21: here.
20: Senate President Cayetano Alan.
19: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
22: Mr. Presiding Officer, I move. To declare all elected position in the Senate vacant.
19: Is there any objection?
21: Second.
19: Duly seconded. The motion is approved.
18: Okay. So, muna yung mga dapita, mga sukit, di paminaw. So, 24 mga higala ang giihap, 24 ang girol call, o kining pag-declare mga higala nga vacant, mahimong questionable, kaya di man maka-elect. O President, so ang roll call mahigala og ang pagpahigayon og quorum on ordinary business sa Senate mahimo ra. Pero ang pag-elect specific man constitution, pag-elect og president pro tempore. Klaro sa Article 6 Section 16 Paragraph 1, klaro pod mahigala sa Rule 2 sa Senate Rules, Section 2, ang pag-elect o mga officers mahigala sa Senate nga kinahanglan sa majority of all its members. Kinsa may mga members mahigala nila, counted pa si Bato de la Rosa o si Jinggoy Estrada bisagwa sila diha.
17: Straight to the point.
18: Amo na sa nahitabo mga sukit ng paminaw. Pero mga kumbalikon, nga kadto laging pagtabok ni Chase, nakahatag sa medyo gray ba? Medyo gray ba day? Gray area ba? Wala naging ma-black and white? Kaya doon na naman sa basis gamay sa mga tao may bitaw, no? Kaya malibog naman kami ka, asama itong basihan na nagigihap ang 24 senators ba o ang 22 na lang? Kaya wala naman si Bato o na-prison naman Jinggoy. Pagtabok ni Chase, kaya kung imong tanawon mahigala nga ang present niya composition sa senators, ha? Kaya wala na si Bato o si Kwan, may nga magkabitaw. 12 bitaw ang majority. So nakahatag itong kan Chase mahigala o pagtabok ni Chase nakahatag o gray area. Pero basihan ni mo balaod, o ato mahigala ang palauman, mahigala ang pag-dive pagyod, ang kang kaitanong basis, ngilngig kayo. Kay Constitution man, kini ilang basis mahigala, Avelino case man. O niya ang Avelino case, gidismiss ka na sa Supreme Court for lack of jurisdiction. Nihatag lang og opinion ang Supreme Court at the time. So, obiter dicto ang gihatag mahigala sa Supreme Court. Mao ka na nahitabo na ng Avelino case. But balikon ko si Chase mga higala, medyo nakahatag po ni og gray area mahigala sa iyang pagtabok-tabok. Ay, niganahan magtabok-tabok si Chase. Muna nga, di patampadayon sa unahan. Ato si pabati ng kantaha, habi kinalingaw ko ng kantaha. Go ahead, names.

0: Okay, may gala, standby sa kadali, kasama ang names, at tagay pagtagad sa pipila ka mga mahindranong pahinomdom kadali, unyang balik na may gala, dugang pa ang mga hisgutanan. Standby. Alas 9.44 na.
1: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kining corned beef na lang usab, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Di man sa'yo pang okay ra.
5: Pero...

0: exercise, nakabudod ka. Star Noodle Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
3: Ang edema o pagpanghupong at doon ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
4: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il. Maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko. Mahuhupong mo siya gmayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Lantanog mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko so good. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy Davao del Sur. 40.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Cebu, get ready! Don't miss Music Travel Love! Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby katong dili ni mo siya mapahilom kay bisan unsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
18: Atong attack na may galas sa 9:51 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
18: Now, atong tagad-pagtagad, may gala, balik-balikan ato ng luga, mga isgutanan ron, mga kagalaan. Pero dili pa mga sukit ni Paminaw. Ato sa tagad-pagtagad kay kinini ang katumang dugang update na to sa Jin Sandong, naunsan yung kalakiha dong. May gamay lang kay mga higala, ha? Kay doon naman tila yung pang video, may atong panahon to sa ka-video, kani-kani. Gamay lang. Labot din sa mga panghitabo dito sa General Santos City, Mahigala. O sa makausap pa, sa ako nang giingon, mga kagalaan, padayon ang atong relief campaign, no? Para sa ato maigsoon sa Jensen. Kini like ning video, ha? Sidaw. Okay, ni? Ano ni pag-ino? Wala, gabihan eh, no? Sus, ginoo ko. Suga gede eh. Dito na sud sa balay, ha? Singgit na ng tao ng kwan. Naratul taon siya. Sus, Ginoo ko. Muna yung tabu, amay gala, no? Dito sa General Santos City. Sus, nalatol taon is nanay nga nagkuha siyang anak. Oh, dugay siya na ulian, Mahigala. Pero, okay niyo? Ang bata na ito, wala kalibutan. Oh. Usunta, gano'n niyo? Usunta yun, ha? Huwag ko siya ka dagan. Ready, Howie? What are you saying? What are you dapat na naman, gamot ka gagawin pagawas. Bahala na. Pero ano siya? Natumba siya sa akin. Di ka kakuan, di ka kadagan, no? Kaya giuyog ka ang kwan. Matumba ka, inana. Buro ka nagdagan og lugar ba nga giuyog?
19: Isog.
18: So, mao ni mahigala ang hitabo nga linog sa Jinsan, bitan ning iya makigalaan kay at least luwas na siya ang uban ng taon mahigala na disgrasya gud og na nga matay gid taon nini mao nga linog mga sugid ti Pamino. So muna nga sa makausap pa padayon kami sa DYHP og IFM sa pagtuktok sa kasing-kasing sa to mga listeners nga magtinabangay ta alang nining maong katalagman. Ato mahigalang giawhag ang ato mga kaigsunan nga duna mahigalay mga grasya diha nga makapaambit bisan pila lay kantidad mahimo mga higalag dako o kipod mahimong gamay depende ninyo kutob sa kinisingkasing lang nga atong matabang ato makontribute alang sa mga igsuon nato nga biktima sa linog dito sa General Santos City in particular. Mas daghan sa biktima dito but dito sa tibuok Sarangani province sila mo'y naigo na yung maong linog mga higala. Ang atong paymaya o atong GCash number mga higala o ang atong paymaya number pinagin niya sa mga Aida Tampus parihara niya numero sa 0991207-9880. Ang kasamang Rimart Pugoy, 0916-525-5663. Ako balikon, kanyang Aida Tampos, 0991-207-9880. Ang kasamang Rimart Pugoy, 0916-525-5663. Ako balikon, 0916-525-5663. Ang kasamang Idol Tweety, Ilika Joy Hanaban, 0927-648-2390 at umalikon 0927-648-2390 ang kangkasamang Inday Marisa Abadjes 0906-298-3429 o ang kangkasamang Ken Galinia Caroline Relien 0993-590-8029 at umalikon 0993-590-8029. Ano yung mahigala itong mga GCash numbers? So, doon na po tayo GoTay. Mahigala na kasama ang Jane Galliardo na QR code mahigala. Ang iyang InstaPay o kag-inday Marisa Abadjes nga GoTime mga kaigalaan doon na po yung QR code.

Ang atong update karon mga higala, amo mong gi-update sa atong mga nadawat na nga mga donasyon alang sa transparency na to mga sukit ni Paminaw. O gingon man mga higala sa ato niyang paghatag ni dito, ang atong transparency sa pinagi mga higala sa pag-live nga pag-turnover na to. Sa atong nadawat mga higala dito sa atong Armin Jensen. Para nga ang atong mga kaigsunan magkasabot gyud nga naabot gyud dito may gala sa hingtungdan ug angay may galang tabangan nining mga panahon karon. Ang atong cash donations mga sukit ni Paminaw, total donations as of this time nabot may galang 375,836 pesos and 73 centavos. Maunay mahigala mga panghitabo dito sa General Santos City na makapaaghat na to mahigala sa paghimo na po nining atong sibianan nga instrumento mahigala sa pagtabang sa ato mga igsuon nga mga tabangunon.

0: Mahimo ninyong i-tunol personal dito sa Sibianan ang inyong mga tabang. Mahimo sad mahigala nga ipagi dito sa atong GCash number na atong i-flash mahigala dito sa atong screen or sa atong Maya or sa GoTime o gaman sa InstaPay. Kini nga portion sa mahigala tulad kanato sa seed element oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon kalon na pandunay may balita gikan sa pait. Kana ang seed element oil nga may muhatag og kapayan sa giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katol-katol sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed element oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing tatak magaling. Ngayong mga orasa sa mahigala, ang atong IFM News Team, IFM o DYHP Team, ito akalong mahigala sa Barangay Sinsin Elementary School, aran usap mahigala sa atong Upland Balik Eskwela. Ato sa i-check sila kadali dito, ito akalong mahigala si Idol Buiki, kauban sa kinitibukang puwersa sa IFM, kalon mahigala at mga volunteers sa mga sukit di Paminaw. Yes, Idol Buiki.
1: DYHP. RMM Report.
2: Ang serbisyong way gipili Attorney Rufil. Maunang usa sa mga mensahe sa IFM o DYHP alang sa school year 2026-2027 kung diin nagkapundok ang gatusan ka mga ginikanan o mga atinunan. Attorney Rufil, dinhi sa Sinsin Elementary School, nakasugod na ang Pundok Barbero, ang grupo nilang Nishel Dacalos. Attorney Rufil, nakasugod na taog panupi. Unya ang nuwasay nakasugod na ta og panghilot at Tony Rufil, unya nining tungura si Cap Aurelio no ang kapitan sa Barangay Sinsin ni padayag sad sa ihang kapasalamaton diri sa DYHP GFM alang sa ato ang Upland Balik Eskwela. Libreng serbisyo alang sa mga kabataan og tinun-an. Unya lakip na Tony Rufil ang mga school kits ngayawat na lang makadaginot ang ato ang mga ginikanan nga imbis ang budget para palita mga notebook, crayons, mga pencil sa guban pang panginhanglan sa eskwelahan pero ato ang mapaabot. Wa gipili attorney kay moingon ang taga Bukid sa Cebu City nga sige lang kuno ta sa diha sa ato ang downtown no. Karon ni tungas jud ta diri sa Barangay Sinsin ni agitag manipis unya pagka ni duta si Badyo Man George nagkaon-kaon na manig saging diri attorney Rufil. Nagpasuya man siya ang saging diri sa mga lagutmon. So naa ta dinhi karon attorney kay pinangga nato ang ato ang mga igsuon dinhi sa kabukiran sa Cebu City unya ang ilang principal malipayon kay Attorney Rufil gumikan kay daghan gyud kaayo ta ang tanan estudyante from grade 1 to grade 6 tagaan nato og mga school kits, tagaan nato og hygiene kits kay niuban sa nato ang IPI karon unya naa pagid tay mga vitamins nga ipanghatag nila Attorney Rufil. So perting lipaya sa imong mga fans ni Attorney kay musayaw na sila sa imong straight to the point nga awit.
0: Pero mabuyag, no?
2: Dindot kayo dindot gid kay Attorney kay maskin layo kayo naabtan siguro mig mga oras kapin una gid maabot dinhi sa Barangay Sinsin agita og Talisay City ni tipasta dapit sa may Kinibang Manipis. So pagtipas nato ni arinata sa Barangay Sinsin nga elementary school no. So mapasalamaton kaayo ta attorney kay karon magud attorney nagsugod na pod ang ceremonial una nga pag-able no sa Upland Balik Eskwela pinaagi sa DYHP og IFM Attorney Rufil.
0: Okay, mura sadya kayo, sadya.
2: Sadya kay attorney dana eh. Naa na yung mga nagpahilot nga mga ginikanan. Unya ang atong tupi na address sa sud attorney ni hunong sa tagamay kay of course tungod sa ato ang ceremonies dere sa ilahang covered nga gym attorney na ay murag gamay lang covered gym kintahay dere sa eskwelahan unya ang mga riders attorney nga mo inibitbit sa mga school kids ang SCB 155 volunteers nato pinaagi ni Baldwin gikan ni sa Creative Studio 87 attorney Rufil daghan kay salamat nila unya ang ato ang mga hikers gikan sa Team Saad no ang ato apong community partners so kani tanan attorney kini ato ang paghugpong pinaagi sa DYHP GFM dako kaing butang alang sa mga ginikanan ug mga tinunan niya karon akong ipakita ni mo attorney ang amuang sayaw karong taud-taud human sa mga mensahe attorney Rufil.
0: Yeah, nindot kay kasama Buiki oh.
2: Na kuan attorney murag ma-imagine ako murag ganahan man diri silang kasamang Marisa ug Ma'am Ken mag sugba-sugba. Lalo ko yung mga hilot-hilot diri attorney oh.
0: Sus
2: pagkalamian na.
0: Basta ninduta.
2: Ginikanan na to. Hello sir, usa ka sa mga ginikanan or usa sa mga magtutudlo din he? Ginikanan, kumusta man? Usa may mong gibati nga naabot ang DYHP Gayo FM dere sa Sinsin.
3: Okay kayo.
2: Lipay kayo.
0: Okay kayo.
3: Naabot mo dere.
2: Salamat kayo ha.
3: Kagatabangan.
2: Daghang natabangan dol. Ikapila naman ni imong gihilotron.
3: Kaduha.
2: Ikaduha.
0: Kaduha.
2: Kaduha. Oh. Kaduha. Kaduha. Kaduha. Kaduha. Kaduha. Kaduha. Kaduha. Kaduha. Kaduha. Kaduha. Kaduha. Hello ma'am, nakay unsa ka grade imong anak?
4: Grade 1 sir.
2: Grade 1 unsa gibati nimo ang DYHP Gayo FM motunol og mga hinabang karon nga
4: Lipay kayo.
2: Si Attorney Rufil na minaw ron, unsa may mensahe nimo ni Attorney Rufil Banyo?
4: Thank you, Attorney. Nga nabot mo sa Sinsin.
0: Thank you.
4: Muna mo kanang mga supply, mga kanang fund, kanang market.
2: Salamat kaayo. So kini Attorney Rufil hangtod udto. Unya, mapasalamaton kaayo ta sa tanang pwersa kasamang George, ang atoang DJ sa IFM, Mythic, Idol B, Idol Aiko, Idol Kenny. So thank you kaayo sa kanunay nga suporta ninyo din ha, Attorney Rufil. Kay karong taw-tawd muhatag pamigdugang updates sa mga panghitabo din ni Attorney Rufil. Unya, dako kaayo na mo pasalamat sad no kay ang kapitan, pagkahibaw attorney sa kapitan nga naa ang DYHP Gayo FM. Nagpa-ihaw og manok.
0: Uy!
2: Sila at mga higala. So, muna, attorney. Salamat sa ito mga riders. Hi sa mudari mga idol. Gika na lang din eh. Sa Barangay Sinsin, sa Bukirang Bahin, sa Dakbayan, sa Sugbo. Kauban at ibukwar sa saya sa mag-DYHP at mga community partners. Kini si Idol Buiki, Tatak Arimen.
5: Yo! Sugbo! Andam na ba mo?
0: Okay, salamat Idol Wiki. Oga sa tanan ato, ginitibog ang puwersa sa DYHP og IFM. Nakakaroon sa Barangay Sinsin na mga sukit di paminaw. Alang sa atong balik eskwela na mga higala. Okay! Shout out nga to sa Bakayan Quarry ni Damian and Duvan nga naminaw sa atong program.

Ok, mga higala, ang atong cash donations pagkakaroon, mga higala, total donations iabot na, mga higala, 413,636 pesos sa pagkakaroon. Salamat kayo sa inyong pagtubag sa atong mga panawagan alang sa maigsuon dito, mga higala, sa General Santos City. Kunya, happy birthday ni Nelly Valorio from Bana, Ali Valorio, o happy birthday sab ni Noy Chris Alipio sa Puog Talisay. Pina-

0: At sa balikan guys, kasama ang Laylin Labanes Arigadas, Mahigala, sa duga mga reports sa mga ulasa, may labot Mahigala sa mga nasakpan. Nga naminaw sa DYHP FM, yes, kasama ang Laylin.
1: DYHP, RNM Report.
2: Mga regimen na Sir Rafael, balik din sa Cebu City North District. Dinay grupo na sa akong parawat sa itong mapahalipay, nga bugas, o chorizo! Sila kanina sa sunod sa mga programa sa DYHP. Sila Sheena Amay, Elisa Covillo, Eduardo Inverto, Joel Mendez, John Santino, Rosel Matinaw. O kaya na sa'yo kasi hindi nyo sa DYHP. Sabi na ko si kasamang Julius Balili, kinisi kasamang Lailin Rabanis Arigada, DYHP.

Ang taga Extreme System Mandawi Incorporated na Minos la si Junila Ridel, Clarice la si James, Daisy, Irene og mga kaubanan. Salamat kayo sa kanunay nga pagsunod sa atong tulumanon. Ogunya kini nga portion sa bahigratong gato sa DTX 500. Taas mang presyon sa mundugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niya, wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagpalapot sa mundugo. O sa nakalason, nga nung nag-hypertension ka o nitaas ang iyong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa sumad, pagkaputol sa tiil, ubisan pagani, ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon ang hulot pa nga makaglabi imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced

0: Okay, mga kaigsunan, ang uban nga wala pa maka tunol silang hinabang o katong uban may gala nga padong pa mo Gcash or mo send para andam nga po mga mudawat sa inyo mga tabang para sa mga biktima sa linog dito mahigala sa General Santos City or Sarangani Province, mga sugit di paminaw. Balita init pero klaro ang barugana ng kataman makasabot sa iyang baruga. Sa nga na lang mahigala sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people,

0: One Radio is favored by all.
1: Tata RMN!
2: All the time, RMN kami!
1: Tata RMN!
0: One Radio is favored by all.
1: Tata RMN! All the way!
2: Loyal kami sa RMN!
1: Tata RMN!
0: One Radio Network conquers all.
3: Number one!
0: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
4: Makakarating pa rin sa'yo.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
7: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay gyoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
8: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Ang maski pa-epektibo, og maski paninot nga Katilis Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Katialis antibacterial o antifungal soap, muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Katialis antibacterial o antifungal soap, manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdian ang panit kada adlaw sa Katialis soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Katialis soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Katialis soap.
1: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na! Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa! Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo! Vita D Plus Coffee Mix! May kape na ka? May vitamin D3 pa ka! Mapalit sa mga butika!
6: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
6: Yun sa man ninyo, Marie.
7: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifins?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadak ko di ay, Marie. Tudlohi ko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong June 17 to June 26, 2026,
11: alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
5: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
4: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay po na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag- Agwanta pa

0: pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cap. 45 pesos lang.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabri. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: Dr. Lemuel Espedang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try, gentle lang siya sa tiyan, bilis acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mula kang kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Hi! Hello mga kasama. Kinig po ninyo Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner Randy Tayan. Mga musta kaninyong tanan. O sa tanong magkiksunan mga kasama. Awagong kamong magamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadas sa usaka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Frido. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalahan nga ito magtatampo si Frido.

0: kini ako problema bahin sa kong asawa nga. Astang daghana kinugos inoon. Kung nga nun problema ko, anong kinugos-kinugos, no? Inaniyon ako magsugur mga panghitabo, ha? Ilarum. Kana-kana, sakto na dong, bro.
1: Nanik.
0: Ilarum. Sakto na dong, bro. Kana, dong, nanik. Para ni mo dong, nanik. Okay. Garga dong. Pasahe dong.

0: Selamat kayak dulu. Bahala ku bos kayo bro, besuno datur petes gamay. Dapat ya, doa ang doa na yan ako. Sipat atau agi luyo ko sina kay para dito buan. Sige, sige.
1: Bahala nus nani kibi ako.
0: Sige, sige. Ayo, ayo dito. Dai, di ara ko deres luyo dai.
2: Oh. Wa mo kay trabaho rong sa padudong no.
0: Oh, wa, kay nganuan.
2: Pakugusun ta sa anak ni Tinoy, bunyag manon sa bato.
0: Kita do pakugusun?
2: Oh, kita.
0: Uy, di may mong kitang duha. Ikaw ra, uy.
2: Ha? Paano mo rin kitang duha?
0: Di, maayo ka na kung duha tamong makugos taon. Ha, ikaw lang. Total, mo ato magyapon ko.
2: Oh, sige. Ako yung Tinoy nga ako rin makugos. Di lang

0: Pre, karong katulog siya, pre. Karong buwan na nga.
1: Ah.
0: Magpagkasal akong anak. Mm. Sila si Bitoy o si Yang Ayab.
1: Mau ba? Eh, paludo na sa rin. Klaro kay Lohon Tanero.
0: Oh, kung pwede ka, pre. Pwede ka. Paludo ah. Ka. Dungog ka, dungog ka. Paludo hindi ka, pre. Kamu si Mari. Kasal, kasal sa anak. Subot ka.
1: Mm. Tumindo ang Lohon, bida.
0: Oh, pre! Magkayaw nun mo. Kamu, yun. Kamu, le, Paris.
1: Sige, ako inos nita, pre.
0: Okay.
1: Kadosa ka dito?
0: Karang surupuan ba?
1: Okay, ako inos na kong sawa, pre.
0: Yeah.

0: unsa?
1: Ah, day. Karong kuno sumbuan kasal, day.
0: Karong sunod buwan?
1: Oh, lagi.
0: Oh, sige. Para magamit tong bag-o na kong sandal. Nya palitiko gown, ha?
2: Ha? Ah.
0: Isod man sad kaayo og parisan tong sandal nga daan nga sinina, di ba? Mas nindot nga daan ang sandal basta bag-o lang ang gown, di ba?
1: Ah,
0: ha? Say, ha? Ayaw na kuno pagreklamo, bi. Ngano bitong imo kong paludhon? Anad lang yun kada, mapirmi ko ni mong paludhon.
1: Ah, ah, huh? So,
0: hindi tinuod, be.
1: Probida. Ikaw ah, lala lang ka.
0: Lo. Gabi eh, wako ni mong paludhon, di ay.
1: Ah, ilumdi ay. Mabaming ganyan. Ay, lang po, ay, apoy ko din. Ay, apil mo na ni mo.
0: Duhara may mahitabo na ako. Kundi ko ni mong paludhon, imo kong patuwaron.
1: Ay, lumoy!

0: Dai, saan itong kasultin mo sa cellphone, ha?
1: Ay, da, si Marilinda.
0: Ano naman, saan?
1: Namlil siya yung anak nga ulit tao, no?
0: Ha?
1: Si Marilinda ba, nana siya yung anak nga ulit tao? Unya, kasluno naman di ay.
0: Oo, iya.
1: Ay, nanawag.
0: Ano, di ba, mag-ana, ha?
1: Ang-ang, aludhon man ko sa kasal sa iyang anak.
0: Oh, ano?
1: Yes, dong. Kakaura sa tagletsyon, ani.
0: Linda, wadyo ko sabot nila.
1: Pasabot sa unsa, uy.
0: Akuan, kanyang panglipong nakausahay.
1: Kaya nga naman?
0: Resulta ba na sa sige kag-sponsor kasal day? Bunyag kasal, hasta patay, masponsor mo yung kabida. Kaurong litson, bida, waka ka bantay na, dali ka sa poton, murang nahi-blood na ka.
1: Huh? Ah, high-blood pa, uy. Huwag anong mag-uulmasag ka, uy. Ako di dyan ko makasabot ninyo. Katong na-anemic, permita na yung kasab-an. Niya karong high-blood ta, kasab-an lang gihapon ta. Naunsa naman in town ka, uy.
0: Porbida sa demo.
1: Asa man ka mupusta sa anemic o sa high blood?
0: Huh?
1: Ayaw mo kabalakan kay pariyansa na. Mura ng pataya, uy.
0: Huh? Ayaw, bitaw. Ing na lang, porbida. Narabay yung ban? Lingay-lingayon ka. May tagali owner ka o sa kataki. Lingay-lingayon magkakatsol. May atib man tao ni mo.
1: Huh? Ati ay. So sa ato pa, kanag ikabalakan ni mo kanang muatiman ako o palanglit langay-lingayon ko, ha? Unya, ikaw, og mo ay mabutang sa ingon. Ikaw may atakihon. Unya, langay-langayon sa ta. Di takati man nun, ha? Di, ha?
0: Kaya binawakaya ka, porbida.
1: Kamatay imo da, Fredo. Ingon ana, da imo gusto? Sige! O pananglit, magdungan tag-ataki. Mag-iyahay ta, ha?
0: Huh? Siya iyahay?
1: Mag-iyahay tag-kamang sminteryo.
0: Huh?
1: Ano?

0: Ultra Biotro Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biotro Biotro Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Biotro Biotro Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Biotro Biotro Herbal Capsule.
2: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
3: Naluhay manggog ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotro Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotro, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
13: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
14: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
15: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Uy, nga naman, Marie.
15: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
15: Yun sa man ninyo, Marie.
16: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindong pagyun kayo ang tubo sa baboy.
15: Uniface?
16: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
16: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
18: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.

0: naon something nung abot na taon ni istorya na tuwa ni taon. Hmm? Saan may istorya ha?
1: Ikaw rin gauna-una di ha?
0: O sa'yo nauna ba?
1: O ingon man ka. Kung laygayon ko, di ka mo atiman ako.
0: Ah, aha. Ako ang kining di tawag sigutan ng laygay di.
1: Bantay okay. Bitaw ha? Ay, di ko kagitaan ng watay atiman na Ifredo. Kaya ko, mahimo na kay guwi mo atiman ako. Di ko parehas ni mo nga ultimo pagkuhang tubig, manugo pa ka na ako.
0: Gusto na na, Ifredo. Buting akong asawa, lagi? Kamo, libog yung kuha niya akong asawa. Gusto kayong mga kalihukan, kasal, bunyag, abis akong sa, basta pagkugusit niya, kugus niya po, yun na yun, basta makakaulang lechon, unya.
2: Mare, problema gud may ni Mare.
3: Nga naman, Mare?
2: Naset na ang kasal sa among anak, unya karun, ang problema na mo, kaya ang usas sa muluhod sa kasal, giatake.
1: Ha? Ha?
2: Nya karon, hapit na ba ang kasal? Nangita magiging kapulis mo lukod.
3: O niya, Mari?
2: Huwag magiging kuya lain na kitaan, Mari, nga mo'y makapuli. Uy, murag ikaw ragyod.
1: Huh? Oo, oh, may problema, Mari. Uy, sus ka na, Radi. Ay, luhod ra magka, ha?
2: Oo, luhod ra, Mari.
1: Oo, oh, bisag yakan pa, ha?
4: Huh?
2: Ah, tinood ka, Mari. So, okay ra ka, nga ikali akong ipuli.
1: Ay, okay ragyod kaayo, Mari. No probs.
2: Ay, salamat yun in town kaayo, Mari.
1: Kanusa gani ang kasal, Mari?
2: Karon ng Sabado.
1: Ah!

0: dong, dong Fredo, awat dong, awat dong. Ang ayan ko ani dong.
1: So mana?
0: Kaniba. Muli akong sulupon sa kasal.
1: Pakasal ka?
2: Huh?
0: Dili ako magpakasal. Oy, muluhod akong kasal.
2: Huh?
0: Tanawa, tanawa. Ang ngayon ko, awa, awa, awa.
1: Sabi naman, bisag-usay sulupon mo, no? Ngayon, magigay ka. Kaya sawat ko ka. Ang asa mo, ingon ko, wakay ngay, bida. Dakuar, balibos ka, kiro na to.
0: Adi ay, sa ato pa, bisag wakoy angay, imo lang ino ang ngayon ko, kaya sawa ko ni mo.
1: Awa.
0: Sabar, eh, mukay klaro, kasuya, oy.
1: Awa na siya, ikaw ba, awa ka? Ah, mo ingol ko nga. Huwag ka ingat ang mga sininay. Murang ang penguin.
2: Huh?
1: Oh, suko ka. Di ba? Huwag mo kamtigo.
0: Sabay, sabay. Huwag kay klaro ikasturya. Hawar ya. Hawar ya.
1: Hawar ka. Ikaw ray, huwag klaro taon kay... Huwag matindakan na ni mo
0: taon. Sila nga. Sabaa ni mo. Huwag kay klaro. Ano ikaw ba akong giminyuan? Uy.
1: Bukod mo sabot bahay ka
0: na
1: ko.
0: Hapit na.
1: Sa hapit na? Hapit na mo
0: ka? Kaya gusto kang magmahay na giko?
1: O sa? Kung ikaw hapit ka magmahay, ako nagmahay na.
0: Adi ay, sa ato pa nagmahay na dahil karon.
1: Ay, kumunta lagi mo siyang magmahay sa ka.
0: Huh, wakoy angay mahayan. Kundili, magbasol ra.
1: Ay, maor na ay. Ay, basol maor na. Naunsa mga tao na eh.
0: Abahala ka niya.
1: Abahala sa ka.
0: Abi ni mo, Fredo, may tingaling maglaruhay na lang tabi.
1: Ay, gusto klaro ni mo.
0: Gusto kong klaruhon tani kung kita pa ba.
1: Oh, kaya nga no. Dili na kita.
0: Sa ako naobserbahan, murag di na, murag dili na kita.
1: O kung dili kita, basig ka mo.
2: Huh?
0: Isa magamuha. Huy, imo kong pasangilan, ha?
1: No, ako mong pasangil, ha? O ako mong pasangil.
0: Ah, sige, kung mo na gusto ni mong set up na to. Sige, mag-iya-iya ta, magkanya-kanya na ta.
1: Bidawar ka, binawad ko kasabot ako ni mo.
0: Ha? Eh, ako, wasa ko kasabot ni mo.
1: O, bahala ka niya, ay!
0: O, sige, kung bahala sa kanya, ay!
1: Kami wang akong asawa maragwan ay klaro, pero ipon gyapon may usa kabay. Pero mao lagi, gamay Mikil, away dayon. Ang buti na akong kasabot sa batasan niya akong asawa. Murag dili pasulti ba? Mao nga, ako lang yun siya ang ipisagdan. Unya!
3: Pre, eh. Karong sabado ha, may kalimot.
1: Doon sabot siya ang kapay?
3: Nalimot na mo.
1: Hmm? Ano man? Ano man?
3: Kasal sa mga nakoy noon siya. Nagkamubiay usa sa mga sponsors kasal.
1: Oh, mo ba pre?
3: Limot ka, pre?
1: Dili, pre, ingon ko din eh, pre, ha? Not in good terms, mag-good means ko at sawa ron. Mga, wala may ka nang mag-istoryahan na istoryahan na, pa?
3: O ba? O, niya, pre. Di na umunungas kasal kong bata.
1: Ang dayon, may, oy.
3: Ay, klaruhan na ninyo, pre, ay.
1: Ay, ang dayon lagi, pre. Matunga lagi, may, ay, kabla ka. Ako pa. Basta kayo matunga ako sa ilang kasal!

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagbimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabuhin na bis ka.
2: Bivers Sandal! Bivers!

0: sandal, ang super sandal.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay! Pahinomdom gikan kay Atean, maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
8: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
9: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
10: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
11: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
10: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
11: Bila edad din mo ron, ma'am?
10: Ako, 55 na.
9: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
13: Paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.
13: Siguro na, pre, ha?
14: Ah, siguro lang yun. Unsam na siya, oy. Ako pa.
13: Niya, si Mar,
14: eh. Ay, kalikutan niya, pre. Remind niya siya. Ang happy tagasal.
13: Ah, okay, sige, sige, pre. Ako lang siyang, kwan. Ako lang siyang tawagan. O, di ba, ako lang siya siyang agyo sa inyo?
14: Ah, sige, ikaw ba lang? Tungo lagi kay wa mi maimbot sa kong asawa taon, wa mi tiganay, hay mi lakaw, sa among mga lakaw, gunsa. Unya!
15: Hello, Mari!
16: Oy, Mari, nanawag man ka!
15: Ay, nakailis na ka?
16: Ha?
15: Nakailis na ba ka? Kaya giyon lang ka na mo dias inyo.
16: Sa unsa man, Mari, oy, anong muagiman mo dias amo?
15: Ay, nalimot ka, Mari, nga ikaw may usa sa muluhod karon sa kasal sa among anak. Dili ba ikaw mo ay gipuli na mo katong usa nga namatay kay giatake?
16: Hala, karon di ito?
15: Ay, utawon, Mari. Uy, sige na lang. Agion lang ka lamo diha. Pag-andam lang diha, ha? Kay nanami paingon diha, Mari. Sige, bye.
16: Nayati na. Karon di ito kasal sa iyang anak? Hala, hala, patay, patay. Mag-ilis ko dali-dali. Hala, ibuang nga, abin ako sunod si Mana pa to. Hala, kakidort. Malayo ko.

0: Ay, giahak, bayaan niyo. Uy, magdali-dali naman hinuunta ani. Kano nalimot man sa ko schedule. Uy, no. Kikinsa na.
1: Kunin, nahihintayin mo sa gawas.
0: Pahuwat ta. Giahak, man sa di. Uy.
1: Padali, Olga. Dali, dire.
0: Ay, giahak, yan ani. O, lagay, lana. Kinsa may nangita?
2: Bre!
0: Uy, bre!
2: Eh, magsugod na!
0: Ha?
2: Ang sabi ni siya, mulukhon mo ron! Sabi, dali na mo!
0: Time pa! Karoon sa dito ang kasal sa imong anak, bre!
2: Utan! Uy, nalimut ka? Ha? Kamu matong doa si pare ang ingay nga paludon, tabo? Nakasabot na ba yata ito, di ba?
0: Halagi ahak na! Hala na arabay mo hapit na kuron kay paludon, pukus kasal!
2: Ha? Uy! Pagkikita mo yung una nagsabot na mari, usa naman tao niya.
0: Hala,
2: ay, mas pari niya.
0: Karun niya ito. Ay.
3: Mari! Mari, dali na! At kita nalang ipaabot sa simbahan.
4: Ha?
0: Uy, hala ka.
3: Mari!
2: Tay pa. Usay, dali na. Kami ba yung una nagsabot na niya? Aray siya muluhos akong anak. Kasal siya sa akong anak.
3: Uy, si anak. Nagkasabot na si Mari, naari siya, muluhod sa kasal sa akong anak.
2: Uy!
1: Tay sa Aragon.
2: Pre!
1: Unsaon ni?
0: Unsaon man ni nako, Dong Fredo? Unsaon ni nako?
1: Abot saon na ni mo, mao na diha. La, panawat pa. Ha? Ako pa ni mo, may pag, labang-labang ka, lagari o ni mo.
0: Ha?
1: Harusyo ba, lagari? Ha?
0: Labang-labang ko?
1: Labang-labang?
0: Kusa bang rasa?
1: Nandito ko ni lagari. Sige, kumpate!
0: Alam nyo!
1: Maone ang resulta sa kahangul sa akong asawa, Glitson. Ha? Gusto yung mga pesanan, basta kasal, bisag usap, bahala mga konflik-konflik ang schedule. Resulta, wala siya noon diya gitong nga taon sa doha. Giing na ang pagbagag na ang wapa pag yung kakaong Glitson. Mauni akong problema. Usap rin ako kung sawabi ko, no? Ati Pres, kamo, usapin katambang nyo na niya akong asawa. Bam! Usapan, gaya kay gawa ko asawa, no? Magtumang yun siya yung gusto. Usamahan ko ang kamay pasultihon, Prido!

0: Salamat, Lord. Ate Mrez, good morning, Ate Mrez.
1: Hi, good morning, Ate
0: Mrez. Bob, good morning, Bob.
1: Good morning,
0: Ate Mrez. Dopin, good morning.
2: Oy, good morning, sige bawian ni Tunis si Kuya. Di ay, nakatapos na dito, Tunis si Kuya. Uli na ni si Kuya. Huwag labi ni kong kaliwa at mga pungasik pamilya no. Salamat okay. Kayo sa pag-abi-abi sa drama sa DOHP.
0: Okay. Nang pungasik sa kaon dito dong. Salamat kayo.
2: Pungasik ko nung kaon na sa abro dito dong.
0: Mauligi. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo ba. Thank you kayo. Nga sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos kung nabuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning, Nuburya Cap. Sa imuhang mga tao riya. Huwag sa tanang mga tao po sa ato ang nga miinom sa ay mga bata. Kadiyot. Ay inom-inom mo. Hala-hala. Inom mo sa ato ang Don Pepe Tablia. Kaya the best kayo na ito. Imunong buntag ha. Buntag yun. Inigmata na ito. Pangayo mo sa inyong mama. Kanang paramainitan inyong tiyan. Don Pepe Tablia. Ayaw mo ginom mo kape mga bata. Ha? Mga bata. Ayaw mo. Mga bata pa man mo. So Don Pepe Tablia ang inyong Imnon. Kaya the best. Kaya panington mo buntag sa iyo. Niya, labi na parisan yung nagputo. Ay sus. Kaya the best. Don Pepe Tablia mga bata. May imnon na ito. Niya paulitos. Mangkaroon ng karans. O testifish crackers. May ito. Ibaunon-baunon sa eskulahan kung maglasi na o gubugumon sa ninyo ang UBM special o Paulitos Macaroni Crunch. I know, Diamond Yema special, the best kayo na itong o gumugumon samtang maglakaot ang mga bata padong sa eskulahan. O labi na yun sa mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, Suriki Asnar, Surayan Kangkim, Ma'am Kasmer Araraw, ngang ilang ipagamit sa ilang mga tao ang said Panyawan Coffee Mix. Money, the best kayo na itong imno din ha. Lami kaya na natin yun mo. Labilig yun sa opisina ni Kutsal Francis pare sa ugingon man ni Kutsal Lester Daan. Kutsal Perdi Rabaya! Atong amigo niya sa Talisay. Atong Kutsal ugingon man si Kutsal Danny Caballero. Thank you kayo ninyo din ha. Salamat kayo. O labilig yun sa Toledo. Basta Toledo, Kuya Ring Pepito, Dodong GR Pepito. Ugingon man ang Bromitz PH ni Inday Shen. Shane Pepito. Nga itype na nyo sa Facebook. Makita nyo ang ato ang Bromitz PH niya. Ug unsay ato ang gusto sa atong panimay limpyohan mga kortina ug uban pa na diha ang atong mga garden limpyohan sa Bromitz PH. Type pala ninyo ang Bromitz PH sa Facebook unya tawagi sa dinyo ang ilang numero. Salamat kayo Ate Press.
1: Okay, ug ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagmaintain karon nag set Panyawan herbal capsule, set Panyawan herbal capsule with garlic, set Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasang sugar, ingon man kada bukul-bukul nato sa itong lawas, ato ng imnanog set Panyawan herbal capsule kada adlaw. Katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, uday kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa set Panyawan herbal capsule. Iripaliuto ni mo, mag-gihapon. Usag-gihapon ka kapsula sa set Panyawan herbal capsule. Imong imno, nuna ka makaon sa mapaliuto. Mausad, iripanihapon. Sa di pa ka makaon sa mapaliuto, inom na po daan ang usag ka kapsula sa set Panyawan herbal capsule. Ugaalang na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungod, kay doon na na'y makatambal, ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance na imo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Salamat kay Ate Pres. Kung pasalamatan na to ang tanang mga tao nga bigamit sa to ang number one nga plus ang said dynamite oil. Tinduod buwag tang sa to ang panuot pamaol para kinsang lawasan. Barikos beans, katul-katul, kutos, kabatani, likay, pagyuta, sa dinggi. Kung mga plus na sa to ang said dynamite oil. Labinag yun kung makainom ta sa to ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. The best kaya na to imnon sa to ang mga trabaho-trabaho, ha? Nindot kaya na kung asa ka mo trabaho, inong yung ka og said Panyawan Coffee Mix. Pero sabuta, kinanglan nga aron genuine ang inyong mapalit, anar yung tapalit sa butika, di ba, Dwin? Kung wala mo'y butika, Dwin, at tulabo, pag-shopee lang mo, ha? Pag-shopee lang mo, Kay naa din ha ang Shopee, naa din ha ang tanang mga produkto sa said marketing. I-type lang nyo ang said marketing. Makita niyo ang genuine ng mga produkto sa said marketing. Mauna nga mag-Shopee lang ta kay Hatun pa sa tua. Okay, ma'am?
3: Ay, good morning! Naminaw din ato lang, no? Kanang RTC Oslo Regional Trial Court. Ma'am Rose Edem. Salamat kay Ma'am Rose.
0: Sa RTC?
3: Oh, RTC Oslo. Oh, salamat kay.
0: Morning nyo diha, ma'am.
3: Oh, pagkibaw niya nga ako din. Nasakay magunoy sa bus. Uy, aminaw ba yung minim nyo? Salamat kayo, Ma'am Rose Edem. And talang mga sakop sa The Crusaders of the Holy Face of Jesus sa Oslo. Thank you. Mrs. Leonarda Estinor. Mr. Florencio Estinor, kanya principal sa Tanawan Elementary School. Ang salamat ni Sister Carmen Ignacio Macaria Castro Verde, no? Mga kauban na to sa Holy Face of Jesus sa Oslo Chapter. Ayaw ko makalimutan sa dilip ko bumato sa inyong mga prayer meetings. Salamat kayo. Ato ang paggamit sa atong Seed Celebrity Kuchik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ato na kayong mga sangkapusan para sa ato ang mga skin nga dilip dry natural moisturizer. Panaglitan o dunay pugis-pugis itom-itom at dunay mo white hits, black hits, just mo naong dili kita mabalaka, ha? Dili kita mag-all. Seed Celebrity Kuchik Beauty Soap para magpabili kitang matanon. Kutis Artista, Kutis Porcelana. Seed Celebrity Kuchik Beauty Soap. Unya, mangutan alamat sa butika para original ang atong mapalit. Ha? O mas maayo nga makita ni mo ang iyahang sudlanan. Adunay selyo tanawad niya. Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kayo niya sa tanan itong makikisunan. Ngawa masayod nga ka ng toxin. Maugod ay mapatay na to. Mauna ngilingi kayo musud sa to ang kalawasan ng sud ana mustiki mulapot atong dugo mauna nga ay sustagan kay mga major-major gumo sakit mo buta to cancer diabetes hypertension arthritis arthritis sa istuguban pa natong balatean mao nga kinahanglan gyud ka mo inom og G-detox kay ang G-detox natural nga detoxifier natural nga remedy tigwagtang sa balatean puno sa nutrients nga mao ay makapalig-on sa atong vital organs aprobado ni sa FDA registration number IFR 80715 busa kung gusto kang mawagtang kini mga toxin sa imong kalawasan na may inungdan sa imong balatian, o garoon ligon, kanunay ang atong vital organs, inong yuta, matagad laog, G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one, kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
1: Okay, asa ino na ito karungad lawa?
0: Si Dudong Prido, Ate Pres.
1: Prido?
0: Dudong Prido. Bahin na siyang asawa nga, basta na imitasyon, di yun mo baliban. Bisag unsa, kasal, bunyag, lubong, katapusan, ato ah, nalikaulitsyon.
2: Ato sa masalari kaon.
0: Ay, kaulitsyon, hantun nga, nagkadubli-dubli at ipres, na kuan iyahang, ang iyang giludhan. Giludhan yan, nagkadungan at ipres.
2: Kuha na siya, oy.
0: O, gikuha siya, o niya, ang pikas, gikuha sa siya, nagkadungan, hantun nga, wala yun inoon siya, giludhan, wala siya kakaulitsyon. Suko pa taon kayo iyang mga kumpare-kumpare. Mauni iyang problema kung saon niya, kung asawa nga bisag unsa, basta bahala na kumikuhan. Basta magkaulang litson, litson. Sige di, enter na dati.
2: Litson.
0: Kanang kaon-kaon ba? Ang sayo yung kasultin mo ate.
2: Like si Raul Tolentino.
0: Si Inday, Inday si Dudong Prido, unya iyang asawa, si Inday Nita. O dili, Inday Nita, kuhan, ang sayo yung kasultin niya.
1: Ang kaya nung inasan.
2: Di ba, di ba? Kaya litsyon. Di ba, taghan yung bibitar, di ba? Di ba?
1: Waoy.
2: Di ba, kaya ba mga birthday, ana, tayo yung bibitar? Oh, pero,
1: ang tuan na to, ang litsyon na ba?
2: Litsyon, ito?
1: Nga naman na, no?
0: Pila rin mo sa'yo, kaon na itong litsyon. Sa unda, ako, okay, kung kaon ang litsyon na depres, sabot lang. Kami stigili sa una, pasus, pakal naman ang litsyon. Pero karoon nga na, idara na talay, naman.
1: Puol na. Sumol.
0: Lahit na yun. Ang ato makaon, dunggan niya ang kanang apapangig. Maura.
3: Lan, asa din yun indot ni Kausalitson ang katuya panit o ang unod?
0: Kang ati pres, ang iya ha, gusok yun iya ha.
3: Mauna yung
0: ganahan.
1: Panit o gusok.
0: Panit o gusok. Mao yun yung paborito niya. Lami yung bansang kuan, bam, kanang... O di ragti yan. Lami mo pong kubal, bam, pero taas kolesterol mo.
3: Di ba nindo tayo nasal ka na ni Kuso ni mga mong pitigyot?
0: Oh, lami kayo.
3: Mong pitigyot.
0: Kubal, kubal. Papas G nga ko, aday. kanang litso ni Dong Jimbo nga sus kadambi.
3: Si Kuan, kato ko boy, atong, ato ko boyfriend, si Tata.
0: Tata, o, oh, maayos sa tumulutog. Maayos sa tumulutog litso si Tata. Ako, kayo.
2: Ito pagsiyon ito niya, no? Ito pagsiyon ito.
0: Oo.
3: Ako yun noon, kanagin ko ninyo, murang mo ingon kung none of the above, kaya mo yung mukhaon na na, mukhaon kong litso, basta gilong ako kusab.
0: Adi iba, kanang pagsiyo.
3: Oo, anak ko nung mukhaon, kinakamay sa bawo. Karon, kanang ilang kayo atong paambitan din sa ilang kayo ta Juan Dos verse 2. Gidapit ang gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na sila bino ug ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino. Mabasa ni John 2 verse 2. Muatras ta sa Lucas 14 verse 10. Apan, kung dapiton ka, adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit ka ni mumuduol o muingon. Higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ini, kapasidunggan ka sa tubangan sa tanang dinapit. Ako ning gibasa tungod kay ang imong pagtambong sa maong okasyon dili kay ang pagkaonlas inasal kanang dula kay dula man gyud panultian ako manghud ati press Goliata kung pitong bitong dali ko adto kay layo dali ko adto kay bawo gyapon babay dali ko pero bung pa sa manghud nga kanang dili mo nay rason ang but pasabot kung dapiton ta mutaho jud ta kay mahiubos ang nagdapit.
2: No.
3: Oh, pero ginunaan ni naman lang nga
2: ang inasal ito.
3: Inasal ay mong tuyo. Unya ipanglukluk pag hulmiga si mong bakit.
2: Sa tuyo yun.
3: Oh,
2: nagawal sa butas.
3: Unya, dili sa bayo na arsa.
0: Lai sa tukang sa tuyo yun, kikitang zero yung bakit.
3: Ha? Hasta ang pag-iapil ng dami, ang ginukot
0: ko. Mausay siyang pangita at taon siyang bangsa at sa tubang na ko. Mausay siyang pangita, kapag ilis na siya, gitang ang siya iro. Kaya gilukluk mga uus ka
3: na. Kusa sa punto na itong sugila noong diha, ngayon na gidapit sa pikas, gidapit sa pikas.
0: Oh, nadungan ba? Dungan o kasal. Luhod, luhod.
3: Oh, kani, kay mo luhod ba siya, tandos pikas, tandos sa pikas. Na-eleksyon, para lang dyan makatilog inasal. Na-eleksyon di rin nga, di lima yung nga, duhay imong naong. Dawa.

0: lunes yang biyan kay after that to speaker kada what such advance dito duhay mo naong
1: duha general bitaw mayo
0: dili mayo
1: na nasa uban nga kanang atua sang mga amigo nga kanang mga entertainer pon nga og asay dako adto sila bab
2: oh indiano nang usa
0: unsa to
2: indiano nang usa ba dili niya tungahon kay
1: gabay udaw ato sa advance ya unay dako adto siya
0: kuan ba kanang naarabay na itaboy mo na ano kanang namatay in town
1: ha ngano ba
0: kadto siya maayo to siya mo perform dili ko mo unsa ko member sa among LGBT maayo siya mo perform ako siya gikuha niya nga kuan di ko katunga kaya sa di ay mas dako kuno speakers
1: oh lagi
0: ano mo terbo ko ning taong kay giatake kay tambukon man to siya pres good lang so dili maayo ang yung background nga abi kay dako balimbing ka de speakers
2: usay na una mo gyud
0: kadto ngon nga di katunga si kuan bam kay namatay ko ning lola ingon sa usa ka angel ko sa dukay naman namatay ning lola gyud gasan man gani dako ning premyo kay sa pikas
1: kato kami bam kami si Pajanggo di gitu gusto ka ng gabas-gabas bitaw ng show. Ano ba? Show ka din yan. Balbo ka rin. Hindi gusto. Di gitu gusto si Pajanggo kay makuan ka ba? Diskwido kuno ka. Ano ni tabo ng mga tipre sa ka sa lida may buntag pagkagabi eh na atumi dito sa barili dapit ato sudlo
0: barili lagari tagawag na nila
1: oh pag lagari pag abot mo dito giingnan mo si Peter so ano na abot
0: huh?
1: Ang gabi ino kay binabot. Dili gid maayo ngay nana.
0: Oh, human na program.
1: Wa pa magsugod pero gabi ina kay mi mga alas 9 siguro ni abot yung mga on pagod
2: niya nagandam na sa ako nang
1: nag Giyo sa oh. Buhi bre bo.
0: Pag ano ka lain.
2: Bye de kuno sundan.
0: Balik ta. Balik ta. Balik ta. Listen ani ang leksyon ani.
1: Dili maayo nga kanang dawat kay dawat ka.
0: Dawat kay dawat.
1: Nga og mahimo dai dong adenita isuot ay mong mga schedule niya.
2: Di adjust sana lain ang pizza ng uban.
0: Oh, kaya yung ba na mawawa kani si kung may nagtambagan ni si Fredo, mawawa nung kapil kay imbis mo lulod ito, wala na kalulod kay tando, no? Kay mag-apas lang mga kaon o kinasal kay apas. Malibog ko.
1: Ano naman?
0: Eh, di ba nindot man mo ang panit, urunod, basta inasal? Nalibog ko gulyat. Basta mo kunod man.
1: Kaya?
0: Huwag isa po na ko'y panit. Ako na kunod. Sama tayo nakating sa laman doon.
3: Kuna ko ang Pasol Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Naya ka, Angel? Wari bitang hilap, di ha? Ang bibalans makadungog, giunsa di ka?
6: Mao kita ako tuyo. Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon.
5: Usa?
6: Sige na! Sige na! Sige na! Pagkanungan mo! Ako may kontrabida, dinhidili man ta mo! Anong idong-daong magkulinyo!
7: Pahinom-dumi na si Angel kay nakalimot.
6: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganyan ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganyan ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gid ka, pagdahom na lang nga daog-daogon gid ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Mao nga nakadesahid ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? O sa diya ibang iampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
6: Unsa?
8: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao.

0: That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large and

0: The FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
8: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, masig, maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nyo makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
12: Ang galing! Ang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
14: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
16: O karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
15: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
17: I love you.
16: I love you too.
17: Unsa ti magisulti?
16: Ha?
17: Unsa ti magisulti oi? Wa na ko maklaro. Unsa man to? Hello? Hello?
16: Yes. Hello.
17: Unsa man to imong last nagisulti? Di maklaro kay sabak kayo diri.
16: Kwan, kanang imong gingon ba nga giant teddy bear ba? Kana nalang mo'y regalo ni Ing-Ing?
17: Okay. Final na ni. Kini nalang yun.
16: Oh, mo yun. Okay. Sige.
17: Sige, kita na taon niya.
16: Okay. See you later. Bye. Mayo ka na kayo niya maklaro akong gisulti. Pero... Happy na ko nga nakalituko ang tuwang dunia. Bahala ko niya maklaro.

sulpan na akong problema sa akong irikalo. Ang ako na sang sulubod ang problema. Pero pwede na magkutingali nga mga sunis lang ko. I-check na ako ng akong kabinet. Bitan ako na ako, eh. Murag taon-taon na rabanga, wala na ko matanaw akong mga sinina da. Ay, dukan na, mali ay inyo, eh. Mamalit ako mga karton na kasudlan, eh. Oh, di lang, eh. Mga ekobag na dako lang. Kay hasol na kay mga karton, eh. Ha, sige, sige. Mapalit niya ako. Uy, ala. Nakalimot ako nga mangita dahil kung usay sulubon. Haskang! Ay, lain naman noon ni akong gibuhat. Ay, gikapoy na rin ako da. Pero, lay pang oras. Paway una ko. Then, maligong usab. Dayon, mangitag sulubon. Paway lang kong 20 minutes.

Wak man isin ang akong message? Sigir magring ang iyong cellphone. Usud ba kako, no? Makasura man ko kay wak man yatang tanga ang akong access sa mansion. Pero, di na masabgod appropriate nga basta-basta na lang kumusud kay siya lang usa. Ah, maghuwat-huwat na ko gamay. Basta nag-ilis na o wala makabantay siyang phone. Maghuwat lang ko gamay. Maura maghihapon. Hala no? Huwag ka tumakatog. Musud na balaga ako na. Ah, bahala na. Musud ko.

0: Mahal? Mahal, pagbata na. Mahal.
1: Yan na. Matuog pa ko.
0: Mata na ba? Di ka mo mata? Ah.
1: Wait daw. Damgura na ito. Ay! Nayapag na. Anong nagdamgum kong yun na ito?
0: Angel! Angel! Angel! Ayaw kalimot sa parte. Ay! Nakatawag ka no?
1: Ganina na ka?
0: Ganina na ako sa gawas. Huwag mo ma-check ang imong phone? Maghuhat ko sa sala. Take your time.
1: Hala! Naarigid ka to siya sa gawas? The whole time? Nagtamkuragid ka ako at to.
0: Mata na ba? Di ka mo mata?
1: Ew! Damgo na gati ka lito eh. Kinakamata ko kudayon. Unya, nangulat ako kudayon. Pero sa hangin rin eh. Kuanggol man itong damgo, ha?

0: Grabe kong sulubon, uy. Ngayon bang itandok masag ko inyong party, ha? Ay. Kini na lang. Bahala na.
1: Ay, kadugay tao sa kong pinanggaw eh. Mas kang dugaya yun. Pero okay ra. Happy lagi ko nga magpaabot niya. Pero, curious lang ko kung unsa yung isulob. Pero di sa tingali siya magmaong eh.
0: Ato na ta.
1: Oh.
0: Okay rin akong isulob. Mati? Oo, ako'y angay. Lain ko tanahon. Mag-ilis lang kong lain, oy.
1: Ayaw.
0: Lain mo ka ko tanahon. Mag-ilis lang ko. Kadali ra lagi ko.
1: Ala, kung saan man ako siya sa magsulti nga angayan kay siya, gamisa mo't siya kagwapa siya ang kisulong.
0: Hoy! Pagtarong ba? Huwag ako'y angay. Ayaw ka ikong gusulti sinuod. Hoy, Marvin!
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong ayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
16: In 5 meters, turn around.
17: Ha? Asa ko no?
18: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
25: This time check is brought to you by... Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang...
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
26: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
26: Max Alaga! Max Protectado! Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ACS!
1: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
25: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Ang husay!
3: So easy to use.
4: Everest Washing Machine.
3: Han, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
25: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: Nganong awkward man kayo eh. Muramig di ka ila. Wamiting ka na eh. Ug straight ka eskarsada yung pananaw. Gusto di gayon na mula ining abugato ka?
1: Ma-feel man ako ang kakusog sa akong heartbeat eh. Mayo gani. Dili ra niya madungog. Eh, awkward ang tagayo. Nausaman ko eh. Na-conscious na may noon ko nga nagtupad may karong sasakyanan. Dili ba natin yung first time nga nahitabo? Pero first time niya nga, ingon siya ini ka feminine o get up. Hello eh. Di ba ka ni siya aware on siya siya kasiksi karon no?
0: Ay. Nasuko ka nga na dugay ko?
1: Ha? Oh, wawi. Nga nung masuko man ko?
0: Aw, abin akong nasuko ka. Wa mo gugay tingog-tingo kanina.
1: Ha? Ay, akoan ka nang doon na na ko'y gihuna wala.
0: May pag-ilis lagi yun kuglain kaniha.
1: Ha? Nga naman. Okay naman ganang gisulob niya mo good.
0: Di man ko komportable magsinina good. Pero... lain man sa kayog magmaura ko. Nangita sa kog square pants unta. Wa man sa ko'y nakitan. Murag, wa man sa tingali ko'y square pants.
1: Ang ngayon, mangod ka good.
0: Pero dili lagi ko komportable. Di kayo ko kalihok-lihok. Murag ko gihigtan.
1: Ay lang ko na una, aron nga di ka makonsyos.
0: Mausad. Kiber. Kiber.

0: Napisi ang celebrant sa dekang mga bisita. Ay, makapadapin na gitawin ko. Ay, kapuyag smile o glinastik. Uy, nisakit mali akong apangig. Musi arsa ko para makarecharge.
1: Ma'am, sorry kayo, ma'am. Sorry kayo, okay. Wawan ako tuyo, ma'am.
0: Rona? Oh. Nagagawa sa gay ka?
1: Wapa! Tuapa ko sa sun sa prisuhan.
0: Kipagkatawas at kunimuda. Okay. Maayo noon na nakagawas na ka o nakasudrasad ka pagka-waitress.
1: O sama na, insulto?
0: Adi, uy. Tinarungin ako. Mayantang magtinarong nasad ka. Dili na ka magpabadlong sa imong pagkatao. Sige, uy. Excuse.
1: Oh, wisit. Naakyo na kailan ako na. Ugat na pag yung babayana. Huwag ko makailadayon na. Nikalit mo lang ka-sexy. Kamausag mo pa-sexy itong animal.
2: Asa naman ito si Angel? Huwag magiging kumakakita. Milakaw ka nga huwag malanghit. Lugaw, huwag inibayhan na eh. Magawas ako. Akong tawagan.
3: Mervyn!
2: Oh. Oh. Nakaraman na ika. Nangita ko ni mo. Abi na kumilakaw na ka.
0: Nisiara ko. O taga-nagkin sa'yo ko nakitaan.
2: Ha?
0: Tag-ana dayon.
2: Wagi ko ideya.
0: Si Rona.
2: Ha?
0: Usa siya sa mga waitress.
2: Ay, gusto. Hala, tuod. Tulo naman di kabuhan, no? Tulo naman di kabuhan ang iyong sentensya? Nakakita siya ni mo?
0: Ay, kadiyot, na everyday call. Si Irene. Mugawas ako, ha? Hello? Irene?
4: Hi, Angel.
0: Hello?
5: Angel, hi.
4: Hala, ikaw na, Angel?
0: Uy, kasi di sa imong pananaw.
4: Gupahan ko ni mo. Babae, nagkikaayo ka karun. Asa rin ka?
5: Kamuna ni attorney, no? Ipababae na ka niya, no?
0: Usa?
6: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
11: In 5 meters, turn direct.
12: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20. At the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines. Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best. From local fairways to the world stage, this is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
3: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
6: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
16: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
17: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
19: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis.
20: Lugway mo siyagit! Tama! Lahat ka na ang kwarta sa banggo! Magdali! Ang kwarta! Grip!
19: Nidagsang ang tulisan.
21: Ay!
22: Mami!
21: Ayaw! Ayaw, hinapiyag ang anak! Ayaw!
22: Ayaw! Kinapiyag ang akong anak!
19: Kidnapping. Kahilayan.
23: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
24: Down!
19: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Isparis. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
25: Again, Hurricane.

0: makaingon ka og sana or original Koy Herbal Capsule di mag-or sana or
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag guwanta pa.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Nang ginahanglan ng fiber internet sa balay, anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber prepaid website, aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
10: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
9: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
11: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
13: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
14: May buhay sa makabuhay!
11: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kaayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kay ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Amo gina, paglaban sa itong grupo, og tungod na ato pud nga obligasyon ang pagtabang sa ilang pamilya. Suportahan na to ang ilang pamilya. Pinaagi sa itong grupo.
2: Dapat lang.
1: Hilom! Lawag na ko ang akong gisugo nga mo salvage nila ni Abel o Ginting. Yalo!
3: Kagibot, mag-guess me.
1: Masa! Mga inutil!
3: Ayaw, Kagibot. Ba't mo gumintaryo? Hapit mo yung mga matay tungo sa yung gisugo na mo! Yan na lang minin mo ginutil. Galit siya!
1: Uy! Kagibot!
3: Mati ka, Kagibot! Mati ka!
1: Asa? Asa mo karon? Ha?
3: Malinim mo niya! Hapit mo diskwento yung inon minin mo ginutil. Galit mo niya!
1: Okay. Magpabot ko. Bye! Litsi!
4: Kagibot! Kagibot!
1: Pakyas!
4: Pakyas!
5: Punsat!
4: Kagibot!

0: Miss Marga?
1: Ano, Ola?
0: Karoon bang, ni ay akong kandidat ni Bay, kanang hindi ka po nga nung magkulba, agad pa may akong tugahan, oy.
1: Nga naman?
2: Nga nung kulba, ar ka man, Ola.
0: Kung an ba, tingaling unya ba ko nang, dinin na yung tatulison dinin sa Bay?
2: Oh, Ola.
0: Naging sirba, Onyor?
2: Luna kita yung mga security guard.
0: Ay, pila na ba na sila kabuok? Dahil kabuok, sir. At tabangan usa, bluyo po sa gate usa.
2: Ola, kung mga rin si Abel, safe na kita.
0: Pero, mga rin yung kato si Abel, no?
2: Oh, dapat lang ang buwan higyong siya.
0: Nakasiguro yun ka nga maaari kung ang ako pasabot ba, sir, sigurado ka na imoto siyang anak.
2: Sige ka magbalik, Ola. Nakasiguro ko. Si Abel akong anak.
0: O niya, si Nira tumitire ko. Pero manong takosupa. Kung ano, dili siya gusto ano na kaagaw sa imong pagpangga.
2: Musugur siya sa dili. Kuhaunak ko si Abel. Kuhaunak ko sa dini, ani sa bahay. Para dini siya mupuyo na sa akong panibay.
0: Oh, mo ba niya? Oh, kanang malipay tukwani na sa Abel, oy!
1: Nga naman ko na, Ola.
0: O, kuan, arundo na o niya ang mga mahal sa kong gisabak.
1: Hangkaw.
0: Oh, kasi Abel Bomber ang ako yung long dream husband.
2: Pagpuyo, Ola.

0: Abela. Sila na na si Inting Tukulkul o si Abel. May abot na sila.
1: Ah, di ka magtuo, Deity?
0: Tinuod ki na, Inting. Nganong nahimu mang anak si Abel ni Don Rafael?
1: Ay, anine, ang inahani ba'y Abel nga sinang Julita kanhi katabang ni Don Rafael?
0: Singan?
1: Unya ka to day isang babae taon si Bay Abel ba? Katong inahan taon niya ba? Mm. Buwapang sa to. Nahimu galing pista ko nung kanang rainas pista, ha? Mo'y nahimu ko no? Gismo ko ni Don Rafael.
0: Wala nyo?
1: Oh, tirami dun sa Dennis Don Rafael na eh, bida. Kay maude kini ang tigatiman ko nung Don Rafael sa dihang nabiyudo na kini. Si Nanjulita taon. Mo'y nagtabang o nagatiman ni Don Rafael o niya, na-develop siguro doon, may nitabo nila, ay, mabdus, ay, ha? Ni Antog, laing nasod si Don Rafael, niya, wadain mo balik, gintriga siya, kay may lain mo na yung babae ka, o ba si Don Rafael sa gawas? Ilaya si Ma'am Julita taon, kay mabdus mong taon, pa, mama ni Bay Abel taon, 5 kabuan, pag uli ni Don Rafael, wa na makit eh si na Julita, nga inahan ni Bay Abel.
0: Kun mao, anak, yun di ay.
1: Basta mo ipangangkon doon, Rafael. O, gitadyagan si Bay Abel, oy. Nga atong puyo sila, ha?
0: Wala mo ba?
1: Oh.
0: Sa ato pa, muundang siya og trabaho din
1: sa gasolinahan. Ha, malakpit ka na. Ha, mabiyan na si Bay Abel, re. Ay, Bay Abel, si Bay Abel. Forbida. Iya ng bilibaran, ana. Ganon yun din ko si Leon, Rafael, nga. May angko siya nga. Ako kang anak, ako ang imong amahan. Punsawa naman di ay.
0: Di ay pa.
1: Kung mabalhin ko na si Bay Abel, alas ba siguro? Ama, mabahin na rin sa katigayunan ng Rafael, oy. Kung mamahimo na sab ng siyang milyonaryo.
0: Swerte siya.
1: Oh, pero murag, ninuti ang kapalaran. Pero murag, dolls ka ba tayo?
0: Ha? Unsay?
1: Ah, karon lang, bidagi ang bus, oy.
0: Ha? Unsa Inting?
2: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Welcome to our reunion!
4: Uy, Dain! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
5: Tungod na sa Super Fiber!
6: Usa?
5: Super Fiber!
7: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500
10: o si Rochelle ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod ipainom sa akong mama o DTX 500 duha lang kakapsula na adlaw sulod sa tulo ka semana nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS. Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15 adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials headed by Barangay Captain Eden Carunigo. Og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: Oh, surti lang kay kalikay mi. May likay na mo ang kabatayon ba? Di pagyod mi pati yun nun.
0: O sa mga itabua?
1: Ani ne, ha? Sa dayo na mo ulig, para mi, nagtuong big checkpoint. Kaya nagpating mo lagi. Pagduo na mo, nakita mo na mo ni Bunos Armas. Ay sus pasutoy, may panagas, may abil. Gipawan na mo mga bala, may gani kay. Ah, di ba, o ka nga. Sinanaw ni sinimong migo tao na. Pasok ikaw atong rambo sa una, ha, porbida. Liko-liko na ako ang dagas motor. Bram-ram-ram-ram, mawawagin kay Goy.
0: Kinuuko in town ninyo.
1: Oh, padayon may ginuglanay, may saka, may smoking, pinarambog itong ako ah. Sunod sila, pero sila ay hanas, dahil di ka maubdag motor. Ang mga kanahan, di sila ganahan o mga libaongon nga daan ba? Daghan mga bato, ugdoog doon. Kalisod sila, gipakat, katakong motor, motor, bram, bram, bram, katkat kong mayo motor. Hawa sila klahos, oy, habida. Glisod mo sila sa akas mong to, di ba sila kibaw? Ipadagan ako, gipaligiran ako mga bato, kamis may abil, gipaligiran ako mga to. Nagaligid ang mga hinampak.
0: Kinsa mo to mga tawana, ha, inting?
1: Pamuto yung mga dautang tao, pero wa sila mga malang puso, day. Ha, sila nagukul, guko sila ng research at sa una, porbida. Apil ko ta ng mga lumba-lumba motor. Kat-kat bungtod-bungtod doon niya. Ako'y bida ito yung naitabo na mong bayabil ka ron. Ako'y bida.
0: Ikaw.
1: Oo, oh, tol.
0: Pero sa nahitabong tulis, pero tinin mo nakatago.
1: Oh, iba yun, iba yun. Marom ni. Priham ta sa akong amigo sa una, iso kisa. Si Amoy Bruce Lee. Yeah. Pag-giplaglahan sila, pasok sila.
0: Mauna, diha. Pero, inting... Anak kay Ugdato si Abel, no?
1: Ah.
0: Modeng garbuso na kaayo.
1: Uy!
0: Na managad.
1: Usa!

0: Ano ko taong nagkasulti mo siya niya na?
1: Bata. Basta ako siya gisultir. Ako siya giingna sa nga nag-istorya. Ag-istoryano ko siya sa mga paghitabo ba taon nga nahimok ang anak doon Rafael. Ano ba kayo man to? O to nga. Awa na mo na gad. Awa na kuno ka mo na gad niya. Kay milyonaryo na ka. Anak na kuno kag milyonaryo. Arte na kay ka.
0: Huwag akong manghambog yan, ay.
1: O to nga to rin to.

0: Charity?
1: Uy, Nyorito. Kumusta na ka?
2: Ay, kung bugal-bugal good. Nyorito, good town.
1: Huwag yung damano. Nga anak na kag-milyonaryo.
2: Huwag man na yung kumuto ni anak, Charity.
1: Pero gisay-say naman ka ni Don Rafael.
2: Uman gani. Pero mormal, parang manlimbalta kong malibong nga manuna nga ako. Nahimo niyang anak.
1: Siya man ka ang iangko ni mo nga iyang anak.
2: O siya. O giya pa kaning ipakita dire kada ko ang ilang picture ni Nanay Julita.
1: Kun mo na. Congratulations.
2: Congrats, Bauri.
1: Muti mo naman ganiya.
2: Iyakong itanyagan nga pabalhin ang kupuyo.
1: Nasa ato pa. Magalagyo na sa tabayot.
2: Charity.
1: Go ahead. Ayaw palapi ang swerte. Makortahan na ka. Ug makarampa na kag maayo.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
4: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag sulat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: name is Kenneth Macabre. Just call me Ken or Net for short. Woo! Woo! Thank you, ma'am.
1: Ikaw.
2: Uy, ikaw na. Barog na niya. Nung sigip magkagpanampiling niya.
3: Ma'am, ako na lang una, ma'am. My name is...
4: No. Si Auna, the man in front of you. Introduce yourself to us.
5: Shit.
4: Stand up.
2: Dali.
5: Kadiot lang, ma'am. May mihigot siya kung listong sa sapatos din is kilis bangko, ma'am.
6: Kinsay. Oh. Nagsige yung katawa sa hilom si Potensyano siyang luyo.
4: Okay. Badbara una na aron makabarog kag tarong to introduce yourself.
7: Yes, ma'am.
4: And please, unang adlaw pa lang nato karon og maingon ani na nga panghitabo. Dili na ko gusto mausap pa ni ha. Am I understood?
8: Yes, ma'am.
0: Yes, ma'am.
8: Ako, ma'am. Kita ko kita nagigot.
2: Paiparong bayuta ka kay at nga nagasgawas mamuhi. Sige.
8: Alam, ma'am.
2: Oh, sige ron. Tabangan ka na mukulata. Sige.
4: Yes?
8: Wabitaw ko eh. Nagatawbitaw ko ah. Nadamgok ko ah.
2: Oh, lagi. Ana ba?
0: Daw-daw.
8: Bantay lang ka doa.

0: Hey, salamat.
1: Wait, nagit ko.
2: Hi.
1: Hi, sir.
2: Kumusta ang first day sa klase ni mo, ma'am?
1: Ay, unang adlaw pa lang, sir, pero murag whole year na ang stress.
2: Unsa? Ay, bago ka manggol nga, maestra din eh. Mao nga, gipahandol ka sa principal sa pinakalisod ng mga estudyante.
1: Ay, good luck to me, ini, sir.
2: Yeah, good luck to you. Oh, randiri ay, dod.
1: Denise.
2: Welcome, Denise.

0: Bye there.
1: Okay. Ah, lamoy dagyo ah. Ah, piolo ah. Asang inyo ah?
2: Anam ka.
1: Ah, piolo rin ka.
2: Ano mo? Ha? Bagun ako naman.
1: Lazer no?
2: Sige.
1: Zero ah.
2: Sige, plaman. Tuwa ba hadlo ko? Ha? Kapitan akong nulo din sa una do.
1: Kita.
2: Si Potensiano ang sinyo.
1: Kita ba? Kita nang utan na.
2: Bagay to niya sa gawasab. At ngan ka buwangan ka. Asa kagi dapat ha? Asa kagi?
1: Ano masal ti makunin mo? At ngan makunin mo? Hilas ka.
2: Hadlo rin ka. Kahoy, muagi ko.
1: Wala ha? Pwede ti siyang muagi speaker side. Arig ka siya agas akong side. Naasal ka no?
2: Unsa?
1: Potensiano. Potensiano. Bayani mo.
2: Tarong job.
3: Potensiano. Pasag din na si Jordan.
1: Oh, ay! Nakailan siya na ako. Nag-remember siya sa akong name. Ay!
2: Ano naman? Yun sa amin ako siya, ha?
1: Ay, wala ha? Bayo, ay. Kabog at bukton mo, agbay, ha? Gamay kagbukton, pero bugat tayo, ha? Ay! Oh, sa, good, may nakabugat din sa. Ayaw ba? Ayaw.
2: Diyan akong bukton sa mga baga.
1: Ay, lagi ba? Ay, lagi.
2: Di daw, bagton ka nun.
1: Oh, mamarigla kag manghod, noy. Mamarigla ka.
2: Unsa? Unsa yung gayon?
1: Noy, ilas baguwang mangga na mo. 16 pa man ko. Kabantay ka. Oh, sweet pa kay ko.
2: Sweet. Wow, nga kab.
1: Pamilaw, tingong ko. Sweet ka.
2: Manuyong ko ni mo. Manuyong sa nao. Kani? Kani? Si Pulo, kay kamerang idara ni Mayuta ka.
1: Ay, mayano, mayano.
2: Gano man, ha? Gano, ho?
1: Ay, di lang.
2: Ano?
3: Potensiano?
1: Ay.
3: Hulungin, nalagi na.
1: Ay,
3: huwag ka sa kalsada, aron nga, mamarigla ka. Niya ka sa eskwilahan. Buenas, Jordan ba?
1: Papa P, help.
2: Niya kong dili ko. Masa man, ha?
3: Aw.
2: Nisim ka.
1: Ay, ngayon siya na yun. Bisa mo siya kagwapo. Papa P, dadalang ko sa inyo. Imo ako ka ng imong ka ng may bahay. Kabantay nga na.
2: Wala na sila yung bahay. Nangabang na sila.
1: Ay, kanang giyabangan din nilang bahay. Hmm? Bahay mang yun na. Ala ha? Siyongs ha, siyongs?
2: Onsa? Siyong ako? Ibuguan ka na ko? Yamasa.
3: Tensiano. Unang adlaw ron sa klase, di ba?
2: Oh, nga naman?
3: Tingali, dili ka ganan nga maka-absent og may, no?
2: Nga naman?
3: Kay may black ang duhan nimo ka mga mata.
2: Unsa?
1: Ay, ganaan ko ano? Ay, wala, mapanda siya. Kabanda ka ng panda. Go, Papa P. Go.
4: This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Rose Papaya.
1: Na i-double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
5: Rest time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Yang masabod, bagay tabi. Ha? Bagay ta. Gini na pa ka. Laban gini bayuta, bumbuang mo ni. Sagtabang ka mo doha.
9: Wala, kalamigit sa iyang pahiyom, oy. Oy, nagdagin to come here. Oy!
8: Hilom, hilom, hilom!
9: Wala, kumit sa sabi mo, gusto mo to sa kanim, sakit bara na, sakit bara.
10: Potensyano, potensyano, potensyano, gamay na lang.
8: Dako, ah, dukom, tani mo.
10: Dako, nako. Ganahan ka?
8: Oo! Oh! Tabang pamutanan! Ang saman, ha? Tabang mo? Ali! Ato sa hawa, no? Hawa, hawa, be, hawa! Hawa!
9: Ay! Ano ba ng puti? Ay! Batik matasar! Liwat siyang face!
8: Unsa? Unyak lang ba yung utakab? Magkita tas gawasab! Watong di ka! Kamutanan! Watong tamo! Awa na mo! Awa mo, ha? Ikaw! Ikaw, ikaw, ikaw, ha? Bantay ka mo! Ha, ha? Kita kaling! Kita kaling! Ha?
9: Gamay ko mo, ay!
8: Gamay mo! Katilaw kalibuwa nga unya, buyutang! Ali mo! Sulong mo lang ko sa gawas!
10: Sige, sige, sige! Pabutam eh!
8: Ali, gugon!
9: Oh! Ala, bigyan ka ba yung sa gawas? Bigyan ka! Ba't yung tinuduan to niya doa? Ala, tinuduan ta! Yasang at yung sa gawas! Padlok ko! Taksa ko!
10: Ah, di lang sa...
9: Ah, kano sa man?
10: Sunod na lang.
9: Promise? Ay, ayaw ba?
10: Ang, angon sa?
9: Ayaw kong ismiley, huwag ingon anak, may love niya ako ni mo. Ay, mulakaw niya ako sa amo, kaya ato na ko po yus inyo.
10: Unsa?
9: Ano be? Ano be? Ay, guwapo, get siya, ay. Pakusit na lang be. Uy, kabusok ko, kabusok. Uy! Imo gitong ahon tong ambugeros gawas. Bakit

0: Teka nag mga estudyante ko eh. Usa unta ko ini nila may gawas karon kay namuhi na. Wala. Nindot pa sa pday pamatiyon ng estudyante ka?
1: Da-uy, dugay sa miingon eh. Kuan, uy, ni Piyolo, uy, nga mo eskwela din siya balik. Kuan ko makasabay niya o pa-enroll.
0: Ang, huwag talang hinuong ko niya din heron sa gawa sa gate. Aro nga, mura sa pagdungan may upauli gikan sa eskwelahan.
2: Uy!
0: Si Potensyano man ang nagdagan paingon din eh.
3: Hawa ko ba?
0: Ay, Potensyano!
3: Ay, kung mabagin, bahawa!
0: Ha?
3: Bahawa ba?
0: Nasa kayo, hulo sa ta! Hulo sa! Hulo! Hulo! Nga naman to siya nga kuso bagay siya midagan palayo. O saan mo yun itabuo itong tawanan? Uy, numura mag nakakita og abad. Ang guard! Guard! Pasudlan na lang ko, Bi! Kay namuhi na bitaw mo. Kuhaan ka nang sunduon lang ako ang akong uyab. Sige na ba? Ay! Naraday siya! Oh! Naglagaw paingon din eh! Piyolo! Hi! Gaya ni mo magawas, oy!
4: Clover! Clover! Tingin mong kamot!
0: Ano di ay?
4: Ay lang dahil kapit-kapit. Iki, niyata sa eskulahan.
0: Ang say na, oh!
4: Ay, kung taso ba mga estudyante?
0: Nga naman! Karoon pa sila kakita o babae nga may kupot na buktun?
4: Ay, dili ra kupot ang imong gibuhat, Clover. Ang imong...
0: Ano naman? Unsa man ang?
4: Ang imong dughan, imong lasag nga gipaud sa kong buktun.
0: Ay! Napil ni mo?
4: Pil ni mo. Sige na, buhiin ako.
0: Sa ko.
4: Asa man tika dada?
0: Sa mabugnaong tapi.
4: Puyo, Clover.
0: Libre ra, promise. Ikaw pa'y akong bayaran. Pero, less 50% lang, ha? Kay, gamay mo kay ko kita kagabi, eh.
4: Sa?
0: Tanano. Ato, tatito, kay, dili kay bagnos ra na ako ning ako yutas ni mo. Ako pa gining ipati... Ano sa puno ng akong pato? Dali ka ganahan mo di...
4: Kinuukining babaa. Clover, bahin mo ba? Kung gusto ka grispitarante ka, pagbaton o gamay ang kaikog o grispito sa mong kagulingon. Okay?
0: Okay. Ang saman, kung buhaton ko na, makagusto na ka kako. Kay buhaton ko na, karon-karon kita yun, Piyolo!
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
7: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the end. Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo Sasaya! Plus Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.

Kaigalan, ayaw sa'yo pas magpamina uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa ato mga balitang lokal. Kagabara sa kwaisa Subo, muhatag ng 5 milyones ka pasos nga financial assistance. Alang ato sa General Santos City nga naigo sa kusog nga linog. May 31 anyos nga lalaki nadakpan sa bypass operations kapulisan dito sa Tagbilaran sa Lalawigan sa Bohol. Usa ka 74 anyos nga babae na palgan nga patay sa baybayon sa Sitio Kanumay, Barangay Labugon sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang dito sa kauluhan, misaka pa kanto sa 45 ang mga nakalas gumikan sa magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Kini ang headlines sa ato mga balita.
0: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitabag si ating nani na maawat tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
5: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Sukad pa sa una, kabalot nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates. certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
16: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thorberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karun na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: CYHP.
1: Maing hapon mga kasama at natakaroon nga Miyerkules sa Hunyo Jazz Toig 2026. Ako ang inyong Radio Man Ken Galinea. Ato nang ihato ng ato mga balita ni mga oras sa pasalipas sa mga detalye. Rin ata sa atong pagpahibaw, ha? Nga lain na sa dahog na sa atong DYHP Answer to Win na promo ang ato ipahigayon karong taon-taon. Hatag ni mo chance nga magkadaog og 200 pesos nga GCash kun imong matubang. Ang atong pagutana nga simple lang yung kayo kaya ito rin gikuha din na sa atong mga balita. Sakto nga answer sa atong simple kayo nga pagutana. Plus, ato tanawon kung nakafollow ba mo sa atong mga mechanics o pamagis pag-appeal sa DYHP Answer to Win na promo. Kinahanglan nga naka-like, naka-follow, naka-share ka sa ato mga pages sa Facebook. DYHP Arvin Cebu, Attorney Rufiel Fernandez Banio. Ato doon ay check diha sa kilid, ha? Ngunit yung mailan nga official na niya nga Facebook page. O niya, i-share ang atong programa karong uduhag ato mga balita din sa Metro Ratchada para makapaminaw ka sa mga balita. Naka-view ka sa atong programa karon. O niya, ang mga friends po, baka kita, kaya makita man na nila once imo na siyang i-share. Para daghansad sama nimo, pwede po silang mo appeal sa atong DYHP Answer to Win promo. Ang ilang buhaton, ha? Kay usay, nagtanaw na to sa inyuhang mga profile. Nakalakman! May unlock na siya. Kinala i-public, kay. Para makita na to din, ha? No, kun... natuman ba ni mo ang ato mga promo mechanics? Like, follow, and share sa ato mga Facebook pages. O niya, i-share po ang ato programa karon nga Metro Ratchada. Kanyang taon-taon mo, hatag-tag question nga simple ra yung kaayo niya. Mo na inyong tubagon. Ang inyong mga tubag, ibutang ninyo din sa comment section sa nag-live na ito nga programa, ha? Kay mo na maghatag ni mag-chance magkarawat kag 200 pesos nga GCash. Naminaw din ito karo Chacha Boyles, Nanay Eri, Vanessa, Amari, Nicolette, Ula, diya sa Ubay Bohol, Minik Boyles po, Rian Mar. Naminaw sa dato karong mga orasa. O karon sa detalye na sa atong mga balita, kinibahin na ito, nusap ka na ito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw, dunay daghang toksin si Malawas, mundili ka regular. Magpagawasin mong hugaw, dugay kang mahilisan. Magbuto ng imong tiyan, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kita sa kalawasan o glutahan. Dili paghinhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic, respiratory, or sinus problems. Iwan ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika diri sa Sugbo ingon man sab sa banpag nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Remedios Reason na size more na minaw sa nato karog si Alcher Hermac Sarael Jasamay na minaw karon. Arin nata sa detalye sa ato mga balita, kagabanas na kway sa Sugbo, muhatag og 5 milyones ka pesos nga financial assistance ngadto sa taga General Santos City, LGU dito sa Gensan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
0: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatoy nato sa Life Extension, Vitamin D3, motunur usab og financial assistance sa kagamhanan sa Sugbo ngadto sa General Santos City. Ang nasugutang syudad, mawang labing apektahan sa kusog ng linog nga igo sa Mindanao niya itong miyaking Lunes. 5 milyones pesos ang itunol sa city government ngadto sa nasugutang takbayan. Ang city council pag-agin konsyal Dave Tumulak niya aprobar na sa request ni Mayor Nestor Archival alang sa maong katuyuan. Ang nasugutang financial assistance nga ihatag sa kagamhanan sa takbayan ngadto sa General Santos City, haon gikan sa pagcore fund sa syudad. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika siya og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaa kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+ 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: At oras karon alas 12:55 na. Unya na minaw na to karon mga orasa si Mika K dinha sa Naga o ingon man ni Consel Boyet Ocampo diha sa Kalunasan. Diha sa Mike Opera. Ang mosunod nga balita to karato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani ang imna. Mogid ang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kang kalami sa maong kape. Lagi na gyud ang iyang kahumot sa aroma ni ini. Ang labing importante nga makakuha pagyud kag dugang nga mga health benefit, gumikan na sab sa mga sagol ni Vita D Plus Coffee Mix. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Kaduri mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagyud kini og mangosteen fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. O kinindaling nga pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mga na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyod, makakapina ka, maka-vitamin D3 pag giyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic. At oras karon alas 12:56 na... O yan, sa dilipatamo, padangat ha, sa dugang detalye sa itong mga balita. Ato na ang ipadangat ning question na ito karon. DYHP Answer to Win promo para doon na pa mo'y taas-taas nga panahon. Nga makatanaw din ha kung doon sa isakto nga tubag. O yan, yung mga answers, si butang ninyo din na sa comment section sa nag-live na ito nga programa karon ha. Simple lang yung kaayon ni, no? Giapit at ato galing giapil sa atong headline kaganina. Kung abdik-abdik lang to inyong pangdungog kaganina, makatubag ragid mo ani. Unsa man ning pilaman ang kantidad, ano lang, para masayon ninyong tubagon. Plano sa Cebu City Government nga financial assistance nga para dito sa General Santos City. Kaya diba ang Kapitolyo, 10 million man to, no? O dire sa Cebu City Government, akong gimension kaganina, balita pag ito kasamang Eli Bolonos. Pila man ang kantidad sa financial assistance nga giaprobahan sa city government dinhi sa Cebu City para ihinabang. Financial assistance alang adto sa General Santos City human kini maigo sa kusog kaay nga lino. Okay, tubag na mo din ha og anam-anam. Karon taton mapili na taana na mas kasamang Gerald diri para may muli-li. Sana angay padag-on sa 200 pesos nga GCash. Kay nakatag sa sakto nga tubag plus, naka-follow pagin sa ato nga promo mechanics. Okay. Hala, tubag mo din ha. Kaya mura nang liliyon karon taon-taon. Kagatong oras karon alas 12:57 na padayon na ta sa ato mga balita. Kay niya usa ka 31 anyos nga lalaki na dakpanis by bus operations kapulisan dito sa Bilaran sa Bohol. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante.
3: CYHP Tatak RMN Report.
15: Napusasan sa mga sakop sa Bohol Police Provincial Office kay usa ka 31 anyos nga lalaki nga nabutan sa PNP drug watch list atol sa gilusan nga by bus operation ngadto nga Lunes sa gabi dito sa may Purok 2 Barangay Buoy tag Bilaran City. Ang suspitsa nga nadakpan nailhan lang sa alias nga si Alias Bali, 31 anyos nga residente ra pod sa maong lapit. Ang mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office o ba ng Tagbilaran City Police Station na kadawat ng report labot sa kusog nga pagpamarigya o illegal nga drugas sa maong nga suspitsado. Ipaubos sa monitoring o ka-surveillance ang mga suspect o sinihanga na kuha na ang tarang impormasyon. Ipahigayon dayon ang bypass operation na resulta sa pagkasakmit sa mga pinakiting gituho ang sabu nga mutimbang sa 16.4 gramos nga gibanabana nga doon ay kantidad sa 111,000 pesos. Nagkita na sakmit ang bypass money o sa ka-telephone o sa ka-motorsiklo na gigamit sa ihan nga pagpamarigya sa illegal nga drugas. Ang kabaong na suspect na palhog na karoon sa Tagbilaran City Police Station o mga tamang kiniga kasong kanapasan Section 5 o Section 11 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa Tagbilaran City Police Station ang inyong radyo man, Arun Busaman, 3YHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Radyo mo nationwide.
10: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, bibitin!

0: Don Pepe Tablia, charap ni bay, kun makatilaw ka, magpangita ka.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
4: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
5: At oras karon, alauna, 5 na. Padayon lang mo din itong bagha sa itong simple kay kapagutana nga pila may ipadala nga hinabang financial sa local government din is na kwaing sa sugo paingon dito sa General Santos City nga naigo sa kusog nga linog. Ang inyong mga tubag, ibutang lang nina sa comment section sa nag-live na to nga programa karon. Unyayag kalimot ha, kay karong June 16, kanon sa Manil, Martes pohon, karong sunod simana. Mora ka na ang mid-month sale sa mga Life Extension na clinic dinhi sa Sugbo. Mag-avail mag 10% nga discount sa tanan ng mga Life Extension products. Sabilag yun ang katong inyong kung kining atong giinom kanunay nga Life Extension Vitamin D3. 10% na sa mga nga diskwento sa tanang Life Extension products dinhi sa Cebu City ingon man ang Consolacion nga branch. Unya dun ay libre nga ECG alang sa nang 30 ka mga pasyente nga makaabot sa Cebu City nga Life Extension Clinic inigka June 16. Libre sad nga sugar testing alang na itong unang 20 ka mga pasyente nga makaabot nito sa Consolacion branch sa June 16 adlaw nga Martes pohon. Unya ang Cebu City nga Life Extension Clinic nani may mutang diri sa May Osmeña Boulevard. Buyon aning may Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Dias Consolacion dira poy Life Extension Clinic kada may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga atubangan sa Jollibee, Dabaguete City. Naki na may mutang sa May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8 dol kada sa May Kamanhak Terminal. Pwede po mo makapamalit dito ha? Sa discounted ng mga produkto sa Life Extension di anang adlawa. Samtang kapadayon usab ang libre quality consultation sa tanan ng mga Life Extension Clinic. Cebu City, Dumaguete, Consolacion. O yang Dumaguete di ay kalimutan na ato sa May House of Taft Building, no? Sa Taft Street, Barangay 8, doon sa May Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic ang 416-1655-0917-318-1161. Alang ni Antong gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3, ingon manusab. Para sa iyong dugang mga pangutana, labot sa Life Extension Vitamin D3. Yeah, kalimot ha, katong kanunay sad nga makonstipated na makatabang ninyo ni Ana mga pag-inom sa Super Fiber. Number one kid nga pangontra sa constipation. Sa ilo kayong andaman ng Super Fiber, kayo sa manisya ka sa shea nga powder sulod ani, mag-andam lang kag usa ka baso nga tubig. Una, imong i-mix dito. Pwede kag mo inom aning Super Fiber, hindi ka buntag ka na before ka mag-breakfast. So, dari sa gabi, ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag yun, ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa itong mga balita ni ay 74 anyos nga babae nga napalgan kining wa na'y kinabuhi sa May Baybayon sa Sitio Canumay sa Barangay Labugon, Mandawi City. Matun sa Mandawi City Police Office ang biktima katapusan nga nakitaan nga nag-inusara. Unya, nipadong kini dito sa Baybayon para manguha ni siya og mga kinhason o manginhas. Ang iyahang nga patay nga lawas na diskubre na lang ni anang pagkabuntag na sa usap sa mga residente usap sa maong lugar. Ang mga sakop sa pamilya, kanunay usab nga muduaw din sa maong nga Baybayon. O kining napalgan nga patayng lawas sa kababay, matod pa sa iyang pamilya nga ilan ning giremind kanunay nga dili mo adto anang baybayon, labi na kun mag-inosara tungod kay dili kini makamao nga mulangoy. Og posible nga maghatag usab og risgo sa iyang kinabuhi apan kagahapon adlaw nga Martes na palgan gyud ang patay nga lawas ni ini sa baybayon sa sitio Kanumay barangay Labugon sa maong syudad. Padayon ta sa tumanga balita ni Sakapang ato sa 45 ang mga nakalas gumikan sa magnitude 7.8 nga linog nga migo dito sa Mindanao labi ginagud sa General Santos City ug sa Sarangani Province. Minyang latest nga data gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Ang NDRRMC ni taho nga dunay nakabsan sa kinabuhi gikan sa Soccsargen samtang 12 dito sa Davao Regional sab ang nakalas. Wabuto sab 17 ka tawo ang na missing pa samtang dunay 487 nga giingon nga nakasinati kini og lain-lain sad nga mga deganon sa ilahang injury or mga nasamad na angol atul sa kusog nga linog. Hinoon ang figure sa NDRRMC, padayon pa usab nila nga givalidate sa pagkakaroon. Mabot og 149,372 o 33,556 ka mga pamilya ang napektuhan sa linog sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soccsargen, inguman ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Padayon ta

Na, diyan ang atong winner karon sa DYHB Answer to Win na promo. Kay nakatubag kining insakto sa atong pagutana. Pila may ipadasa sa Cebu City Government. 5 billion na pesos, no? Kay na-approve naman to. Kunya, uban diri ni tubag og 10 million. Ang 10 million kato na sa Capitol. O, diri Cebu City, 5 million pesos ilang itabang financial kato sa General Santos City. Saktong tubag atong giliilisan ang iyahang pag-follow sa mechanics na to sa atong promo. Naka-like, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. DYHP Armin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banit na Facebook page niya katong dunay check has kilid sa iyang pangalan. E kung wala nang check, dili na na, dili tumao. Niya naka-follow sa o naka-share sa itong programa karon. Salamat kayo kay na insakto ang tubag. Congratulations ngadto ni Taisa ha, dera. Oh. Muni klaro-klaro. Geraldine Arante Ingaling. Congratulations, Geraldine Arante Ingaling. Ikaw ang makarawat sa itong 200 pesos nga Gcash kay sakto ang imuhang tubag. Pwede ka makachat dirig balik na to, Geraldine ha, sa itong Facebook page para mahatag nimo ang imuhang kompleto ng pangalan. Katong sakto yun. Imura ba na yung reflect dito ang imuhang Gcash number. Okay, congratulations. Ano lang

sa'yo ng pag-appeal sa ato nga DYHP Answer to Win promo. Tayo na kaayo, mga pamaagi ni nato nga ato sang mapahalipayan o mapasalamatan ang ato mga listeners sa DYHP IFM. Salamat kaayo. Atong oras karon alauna di si size na ayog kalimot, ha? Tas bumpation si Bundugoy, kabadunay hypertension. Basin tas imong sugar, basin may diabetes ka. Yung arka may bawan. Tas nga level sa blood sugar, makabagay kinis arterial wall. So mapalapot si Bundugoy, kung sa nakarason, nga na magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Arrhythmic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaos si mong kidney, ugdaghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipag guys, mga samad, pagkaputol sa tirubisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, pag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500. Dira kinis quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katug, magkapugong pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bisita sa bang klinika, the alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinabimutang nisa may Diaco Salem Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Atong oras karon alauna, 17 na. O niya, ato na yung i-update po ng ato mga suki nga mga tigpaminaw. Ito mga ato mga viewers sa atong Facebook Live. Kay ni Ana ang total nga ato nga amount, no? Nga donasyon nga atong nahipos o natigom gikan kagahapon sa atong pagsugod o panawagan o plantabang para sa Mindanao, mga nabiktima sa linog. Sukusugro ba itong linoga? Makita, bitawan nimo sa atong mga balita, no? Paligali na Attorney Rufil, inigabuntag. Grabe ang damage po dito. Naghan kay mga tabangon nun. Busa, salamat kayo kay atong donations pagkakaroon na abot na tag 479,787 pesos and 73 centavos. Salamat kaayo, no? Pagalitan na abdig ika. Second day pa lang ni Karon. Nga pagpanawagan na ito, pagkadaghang ni Sanong. Dahan kayong mga kaigsuunan tano, mga listeners, mga viewers nga, ulawanon kayong mga kasing-kasing. No? Mangiluyon, makamao nga mo paambit nga ito sa mga nanginahanglan na ito nga mga kaigsuunan din sa Mindanao. Unya ang gipaagi sa GCash, Maya, GoTime, inguman ang BPI ba account, no? Nga atong giflash na din, ano, ang atong mga GCash numbers, PayMaya, GoTime nga QR code ug ang BPI nga account, no, sa atong mga kaubanan. Okay, mamanay pinakasayo ninyo ang GCash, PayMaya, pwede sad, pero kung mas dali mo aning i-transfer ninyo bank to bank through kaning QR code, okay ra gihapon, no? Depende na kung say pinaka-convenient ninyong pamaagi para mapadangat ninyo, mapaambit ninyo ang inyuhang mga blessings usab sa mga kaigsuon na natong nanginahanglan karong mga panahona. So atong balikon alang sa mga naminaw na to karon, no? Wala ba magtanaw diri sa atong Facebook Live, no? Kay dili makalugar paro na pero naminaw gihapon sa ilahang tagsatag sa kamang radio. Muna ang ato nga sublion ang ato mga GCash accounts, ingon man mga bank accounts nga pwede ninyo mapadala ang inyong tabang. Kutob sa inyuhang makaya, no? Why dako, why gamay? Ibutang yun na ito sa atong una-huna, basta tabang gani. Why dako, why gamay? Ang labing mahinong danon nga makaabot kini ngadto sa inyuhang tabangan o nga natabangan ninyo ang mga tabangono na itong mga kaigsaunan karong mga panahona. O nga atong sinseridad, no, sa atong pagpaambit sa tabang o sa atong blessings usab. Kaya naman gihatagon ka, pagabawsan ka, nga di lang ka mag-expect, no? Lain ang mabawos ni mo, ang kahitasan, nga iyang pilo-piloon o makapila kahigayon. So atong balikon, ha, ang atong GoTime nga bank account ni kasamang Marisa Abadies. Makita na ninyo na ang QR code. O niya ang atosang mga GCash numbers. Kadali lang kaayo, ha? Kasama nga Aida Tampos, ang GCash number ga 0991-207-9880. Maya, nga iyagi hapon ni kasamang Aida, 0991-207-9880. Parera na siya nga numbers
Pero lahi-lahi na siya nga account, Paymaya o GCash. Samtang lain sad, no, kang kasamang Raymart Pugoy, pwede sad mo makapadagi hapon nga to. GCash number 0916-525-5663. O, pwede mo mo refer din na sa itong screen, ha? Sa itong Facebook Live, kay naka-flash po na karon. Kasamang Marlisa Abadia, 0906-298-3429. Sa kadali, ha? Kay kang Idol Tweety. Idol Tweety, pero ang nakabutang nga pangan din na Ilaika Joy Hanaban. Kay mo man ay correct name. Kang Idol Tweety na 0927-648-2390. O niya, BPI nga QR code sa account na ni kasamang Jane Galliardo o katong GoTime bank account ni kasamang Marisa Abadias. Laing GCash number, basig na ibuong mo din na ang anak Caroline Rillien. Muna yung akong tinood nga anak. Muna yung akong tinood nga pangalan. Ako na nga number. Ha, GCash number 0993-590-8029. Naka-flash po ni karon din na sa atong screen sa atong Facebook Live. So, salamat kaayo atong sublion as of alas 12 kaganina sa atong pag-account sa mga donations. Mauna ang giabot, no? 479,787.73. Wala, di pa na ako matubag ning yung tawag, ha? Pero kung nag-check mo nga, mauba na nga number, katong nanawag ka ron, mao na mama, ako na nga number, no? Tila na ako matubag kay nagprograma para ba ko diri. Mao to ang number, no? Wala na ako matubag. Unya, ang cash, ang GCash ani, Maya GoTime BPI, no? Kanang gipaaging online nga pag-

0: Wala, di pa na ako matubag ning yung tawag, ha? Pero kung nag-check mo nga, mauba na nga number, katong nanawag ka ron, o mauna mama, ako na nga number, no? Dila na ako matubag kay nagprograma para ba ko diri. Mauto ang number, no? Wala na ako matubag. Unya, ang cash, ang GCash ani Maya GoTime BPI, no? Kanang gipaaging online nga pag nawatag kadali kayo sa nan kay nag-brown out diri sa atong studio, pero balik sa takay naman tay generator. Andi na lang tumabalik pa diri ang atong mga stinger. So atong balikon, ha, salamat kaayo sa mga nag-donate, no, kay nakahipos na tao 479,787.73 centavos sa soft 12 noon karon. Unya, pwede pa mo makapadangat, no, sa inyuhang mga tabang, pinagay itong mga GCash numbers, Paymaya account, BPI o GoTime Bank. Naka-flash din na sa atong screen karon. Yung man sa atong programa ay kabalaka kay gipin man na nato din na sa atong Facebook page, pwede rin na ninyo maliili para makapadangat mo sa inyong mga tabang. Salamat kaayo. Unya, wa naman tayo igo nga oras. Musunod karon taud-taud ha nga itong drama kini ang akong suliran. Onya, masailoa nga naputol tagagani gamay radyo kaayo kay na brown out ini sa atong studio. Onya, taga ilang kong sinyas din na kasamang Nestor, no, kung pwede na tang makapadayon sa atong sunod nga programa, ang drama kini ang akong suliran. Adili pa, kadali lang. Sinyas lang ko diri, ha. Nya, basa lang sa mi. Okay na? Okay, so atong pa ipadangat karon. Atong drama kini ang akong suliran. Ako sabi niyo Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw, maayong hapon.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents kini ang akong suliran. Subugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifice mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifice ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifice, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifice?
9: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
9: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Danay numbers ila teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone

0: Number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
11: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa farmasya nga duol nimo.
13: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na akong isang sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kay takuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-glow gid ang imong skin kung magamit ka ni. Barato rin kayo ni siya.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ingon na, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot-dangot mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrop Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
23: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrop Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
23: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Zed Health Report.
3: Health Report.
24: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
25: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin.
26: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
27: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya ko to inom na pugko 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila
26: sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
28: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Ya.
1: Oh, Dunggar. Kanamo ka? Magulanon man ang naong nimo.
0: Dakan ko sa kong amo Kraswildo.
1: Ha? Nga naman?
0: Di ba ako may cashier sa tindahan? Nabiaal na akong kadiyot niya kay ikawata man mi. Ako mao'y pabayron sa kong amo. Kung pila'y katindad nga nawa, may akong bayran.
1: Ano pwede din na?
0: Buta ko yun. Problema kay ko ani. Pila na malay akong madawat ini Swildo ani. Unsa na malay pakaon ako sa pamilya.
1: Ay padaan ang problema ha. Mangita tagpagi.

0: Laom na magabi eh. Ano na nawag mo ng asawa ni Dunggari? Hello, Lisa?
1: Kuya, pasensya sa pagsamok na ako ah.
0: Hmm, ano man? Why problema? Ano man?
1: Nadia si Gary, kuya?
0: Ha? Huwa man. Huwa pa di mauli.
1: Huwa pag yud. Nagkalalis mang good mi ganina. Kunya nilakaw siya. Niya huwa pa mabalik hang tudron.
0: Mau ba?
1: Kunya, si Karin, yung best friend, dili sad mo tubag tawagan?
0: Oh, sige lang. Sige, suway na ako sa nagkontak. Unsa? Karin ay pagbinuang ba?
1: Lucky! Nagpusil man siya siyang kawagalingon!
0: Unsa? Dili na tinood kay White Pusil ang ako manghod.
1: Naaoy! Ako man ko'y naghatag niya agad kay nangita man siyang pusil. Muto akong kitabangan. Pero apa ko kayo ba ang mag-ikog niya siya?
0: Di ko mutuon ni mo. Karin, mura mag-hi ka. Papauli ang ako, manghod. Ayaw siya among-among nga sa iyong bisyo.
1: Ari alagay para mutuo ka?

0: Unsa da? Tuon na ka?
1: Dili. Dili ni ako mahon. Garidong! Dong!
0: Sorry kay kuya. Ingon manggut siya nga maghikog na siya kay kapoy na ako na siya. Niya, giyatagan akong pusil. Magkaiba ang tinutuon niya ay niya.
1: Kari! Kari! Ibuligsa! Ibuligsa! Ipapreso ta ka!
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
3: na naman, Marie.
2: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
2: Yun sa man niyo, Marie.
3: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
2: Uniface?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
5: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At may kabutangan!
2: Bugas-bugas o katul-katul?
3: I-DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayos sa bugas-bugas
2: o katul-katul!
3: DTX 500!
4: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar!
3: DTX 500!
5: Ah, si Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
6: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid na roon eh. Gani ay. Sa diya nga, nagmintin ko. Ano ay, patutin niya.
11: Pwede na, makasakit.
10: So, anak ko, nabinta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
12: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uro, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibit. Tao, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Dugay na kong hibaw nga naay bisyo ang bisprint sa akong manghod. Pero ako hibaw, kung hasta bang ako manghod, mugamit mag-apil. Ug murag hay nagud ka itong iyang amiga. Wa na sa saktong pangisip. Pero siya ang akong gibasol nga mao'y hinungdan nga namatay ang akong manghod. Ug unya,
16: kuya, murag lisod man ang pagiyahan nato ni Karin.
15: Ha? Ano man?
16: Nakadungog ko og istorya nga giparehab naman di ay kuno na siya sa iyang ginikanan aron maundang na siya sa iyang pagsigigsuyop.
15: Maayo kon mao kana. Pero bahala og magpaabot nga mahuman siya og rehab basta kay kinahanglan nga bayran gyud niya ang iyang gibuhat.
16: Kuya.

0: Em! Gawas, tiha!
1: Kisa maron? Kaisog ba?
0: Gawas!
1: O siya ato?
0: Ikay, Kim?
1: Oo.
0: Ikaw demo iksoon ni Gary? Inahan ko ni Karen dong. Unsa ni katinood hanga ikihag yun ni mong akong anak?
1: Oh, ma'am. Ihag yun. Kinala nga bayaran niya ang gibuhat niya sa akong iksoon.
0: Dili ang akong anak mo ay nagpatay sa imong iksoon. Kagustuhan to si imong iksoon na maghikog siya.
1: Pero imong anak mo ay nagtabang ni Gary. Siya mo ay naghatag og pusil. Nabuang na ng anak niyo tungod sa imbisyo na pagsigig suyop.
0: Oh, sige! Kung mauna! Naaragag may kailang mamamarang dong! Ipabarang ta ka!

0: Dili di kumotoo kaayo ang bahin sa barang. Pero, kalit sigin kaayo nga ako itong gibati, human ko gibaharan sa inahan ni Karen nga ipabarang ko. Ang ako mga pangutana mao kini musunod. Unang pangutana, usa ka cashier ang ako manghod. Ug na timing nga sa pagbiya niya kadyot sa kaha, na ay nangawat ni ini. Uy, di ba giday na nga siya man mao'y pabayron sa nawa? Kung pila ang nawa, mausad ang kantidad sa iyang bayran o didakan siya kada sweldo? Ikaduhang pangutana, misulti ko no ang ako igsuon sa iyang amiga nga maghikog siya o gihatagan niya og pusil ang ako manghod. Pwede ba na akong ikiha ang iyang amiga? Ikatulong pangutana, posible ba nga dili mapriso si Karen tungod kay nagparihab ba siya? Ikaapat o katapusan, gibaharan ko sa inahan ni Karen na ipabarang ko niya. Ug human adto, naglai nagmaayo ang akong lawas. Ug wa ko laing gipasangin lan, siya ra gyud. Pwede ba na ko siya nga makiha tungod kay nagduda ko nga gipabarang gyud ko niya? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kim.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batan og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og problema na may punto legal. Personal mga pangutana kabahin nato sa mga nagakalain-lain natong problema in life, guys. Ayaw gyud mo kagool, ayaw mo kabalaka. Medical man or mga legal nga mga questions naa si Attorney Elaine Batan og si Dr. Rene Obra, kini ang inyong suliran, kini ang akong suliran nga programa. Anda mo alagad, mo hatag ug mo tambag ninyo. So ayaw gyud mo kaguol ha. We will always be here for you so long as padayon ang inyong paghigugma ug pagsuporta kanunay sa ato ang programa, no? Kanang ato ang tingog kaning atong programa madungog dili lang sa radyo, sus madungog ni nato sa Facebook, sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account, by the way, more than 1 million followers. Keep it coming, keep liking, keep tuning in, keep following, subscribing, guys, please. Kay alternative na, no, labi na kung pananglita na late ta gamay, wata ka paminaw, no, kay nalimta na tong oras, naana, naapod ang YouTube channels na to. And sa mga ganahan mo pada sa ilahang suwat, please upadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yun na ha, o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri. Namo, importante, please, kumplituha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o problema para mas klaro namo, no, nga mahatagan o tambag o tubag ang inyong mga questions. Okay? And thank you kaayo, no, sa mga naminaw labi na kang Fritz, Sir Fritz Ravanes, thank you kaayo for gagiduol ko ni mo. Imo kong giduol gato sa parkinganan dito sa gateway, gato pag IPI run. Salamat kaayo. Wadzo ka nagduha-duha. Please guys, umakakita ganita kay mag-like man mo sa akong Facebook account, which is Elaine Tantengco Batan. Please like and follow. Follow my official page, Attorney Elaine Tantengco Batan, all on Facebook. Duula ko ninyo kay wa mo ko kailanya. May nang mag-ila-ila ta, no? Nya magrita mo. So salamat kaayo. Letter sender karong adlaw, taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Taguo nato sa pangalan nga si Kim, pero di pwedeng di ko mo greet sa ako ang best friend nga chief of staff sa ako ang pinalangga tinahod nga estudyante nga mayor, Mayor Rajiv Enad and Roland Lastimosa, no, nga iyang chief of staff June Ray Bragat, Versel Raymundo. Padaghan pagyud nako si Sir Eds, no, ang ako ang mga palangga din sa USJR naa aktibo ni tabang ni serbisyo dinha sa munisipyo sa Minglanilla. Dakong garbo nako isip maestra nila sa University of San Jose Recoletos School of Law, no, mga abogado ni sila ng skwela. So garantisado gyud nga tinarong ang tinguha og pangpanserbisyo dinha sa Minglanilla. Abante Minglanilla, okay kaayo, o di ba? So si Kim ni suwat ni siya kay again, this is a very sensitive topic, no, kay ang iyahang igsuon na pildig yod, no, na nagpadalag yod sa mga emotions niya ug sa siguro sa mga demons, no, sa mga bati nga mga tingog nga madungog, no. So si Gary imo tingan siyang igsuo nagpapildig yod motong naghikog, no. Iyang gipusil iyang kaugalingon unya ila puntong nasinati kay wasad sila kabaw og ngano di sila kasabot. Ilahang tan-aw nga murag na ako no toy mga bad influence nga mga friends, no, ang iyahang igsuon. So mo ni iyang pangutana. Ilahang storya ko, no, gibarang, no. Mo sa di ito. So anyway, mo ni iyang pangutana, ako di ra ba gyud kay kumutuo aning mga ingon ana, no. But anyway, ato gining tubagon. Unang pangutana, usa ka cashier ang akong manghod ug na timing nga sa pagbiya niya kadyot sa kaha na ay nangawat ani. Pwede ba gud di ay na nga siya man mauy pabayron sa nawala? Kung pila ang nawala, mausad ang kantidad nga iyahang bayran ug i-deduct sa iyahang sweldo. Okay. Kana manggong manrabaho ta, naagi certain positions nga ang ato ang gikuptan, dako kayo nga responsibility kay ni-require siya ug pagsalig gikan sa kumpanya, no? Most common ana ang tawag ana positions of trust and confidence, no, or kaning mga confidential employees, they hold a highly confidential position nga grabe gyud ang pagsalig sa ilaha. Common to that is kanang mga positions nga magpuput og sensitive information og kwarta, even kaning mga cashiers, no. And usually gani unta kaning mga magpuput og kwarta banded ni sila na ni sila murag insurance para naay mawa magkuwang ma-short didto kuhaon, dili necessarily i-deduct dayon sa sweldo unless mapakita nga nagdanghag or negligent. Common practice pud na sa kumpanya nga kung negligent, nagdanghag, nya naapa ka at that time, no, nga nahitabo ang pagkawa, ikaw ang duty, usually sa imo gyud na i-attribute. But dili na nila pwede idiretso og ingon nga bayri na kay nawa dayon. It has to go through the usual nato nga due process, investigation, sipyat bagyud, danghag bagyud or wa bagyud kaysa in order to determine kung naaba kay liability pagpanubag sa nawagtang, no. So in this case, yes, provided pwede nga ikay pabayron kini ning hawa mangka kadiyot sa kaha wa di mang unta ka pwede, but depende sa circumstances. Gilakan ba nimo, gidaba nimong yawi, giunsa pagkuha, or gibyaan nimog nagnganga, nilakaw ka, wa ka nagpahibaw. You know, there are many circumstances, no, to these things. So, posibleng o, pwedeng yes, pwedeng dili. Depende kung sad-an bagyod or dili. Ikaduhang pangutana, nisulti ko no ang iyahang igsuon sa iyahang amiga nga maghikog siya o gihatagan niya og pusil. Agoy, ang iyahang manghod, pwede ba na kong ikiha ang iyahang amiga? Yes, because ning aid mang ka ug ning abet ug ni tabang para para maghikog, no, ang iyahang igsuon, ang imuhang igsuon. You contributed to the suicide. Kay, you know, di man ta tunya buhaton, ang it can be, no, it can be there's contributory factor. You can either be an accessory, no, or an accomplice sa katung maong krimen, no, to a murder or to a homicide. Kay ngano mo tunol man ka nga kibaw man kang sayop in taw na. Wa ko kasabot. In the first place, di na niya amiga, you are not a friend. Kay kung moingon ka nga ang problema lang ani tungod sa katung nawa nga kantidad or kwarta, dili posil imong ihatag comfort, assurance, hope, no, nga ipasabot nga it is not the end of the world and dili na sakto imong buhaton kung patyo nimo imong kaugalingon. Amaw tong tawhana to, sorry for the word guys, pero galagot ko unsay utro pud tong mental tong tawhana nganong muhatag unya nganong naa siya pusil, ikiha pa na natong illegal possession be nganong naa siya pusil. Ikatulong pangutana, posible ba nga dili mapriso si Karen tungod kay nagparehab pa siya? Posible, but makondikto sad siya, no, she will have to face criminal liability. Do ako kasabot yun, maybe ipa-autopsy tanig tarong, no, ug unsag yun ang sakto nga cause of death. Ikaupat ug katapusan, gibaharan ko sa inahan ni Karen nga ipabarang ko niya ngak og human ana, naglain og maayo akong lawas og wala koy laing pasanginlan siya ra agay. Pwede ba nako siyang makiha tungod kay nagduda ko nga gipabarang gyud ko niya? Sorry gyud in town came, pero wa gyud this revised penal code. Wa sa jud koy nakit ang balaod nga pwede ta mukiha tungod kay naay gibarang nga kay gibarang ta. Most likely basin viral ng imong infection na nahinungdan kay na stress ka sa kamatayon sa imuhang igsuon, wa kay tug daghan ka gihuna-huna, of course low ang atuang immune system, prone yuta nga masakit. Sorry, but di jugo mutuan na, and besides, di sa gita pwede mo kiha, kay gibarang ta. Sorry ha, that dili na siya, di na siya mao. Lahi, lahi, dili pwede. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Ap. Ano pa daw sa iyang kaagi karoon? Mawkining sa kababae nga taga Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Yana.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ipaubos pag-usab sa Yellow Alert, ang Visayas Grid, sud sa lima ka oras, karong adlawa, tungod sa taas nga demand o unavailability sa pipila ka mga power plant. Ipaibaw kini sa National Grid Corporation of the Philippines. Kung NGCP, di na maong yellow alert magsugod sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Sigon sa grid operator, ang available capacity sa maong grid anaa sa 2,556 megawatts, samtang ang peak demand anaa sa 2,423 megawatts. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ngano special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929, karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: Life.

0: Live.
1: Mabibili sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
6: Para sa masulhay ng pagpamuhin.
7: Super Fiber.
8: Mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
9: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
10: pabalik sa mga butika.
9: DTX 500.
11: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Dai, ada sa sipikas barangay o niya, ha? Na may liga dito sa basket. Panasaot ta.
1: Ipanangit sa ko ni mama o ni papa. May babay akang estrikto kaayos sila. O dito sila masugot, kundi li ikaw mismo may manangid para na ako.
0: Oh, sure. Kay ba umang kong lakas kay ko nila ni tita o tito, no?
2: Why, problema. Basta di magnugay og kuli, ha?
3: Opa, dako magid may pagsalig basta si Paulito ang imong tauban.
0: Kita sad, oy. Paula lagi, oy. Ngayon, bundag bagina ni imong Paulito, oy.
3: Ay, kay mas agayan, manggod ka kung lalaki ka. Guwapo ka, good kaayo. Ano good kaayo imong hitsura?
0: Ay, sorry, tita. Pero, guwapo sa daga kung gusto, no?
3: Nahala, sige, sige. Basta ang pinigod in town ni among yana, ha?
0: Yes, tita. Let's go, besh! Go!
1: Uy, kasama pa niyo, Bash? Uy!
0: Ay, ako nakituyo, no? Para madungog ni Aaron. O may bawas siya nga na ako para niya. Ni Cher kasi yung doon, no?
1: Ano, kaya naman yung may bawas niya?
0: Ano, uy? Kaya ko, uy, amang ko niya.
1: Ha? Uy, Bash, basit pasakitan na sa unya ka, ana, ha? Kada makauya para baka, pasakitan na maya ka.
0: Doon siya, Aaron. Kaya naibaw ko nga dili siya sama sa uban nga ikauwawrak ko. Oh, Aaron! Aaron, I love you! Oh, bes, naman ang duwa, oh. Dali, tara. Aduan doon. Dulo na ito si Aaron.
1: Ah, sige, tana.
4: Nice game, guys.
5: Nice game.
0: Hi, Aaron! Ay, good game! Sasay, mayo, yun mo, eh.
5: Buhay ko,
1: Uy,

0: lang akong best friend.
1: Nga nung niyari ba mga, ha? Pagkawawan yung gani mo?
2: Aroy.
0: Hoy, kung dili magalit ang gustong mauwawan, wala lang unta ka mo patol sa kong amiga. Mangwartahay pa dyan dako. Pakauaw ka lang.
1: Unsa gisulti ni mo?
0: Usbon pa na ako. Ayaw na lang, kay basig mauaw kag samot. Besh, tana.
3: Hanggang yung kabisyo eh. Huwag magugupa pangwartahin ni Aaron Good.
4: Naibaw man ko. Gituyo naman to na ako para mauawan siya o makabawas ka sa iyang pagpakauaw ni mo.
3: Salamat yung kay Bish, ha? Kay naadyo ka permi na ako.
4: Siyempre, natural no. Naaragid ko permi para ni mo, Bish. Andam mo laban ni mo. Ingon anak na kakalove.
3: Love? Love ko ni mo yan, ha?

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang mag-capsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo.
4: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3. Dito ako believe.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalo ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa SED Kogon Herbal Capsule ug SED Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
15: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
16: Hoy amaw, naglinaki magkukadi ha.
17: Ay na hoy, nagisaway alam ako ba? Lain magyun hoy, di magyun ako kayo maglinaki hoy.
16: Pero Besh, tambag na ko ni mo ba? Ayaw pagdali-dali og salig og lalaki bi. Gikapoy na ko sa sigig tambag ni mo, ana. Dili ko na mo'y deserve ni mo nga pasakitan ra ka.
17: Besh.

0: congrats na to, Besh. Nag-graduate na kita sa college.
1: Lagi. Congrats na to.
0: Uy, okay na ka? Wala lagi klahe imong aura ron.
1: Kuan, mularga ko sa Manila, Besh. Ato ko patrabaho ni Papa.
0: Hala, mao ba? Layo na di ay ta.
1: Anak yun.
0: Oy, mingawan ko ni mo, Besh.
1: Ako sad.

0: Pila na kabuwan na nilarga o Manila si Paula. Lai kaya kong kinabuhi nga wa siya. Karoon na hinuon nga pwede na kumulaag kung mas na ko gusto kaya di na istrikto sila si Mama o Papa. Wa na sa hinuon siya din hi. Kumusta na ka siya sa? Di naman sa kaya siya mo reply sa kong mga text niya?
1: Nak, nga nung wak pa magkagipaila-ila na mo nga uyab ni mo.
0: Kaya wak pa masadyo ko mag-uyab-uyab, ma.
1: Gusto naman sa kasidad, nak. Unya, may maayo na kang trabaho. Ayaw kong ingna nga way nang uyab ni mo.
0: Ay, naasad maoy, pero wak pa manas akong hunahuna, good. Gusto pa kong i-enjoy ang akong kinabuhi, no?
1: Wa sa'y mong hunahuna. O, doon nalagay gipaabot nga mabalik.
0: Ha? Mubalik? Si kinsa man, ma?
1: Ay, si Paulito, good.
0: Unsa? Hoy, mama, ay. Hala, oy, Paula, lagi in town, dili Paulito. Ugma, nahibaw na kag-unsa siya, no?
1: Oh, nahibaw ko nga mahuyang siya. Pero, mahibaw sad kustinan awan sa usa ka tawo nga makagusto.
0: Ha? Hala, no? Na, wadyo ko makasabot ni mo, ma, oy.

0: Kinsa man rin. Huwag mo sa ko i-expect na bisita.
1: Kadiyot lang, Nana!
2: Oh. Yana.
0: Besh! Ay, Besh! Dugayan mo ni balik, oy! Giminokay ko ni mo, Besh!
2: Ako saan? Giminokay ko ni mo.
0: Uy, amaw ay! Manugot tao, naglaki-laki naman sa ka.
1: Mauna diha, gitripa na sa kunin mo nyo.
2: Dili, Yana. Suod sa pilakabuan, sa tuwap ko sa Manila, hinahinanay ko na yung unani.
0: Ha? Laki na ka?
2: Oo. Oh. Uli ba ka magkinsin na kapa-realize na ko?
0: Kinsa man?
2: Ikaw.
0: Ako?
2: Oo. Sa sige ni mo tambag na ako, tungkol sa akong mga sayop sa una, sa paglaban ni mo na ako, walang ko makabantay nga, inahinay kong...
0: Kadetsa ha, besh ko nagbinuang ka, undangan na please. Dili ni maayo nga joke ang imo ha.
2: Huwag mo kong magbinuang. Ikaw may nakapausap na ko iyan ha. Ugsod sa pilakabuan, sige ko gunahuna. Doon ay kuwang sa kong kinabuhi. Naglinaki man tood ko, pero huwag ko makasulti sa tinood sinungdan sa akong kausaban.
0: Besh.
2: I love you, Yana.
0: Besh, huwag ko kayo pagunsaon ta ka sa pagsulti. Pero Besh, sorry. Amigo na ganoon akong pagtanaw ni mo. Diya, nakit ko to ba?
2: Sakit. Pero okay, Ray. Huwag sa kung mag-expect nga magkagusto sa kanako.
0: Love, tika, okay? Love, tika, isip amiga or amigo na ako. Ugunta after ani, di na ka mawaog balik. Gusto ko nga padayon gihapon ang atong friendship.
2: Ay, kabalaka. Padayon gihapon ang atong friendship. At least, karon nagkapagawas na ko sa kong ibati.
0: Salamat, Dash. Salamat. Og sorry.

Naluoy pala ako sa akong best friend, pero unsaon ta man, di man ako pwedeng pugso ng akong kaugalingon nga mahalon siya nga labaw pa sa amiga. Ang importante, nga mahal na mo ang usag-usa, ugway makaguba sa friendship namong duha. Dili na lang kutob o dakan salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koy Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Nagsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
1: The original Koy Herbal Capsule.
3: Sure.

among agi gibuhaton udo sa radyo ni Carol Marie Hekain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regalans. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit, yung ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes. Pwedeng matabangan.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutistingan ay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
9: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
3: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong June 17 to June 26, 2026.
14: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
12: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: og karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Sige! Sundan ko ikaw bisag asa ka paingon. Attorney Sam Sanliero. Mauna kining higayuna. Gabakabaos ko sa akong mga kaway. Anam-anamon ko kamo sa paghawan sa akong dalan. Bangag sa ilong! Kung itugot sa higayon nga makuha ko ikaw karon, duha na lang ang nakalainap sa akong mga bugtuonon. Sila si Misael o General Mark Ognes. O kung busipyat, apil ka, Paisod! Kalun ka lang yun. Tudas ka yun ron ako, Attorney Sam Sanliero. Dili tayo kalungan ron. Hangtog na mo abuta sa mingaw kay napit. Andam kanunay ang akong armas. Di ako ra ibutang pirme aning front seat sa sakyanan sa matagi kayon na magmaniho ko. Uy! Nakabantay na tayo siya. Naunhan ko niyas sa pagpumusin. Karoon kayo nakabanti naman ko. Sayang gimaniho ka sa sakyanan. Kalitan ko siya sa pagbabag. Ako na sa Attorney Sam! Ah! Oops! May ganit kinakahupo ko na yun. May pangamot mo sa mga hininga mga doha. Usukol po niya. Dali siyang nakailis o bagasin. Karoon, ako na saan! Adios ka rin mo, Attorney Sam Sanliero! Bangag ka sa ilong! Ano ko lang ang imong kamaayong mo gamit o armas? Apan liba kamandiyan mo na diskarte? Ingon ining firing engagement, bangad sa ilong!

0: Sir Mark, magkapasubok kayo ni balita. Magkapasubok kayo ni hitabua. Niwalan ka ni ko na himo arong magkabaho sa iyang lakong tabang na nahimong hakot niya itong akong kaso.
1: Ha, ipagihapon ang suhab sa hospisya. Madutlan ra gihapon unya siya sa gaba, nga di lang yun unya niya paabuton nga muabot.
0: Kinsa si Mohlahuna mo'y nagbuhat niya ni Singon, Sir Mark?
1: Huwag ko lang ginudahan kundili ang kagaw nga opisyal.
0: Kusa?
1: Nagkahait na yun ang sungay sa iyang kadautan.
0: Masuta ko lang na siya di mo'y naghimo ni iningat to sa buutan, apugato. Ipanimahos ko yun ang iyang kinagatan. Dili angay nga buhi ulugto kay nining kalibutan na ang maumatang sa kriminal, Sir Mark.
1: Ganus ka ba yun mo ni Sahid? Bahin sa akong itaniyag kanimo, Misael. Aral makasugod ka na og panghinlo sa mga daotang sagbut sa katilingban og mga kagaw nining ato gobyerno.
0: Sir Mark.
1: Karoon na yun unta ang hustong panahon. Samtang uha pa sila mulampos sa ilang itinguha, bato ka na ako.
0: Naaragi ko kanunay nga nagpaluyo sa maayo ni mong tinguha, sir. Apan gusto ko lang ng tagbaho ng kakukaw kalikong. Aro magpakabuhing normal o layo sa kasamok.

0: Isael, kaon og tarong, ha? Di mag-uaw-uaw.
1: Bitaw, Isael. Ayaw ka uaw. Kaon og tarong.
2: Salamat ika ayo, Aliyah. Tiyamat.
1: Nangbutyang, baliwag sa bawang risa lang, Misa, ragod nang.
3: Ay, oo, oh, oh, inday, Aliyah!
0: Tuo di ay. Si Misael kinisi abutihang.
3: Hala, oy! Arang pagkawapuha gayon!
0: Dugay na namong kauban din ni sabay kinisibuti ang Misael. Bata pa kinisi Aliyah, mo na kini ang iyahang yaya.

0: mo paulin ako, Aliyah. Salamat ikayo sa lamian nga panito.
1: Nabusog ka?
0: Oh. Nabusogin kayo?
1: Misael, muhang yun ko pag-usap ni mo, ha?
0: Oh, unsa ka na?
1: Dili ko gusto mahitabo kang Daddy Mark ng gidangata ni Atty. Sam sa Nilyaro. Paliho. Ayaw in taon pasakti ang akong amahan.
0: Aliyah, subli ko usap ng isaan ni mo. Nagkutob sa kumahi mo. Ako gid siyang panaliptan. Pagkamatyan ako ang pagpanalipod ni Sir Martin.

0: Kipatay mo na ikuno ang abogado nga mo ni tabang ni Misael, boss.
1: Boy, bangag. Hindi na mag-discot anang mahina. Kiwak nila, Butch, atong kinabuhi.
0: Okay, boss, Bicho.
1: Hapit ka na magagawas din, his presuhan.
0: Salamat, kumawa ka na, boss.
1: Boy, bangag. Wartahan tuod ang pamilya sa napatay ni mong opisyal sa Air Force. Apan huyang ang ilang ebidensya, bato ka nimo.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Labo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at original.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Magkalipay ka ng balita, Boss Major Gaspar.
15: Magkagawas ka talaga, boy pangag. Huwag dili na kina madugay.
14: Ipasalay ko rin mo. Ngandam ko ikaw ang alagaran. Kung mahitabo naon nga ka nag-imong kingon.
15: Tiyana! Mao ka na gusto kong mapati gikan imo.
14: Tungod kinining kinabuhi ang dili makamaong mudua sa kinabuhi o sa kamatayon. Mamatay yun, Boss Major.
15: Ang labing klaro nining kinabuhi-a, boy bangag, matirang matibay.
14: Gusto ka, Boss Major? magtirang matibay. Oh, may ipagutan na lang unta ko.
15: Sige, para yun.
14: Laong bagyod kayo og duot ang kalagot ni mo ni Misael? Mahimong tubagon ko ni mo, mahimong sabagadili.
15: Tubagon ko ikaw. Okay. Akong i-reveal ka ng bahina. Oh, buy bangag. Laong kayong duot sa akong kalagot niya itong misail.
14: Bus Major Gaspar.
15: Boy bangag. Unsa mo kasuod ni misail niya itong nagkauban pagkabudini sa bilangguan?
14: Ang tinuod, suod yung kayo kami ni misail. Nga nagtuogan ko nga hangtod na sa way kinutuban ang mauna mong pagsuod.
15: O ganong nakaingon ka man kuno ni Ana?
14: Tungkol kaya dili nagkaroon, Post Major.
15: Karoon palang gani. Bangag sa ilong. Nakadaig na kunin mo.
14: Pareho kaming kriminal na nag-abot suon sa kwadradong silda nining maong bilangguan. Dako ang ulispito niya. Abansin mo ang gihimong pagtabang ako. Mas nipatigbabaw ang akong dakong pagsaludo ka rin mo, Boss Major Gaspar.
15: Naumi ang akong tabang sa imong kaso. Makagawas gud unya ka, alias Buy Bangag!

0: Mr. Elhar, need to pass by?
1: Personal negosyang atraso, Madam Jane. Ug dili na madugay. Bugtuo na nako siya.
0: Oh, ha, it bakalatawahan na kana missile?
1: Ah, no. Dili siya hait. Piso pa kayo siyang tawhana, madam. Uy, karat!
0: Oh! Nawala din siya kalat! Silo iya, Jewel!
1: Hmm. Oh, madam. Mau ka na, Madam Jane.
0: Ngano ikaw ka sa ginot sa iya? Ha, ni John?
1: Tungod kay ingon ako ni Ana, kung maoy masuko og magdumot, Madam Jane.
0: Oh, ikaw karakalma lang. Dili karamayo ka pilmisuko. Ha, Mitchell?
1: Hmm. Basta kay mamatay gitunya siya sa ako mismo mga kamot. Gubun ko ang yang naong una ko siya patya. Ug itambog sa pangpang ang yang patay nga lawas. Ipanumpa ko ka na.
0: Sato pa. Kaya naman, Mr. L. Dili siya piso, papa. Kaya ka rilisok ko sa yang anak kun siya wala pabili, Mitchell. No.
1: Madam Jane.

0: By missile. Kumpirmado bay. Natuwa na mo lagad ni major problem nga itong galang traidor nga si Bayjam.
1: Iyan na gano'y ibaligya ang iyang kalag sa demonyo. Ug kagawang opisyal.
0: Subo palang dungon bay nga. Sama rin yung nagluib sa itong panagigala.
1: Lagi mga tao ngayon na nagpatasag kinaya.
0: Karo nga, tuwa na siya speakers, bay. Di may ayaw nga makupiyan siya sa itong traidor nga jam. Kung mo'y atong basihan sa iyang mga record ka niya ito.
1: Gusto ka sa iyong kingon, bay, Sarge. Tungod kay criminal o traidor siya.
0: Ay, may untang mag-unay silang patay siya nga gaon karo na eh.
1: Bay, Sarge.
0: Lagod ko, bay! Uy, kabaus! Bagagnaw! Bagagnaw!

0: Nang, nalang tako ipangutana, Nang.
1: Unsa man unta ka na, Dong?
0: Magsusi lang tako kung nakaila ka ba nining babae nga niya sa picture?
1: Ay, ambi ko no, pe. Akong tanawon, Dong.
0: Dera, Nang. Tanawon na palihog.
1: Ginoo ko. Patay naman ning babayhana, Dong.
0: Unsa? Unsa'y patay na?
1: O, lagi. Sexy dancer manggod kini siya ni anang bar sa unahan. Tananggi pa nag-iya ni Inday Chika Ding.
0: Kinisig nila. Patay na.
1: Glenna?
0: O, malang. Glenna ang iyong pangalan. Glenna Cervantes.
1: Uy, dili man Glenna Cervantes ang pangalan ani ni Yakod. Kundili, siya si Crystal Alcantara.
0: Crystal Alcantara.
1: Ay, di gud ko mahimong masayop, Dong. Siya gud ni. Apan, gibalita nga kalit na hanaw ug sa dihang nakita ng pateng lawas nga nagutaw-utaw sa sapa, nakumpirmar nga iya ni Crystal ang maong pateng lawas.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
5: gilugwayan sa Bureau of Internal Revenue kung BIR, ngadto sa Hunyo 30 ning tuiga, ang tax filing, payment o document submission deadlines alang sa mga magbubuhis nga na rehistro sa Revenue District Offices kun RDO sa General Santos City, Sangrangani ug South Cotabato. Ang magbubuhis nga covered sa maong memorandum dili subject sa pagpahamtang og penalties, surcharges ug interest subay sa pagkonsidera nga ang concerned tax returns, payments ug submissions gihimo sud sa extended period.
4: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
8: At first I was afraid if Toyo

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bana inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Ipagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Zed Health Report. Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
12: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
13: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
12: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
13: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nakatulong talaga.
12: Hindi at na sumasakit.
13: 100% to.
12: First name po ninyo,
13: Bernardo Bailoses.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
16: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
14: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
18: Tunay Natural at Renal.
17: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong June 17 to June 26, 2026.
23: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.

0: kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Aray sa likod, kining musuliyo ining Manolo Verdin. Klaro na kayo, si Lolo nga suwat ining RIP sa likod. Kay mauman niyang iyang gikulit sa tabon sa iyang kaban. Unsa mo kay bot ipasabot ni Lolo ining RIP sa likod? Ah, doon na ginuminsahe ang gisuwat ni Lolo din. Doon na gid.
2: Abay!
1: Ah, ay, bay, big. Oh, ay naman si Milche.
2: Auto na. Akong gibiyaan eh, kay sa mo kayo eh.
1: Ha?
2: Sige pa cute eh. Pero di mo sugot.
1: Ah, di mo sugot? Nanguyob ko niya?
2: Isulti lang kong ibo ko niya.
1: Ako? Mako ba?
2: Nasaan ka? Ganong muram kag ng luspad?
1: Abay, Mimik. Doon na ko yung nadiskubrihan. Pero, di gini na to isaba.
2: Ay, di pa naman ka na ako, abay. Ang imong sekreto, ako man sa nasekreto. Unsa man na?
1: Tanawa. Basahan ang gikulit sa luyo ining musuliyo ni Manolo Verdin.
2: R.I.P. sa likod?
1: Oh. Unsa yung may kasulti, anak?
2: Nakabasa nung kaana, bay?
1: Tumpak! Nakabasa na kaana sa kaban ni Lulo.
2: Diba? Maugyod! Kung mauna, imong lulong nagsuwat anak di, ha?
1: Oh. Siya, good. Siya, good. May lain. Ah, dali. Atong susiho ng ubang mga musuliyo na gipapiktura ni Lulong.

0: Nere to sa inyong bahay, boss.
1: Oh, nyetas bay. Ayaw pagpaila, ha? Nga doon na kay problema sa mpot, ha? Itong papa, ha?
0: Oh, boss.
1: Okay.
0: Hindi ko paila.
1: Oh. Papa, eh. Na. Oh. Nas garden.
2: Payo, kaya nabalik ka na, Poldo.
1: Gikuha, ginako siya pa.
2: Pahay bisita ka nung gabi. Kinailan, namong duha, kanon na isa kong layo.
0: Naanom lagi, dugan tao din ni.
2: Eh. Okay na, ang gibong mga kaubang bantay din sa bahay, Poldo.
1: Stoy. Kinanglan nga, maanad ka gina, Poldo. Nakidnap na ang akong amahan o kausa. Mga kinahanglan nga doon naging makabantay niya.
0: Mo ba?
2: Dili na kakumpiyasahan ang panahon karon. Nagyalang buwang din, no? At agi na sa ilang uniforme ang atong mga tao.
0: Mag-uniforme?

0: Abay, Janie, nga nung kagibuhat maning lolo na mo, no?
1: Bitaw, ang tanang mo sa liyo diin nagpa-picture siya. Pulos doon ay mga suwat sa likod nga R.I.P. sa likod.
0: Ado na, ginibot ipasabot, abay.
1: Ah, kang labada so uuwi ni abay.
0: Dili ni labad, bay. Tanghaga ni nga gusto sa imong lolo nga imong sulbaron.
1: Oh, unsa?
0: Waka kabantay. Ikaw gyud ang gibinlan ni lolo sa iyang payag o sa iyang trabaho dinis minteryo.

0: na sila si Johnny o Mikmik sa Reyes Mausoleo. Unsa mo kanilang gitanaw diha? Magpaduol ko gamay. Anhilan ko sa Luyo sa Netso para dili sila makabantay na kung aniniid nila.
1: Bay, ato ni Karuhon.
2: May pa, Bay. Ah, mamauli na?
0: Oh, mamauli na sila?
1: Sige.
0: Mo, pag ganyan lamang maglimpyo ang karaang Mausoleo. Anya, mamauli na sila?
3: Ah, dali. Dali, Bay. Dali. Ato ning ilatag ang mga picture sa lamisa.
1: Sige, Bay. Ah. Niya ang picture sa Mausoleo ni Cleofi Alquera.
3: Ah, Manolo Verdin.
1: Escolastica Amador.
3: Og Marcela Buenaber. Kumpleto ng upat ka picture. Ang pangutana, nga nung magyud nga nagpa-picture man si Lulo sa ilang Mausoleo?

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Ang lamig!
8: Tika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
1: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
14: Kinahang lang matubag na gud ng maong pangutana.
15: Paminaw na ko bay no? Magpabili ng maong mga pangutana bay? Nawa gyud tubag. Kay dugay naman itong sige ko na una, anak. Wa pa mag-itubag.
14: Mayo tingali abay nga ato ning subayon kung kinsa o unsa gini sila. Ato okay. Ning tagsa-tagsaon.
15: Sige, bay. O magsugod ta ni Doña Cleofe Alquera. Siya ang labing dato din hinggapita sa unang panahon. Maunay kisulti ni Melchi.
16: May anak ko sa dool sa koral sa lampayag ni Johnny.
17: Unaho na to sa pagtuon kini si Doña Cleofe Alquera.
15: Ah, sige, abay. Ato siyang unahon. Siyang labing dato ining dapita sa unang panahon.
16: Mm-hmm. Gitunan din nila mga pictures ka ni Johnny.
15: Yeah.
16: Ako sa limit yuhan, Bea.
15: Dili siya tantong hambog.
14: Ngano na kasulti mo ka na, bay?
15: Atan na, awar, good sad, bay. Iyag yung gibutang sa iyahang dughan ang wani ang kamot na may sing-sing. Dakong bato, red!
14: Ah, naklaro sa ginaanin mo, no?
15: Atin, aw, pamansag kong mata, bay. May hanap ang naong ining Doña Cleofe, pero ang kamot, klaro kayang sing-sing.
14: Uy, lo, mura mo na siya tambalan ang iyang sing-sing.
15: Oh, basig man, nanambalgin na siya sa una. Maong na dunya na, bay.
14: Mahala ka ng iyong bato, no?
15: Ka kada kayo hindi pang hambog's picture, mahal yun, no?
14: Mahal yun. Ah, sige. Aray ta sa usa. Kini si Marcela Bunaber.
15: Wow! May tatawa pa eh!
14: Hmm? Angon sa?
15: Kano dyan si Liog?
14: Aman. Oh! Uy! Murang na kwintas. Nasa liptan ng gamay sa sagbot.
15: Kwintas, goodbye! Ado ko og bitoya. Blue ang pendant may ay. Tili gapo na bugira.
14: Mawa niyo ba eh? Ayaw na siya. Ayaw na sila sa waya. Uy, patay naman na sila.
15: Klaro, masag kayo nga nang hambog sila silang mga alahas, bi.
14: Aho ka na, kay mauna ilang gibutang ang picture sa litso. Paborito, ganda nga picture sa namatay.
15: Correct ka dyan, abay. Ah, sige, kananasang usa. Si Scholastica Amador. Tunya kong sabginig na akong da.
14: Puha mo siya, gipang hambog ng alahas, bay?
15: Oh, di na siya tantong hambog. Gipang taguan na tingali niyang iyang alahas, abay.
14: Pero, mura siya doon na gikumkum sa picture, no?
15: Watingan na makapanghingo ko sa magpapicture niya, bay. Mangikumkum ang iyang kamot. O niya, sige, aritas katapos ang picture, bay. Sa nag-inusarang lalaki.
14: Tuo, no? Siya rin ay lalaki nga ipapicture ni Lolo Pilo.
15: Oh. Simple naman siya. Pero...
14: mura lang siya o nagpapicture sa paborito niyang painting. Kupa.
15: Uy! Iya tingali ng pinintal. Maungan ng hambog siya.
14: Oh, possibly.
15: Ano? Masa may naan ang upat ka picture? Nga nung espesyal man ni Lolo ni Moning upat ka musuleyo.
18: Gusto ka? Di mo papicho si Lolo ining upat ka musuleyo. Eh, kung di pa ni importante.
16: Gitunan nila ang upat ka picture sa musuleyo.
19: Ah! Naibaw na ko?
16: Ha? Unsa man kay hubad sa tumboy?
18: Unsa man ang nasimunaon na bay?
19: Ah, best friend sa imong lolo, kining upat kapatay.
18: Basin.
16: Ubiyan ako din eh. Kitingalik masakpan ko nila.
18: May rason sa kabay.
15: Ano agyod? Di man mahitabong magpapicture imong lolo anang musuleyo kung wa pinibili niya.
18: Mausap. May utingali nga. Abuaon ako ang tanang butang ni Lolo sa kaban.
15: May pa. Basig na ay Trudy ha.
18: Unsam ning niyas kaban ni Lolo eh. Pulos mo ni papin. Ay mga resibo. Ay mapa sa minteryo.
15: Unsam nang itong nga panapton sa ilam abay?
18: Upo ko magkabot ko kayo nila. Habawa akong tanig tarong, bi. Kining tanang suod sa kaba ni Lolo.
15: Unsa man na?

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
2: ka pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun, wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito ang Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
8: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Olingo, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
14: Maayo na lang na ay Kidilets.
15: Chewable paracetamol and candy flavors.
16: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
17: Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
20: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
22: Pag may acid, Supra-Sid.
21: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
21: Unilab yan.
18: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maing hapon, kini si kasamang Eli Bolanos. So, guna itong balita ng kurasa sa kaponon. Ngayon ka ito sa Koi Herbal Capsule. I-release na sa lusuman ang cash assistance alang sa mga senior citizens na kayo Subo. Tag 3,000 pesos ang ipalapod sa city government alang sa buwan sa Abril, Mayo o Hunyo. Sama sa kapon, ang cash assistance i-distribute sa kabarangayans na bayan sukod unya sa Hunyo 19. Mato ni City Treasurer Emma Villarete nga andam na ang pundo alang sa maong katuyuan. Ang syudad na kapin sa 1,000 ka mga senior citizen nga kwalipin pekado mo dawat sa tag 12,000 pesos ng cash assistance matag tuig gikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalian sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mayuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gulong kapalia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa di pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit ug paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
0: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
3: Karon, pabutang gihapon ko nimo?
4: 10? 20? 30 years? Magpaabot pa gihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka ninyo ng dili mo biya karako. Mauniya, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
0: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speller Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: ragazzi, sì, tipo un baratto.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagan niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
14: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
16: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
21: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
22: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: Kinalang buhaton ko ang tanang buhatunon sa usa ka buutan nga asawa. Ang pagpanlimpyo, pagpanluto, ug ang pagpanlaba. Ay, madaot na dyan kini akong kamot. Kung lakip ang pagpanlaba, ako pa na buhaton. Shit. Pero bahala na. Kung makuha ko na pagpalik ang ilang mga pagsalig, mahimo mo request na unya ko ni Dave nga magkuha mi og katabang. Ug unya, padak-an pa na mo kining among bay. Ug unya, mahimong ako na mismo ang muhagad niya og kasal. Yes, why not? Wa na ko'y planong mo palayo pa niya. So nga nung dili naman lang mi magpakasal, aron mamahimo na ko niyang legal nga asawa. Na-excite na hinoon ko. Nahinumdum ko sa among pangandoy kani Adonis Dave sa estudyante pa lang mi. Human mi makagraduar sa kolehiyo, mangita mi nindot ka trabaho. Aron sa ingon, makatigumi, magkapahimo o gagwalingon na mong bay sa dili pa magpakasala. Pero, sayo ko mi mapdos. Ug ang kanina mong mga pangandoy, wa matuman. Pero, ni anak ko. Ipadayo na namo ka na karon nga ni anak ko. Dili ta nagabisan kanus atalikdan pa Dave. Ipakita ko nimo ang akong pagbasol sa akong pagtalikod nimo kani adto. Ug sa atong anak. Isaad ko kana. Ay nay. Niana di kanay. Nay nahilabot ko sa saraf. Nagluto ko sa paborito ni Inday, fried chicken. Ay, ang binala na imong gidanay, pe. Ako na ilimpyo anang isda.
1: Ako na.
0: Kuhaanan pa na, og hasang? Ako na lang, nay.
1: Umanda. Ugasan ko na lang ni Rod, arong tuwaon.
0: Ganahan din kag tinuwa? Maday nga, nagpalit kagid og laing isda. Bisan og may isda pa sa susaraf. Mag-anam na lang ko og lamas para ana, nay.
1: Ako na. Kanang imong gibuha, pe, ati mana.
0: Sige, nay. Waba mo makita ni Dave? Ganina pa to siya may piha. Waba siya sa ilahang tiuhuan?
1: Wa. Ang bata rin ko ka dito. Huwag dili gusto mo pa uli kung wa niyang amahan og nanay Jenny.
0: Mao ba? Nay?
1: Ngano?
0: Masailo ako.
1: Dasayod ka ba kung unsa kaguba ang akong anak sa imong pagbiya?
0: Nay.
1: Sobra kaguba nga buot na lang siyang magpakamatay. May nalang gani. Kay may anak ka pang gibilin nga naghatag niya og paglaom. Paglaom nga usay ining adlaw, mubalik ka para sa inyong anak. Para sa inyong pamilya nga nasugda na ninyo sa pagtukod o karon niya. Niya ka natuod. Naibalik ka na. Ay, balik ka sama sa wa na di nahitabo.
0: Pasaylo ako, nay.
1: Gano?
0: Nay.
1: Ganong may balik ka pa?
0: Nay.
1: Malinaw na ang kinabuhi nga wa ka. Nakabangon ng akong anak. Pero ganong may balik ka pa man?
0: Nasayod ko kung ang sakadako sa sanga ako na himo ni Dave. Ug sa among anak, nay. Ug anam na kumbayran ang maong saha.
1: Ug saon?
0: Silbihan ako siya. Ha? Sila. Laking ka, nay. Kamu, andam ko mapauli po ninyo. Mapasahilo lang ko ninyo, nay. Pasahilo ako. Nibaw ko nga dili sa iyo ng pagpasahilo. Apan maning kamot ko. Mamasin ni Unta, madawat ko ni mo pag-usap. Nay!
1: Amy!
0: Nay!
1: Usa rin yung gibuhat. Ganong miluhod ka o migak ko sa kumpa.
0: Ay, pasahilo ako.
1: Barog! Di ko gustong imuludhan. Barog! Barog, Imi. Dili ko santos ngay muludhan. Maong barog. Nakasabot ka?

0: Lailin?
1: Lulu, wapay lagi ako tatayok nanay. Wapay lagi ko ilakwa din sa inyo.
0: Wapay nga lang mabalik.
1: Kaya ko.
0: Ay hapo naman. Alin, alin, ay ito na lang dagas inyo. Alisin ko na pasado, oh. Mungit-ngit na apit. Ay, hato na lang ka. Lek na, lek. Ano, gilbitang kamuuban lula ni mo kanina, gihapit ka.
1: Dili ko uli, eh. Huwat ko ako nanay, kuhaon ko din ninyo, lulu. Tinilang sa ko, lulu, ha?
0: Ay, anong huwat ka mang nanay ni mo? Naan naman si mama ni mo?
1: Dili ko niya. Nanay Jenny ako.
0: Elaine.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
8: Carl, palihog gani sa litron.
9: Carl, palihog po ng bupis, please.
7: Oh, nga nung di man moabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
10: Kung barkadahay, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
7: Ihatagan ni Carl ang bill.
9: Carl? Asa man si Carl?
10: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Goodbye.

0: Ano po, pagyapon siya magkamata. Ang tulkirong, matod pa sa doktor. Huwag pa yun siya. Huwag mo siya nakita ng laboratory test ni Jenny. What really happened, babe? Gusto ba kinahita mo?
1: Kung sa'yo pa gusto ba, ganin na rin kagisultihan. Pero sige, kaingon ko na. Nakita ko na lang siya na naghigla dito dapin sa baybayan.
0: Jenny.
2: Kain ko.
1: Niyak sa ospital.
0: Shit.
1: Jen.
0: Kadaling nilika ko po sa kamot ni Jen.
1: Salamat ka, nagmata ka na. Jen, ito po. Ganun naabot ka dito na pita? O ganun nawad ang kas panimuot?
2: Josh.
0: I'm here, babe.
2: Niyak.
0: Gain lang talaga. O saan mo lang katawag? And I will be right there with you.
2: Josh.
1: Jen. Gikuha niya yung kamot na nagkupot niya. Umikabot siya sa kamot ni Josh.
0: Yes, babe.
2: Dili na ko din eh.
0: Pero kinangan lang ka pang mupundo una din sa ospital.
2: Oo, ako yung sakit. Magawas na ko kikin din eh.
1: Ayaw na pagbanon. Tingali malipong ka.
2: Dili. Okay na ko. Nakamata na ko.
1: Ha?
2: Nahigmata na ko.
1: Sa?
2: Nakaw na, Dave. Tingali gipagita ka na ro ni Emmy.
1: Oh, pero mas nagkinalan ka na ko karon.
2: Niya si Josh, uban ako karon. O kasa pa, dili ko magdugay din eh. Mugawas na ko.
1: Dili ka ni.
2: Ako ning lawas. Ako ang mas nasayod ko nun sinahitabon ako. Mugawas na ko gikan din sa ospital.
1: Magtarong ba?
0: Are you sure?
2: Oh, Josh. Mugawas ko gikan din eh. Dili ko din eh. Tingalig mahinayo na hinuon nga masakit ko. Pagawasan ako gikan din eh.
0: Oh, fine. Kung mo'y mong gusto, bakigsulti ko sa doktor. And I will take care of the bill. Wait for me. Oh.
1: Gagkan ka niya sa agtang.
2: Paulit na. May nagpaabot ni Mas Inyo.
1: Dili ko mo pauli nga dili ka kauban.
2: Nga nugod.
1: Saan nga naman? Noon saman ka? Ako'y nagdanay po din sa ospital. Kami. Hindi, biyaante ka.
2: Wanay kalainan, Dave. Kay mabiyat na sako.
1: Sa? Dili ba nagsabot naman ta? Dili ka una mabiyat na mo ni Inday Ilin. Imo lang hinahinayon sa pagpasabot ang bata. Anaro ni mo, nawa ka na. Uya ka ron?
2: Nabalik na siya. Wala na ko'y papel sa inyong pamilya.
1: Kasi naging
2: ako.
1: Pwis na sayo ka. Dako kang papel sa among pamilya.
2: Unsa pa man. Naana si Emmy. Nabalik na siya. Unsa pa may gamit na ako. Naana siya nga makaatiman sa bata. Ug dili ka na mag-uol kay ikauban na nimo siya. Muna imong gipangandoy, di ba? Nga mubalik siya. Karoon na tumana. Malipay ka na.
1: Pero dili ko ikalipay nga mawa ka na ko, Jenny.
2: Ngano?
1: Kay suntang higala.
2: Dili mawa nga itong panakigala sa kong pagpiya, Dave. Busa lakaw na. Kay may nagpaabot na nimo.
1: Dili ko.
2: Dave.
1: Bisa masuko ka pa. Dili paghihapon ko mabiya nimo. Dili ko mabiya din eh. Wa ko ni mo piha ini agto sa diyang ako pa ang nakinala ni mo, Jenny. Umausap na. O di akong buhatol diyan ni mo. Kaya ang matuod ng higala, dili magbiyay. Mag-inunungay.
2: Pwes kalimti ang atong panakigala.
1: Jenny!
2: Kalimti nga imo kong higala. kay kalimtan ta nasa ka.
1: Sulti kong lukos tinuod. May tungod pa bagyapon kini sa ato palakigala? O may tungod na ni Amy?
2: Di na kinahala mo tubag pa kunin mo, Dave. Nakaw na. Biya na.
1: Isang kapila pa kunin mo hingindan. Dili ko mabiya. Dili ko mabiya. Sibog.
2: Saan na yung mga kipuhan?
1: Pwede. Tupad di mo.
2: Unsa?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
8: Tosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Mayong hapon ako si Radyo Band Joseph Rose, JQ Canos, naga News Break na po na harag na to sa DepaX sa 500. Pili mong mamatangon. Ang naalainan, mag-DepaX sa 500 ka. Ang DepaX sa 500 na masuperior at distance, kumakoy grapatina sa Masilyula, apil mas cancels balok sa nalabas ng free radicals o gipagabi sa pollution yung baris pabisyo sa mas pelaw sa alkohol o ang pagpalabako. Sa itong balita na isa ka minor na gini sa inyo sa ilang pagini sa ibang bypass operation sa mga operatiba sa PDA 7 ya sa masisyo papay barangay gulong pinigdak pa sa sugo ag disinan nyo nga gingog drogista nagpagini sa ibang bypass operation ng kini ng ligyaw giligal ka drogas sa sakapo surveyor diya sa skutag lugar. Wa masayri sa pilihan kung piliin na din niya pandihang ngayon na kina dakpan na sultan ngayon nilang usaday kami ng redad ang mauga suspik. Gimun ako sa mauga suspik na disinan nyo sa 35 gramos ngayon na haga shibu na mabalo kapin sa 510 mil pesos sa laki malakuha ang usa ka cellphone o mga paraphernalia. Ang mauga gingong disinan nyo sa gingong ito na ay partner o gingong iyag live-in partner maui iya sa mga partner sa gingong transaksyon o gingong illegal nga pagpakalukan sa samas pagbaligyag illegal nga drogas ang mauga disinan nyo sa kasang pangarong nga ginitina sa pwede sibin ng katakbay turnover kini sa liha sa may Cebu Stigil sa gingong para sa mga minordad nga presuhan. Patong news break, karoon ka po na hatod na ito sa DepaX sa 500 ang DepaX sa 500 kampiyon na proteksyon na 1.3 million orac units sa antioxidant sa bitibig ng pronto na small free radical cell oxidation. Sa DepaX sa 500 itong panito mataon internal organ ayuhon ang DepaX sa 500 digital bagas ng DepaX sa Fatal Liver Disease, Glaucoma, Cataract, and Vascular Disease, Fatal Liver Disease, Kidney Disease, Gastric Formation, RPCDT, Insomnia, Acute Pancreatitis, GERD. Ang DepaX 500, ang sekreto sa pagkagwapo.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B.

Manghigala dapit ang kumunamo sa pagpaminaw sa oban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wag yung saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara!

0: Macam Mahimu berpulang yuk nak kau, Isa.
1: It's your hands.
0: Hatang kini sing kekuasaan si Isa, we hands. Kundiri kan gusto nga kalimtan kung atong pagkamanag suon. Ayaw ko kadyo kakit. Tungod ka bisa nun saon. Kilit ko ikaw madawat nga isoon. Ay, Isa!
2: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
8: Maayo na lang na ay Chili Lets.
9: Chewable paracetamol and candy flavors.
10: Di ko mabala ka, kay dali ray painom.
11: Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Chili Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano Everest decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
16: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: O pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
20: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
19: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
21: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
22: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
22: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This time check is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol and candy flavors. This newscast is brought to you by iBerry.
25: Bata man o tiguang,
0: ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko ani niya.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
25: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Seth, Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagin po nabi. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
10: Rest time to the rescue!
11: Unilab quality yan!
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Wow! Paano di ka? Gisapot ka?
3: Wa man.
2: Kent, parehas tag nakurat sa resulti ni Hans ka kanina. Ako sad. Na-shock ko nga. Busto siya nga mag-minute ah. Ayaw ka bala ka. Ako na sa giingnan nga buwag na ta. O kuwa na'y kahigayunan nga makasal ta.
3: Tinood ka? Nisulti ka ni anak ni Kuya Hans?
2: Oh, Kent. Gani, nagunahon na ko nga more science akong trabaho sa office sa imong makuwang. Gusto kong mupalayo na lang.
3: Ha?
2: Pero ang problema kay, nagkinahanglan sa kong trabaho karon. Naibaw na ka.
3: Ayaw paghawa. Pero dilit lang ta magpakasal. Okay naman nga, magpabiling ng higala.
2: Naingon bito ko ni Kuya Hans, ni mo.
3: Claire, huwag yun ka mahibaw daan sa plano ni Kuya Hans.
2: Huwag yun, it promise. Huwag ko mahibaw nga, maubra to ang iyang isulti na tumduha. Kent, ay na nagproblema ha. Di man kayo magkapukong si Hans na to sa pagpakasal. Ato ng desisyon. Gawas pa, isa ko ready nga may mong inahan, no? Mahadlo pa ko nga magubang akong lawas.
3: Mayo, kinakasabot ka.

0: Close your hands.
1: Niyan ako.
2: Ayo pagkong diha. Sudal ko dire.
0: Okay.
2: Link ko diha sa dool sa amin.
0: Okay. Anya? Maglingkod lang ko. Ang sa may lain akong buhaton?
2: Paghuwat. Ano di man ka magpuyo og pila ka minuto? Dili day mahimo kung maglingkod lang ka diha.
0: Oh, mahimo man. Nga nagot akong dili.
2: O sige, sulti ni Kent nimo. Samtang dito mo sa swing sa loyo.
0: Ay, investigasyon din eh.
2: Tubag ka akong pangutana. Ayaw na pagdaghan og istorya diha.
0: Kuan? Kanang mag-iskot naman to siya nga maingon ka nga magpakasal na sila ni Claire.
2: Yeah. Sabay yung huna.
0: Oh, wala siya yung huna nga magpakasal ni Claire. Kay buwag naman daw sila.
2: Si Claire ang nagustuhan sa among ginikanan. Nga mahimo niyang asawa.
0: Ah.
2: Og mausam na akong gusto. Isip iyang maguwang.
0: Nga naman?
2: O siya nga naman?
0: Ngano si Mega Claire man ang gusto ninyo nga maasawa ni Kent?
2: Kay suod sa kong amahan ang amahan ni Claire. Ug uyab sila ni Kent.
0: Oh, mauba. Anya, kay patay naman inyong mga ginikanan. Anya, nagbuwag pagit sila si Kent o Miss Claire.
2: Way makausab sa kasabutan. Ako ang magpahigayon ni ini aron madayon kini.
0: Anya, kung dili iganahan si Kent kasi Claire ang iyong maasawa, padayon lang gihapon ang kasabutan.
2: Kung nagkasabot sila sa una, magkasabot ra gihapon na sila sa kauhian. O kung gusto ka nga makuhaan og dako-dako ang imong sana ko, tabangi ko nga magpakasal na si Kent kang Claire.
0: Ha?
2: Huh? Oh! Anong kurat man ka? Di ka mutabang na ko?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalap ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dagag na kaon na oily food, maka-acid na.
6: Pag may acid, Supracid.
7: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home. Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mo inom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan imong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
11: Lady's Choice Ham Spread.
10: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Padigim!
9: Mmm!
11: Wow!
9: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
10: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
14: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: It's Melly

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
6: Angeline!
5: Sulayin!
6: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Andin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Putabang ka ba na ako, Aisa?
11: Kung an. Sir, dili mo ko ganahan manghilabot sa pagbati sa uban, uy. Kaya di mas ko ganahan nilabtan akong kasing-kasing.
10: Mas makaayon ni Kent nga makasal siya kang Claire.
11: Mahimok bang utana, sir?
10: Oh, unsa mo na?
11: Si Kara, mo ba siya gusto siya mong ginikanan nga maasawa ni mo?
12: Unsa may makuha ni mo ng Kara, Hans? Wa man ay nahuman nga kurso.
10: Pa, andam kong butuman sa tanan nimong ipabuhat nako. Dublihon kong akong trabaho sa opisina. Kayo lang hilabting ang relasyon ni Kara.
11: Hans, unsa o manin ato? Wa man makagusto nako ang imong amahan.
10: Ayaw paghilag, Kara. Dili sila makapugong sa atong pagbinalay.
11: Pero, dili man ganahan ang imong amahan ako. Iwa man ko inahuman.
10: Ako ang tagaya sa akong kasing-kasing, Kara. Busa ako ang magbuot kung kinsang akong pakaslan.
11: Sir Hans. Hello, nahilom mo lagi ka. Okay ra ka?
10: Mahal ko si Kara. Busaway makabuot kong siyang piliun ko. Pero, imo siyang gipatay.
11: Na, ni anam sa taining nga topic, uy. Change topic na lang ta, Sir Hans.
10: Ikaw man ang may abli ng maong topic.
11: Aries.
10: Naibaw ka ba? Nga to anong tami karun sa among honeymoon ni Kara?
11: Kabaw ko, sir, uy. Katawa na natin kagkapi, sir.
10: Lingkod!
11: Ngayon bito akong malingkod lang ko. Uhaw man, uy. Waka uhawa, Sir Hans.
10: Ako'y pakuhaon na magtubig.

0: Uy! Ala, marabag malipayon si Sir Kent o si Ma'am Claire. Nay, nag-inom man di ay ni sila.
1: Ayaw, sabag. Ginaharoon ako minom.
2: Matawag ako, nalipon ako.
1: Ayaw, mamaya agbuhi, Kent.
0: Na, naunsa na ning kayong tanga. Lahi na ginding mga babae karon. Uy, mauna may mamira o lalaki. Baya, kauna-unahon ba ini babayana, uy?
3: Ma?
0: Ay, kikikikik! Ay, sasad, uy!
3: Sorry, ma. Ano siya biglilik ni mo diha?
0: Ay, da. Ayaw nalang paglilik kay binggiton ka.
3: Uy, sila malagi na si Kent o Miga Claire.
0: Na, sila bitaw na ay nag-inom. Hala, hala, wa na. Hala, nisabak na. Hala, agoy.
1: Kaya kung mo pasabak
0: yung kento. Awan na! Pero nisabak na siya!
1: Diba?
0: Awa! Kauna-unahon!
3: Naunsa man na si Claire? Mura naman na siya iring gibidli.
0: Nawaan na makalihok ang laki kay mura na magnahubog na nakayo.
3: Da, pasagi na sila di hamaway. Tagko na bitaw na sila.
0: Uy! Mura magnasuko!
1: Katali na ko ni mo mo-surrender ka, Ruin. Ay, mo na niyo ka na.
4: Hindi na ko. Hubog na ko.
1: Di pa ka hubog, oy. Ikaw, mahubog? Hindi ko maso.
4: Oo na ko nakainom. Nataod na. Matog na ko.
1: Ayan na pa. Ubanis ako din eh po. Limit kayo tanawin ang syudad o tanawa overlooking.
4: Duka na ko.
1: Hoy! Ingon ana na di ay. Good night, Kent!
2: Bye.
3: Kana, mahubog pa, Kent. Okay. Niyan ang tubig.
5: Lingkod diha.
3: Sige. Mulingkod na sad ko. Unsa naman siya kung buhaton ron?
5: Nakakita ka ng aparador?
3: Oo, kakita kayo. Aparador man as mga sinina.
5: Sugod og mga adlawa. Ikaw na ang tagiyaan ng tanang mga sinina diha.
3: Tagan ko ni mog sinina, sir?
5: Bungol ka? Imo na ng tanang sinina diha. O gusto ko nga maunay imong isulob sugod og mga dawa.
3: Ingon bit ako nga magkuha kog akong isulob og ma. Hala. Kadagan ining sinina oy. Ako na ni tanan?
5: Oh. Kanang tanan. Hangtod sapatos. Kung anang yelo. Mora isulob ugma.
3: Ha? Yalo? Kini. Wow! Nindot siya nga dress.
5: Inigawas na ko ugmas buntag. Kinahanglan mauna na imo isulob.
3: Okay. Kang kinsa din yung mga sinina, sir?
5: Kang Kara.
3: Ha?
5: Nakaw na. Dadana ng sinina ni Kara.
3: Oh, sir. Ako lang unang isukod, sir, ha? Hala, no? Parehas ni magsukod slawas ni Ma'am Kara?
6: Oy! Nasa magka? Mula ka na nag-ilis ka man?
3: Dili, ma. Ako lang nang isukod.
6: Kakisam na sinina.
3: Sa pangasawa na ni Sir Hans nga namatay, ma.
0: Oy! Hubo-a!
3: Ano man, ma?
0: Ay, pangutahan na pa, mangka. Oy, hubo-a na! Dili maayo nga musulob kag sinina sa patay na!
3: Unsa?

0: Nga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxVit Kargado! Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampal laya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Biodrom Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Biodrom Herbal Capsule.
6: Aprobado o epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian, sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
5: Biodrom Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
5: Biodrom Herbal Capsule.
7: Dayanda, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
8: Naluhoy manggo ko ni Lolo Papa Ranch. Natukar na po lang yung hubak ko grayoma. Nitaas pag yan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D plus coffee mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D plus coffee mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
13: Bugas-bugas, ug katul-katul,
14: DTX 500 na.
13: DTX 500
14: aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
14: ug pag-ayo sa bugas-bugas
13: ug katul-katul.
14: DTX 500
15: mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
14: DTX 500
16: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
14: DTX 500!
15: Pumali sa mga butika.
17: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog. Smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate na likayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guapa ka. Stress Tabs.
18: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
20: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
21: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
22: Lady's Choice Ham Spread?
21: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
22: Patikim!
21: Mmm!
22: Wow!
21: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
22: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
23: Kalingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
26: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
27: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
28: Same nutrition, half the price.
27: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
29: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advanced na.
28: Same nutrition, half the price.
27: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced. Same nutrition, half

Lang sa mga lolo o mga lola sa Dakbayan sa Sugbo, qualified senior citizen, June 19 ang pag-release sa cash assistance alang sa qualified ng mga senior citizens sa Cebu City. Samtang PDRRMO nirekomendar sa cash alang una sa or cash lang unang ipadala nga tabang alang sa mga naigo sa linog dito sa General Santos City. Ang kapulisan sa syudad sa Sugbo niawhag sa mga Sugboanon nga magbantay sa lain-lain nga modo sa mga kriminal ay binakatong mangilad sa mga tindahan, mga establishments o kanugali makamatikod nga adunay mga daotag lihok ang mga biktimahon. Giyawhag nga itawag dayon sa pinakaduol nga police station. Ordinansahon alang sa safety o kaluwasan sa paabangan ng mga balay sa Dakbayan sa Mandawi ipaubos sa public hearing. Samtang nisaka pa agraganon sa mga nakalas o mga casualty sa linog dito sa Mindanao. Magkata mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa mga balita news updates. Ano karon nga Miyerkules, mga kasama, Hunyo, Jess, at 2026, kumusta inyong kahaponon karon? Mga naminaw nato diha sa Mindanao area nga lanog pa kayo ang DYHP, kumusta mo diha? Amping mo kanunay o pila ka importante ampo. Pagpakaligo rin raon ato mga brothers and sisters diha sa Mindanao. Labi na nga, karon naghapon ang kabalaka. Labi na sa padayon nga nasa natin ng mga aftershocks. Gumikan sa 7.8 magnitude nga linog. Naminaw karon silang mga radio 612 ngayong hapon o sa ato ang digital platform DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama, naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Standby sa atong DYHP answer to win promo ha, karong taon-taon ang atong swerteng mananaog mag-angkon og 200 pesos GCash. Labi na kung naka-follow o naka-like sa DYHP Arimen Cebu Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyo ka Facebook page mga kasama. O karon sa detalye na sa ato mga balita,

0: Samtang sa dugang pa nga balik tabang kasama si Cebu City Mayor Tomas Osmeña or Vice Mayor Tomas Osmeña kus ganon ni supak sa pag-hire sa Sinto Jess ka mga job worker alang sa Cebu City Ambulance Service. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kus ganong gisupak ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña pag-hire si Tito Jess ka job order worker alang sa Cebu City Ambulance Service. Alang kang Osmeña ang ambulansya sa kabarangayan may makatubag panahon sa emerhensya ug wala kinahanglana ang dugang personnel sa city government. Ang bisi mayor question sa resolusyon nga gilusod ni Konsehal Dave Dumulac atol sa nakabay nga session sa City Council nga alang sa maong katuyuan.
3: Why are we hiring additional personnel and spending 14 million pesos for this purpose, for ambulance? So I object to this and let them utilize the responders who are being paid by the city government in the

0: different barangays. There are approximately 10 responders per barangay getting an additional compensation from the city government of 5,000 pesos a month.
1: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, gipasabot hinon itumulak kadto sa Vice Mayor ang kamahinungdanon sa Cebu City Ambulance Service.
2: The Cebu City Ambulance Service is created to respond to all medical emergency needs of the Cebuanos. This is part of the disaster preparedness mitigation. And this is very vital component of our disaster preparedness mitigation and response. I'd just like to ask and beg to our Vice Mayor, please, we need the emergency medical responders.
1: Si Konsehal Dave Tumulak, apanwa makuminsyal sa Konsehal si Osmeña, hinundan niya kini ni resulta sa botasyon o mayoriya sa mga konsehal ang ipabor sa proposal ni Tumulak, hinundan niya kini na aprubahan. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sa goal nini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health gawa sa rose hip. Duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo, nationwide.
4: At oras sa 5:22 sa kahaponon, samtang mga kasama, ang katong petisyon sa Osaka High School teacher nga si John Barney Tayam nga to sa Supreme Court aron ideklarar nga balido ang quorums nga adunay 12 ka senador sa miaging sesyon sa Senado. Gibasura kini sa Supreme Court. Tungod ini wa gidayon sa Supreme Court ang pagdungog sa petisyon. O gibasura kini base sa kakulang sa legal nga basihan alang sa petitioner nga masangat o maduso ang kaso ngadto sa labawng hukmanan. At oras sa 5:23 sa kahaponon.

0: At oras alas 5.23 sa kahaponon. Ang PDRMO na rekomendar nga cash lang una ang ipadala nga tabang alang sa mga naigo sa linog sa General Santos City. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
1: VYHP Tatak RMN Report.
2: Subay sa nagpadayong aftershocks sa Ground Zero ug sa uban pang mga lokalidad sa Mindanao nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo ni adtong Lunes, girekomendar ni Dennis Pastor, pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO, nga sa pagkakaroon, mas maayo nga cash donations ang ihatag ug ipadala ngadto sa mga biktima nga magamit nila sa pagpalit og mga pagkaon ug ubang panginhanglanon. Kinigumikan sa mga donation drives ug mga grupo nga gustong mohatod ug hinabang sa apektadong lugar. Matod ni Pastor, sama sa nasidati sa linog sa Subo sa miaging tuig, dili paluwas nga mobiyahe sa lugar nga sunod-sunod pa ang aftershocks nga natala.
3: In terms of the safety for those who travel down dito, you do not recommend, donation.
4: I think we should pass by the EOC.
2: Si Dennis Pastor, ang pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO. Gipasalig hinuon niya nga andam nga mo-augment ang PDRMO sa mga personal ni ini o galing magkinahanglan og dugang tao sa Ground Zero. Pasiuna nang giaprobahan sa kagamhanan sa probinsya sa Subo ang maabot sa 10 milyonas ka pesos nga financial assistance alang kini sa General Santos City kinsa mitabang sab sa panahon nga miigo ang magnitude 6.9 nga linog sa Subo. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyo Man RV Velocity WHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras alas 5.26 sa kahapunan, mga kasama.
1: RMN DYHP Flash, Flash Report.
0: Ato ning kuhaon sa may flash report ining girespondihan karon nga alarma sa kapulisan. Radyo man Joseph Roskinghano on sa may latest kasaman JQ. Kasaman JQ?
5: Yes, salamat kasama Radyo Manaida, live and director dere sa may interim building no sa Unit 2 Carbon Public Market sa Dakbayan sa Subo kasama Radyo Manaida. Labo ni usa ka fitos no kun puyang na diskubrihan nakita dere sud sa Pansayan, sud sa CR no public toilet ni may kasama Radyo Manaida. Gikan ka sa may kanhi katong Freedom Park nga nimo kaong barracks kaning daan Calderon padung sa Bato Ermita. Unahan gamay sa barracks, mauni ang interim building niya Calderon Street ni Adrisod sa, kaya nakita nato sa video kasama ang Radyo Manila, mauni ang Pansayan, no? Mauni ang Pansayan, mauni ang comfort room, no? Sa female nga CR kasama ang Radyo Manila. Ni Adrisod, no? Ang Osaka Puya, kung pito, so pa na itong matino, pa na itong masuta, kung unsay gender ani, babae ba nilaki, sanglit, gipabot lang sa Carbon Police Station 5, ang mga sakop sa scene of the crime operation suko aron matino masuta kung unsay gender ani no babae ba ni lalaki unya pa sa to masayri ka sa Radyo Manaida kung unsa man ni no pilay panani paluigon 8 months pa ni 9 months pa ni 7 months pa ni kay wapay naka determine no wapay naka wapay naka kwal ka sa mga gitanaw ni sa investigator sa kapulisan sa Carbon nga gi-confirm lang nila nga doon na may report nga doon ay kuya bata nga nakita may lang gi-confirm result sa CR. Sa inisyato na kuha kasama Radyo Manila gi-solve sa trash can no ang maong kuya. Doon ay mga CCTV camera na rin ko. Ganito yung CCTV camera, no? Base makatabang ni kung kinsay
0: kasi ni Sod.
5: Ni Sod. Ni Sod rin, no? Nga aron ma hibaw-an kung kinsay babae naglabay ani, gibutang ba ni, gilabay ba ni, or diri ba ni makuha isod sa comfort room or unsa ba ni, no? Mapaniya itong kuhan. No, nanay mga duty investigator rin nag-sukit-sukit, no? Kung kinsay mga ni Sod, igawas rin sa maong comfort room kasama ka Radyo Manila, no? So, nagkaguliang garam rin ang mga manindahay. Okay, ang mga negosyante, gagawin negosyante sa mga tanon, lagot mo, isda, guban pang mga negosyante dahil sa carbon power market labot yung maong hitabo karon kasabag ang Radyo Unaida, no? Di pa nato mga kwan, nato ito na itong kamera din sa Tamusog ay na may police line. So, ang ipaabot na lang sa kapulisan kasama ang Radyo Unaida sa Carbon Police Station 5, mao ang soko, no? Aron nila ni mga siren at ilang matino kung unsay gingerani, babae ba ni lalaki, nga uh-huh. Pitos nga nakit Andre. So sa comfort room kasama ga.
0: So apasad matino kasama JQ no kon pila ni kabuan ang maong fetus or puya nga nakit anron diha.
5: Yes kasama ga Radyo Manila gani ang pulis sa makadetermine kon sa gender no. Samot na kung ilang ang panoy ko na ni. No, pila ba ni 9 months ba ni 8 months ba ni. No, so far niya initial to nako adunay ni sulti nako gani nga babae pero ato na i-double check. No kay matul pa sa taga Migaway dire o pa nila ma-determine no kung sa gender. Niya basta di masala masaya uh-huh. Sa sila kay bao kung unsay kuan unsay kuan ba panuigon sa maong puya kung bata ka sa mga
0: Jumaida. For clarification ka sa man JQ kaysa tay pangalan o kaysa nakakita sa maong puya sod sa maong public CR
5: wa pa na to mga sa mga Radyo Manila no may mga tanda diri kay na may gamay tindahan diri no lagi na mga boss alert boss. Kaliyota na ko tawag ko ng gwardya.
0: Mm-hmm. No? Okay.
5: Kaliyota na ito ng... Kaliyota kayo. Mupan taga Maydre. Mubil na taga Maydre. Parikoy, kaysa may nakita una, Parikoy. Kaysa may nakita una diyan sa mga kuya.
6: Atong pinanso sa Adan sa siya.
5: Ah, Adan sa siya. May nakita. Kaya tiglimpyo. Kaya tiglimpyo. Tiglimpyo, no? At kuhaan ka sa baga Radyo Maydre. Tiglimpyo sa CR. May una nakita, no? Sa maong puya, no? Dari sa may... Kuhaan mo ni? Unit 2 Carbon Public Market kay nagdugtong rami nagdikit rin 1, 2, 3 niya kaning interim building kasama ng Radyo Manila kabantay itong doon na gani barracks no nang gikan kasama ay USGR kaning dana gani sa doon sa USGR niya matubang ka sa barracks left side musog kaning Calderon Street ni kaning doon ay padong sa musog at Bato Ermita nya mao ni ang kuan ano mao ni ang build ano ang CR nila dapat na ni sa kuan pero so di sa kuan sa interim building nya dapat na ni sa karsada ng ilang CR pero musod pa ko musod kan ng CR na ay mga tindahan nya makita ra sa mga tindira dere og nininda dere ko kisay musod gawas sa CR no nya duram sa nagbantay dere sa CR kasama ang Radyo Manila na nagbantay na mao na nagbantay na sila ni Katarin do nay berna no musod ka sa CR kung CR ka nani Bernan ay namay nagbamisa din niya doon na sa'yo nagbantay ka sa mga Radyo Manila. So posible kini nagbantay rin ni ka ibaw ni ka bantay sa nagbantay wa ka bantay kung kinsa naglabay nagbutang sa kuya diri sud sa comfort room kasama ga Radyo Manila. So ato na ning sa taon no kay
0: so, pero posible in karon ginang adlaw gi bilin or gi abandon diya kasama JQ.
5: Yes, yes kasama ga Radyo Manila kay buntag wala pa man ni buntag udto. Ning hapon na diskubrehan kasama ga Radyo Manila. Kanya mo na kinsa ka ni inahan no na naglabay ano gibutang ba niya gilabay
0: Stilan.
5: Doon na ba nakuha kung asa ninyo doon na nakuha ang result sa CR posible gilabay niya gibutang niya sa trash can kasama ang Radyo Manila no sa basurahan ni taon gilabay ang mga puya kung pitos kasama ang Radyo Manila so doon na may CCTV camera basta makatabang niya sa investigasyon kung kinsa nagbutang niya naglabay niya mga puya result sa comfort room kasama ang Radyo Manila so ato na pabutuan kasama ang Radyo Manila no ang development niya kung o galing doon na himod ng investigasyon ng kapulisan sa Carbon Police Station kasama ga Radyo Manila. Mana ano ato gagi follow up labot ni Musa ka Vitos kung kuya nga nakitaan so sa comfort room dere sa interim building sa Unito Carbon Public Market sa Cebu City. Ako si Radyo Man Joseph Huesgano, mayong gabi tatak RMN.
1: RMN TYHP Flash Flash Report.
0: Nga nadungog ang report ni Radyo Man Joseph Hoskihano kasilan kisa may tatuway po angod nga inahan. o nagabilin ato nakabado din taon sa fetus. Wa pa hibaw e kung pila kabungan, no? Ang mao nga puya, nag-abandonar. Sud sa usaka public toilet. Diya sa interim carbon public market, diya sa unit 2. Palayon pa nga gi-ila sa kapulisan o gipangita pinagi sa mga available ng mga CCTV cameras, may makuha ng mga CCTV footages kung kisa may posibleng nga nisulod sa comfort room o nibili ni Antong usaka puya nga nisulod o plastic. Ato oras sa 5:34, kini nga portion dalit kanato sa DTX sa 500. Di ko naghambin ba mga sakit karong panahuna mag DTX sa 500 na matag adlaw. Di na kanit siya rantinikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw makatabang na magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sila 5:35 sa kahaponon, ang kakapulisan sa syudad sa Sugbo niawag sa mga Sugboanon na magbantay sa lain-lain nga modus karon sa mga kriminal, labila katong mangilad, mga tindahan, ang punteriya, mga establishments, ang target. Katong mga makamatikod nga dunay mga kaludahag lihok na muanha di as yung establishmento ang uban magpailang ang customer ang uban na daghan pa kay pasaring daghan pa kay istorya apan mangila di ero mabiktima gay pahimangnuan nga kuno galing dunay mga kaludahan hala i-report dayon sa pinakaduol nga kapulisan or police station. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: TYHP Tatak RMN Report.
7: May paibang no karon ang kapulisan sa sulat sa Sugbo sa bagong mudo sa mga kriminal din mo adto kini sa mga establishmento ug magpailang nga gisugo sila sa tagiya sa building aron kuhaon ang abang sa lambalay o kaha tindahan ug mahibaw-an na lang nga nabiktima na sila sa pagpangilan usa ka insidente ni tabo sa barangay Guadalupe sa miaging semana din usa ka lalaki ang biduol sa usa ka tindahan ug mipahibaw nga maningil siya sa abang siyang pwesto sulod sa duha ka buwan subay sa sugo sa tagiya sa building tungod kay misalig siya sa mga tao kay disente kini nga manamit gihatag sa biktima ang bayad sa abang nga mubalor sa 4,500 pesos nakapakita usab ni og logbook sa mga gipaningil nga renta sa tindahan ang suspitsado nga nagpamatuod nga legit ni nga gisugo sa tag-iya sa building apan dako na lang ang ihang katingala kaysa dihang gisuwayan niya og picture ang mga lalaki karit lang kini nga milakaw og gamidili pagsibat og dinhi na siya nagduda nga nailad na siya tungod ani gireport sa biktima ngadto sa Guadalupe Police Station ang maong insidente og nasuta sa imbestigasyon nga duna pay nga nabiktima sa suspitsado sa susama nga modus. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, mibutyag, nga mihimo na og lakang ang kapulisan nga barakpan ang mga suspek. Awhag lang niya sa mga Sugboanon nga kung dunay muduol og magpailang nga kolektor o kahamaningil sa abang sa balay, dilidain mo to o kinahanglan nga sutaon una kung wala ba siya ilara.
8: Oh, ang kano atong gihangyo, no, kung na may madawat ang mga establishment niya, no, palihog lang atong i-check ang ilahang authority nganong mo kanang sa ilahang mga kanang, modus ba no labing una tan-awon niya ang legalidad kung unsa may authority niya para pag ingonana ng mga modus o kay o galing duda sila sa ingonana ng mga sitwasyon mahimo silang anytime mo dangop lang sila ato sa mga nakalalain o labing duol na mga opisina or police station para sa ingonana namatay mga available na mga investigator na to para mapaimbisiga na to tarong.
7: Mausab ang tambang ni Cebu City Mayor Nestor Archibald sa mga Sugboanon nga dili dayon musaling ni bisan kinsa aron dili sila mabiktima sa mga kriminal. Mato sa mayor nga ang dakbayan sa Sugbo misaka na ang populasyon ug niabot ta kini ngadto sa 1.4 milyones ka mga tao. Tungod sa kadaghan na sa mga tao nagkalain-lain na lang ang mga modus sa mga kriminal nga angayan nga bantayan nga dili sila mabiktima.
9: Klase-klasing mga tao, klase-klasing mga modus operandi ang kaning mga tao nga muanha sa atong mga building or magnaa sa streets. Ayaw gid mo pagsalig. Okay? Now, kung maayo o grant, ayaw gid mo pagtuo nga siya, mauna siya ang tag-iya. Make sure nga kinanglan gani, kung naa sila yung mga ID, identification, o niya, kung naamoy reklamo, kung naamoy pagduda, tawaga ang pulis.
7: Si Mayor Mr. Archibald, misali ginoon ang mayor sa kapulisan sa Lakbe sa Sugbo sa anglit ni Ubusman ang street crime sa nang labay ng mga buwan tungod sa police visibility. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman, Arbo Samantini, YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras alas 5:37 sa Kapunon, mga kasama. Samtang sa lugang pang balita, si Defense Secretary Sunny Angara o Presidente BBM inspeksyon sa mga tunghaan sa General Santos City nga apektuhan sa magnitude 7.8 magnitude nga linog. Atong i-check latest update sa report ni Radyo Man, Remart Pugoy.
1: CYHP RMN Report.
10: Kininga balita, atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, giinspeksyon nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Department of Education kon DepEd Secretary Sunny Angara ang mga tunghaan sa General Santos City nga naapektuhan sa migong linog ni atong Lunes. Kauban usab ni PBBM ug Angara ang uban pang mga cabinet secretary nga sila si Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development kon DSWD Secretary Rex Gatchalian ug Special Assistant to the President Antonio Lagdamin Jr. Lakip sa nabisita sa presidente ug sa iyang mga kabinete ang Romana at Shalon Integrated School ug General Santos City National High School aron masusi ang kahimtang sa maong eskwelahan. Gikumusta sab ni PBBM ang kahimtang sa mga magtutudlo ug uban pa mga personnel sa mga apektadong tunghaan. Samtang gisugdan na sab karong adlaw sa DepEd ug DPWH ang ilang joint inspection sa mga school building ug uban pang mga pasilidad sa General Santos City ug mga kasikbit nga mga lugar nga naapektuhan sa maong kalamidad aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an ug kawanin niini. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN. Gantunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo kamong mo-contact sa 4161655 uba kaha sa 09 17 318 1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors ug 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Kato mga nakasnati respiratory problem, kato nakasnati sa weak kayo resistensya, Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Girekomendar sa mga medical doctors ug nimanang padayon sa libreng medical check-up, libreng medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 clinics. Osminia Boulevard, Cebu City, Cebu Gospel Church, tupad ana ha. Nadi ang Life Extension Vitamin D3 clinic samtang sa Barangay Kansaga ADM Building, nadiya ang Life Extension D3 no sa Konsolasyon. Lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon ang libreng check-up. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:41 na, uy, ano yung nata sa DYHP Answer to Win promo di ay karong hapuna na yung mga nag-atang nato karong hapuna sa atong pangutana. Apan siguraduha una ha nga naka-like o naka-follow, unya inyong gishare atong live program karon sa DYHP News Updates ang atong pangutana sa yun rakaayo. Asa man dapitan ni bisita. Ito sa Mindanao, sila si Education Secretary Sunny Angara o Presidente Bongbong Marcos. Karong adlaw, karong mag-inspeksyon to no, sa mga eskwelahan o uban pa ng mga establishmento or structure. Asa man to dapit, asa to nga syudad nga usa sa mga naigoin tao no, sa 7.8 magnitude nga linog. Tubag na ha, sa ato ang pangutana karong hapuna, pilagi sa pag-comment sa inyong tubag, itype lang sa atong live program karon. Comment box sa atong live program karon sa DYHP News Updates. Type ang inyong tubag kung asa man to nga city. Nung nibisita si Education Secretary Sunny Angara o Presidente BBM, karong adlaw aron pag-inspeksyon sa mga classroom, sa guban pa, ng mga school buildings dito sa maong area, mga kasama. Ang inyong tubag, nagpaabot og 200 pesos nga premyo kuno galing na sunod ato mga mechanics og natubag sad ang ato ang pangutana karong hapuna sa DYHP News Updates. Ubag na ha. Ato pangutana asa man tong city dito sa Mindanao. May bisita si Presidente BBM o si Education Secretary Sunny Angara. At oras sa 5:43 sa kahaponon, samtang ordinansahon alang sa safety o kaluwasan sa paabangan sa mga balay di asa dakbayan sa Mandawi, ipaubos sa public hearing. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
1: DYHP Tatak RMN Report.
11: Ipaigayon ang mga daw ang public hearing alang sa ordinansahon para paligunon pa ang safety o ang pagsiguro sa kaluwasan alang sa mga paabangan ng mga balay diha sa Dakbayan sa Mandawi. Gidapit na mutambog sa public hearing ang mga nagpaabag o kwarto, mga boarding house, apartment, ingon man ang lodging house sa maong syudad. Gisugyot mo sa proposed ordinance mo ang pagbutang o labing menos o saka fire extinguisher, ingon man ang pagparehestro sa tanang informal residential rentals o ang pagsilot sa mga dili mutuman sa ordinansa. Tuyo sa pagpatawag o public hearing mo ang pagpaminaw sa opinion sa mga stakeholders o posibleng maggamit kini alang sa mas pagpalambo pa sa ordinansa. Ang public hearing himuon sa session hall sa Mandawi City Hall. Kasama mo sa Rakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
0: At oras sa 5:44 sa kahaponan, mga kasama. Sama istorya tagtinuod, inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news, dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes, yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. At ona sa 5:45, dugo pa mabalikta mga kasama, DYHP Sumbonganan update human sa mga pahinumdom.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
0: Mami, makahilumdom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mag-ilim sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, dito ako believe.
6: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasima na nga ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
12: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay naay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay! TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
13: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatipos akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
3: TTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
11: Mga kasama, pabagubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naana na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya. Og pwede tayong makatakot sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus 40. Mag-NewZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: Oras sa DYHP, 6 minuto sa dipabagala 6 ang kagabion. Arita sa mga balita ka nahipo sa toong CNU.com interns mga kasama, mga empleyado sa usa ka fast food chain dito sa Mindanao, gihatabang o ginabang. Natagag ginabang sa DSWD. Kasama mo sa balita CNU.com intern Trisha May Quizon.
3: DYHP Tatak RMN Report.
17: Gihatagan og family food packs sa DSWD Field Office Sook Sergeant ang 98 ka mga empleyado sa usa ka fast food chain sa Mindanao isip kabahin sa pagresponde sa gobyerno aron pagsiguro ang adunay sa limang pagkaon nga madala alang sa ilang mga pamilya taliwa sa maigo nga trahedya sa ilang lugar. Dakong hagit og pagsuway ang giatubang karon sa mga trabahante human hugdo ang edipisyo nga ilang gitrabuhoan tungod sa 7.8 magnitude nga linog. Ang temporaryong pagsira sa mga establisimento nakaapekto dili lang sa ilang trabahoan kundi lilakip na ilang panginabuhian matag adlaw. Ni paniguro ang DSWD nga magpadayon ang ilang paghatag og suporta sa mga nawad-an sa mga panimalay tungod sa linog, lakip na ang mga trabahante nga nawad-an og trabaho tungod sa maigo nga kalamidad. Kasama mo sa balita, Trisha May Quizon, CNU.com intern, DYHP Tatak, RMN.
11: Atong oras, alas 5:55 sa kahaponon, samtang LTO 7 ng hatag og breath analyzer sa Cebu City. Kasama mo sa balita sa CNU.com intern Ereka Premaso.
3: DYHP Tatak RMN Report.
17: Formal nang gitunol sa LTO 7 ang mga breath analyzer ngadto sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa tinguha nga mapalig-on pa ang pagpatuman sa traffic rules ug mga balaod ilabi na ang pagbatok sa mga magmaneho nga nakainom ubos sa Republic Act 10586. Personal nga gidawat ni Cebu City Mayor Nestor Archival uban ang pangu sa Cebu City Transportation Office kun CCTO nga si Raquel Arce ang mga ikipugikan sa LTO 7 uban usab sa pagpangu ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan ubanan pa og demo bahin sa saktong paggamit sa mga ekipo subay sa traffic enforcement. Pinaagi sa maong kahimanan dali ra mailhan ang mga driver nga nakainom, paghipos og saktong ebidensya ug makatabang sa pagpugong sa mga aksidente sa kadalanan. Kini nga lakang kabahin sa tinguha sa syudad nga mugamit og modernong teknolohiya alang sa pagpalig-on pa sa mga balaod sa trapiko ug mamahimong mas luwas ang dakbayan. Kasama mo sa balita, Erica Premacio, CNUCOM intern, DYHP, Tatak RMN.
11: At oras sa 5:56 na sa kahapunan magkasama 2026 Regional Science and Technology Week sa DOST sa Ulugon sa buwan sa Hulyo. Kasama mo sa balita si NUCOM intern Abetha Jane Hincono.
14: DYHP Tatak RMN Report.
18: Isilebrara sa Department of Science and Technology kon DOST Region 7 ang 2026 Regional Science and Technology Week kon RSCW for Central Visayas sa buwan sa Hulyo. Niimbitar ang DOST Region 7 sa mga local content creators og mga vlogger nga nakabase sa Central Visayas nga magkulab og mo-cover sa maong dakong kalihukan diin nagkadayang activity, lecture og interactive session ang himuon. Gitakda sa Hulyo 13 ngadto sa Hulyo 15 ang ipahigayon nga selebrasyon. Ang RSCW for Central Visayas usa sa labing dakong selebrasyon kabahin sa siyensya, teknolohiya, innovation, culture, community technology og STEM education. Kasama mo sa balita, Abetha Jean Hincono, CNUCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
11: At oras 2 minutos sa di pagpagilasays ang kagabion mga kasama samtang kapin sa 500 kamatinunan sa Sinsin Elementary School na kaduwat o hinabanggikan sa RMN, DYHP o sa IFM sa Uplan Balik Eskwela program. Kasama mo sa balita, CNUCOM intern, Sheena.

0: Gina Alferez.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Nakadawat og tabang ang 531 ka mga tinun-an sa Sinsin Elementary School sa Barangay Sinsin, Cebu City, pinaagi sa Uplan Balik Eskwela, nga gipanguluhan sa DYHP RMN Cebu og 93.9 IFM Cebu karong adlawa. Gikaabag usab sa atong sibyaanan ang nagkadaiyang volunteers og brand partners sa pagpahigayon sa maong inisyatiba. Nakadawat ang mga tinun-an og school kit, bag, bath soap, alcohol, baunanan og uban pang kahimanan pang eskwela. Nakigtambayayong sa RMN Cebu ang IPI, Plemex, Dunkin, Virginia Incorporated, Pugad Lawin Cebu Chapter, Team Saag, Sniper Cyan Blue 155, Ubex Street, Photographers Club of Cebu Incorporation, LFP Transport, Creative Studio 87 Photography, Agrico-op PH, Mega Review and Tutorial Center, George Ann's Barbecue, Don Simon, og Unique Toothpaste. Ni pakita og nihatag usab sa ilang suporta ang Nuwatay og hugpong sa mga berbero sa Sugbo pinaagi sa paghatag og libreng serbisyo sa hilot og tupi ngadto sa mga benepisyaryo. Sa laing bahin, nakadawat usab ang mga magtutudlo og gift bag gikan sa IPI isip pasalamat sa ilang sakripisyo subay sa pagbalik sa klase karong semanaha. Kasama mo sa balita, Gina May Alferez, CNU.com intern DYHP. Tata, RMN.
0: At wala sa 5:59 na, makasama rin kayo, nagsalamat sa naglangkob sa ato ang Uplan Balik Eskwela program nga gipahigayon kagani ng buntag dito sa Sinsin Elementary School. Pinamunguluhan na itong station manager sa IFM, Idol Boyki, o mga kauban ng Idol, mga DJ sa IFM, yung mga itong personnel din sa DYHP RMN Cebu. Lain-lain lang na ito ang mga programa agigtabang gihapon sa itong mga kaigsuunan dili sa Cebu, labi na sa mga ginikanan, ginagmay nga tabang pagminos-minos sa mga gastuhan, labi na kay balik eskwela na usab. Samtang dito sa Mindanao mga kasama ang DYHP o ang IFM, padayon na usab nga nanuktok sa inyo mga kasing-kasing alang sa dugang tabang. Sa atong gilusad nga Uplan Tabang sa DYHP o IFM alang sa atong makaigsuunang biktima sa linog dito sa Mindanao. As of karong adlaw, gikan sa atong pagpanawagan, paglusad sa mga panawagan kagahapong adlaw mga kasama o hangtod karon sa atong padayon nga pagpahigayon nining Uplan Tabang alang sa Mindanao, tawag sa pagpaambit o paghiusa. Malipayon mi nga mupahibaw di kaninyo sa DYHP o IFM, mga idol, mga listeners, mga viewers sa DYHP o IFM, gumikan kay sa ato ang tampo-tampo. Maginagmay man o sa mga kantidad nga kayang-kaya kaayo sa ato mga bulsa o sa atong kasing-kasing. Usay, makaingon kita nga, Lord, ang imuhang grasya nga nagdagayday sa matag pamilya nga nagpaminaw sa DYHP o IFM, dalay gun kaayo. Gumikan kay man kita personal nga nahimamat ning ato ang mga donors, ato mga listeners ug viewers, apan pinaagi sa tong CBA sa radio ang inyong pagsalig ug ang inyong takos nga paghuna-huna sa gidangatan sa ato mga kaigsuunan sa Mindanao nga biktima sa linog. Usa ka makadaig nga buhat gumikan kay Palanggali, 24 oras, karong adlawa, ang ato ang nadawat nga donation, gikan sa GCash o gikan sa cash donations nga gihatod, diri sa ato ang sibiyaanan mga kasama. Agi pag-update kaninyo din ha, so far as of alas 5 kaganina nga hapon ni. No nya nadugang-dugangan pa mi ginagmay karon ang ato ang donations kay mag-alasize naman ta sa kagabihion. So GCash donations and cash donations overall ni total na kita karon og 549,064 pesos and 73 centavos. 549,000 ka pesos, 64 o 73 centavos, 594,064 pesos and 73 centavos. Tiaw mo na, halos na 600,000 pesos sa ikaduhang adlaw karon sa ato ang paglusad sa Uplan Tabang mga kasama. O kita sad ko no, sa mga pasalamat sa ato mga sister station dito sa Mindanao, labi na sa General Santos City, nga gishare kining ato ang post update sa ato ang donation no sa Uplan Tabang. Ang atong station manager dito sa RMN, Jensan, si Ma'am Ina Daven, Sa iyang message, ningon good nito ang siyang post sab nga makatandog ang mga efforts sa mga sugbuanon o sa tanan ng mga naminaw, listeners and viewers sa DYHP, gumikan kay ako kay ni Ikatabang no, sa ato ang mga biktima sa linog dito sa Mindanao area, mga kasama dito sa Jensan, dako sad kayo ang Danius. Sa moong katalagman, mga kasama mo nang ang ato ang efforts, ang tanang tinguha nga atong nausa, pinagi sa atong pagpanawagan, kaayo bililong no, dako kay butang sa atong mga kaigsuunan karon sa Mindanao nga sayod ta karong panahuna, karong mga gutlua, karong mga orasa na ang kabalaka na ang ilahang kahingawa sa ilang sitwasyon nga daghan ang wala sa ilang pinoyanan karon gumikan ka nagpadayon pang aftershocks. Munang ato mahinumduman no, ang nahitabo in town sa Northern Cebu para hisgot lang ni ato miaging tuig o ang ilahang nga mas kusog pa. Baka ingon makapanglingo-lingo o gita and managiingon nga ang mga panghitabo, ang mga sitwasyon nga nahiaguma nato. Doon ay mga rason ang tanan o maka-reflect lang punta o padayon nga mapaligon no, magpakaligon sa ato mga pag-ampo ingon man sa atong panaghiusa no, sa pamilya, sa ato mga paryente, sa ato mga silingan, because life is not certain. Di kita makikahibaw sa mga oras, sa mga gutlo, sa mga adlaw no, nga usay atong dangatan ug unsay mahitabo mao nang bisan man sa atong kapobrehon, bisan man sa atong limitasyon matag usa, apan kuno galing bugos atong kasing sa kasing-kasing sa pagtabang ug pag manggihatagon. Nagigihapoy bili o nagigihapoy dakong kahulugan ang atong pagpakabuhi diri sa kalibutan. Munang kami padayon nga na nuktok ang DYHP o GAY-FM sa inyong mga tabang mga kasama ang atong ikadugang. No, kaning tanan na itong natigom as of today, madugang-dugangan pa pinagi sa inyong tabang. Diha pwede ninyong ihulog sa atong ang GCash number 0991-207-9880. Kung ugaling natay mga listeners and viewers diha or mga nagpaminaw karon nga maglisod og send no kay basin og mabisi na, pwede sa dinyo nga i-send sa lain pa dyan GCash number na to. Pwede sa ka Idol Tweety, ka Elika Jane at Joy Hanaban. Elika Joy Hanaban 0927-648-2390. At balikon ha, kang kasamang Idol Elika Joy Hanaban, Idol Tweety ni nga number 0927-648-2390. Kung galing usab, pwede sa dinyo ma-send sa dahil pang GCash number under Caroline Rillian. No, kaning mga numbers nga ako itong i-provide karon, mga nga ito mga alternate nga mga numbers, alternative numbers nga, pwede ninyong kapadalaan sa inyong hantabang. No, 0993-590-8029. Pwede ninyong nga mapa-abot, ma-transfer, o baka ma-send ang inyong cash donations or GCash. GCash numbers, ani ha, 0993-590-8029. Under Caroline Rillian, akakasamang Ken Galenea. Ang real name, diya sa GCash, 0993-590-8029. Or kang kasamang Idol Tweety, Elika Joy Hanaban, 0927-648-2390. Pwede saan ka kasama Remart Pugoy, 0916-525-5663, mga kasama. Napag-i-provide nga GoTime account si kasama Marisa Badies sa mga nagsunod karon o niya nagtanaw karon sa atong Facebook Live, sa atong screen karon o niya gipin post po din nato sa atong page mo yung nag-unay yun nga post nato. Pwede ninyo iscan dayon o kaning QR code. Aron direct dayon ang inyong pagpadangat sa inyong tabang. O kuno galing InstaPay, pinagi sa BPI account ni kasamang Jane Christine Galliardo, kakasamang Jane, i-scan lang po ni ato ang QR code karon nga gi-provide. Diya sa ato ang Facebook page, sa pin post, tanawa ninyo din ha. O baka kaning ato ang screen karon or sa mga numbers nga atong gi-provide, baka sa ma-review ninyo ang mga numbers, account numbers nga pwede ninyong kapadalhan sa inyong tabang. Kausa pa, sangan sa station manager sa DYHP, Attorney Rufil Banyok, sa IFM Idol Boyki, sa atong mga naglangkob diri sa DYHP News, sa Public Affairs Department, Technical Department, Sales and Marketing Department, sa Research Department, Drama Production Center. Kami diri sa DYHP, padayon nagkaiusa ingaman sa IFM sa ato mga tinguha nga makatabang ta, no, sa ato mga kaigsoonan nga biktima sa linog dito sa Mindanao. Makaingon gita sa mga nasinati na itong sunod-sunod in town nga mga kalamidad diri sa Cebu. Makaingon gita di gyud lalim. Kami bitaw nga nagtan-aw diri sa mga footages, sa mga images, labi na nga masagap din nato ang mga balita. Makaingon gita sus. Lord, kanunay nga giyahan o kanunay tayong hatagan o kaligun o labaw sa tanan sa mga ayong panglawas. O sa may mga nasinati nato nga kalamidad, mga pagsuway sa tagatagsang nga kinabuhi naot nga kining tanan atong malampasan. O hatagan tagkadasig nga kanunay magpakabuhi o sa may mga pagsuway na anato matag-adlaw. O mo na rason nga sa kalisdanan karon bisan sa kapuburihon apan inutog gihapon kaayo nga makatabang ta sa ginagmay mga pamaagi. Kuno galing walk-in donation na inyong ipadangat karong hapuna o karong gabi una og maabaka o sunod ugma samtang wa pa rin nato ma-turn over ang maong kandidad, pwede ra kayo no sa atoang broadcast center sa DYHP and IFM diri sa Capital Central Hotel, Iscariot Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Pwede niyo itunol ang inyong donation at po na nga i-record. Kung galing ang uban, magpahimo sad sa mga acknowledgement. Mahimo sa daan, alabi na kung galing mga companies nga magkinalag acknowledgement, pwede sa tanga mo pa mahimo. Aron accounted for ang inyong pag-donate diri. At the same time, kami sa diri na po'y guide. Ato balikon as of alas 5 kaganina ang ato ang donation sa moabot na og 500 kapin sa 500,000 pesos, no, sukad sa atong pagpanawagan kagahapon sa paglusad nato kasamang Nestor. Imagine karong adlawa na natay 549,064 pesos and 73 centavos. O sa kaadlaw karong ikaduhang adlaw nato nga paglusad, o kining tanan nahimong mas kusgan nga tabang, o kining tanan nagdemonstrate sa tanang tabang gikan sa gamay ngadto sa pinakadako nga amount. Apan ang meaning ni ana mao nga o naghiusa o labaw sa tanan ang gugma mga kasama.

0: Makausap daghan kayong salamat, salamat, salamat kay ninyong tanan, mga kasamag, mga idol. Atong oras sa lasay, sa 11 na sa kagabihon, sa di pa ko malimot, una, no, atong pagpasalamat una sa atong ang DYHP sumbonganan segment nga taliwa sa kahagipod sa atong oras, sa atong mga balita, sa atong mga news updates. Apan sa gayon, nga doon na tayo mga panawagan or sa atong DYHP sumbonganan portion kagahapon sa atong natabangan alang sa pagpakemo sa ilahang igsuon katong taga Busay panamungahan Cebu nga si Johnny Tanghian naka turn over ta kagahapon og 4,000 pesos kato sa igsuon nga may nanawagan diri sa ato ang sibyaanan. Daghan kayong salamat ang igsuon ini nga ato ang turn overan kagahapon di ay pahabubo nga pasalamat alang kaninyong tanan alang kanatong tanan nga nipaambit sa grasya nga taliwa sa mga kalisdanan karon pa nagigapon sila na dawat gikan ninyo pinaagi diri sa DYHP at ani nga paminawon.
1: Dako na kayo nagtabang na mo. Maraming salamat sa mga nitabang ani para sa akong manghod. Dako na kayo nagtabang na mo. Dagang kayong salamat sa mga naghatag ani. Maraming salamat sa mga
0: mga kasama niyong inadungog ang pagpasalamat sa igsoon ni Johnny Tanghian sa Busay Pinamungahan Cebu sa ilahang nadawat nga tabang 4,000 pesos ikan ninyo mga sukinti paminaw. Pinagi sa itong program sa DYHP Sumbonganan mo na muingon mauplan tabang man, mauplan balik eskwela man. O guban pa nga mga gitabangan na ito matag-adlaw ang kadaghanan ini, diligay na ito mga on-air na lang apan ang pinaka-importante, labi na kuno galing madungog sa kahanginan mo. Ito ang nahatagan po ng highlight apan ang usapod sa pinakalapat nga serbisyo sa DYHP mao ang ato ang complaint and the legal action diri sa DYHP no kauban nato sa atong ang kaubanan sa News and Public Affairs Department Rajuman RB Veloso Rajuman Benji Tanghian Attorney Buen Alguno Attorney Rufil Fernandez Banyok mga kasama itinabangay sa diri para sa pagpanerbisyo sa atong mga bisita nga mudangop diri sa DYHP sa matag adlaw nga tanan.

Ano yun natin sa DYHP Answer to Win promo? Pahalipay na sab ni, no? Alas ato nga mga kasama nga nakatubag sa ato ang pangutana karon o naka-follow sa ato mechanics sa atong pangutana karon. Asa man dapita, asa man to nga sunod dito sa Mindanao nga bisita si Education Secretary Sunny Angara o si Presidente BBM karong adlawa ang tubag sa atong pangutana General Santos City. Congratulations, naka-like og follow sa DYHP RMNC Facebook page. Ingon man naka-like og naka-follow usab Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook kay nadun ay blue check mark og ni-share sa atong live program karong hapon. Dengan kaayong salamat sa pagpaminaw sa DYHP. Congratulations. 200 pesos Jovelyn Abendan Porano. Ma'am Jovelyn Abendan Porano, i-message lang ang imuhang kompletong pangalan o ingon man ang imuhang GCash number, mga kasama, o ganing ato ang winner karon para mapadalhan sa ato ang premyo niya. Og mapuhuna, no, kay dili na maroon office hours. Ato oras sa size 14 na diya unay masalubong pahibaw, gipahibalo ang kamatayon ni Nicomedes Buntilaw Bihag, ang yang haya na karon sa Katibe.

0: Kaya pa pahibalo sa mga kasama ang kamatayon na ni MC Adam Neni David. Mga pariente ni MC Adam Neni David or David ang namatay ni atong June 3, Miyerkules sa gabi sa edad nga 72 years old. Yang haya na karon sa Ramos Chapel dool sa Barangay Ramos. Kung ilubong karong Hunyo 12 adlong Biyernes ang Misa Requiem sa Santo Rosario Parish alas 2:30 sa kahaponon isunod ng panglubong sa Carreta Public Cemetery. Nagpahibaw ani ang nanawagan Myrna David asawa sa namatay pinaagi ni kasamang Nimble James Quinones sa ato ang technical department ng mga pahasubo. At oras sila size, this is size na sa kahapunan mga kasama karong panahon na importante kang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sa masa dengue. Mao nga, ano yan ha? EXL All-in-One Skincare Oil o baran og tabang at abatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dilang kiniba sa skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property. Tabang ang protection sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini magkasiguro ka luwas, epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil sa itong pagpanghaplas mga kasama. Dubling purpose na ha. Magkahaplas pa ka sa nindot kaing haplas at the same time makapanalipod kontra dengue kontra sa mga lapaak sa lamok. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong pagpangape mga kasama atong piliyon ng kape nga healthy kape nga balanse kaayo ang lasaw kape nga affordable nga naghatag ka na itong energy. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang mga ingredients nga naanini mga sangkap nga naanini native purple cord, arabica, ginseng, ginger, turmeric, nadoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Igo na nga makatagamtam ka sa kalami. At the same time, imo matagamtaman ang alibyo ug mayong panglawas. Labi na sa imuhang immune function, brain health, blood sugar control. EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit na sa butika duol ka ninyo. Ma-order sab ha? Sa TikTok, Shopee, Instagram, Lazada. Order na. Add to cart na yan. EXL Coffee Mix 17-in-1. Kunya mayong kagaminaw sab na to ni... Ahang ato sa Borja family, Lloyd Borja, Tata Joseph Borja, og sa akong mga ginikanan, Paulino Paling Borja, Prensi Borja, diya sa Muabog, Pilar Camotes from Jess Borja. Salamat kayo, larunan kita diya sa Camotes, mayong pagpaminaw ninyo din ha. Unya, nagpaminaw usab, ha, maing hapon, nimo diha, Oselito Bintoy. Maing hapon, pakigreet lang ko, always na minaw, Bintoy family diya sa... Adungguan Basak, Mandawi City, from Michael Bintoy, kasamang Aida, salamat sa pagbasa, way sa pangyay. Sa tanang nga manaka-view na to karon sa Facebook page o Facebook live program, naminaw sa ilang mga radio, dahil kayong salamat, kaniyong tanan sa iyong padayon, way puas nga pagpaminaw diri sa DYHP. Kasamang Aida, watching from Manila, pa-shoutout ko sa Barangay Plaridil, Libho, sa Dinagat Island, at kusog dito diha, Sir Janjan Hagimit. Nya Wilson Manatol watching from Atabay, Hilongos, Leyte. Ang gabi niyo din ha. Jimboy Arsola Cam sa General. Okay, ang mga nito bagka ganina. Ana sa Piquera. Ang gabi ka sa mga Aida from San Carlos City, Negros. Salamat kayo ninyo diya always nga nagpaminaw. At siya Boyles, pakigreet na ni Eri Boyles og Vanessa Peralta, Buslon, Amariva, Nicolette Boyles, Ola Boyles og Minik Boyles sa Ubay, Bohol. Mary Jane Pinesa, maing hapon, sa Kalunasan, Kalapi, Bohol, Ople Family, yes, maing hapon ninyong tanan. At partner sa Master Control, kasama Mr. Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampos, salamat siyang pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1.

0: ay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Masuwi na ni Kuya Bulan.
0: Oh, sige! Panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pamilya mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bata, na ko'y hatag ni mo.
1: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
2: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, agba!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga nag-uluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Dun pipi tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Nawan ana makaugana sa kama?
2: Masinug!
1: May diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: ug di sugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga epektibo!
1: Batok sa sakit nga diabetes!
2: DTX 500!
1: Sa mga butika!
2: DTX 500!
1: Ang tubag!
2: Kontra sa sakit nga diabetes!
1: DTX 500!
2: Epektibo!
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
2: DTX 500!
1: Imo sa di sugared sugar cane extract,
2: ug anti-diabetic properties,
1: gigan sa palaya!
2: DTX 500!
1: Garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto,
2: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako dai sen, Yesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
5: Wala pa kanino mo po yung herbal capsule mo? Ito na higit pa matinig.
4: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
5: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Ito may kumusama yung higit pa matinig na rin.
4: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Wala nga, kinalan ko mo yung nom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.

0: ano'y sa mga tao ni Kuya Nick Pipito o Dudong GR Pipito. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, mga yun na. Natural, mga yun na. Normal naman yun na diha sa Toledo. Nya, sa ato ang Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Kat, Mer Araw, sa tanan po nato mga kaigsunan o sa opisina ni Kunsyal Francis Espares o ni Kunsyal Lester Daan o ni Kunsyal Ferdi Rabaya, Kunsyal Joel Garganira, mga suod mga yun na to at tulingan lang. Kunsyal Danny Caballero at ang mga amigo po ni mga kunsyal nga ang ilahang opisina ang ipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Nahala mga bata mga kasama andi agina sa akong aso'y sumpay sa kong aso ninyo ni Simunaon ng Adolwad Kikit Butiki.
1: Dili na kuno siya amiguhon.
2: Anyang, kisa may ganahang papil niya. Ya, mag-away man na siya dito. Ya, mag-ipagtukbo ng mga bata ngayong kadua. Ya, isukmag pa kuno niya sa si Chuke. Nanukmag man kuno ng taana. Nanumbong mga bata pag-agi na ko dito. Kaya, naghilak man dito sa si Chuke.
1: Ay, maudi ay! Oo. O, sana? O, walay noong kay amigo, kay nangaway man day ka dito.
3: Alang, ang ami, hindi mo sila nga, out na ko nuko kay dakpan ako, wapayo.
2: O niya, ibutang na to nga tinuod nga wa. Kinanglan bagot nga mangaway ka. Manukmod ka. Manukmag ka. Wati ka tudluing magminal dito, Kikit.
1: Mauna diha, wanay ganahang mga amigo ni mo. Basta gani ingon anak Kikit, wag yung ganahang mo amigo ni mo anak.
0: Sa dili pa kong padayon mga bata, painumdum sa ta.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Capsule, ilugwa ang dako na pato.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Ach! Ilong Ranger?
14: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
13: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
13: Sipon dayon?
14: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocept C+ 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocept C+ 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
20: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
21: In 5 meters, turn direct.
22: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: soy, cariño.
1: Gikan karon, dili na ka muadto sa layo. Di na ka pwedeng makigduwa. Ha? Di na ka mapalayo. Anha lang ka diha kung musuroy ka, di na ka stick jang dong, special foods, ha? Anha na ka. Oh, oh baka ha, anhir ka din ni sa ato, ha? Nakasabot ka ba?
2: Pero pa.
1: Wala'y pero-pero, Kikit. Ako'y matuman o dili ikaw. Nakasabot! Nakasabot!

0: Kiki, dili mo lang kaw, ha? Na, mabunalay di ka papanin mo kung mo ikiya sa sad ka.
1: Ay, lagi! Alin ako?
2: Miming! Miming!
1: Alin, kita na lang, friends. O, naman ko, friends. Di naman sila na ako.
2: Miming!
1: Dugi! Hi, Dugi! Alin, dahari na! Dua to! Kita na lang, friends. Hoy! Asa man mo? Asa man mo? Oh, hello? Dili sila mo doon ako. Nilakaw sila. Ni? Makigduha muntan na sila na ako. Hasta animals, di na sila na ako. Nga naman. Nga na dilima mo lang ako. Nga naman. Mga bati mo. Di mo ganaan, makikabi ko na ako. Ang bundo. Lako din sa bundo. Ikaw, bundo. Namang kay namuyo dihani mo. Yun sila, nakakulong namuyo dihani mo. Bikunubi, asa man? Pakita ako kay kita na life friends. Oh, paman lagi mo gawas lagi. Dili lagi mo tinuod lagi. Ah, gubunta mo. Gubun ko ng bundo. Puslan man na. Wala ko'y friends.

0: Paminaw!
1: Masuko. Ako ay nabalakan ni mo, uy, kikit.
2: Yung tara manggun na gun, nga bundo. Huwag mo ko ilagpuyo na ragun. Huwag may mga duwindi nga pakita na ko, bi. Yung bitaw ko, kung tinood na, pakita sila, huwag man.
3: Huwag na gini ba tao, madito gin, ang bagiro gin, inaptanan. Gusto di kang magpakita, miya? Bi, magpakita ko ni mo, bi.
0: Ayaw! Dili pa panahon!
3: Nasa kagumi, kapoy ni mo.
1: Bibi, mga diwindi. Kuna amang gani mo karon din hino. Pasaluan intaw ninyo ang akong anak sa iyang gibuhat. Wa intawon siya kalibutan sa iyang gibuhat. Nasayod og mituo ko nga tinuod mo nga anaa mo diha magpuyo. Ani amo luhod ko sa inyong atubangan. Pasaluan intaw nga akong anak. Ayaw intawon siya si Luti.
4: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin!

0: Matang inyo ang mga bata, ha? Ang sumpay sa kung aso ninyo ni Simanao ng kariguluhan. Kikit, butiki, dili lang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinita na dalit ka na to sa Aramen Drama!
1: Ito ni Tatay Mutuman, ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilagda ang Pilipinas ug Brunei ug deal aron mapalambo pa ang startups ug innovation companies dinhi sa nasod. Pinagi sa usa ka Memorandum of Understanding makigilayo ng mga firms sa Brunei bahin sa Publicity, Joint Promotion, Sharing Market, og Investment Insights, og Project-Based Initiatives din sa nasod, sama sa Innovation Tours, Market Entry Programs, og Knowledge Sharing Platforms. Among kasabutan, nag-formalize kini sa Osaka Cross-Border Partnership aron suportahan ang kalambuan sa startups og innovation ecosystem sa Brunei og Pilipinas. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater og tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo og natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer og panakit sa ulo gikan sa kuwang og tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, og Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, o diyan sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagkari!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naano'y tinigong lab?
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani nga gihimuan og drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduen Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
5: Ang nailan imong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.

0: unsa ba ang mga gipanulti ni mo diha? Tungod lang kay wa ko makatawag ni mo dayon. Masuko na ka?
1: I-update ko. Gusto ko mahibaw kung nag-unsa na ka diha. Ayaw huwag na nga magsimpok nga akong oh.
0: Where's siya? Babe, please. Ayaw nagkasuko.
1: Kung dili ka gusto masuko ko, sundang akong gusto.
0: Olige, olige. Ayaw ka bala ka. So good ka ron. Maningkamot ko nga maka-update na gikunin mo.

0: Mau dini akong trabahoan. Kadagko sa mga machines din namin. Kinalan nga, mag-amping yun ko nga, dili ko makasa.
1: Ay, Albert, right?
0: Ay, yes, sir.
1: Ayaw na lang kong tawag-gawag, sir. At bahanti na si ko din, eh. Siyamanin mo. Siyaman, okay na ka? Itutukan magunin mo ang maayo ang mga machines.
0: Walang ko magdahom nga. Ingunani di ikadag ko ang mga machines.
1: Ayaw ka malaka. Tuluan ti ka sa saktong paggamit aron likay sa disgrasya.
0: Salamat.
1: Ramon.
0: Salamat, Kuya Ramon.
1: Dali. Anto na dito para makasugod na ka.

0: maayo hinuon. Wara day kayo ka maglisod og katun sa paggamit sa mga machine.
1: Ah, wara ma. Delikado siya kung magtanga-tanga ka. Mga kinahanglan nga magtimaan yun ka og maayo ma. Kung saon siya paggamit.
0: Pag-amping ba yan taon diha na ka?
1: Oh, ma. Today, kumusta man mo diha?
0: Maayo raman nak. Si Marcia, akong gipalihok-lihok kay eh. Dili maayo nga magdusiyaw niya, magsigira sa gigda. Kinahanglan sad siya mulihok, uy. Pero nak, mura man siyag masuko. Mamundak man sa mga butang.
1: Ah, mao ba? Sige lang ma. Makikistorya lang niya ko niya bahay na na.

0: na, babe. Ngamuram ko kay mong tatabang ni mama ni mo.
1: Babe, dili na mao'y intensyon ni mama. Ang gusto niya nga maka-exercise sa ba?
0: Jesus! Ako may butan hinoon nga ako may nagdasa kong kaugalingon.
1: Babe.
0: Kung magpatayon ka rin sa mama ni mo, no? Mauli ko sa amo.
1: Oh, unsa?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol man.
4: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koi nga salamat.
3: The original Koi Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

Huwag ko makasabot sa kong asawa, Priscilla. Kung nangita pa lang siya o bikil. Or dinaba kini sa iyang pagmabdus ang kalit nga kausaban sa iyang batasan karon.

0: sa om ni nako. Karon hinoon nga wa sila magkasinabot si mama o marsyang ni ako slayo.
1: Murag lang ginang problema ha da, bay?
0: Ah, wa bay.
1: Di ko mo to nga wa ranay. Kaya ganing na rakang naghinuktok niya. bay. Abi ni mo. Di ilalim ni nga tong trabaho din niya. Nalayo na ganito sa itong mga pamilya. Wapag ito yung mga kaila din sa laing nasod. O dili maayo nga iloom na ni mo. Ano sa'yo problema, ha?
0: Ah, bahin sa akong pamilya, bay. Kuan mangod.

0: Oh, lisod yung tuod, bay. Murag, ikaw mo yung sandwich na.
1: Mau gani, bay. Ang gusto rin ni mama ang kayuhan sa kong asawa, pero gilain niya sa pagsabot.
0: Oh, ikaw may nakaila sa imong inahan o sa imong asawa, ikaw ragid may makahusay na nila, bay.
1: Mausad. Salamat kayo sa imong tambag, bay, ha?
0: Oh, isa pa yan, eh. Niyara ko, bay. Andam ko maminaw.
1: Salamat.

0: gamay mo siyang gusto?
1: Babe. Lihok lang gamay. Di lang pala habigod.
0: Kung reklamo paghihapon sa mamay ni mo, kung magbukot gud siya, asa may buhatan ni mo?

0: Dili man ko mo reklamo, basta mulihok lang siya gamay. Para ramang gud na niya na.
1: Maulagay, ma. Nagsabot mong kauhana.
0: Anak, nahibawagit ka ha nga dili ko gusto og samok. Pero kung magpadayon ng batasan sa imong asawa, ako na lang siguro mo'y mupahawa diri sa bay.
1: Unsa? Ma, ayaw nagbuhata ha? Huwag mupahawa ninyo. Please lang. Please, pag sinabutanay mo.

0: Kalau pandiyan sa kumuhan yun. Ako minapiit sa sitwasyon nila ni Mama o ni Marcia. Pareho sila kadilin ako pwedeng pasagdan. Kadili pwedeng mawa sila nako. Di naman hinuman ko makafocus o tarong sa kong trabaho, anay. Nga naman ron? Si Kuya Ramon!
1: Ramon!
0: Kuya! Kuya Ramon! Ya?
1: What happened?
2: Ang akong kamot!
0: Naputol ang imong tudlo! Ambulansya! Magtawag ng ambulansya!
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
5: Protection?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
5: Kaya panalo ka chan!

0: Mauto'y ulangi kayon nga nakita na ako nga naay disgrasya sa masyon persela. O si Kuya Ramon pagyud ang nadisgrasya. Usa sa akong mga suod nga amigo sa trabahoan. Mga kasama, atong sundan ng mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwa tampo ni Albert dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.
2: Maayong gabi mga kasama, mangayo una mi og dispensa kaninyo nga dili nato mabati karong gabi una ang drama nga
3: Guerra del Sur
2: tungod sa kaapike sa oras. Salamat sa inyohang pagsabot.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
6: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong yung kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon.
5: Palami style.
6: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
7: Ipayon ko. Tagpawa ko. Lipayon ko.
5: Kasilag style!
7: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita lakke pag-imo kanino! Listod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
5: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagaw, imnanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar cane extract ang anti-diabetic property.

0: Chicken Sopalaya. TJX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
0: TJX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. O TJX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TJX 500.
1: TJX 500. Mapalit sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: It's Melly Francis.

0: Saging linong ag mo diha. Saging linong ag. Saging.
1: Palikog saging linong ag, day.
0: Ay, sinoy pikong mo palit. Oh, noy. Padoon ko diha, noy. Pila ka buki mo, noy?
2: Lima lang ka buok, day.
0: Lima. Usa, duha, tulo, upat, lima. Bajiko pisos, noy. Tag-singko man ang usa.
2: Ah, okay. Oh, tira, oh.
0: Salamat, noy.
2: Kining, deber na. Huwag kayo gitamba na ng imong laggom sa... Kanang uwat ni mo ba? Ang simuliog. Unsa man na siya?
0: Pagkabata pa man ni nako, noy. Kagid-kagid ba? Unya ang uwat ni laggom. Huwag magugoy ikapalit og tambal. Good kayo. Saon, pobre man.
2: Samot, good nga. Dili ka makauyab, anak. Kay bati pa kagnaong. Oh. Laggom pa kayo. Napay uwat-uwat. Laskang luuya ni mo, eh.
0: Noy, pikong.

0: ayaw na paghilak. Ipalapos na laspikas dunggani mo ang pagsaway sa imong naong.
1: Sakit alman ko. Kaya sa ako suod nga friend, masaway man ako. Gano din ang ipakatao man sa kong abati og naong.
0: Nah, ambutlag asa ka maliwat. Kay kamis anhing papa ni mo, mga maayo baya migdagway. Pero, ay nalanggon ng ikaguol. Uy, ang importante nga buhi ka, anak ra.
1: Gusto na unta ko nga makauyab na ma. Bahala og batignaw ang akong mauyab. Masugot ko.
0: Anak, bisag batignaw nga lalaki, way manguyab ni mo. Kaya ang lalaki nga bati, kwapa man sa iuyabon. Kay hadlok man po sila nga, samot ka bati ang maanak nila kung pareha silang bati og naong siyang maasawa. Pero, dili tanan ha. Doon naman sa bati nga lalaki nga manguyab o bati nga babay, pero tagsara ka ayo nak.
1: Paita, oy. Gusto na rabagin unta ko nga makauyab, unya maminyo na.

0: magpatabang ka na ako nga mauyab ni mo si Daimila.
1: Oh, tabangi ko dai. Eh, lihog lang. Sige na dai. So, all my omega taon. Tabangi ko dai. Ha? Dako kay gusto ng Milay.
0: Kuan ka nang kadyo. Tambag lang na ako ni mo ha. Ayan na lang pa dayon ang panguyab ni Mila. Uy, bati mang kagnaong. Oh. Nya si Mila, dili man manguyab og laki nga bati og naong. Muna'y sulti niya.
1: Paita, sana anong bati tagnaong? Hindi man ito papanguyab bunti.
2: Ani na lang ha. Bati og naong na lang nga babae nga sama ni mo ang panguyabi aron makauyab ka.
1: Oo. Kung pariya sa nimo, kabati sa ngang din, no? Bahala na sa matiguan ko suok, eh. Magluklok na ko suok. Bahala di ko inyo.
0: Kachok!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
7: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumar na ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
8: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
9: Ako si Elmer Fama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyan ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection. na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: Abot na Big Marty, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun niya, Paragis Bilabila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape d'yo ko nga, Paragis Bilabila.
10: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: Luya ka ba?
13: Aduna ko'y kibati.
12: Way gana ug masakiton?
13: Kalisod na ko.
12: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
13: Maraming salamat po.
12: Kay sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
20: Mm-hmm.
19: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit ano na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Namang bupay mga melasma sa face.
20: Mm-hmm.
19: Murag dark spots siya, anak.
20: Mm-hmm.
19: Tapos ning-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ya.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
22: May buhay sa makabuhay!
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Lumbi, pwedeng San Miglay True. Share-share taning litro ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
24: Carl! Palihog gani sa litron!
25: Carl! Palihog po ng bupis! Please!
23: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miglay True! Oy! I-share po, babe!
26: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miglay True. Kananay o katawanan. San Miglay True. Share sa kalami.
23: Ihatag gani ni Carl ang bill.
25: Carl! Asa man si Carl?
26: Drink responsibly. San Miglay True. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
27: Kada

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang hawoy. Tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
11: Ay, prangkal ang gulay, ha? Kitang mga batig na akong libera dito ang magparis. Uy, lain kita na akong kita'y magparis. Wala, kita'y dao ganit, ay. Ha? Kung di ka makatabang na ako nga makauya, bismillah, no? Purbida. Dagan, ang gubala ka niya!
12: Ay, kalamit na yung iminyo, ay. Arad makatilaw na kong langit.

0: Salamat kayo, Damiel, ha? Kay gisugutin ko nimo. May ragid ka ni Bali ko din sa tundapit. Kay nahihabrata ka.
1: Daan mo po ko nga may pagtanaw ni mus mga kakmay patakot. Kay kwapo man ka, sa madarong dako na ka.
0: Ang usa na to ka kababata ba, si Mirna? Musta naman siya?
1: Oh, buhi pa man. Naa Japon. Misamot ka bati ang naong.
0: Uy.
1: Bitaw, oy. May gabaya kay to na ako. Buutan baya to. Bati lang ginug naong.
0: Luoy biya ko ato niya. Kay napuno kagid ang lawas ato. Abot mga na siyang naong.
1: Naapag yun ang mga itom-itom nga mga uwat-uwat siyang lawas ug naohang to dun, uy. Huwag yung taon, kasuway o uyab ng bayhana. Kay wa may laki nga ng uyab niya. Pati mangudog na ang uy.
0: Taon, saday. Kwan, makikita o tako niya ba? Miga bisab niya ito niya?
1: Kanang kining Rodel, gusto na ba yung kay kong matminyo? Unsa man, pakasal na ba ta? Gusto naman tas i-daddy pa?
0: Ha? Unya na na ito istoryahan. Kay bago pa man tang nagkauyab. Karong Domingo, manuroy ta siyudad. May auto man ko. Ha? Manuroy ta.
1: Uba ba, sure. Karong nga uyab na ta, makahimo ka sa pagdana ko pisag asa ni mo gusto.

0: Mutan?
1: Okay ram gaga. Aw, kana kung may pagsalig ka na ko. Pero kunwa, aw, mamaulit na nata.
0: Ay, di pamiiwan mong kunimo. Namada ako ni mong bisag asa. Mga sige, mamukay kustan ni mong manutag mutan. Sige, dilita ka palipayan.

0: Binakong bulletin pa ka. Di naman di ay.
1: Pero may dokumen bitaw. Kida ko mangkang imo.
0: Babae nga wakasway ug laki ang akong gipangita. Aron pakaslan. Oh. Kung nisulti pa kadaan, nga bulhang ka na dahil, di natakadadun din eh. Buwag na ta. Mangita ko glay babae. Balag patignaong basta virgin.

0: motel? Rodel, uy, kanyang basigay mo lang kung tilawan ha. Kaya ba't ikaw na? Ay, nashock ka ni ko nga mamisita ka o manguyab ka na ako.
1: Tinawad nga ba't ikaw na? Panbutan mo ka. Nahibaw yung kuha na kay kababata ko na. Ay, kipula na po ko pinangikuha na ng mga gwapa, uy. Pulos dili na putli.
0: Oh, inuoy. Bisag haog. Pupapukasuway.
1: Pwis, ikaw nga kong gipangita. Ug, dili ko igsapayan kung sa hitsura ni mo, Mirna. Ah, doon na natas motel. Humanya na to ug sa Uskalipa ay suhuts motel. Mamahidain ko. Ug, magpakasalayong ta sa labing madali. Oh.

0: Bakag, bakag. Ako nang iikuan ang ako sa inyo, ha? Hubuan ko ning kumprit.
1: Ala, Rutel, naku ako na. Taas, basit mamatay ko, anak.
0: Ako rin bala. Dagoy gida ng oil. Oil, oil ala na to ni. Sakit ba? Kanya, dilisan, mapahot na ako ba? Nanay, nabutang na ako kuwil. Sadali pa na ako ikuan. Maniti sabihin, sige na. Maniti siya, maniti.
1: Dung, katuski ko eh, murang nagputaw.
0: Ay, karoon, bantay ha. Ako na nang ikuan. Kini...
1: Agay, agay, kasakit. Ay, tabang, tabang, ma. Agay, agay, grabe kasakit. Agay,

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplantabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Hala, inig na ay hila na tako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
0: Unilab yan.
1: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
0: United Home. Unilab yan.
1: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
9: Pag may acid, Supra-Cid.
8: United Home Supra-Cid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
0: United Home. Unilab.
1: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Cid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.
13: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargato!
11: MaxVit Kargato! Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
18: My

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Nakuha gid ni Rodel atong higayuna sa makadaghan ang akong pagkababayi sud sa motel. Human sila'y tabo namo na may dayon siya o nakasal gid ming duha. Daghan ang wa makatuong nga gwapo, buutan o nindot o trabaho ang akong bana nga bati man unta ko og naong. Daghan cute ang nahibong.
1: Mga katumang kasama, ang kaagin ni Mirna, dinining tulumanon. What's the style? Daghan ang nahibong i-style. Kini mo ang sungilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
13: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan sa paggamit na ko ana wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya dag anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man
13: sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Prostos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil na dyan maglayan na akong kabuhi.
13: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Manarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
17: Dili.
16: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
18: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
16: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanan.
19: Pwede ko. No. Banda.
16: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan ko sa tadin mo.
19: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
16: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
19: Dugo! Dugo, dugo!
16: Silan ko.
17: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
16: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
17: Bansa?
16: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
20: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
16: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
20: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos may adto, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating ani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay, nisman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Aha.
4: Kaya tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, mga gala, kumusta? May nga daw na sa kinatong tanan, may buntag, may ngutong, may hapon, may gabiyog, may pagyong kadlaon.
1: Kinisab na inyong igalas kang inan, Ray Arliano, uban sa kong partner, while ang guwapo si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
2: Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, ugang, avocado coffee mix with guava. Di tana kalimtan kada adlaw.
1: Og ayaw sa kalinti mga ikala sa pagpaluap sa ato ang Paragis Belabala Herbal Coffee. Kung ganahan mo mo pa init, higo pong sapaw ng kapag init ng kopi, Paragis Belabala Herbal Coffee. Ay kalimutan na kay panggawas ka pampagana, pampalagsik pa, pampagana pa.
0: Okay, well, shout out time!
1: Shout out ya di Joel Olivar! Sanjo Limpangog, si Jovento Sumipo, Ernie Cabaltera, si Pare Jorito and Flor Samo Undes Danao. Unya

0: Negros Oriental, si Nining Tomel and family diha sa Negros Oriental, huwag si Conscious Corazon Rodrigo diha sa Santa Fisimo, huwag naman si Sir Richard Lopez diha sa Cahil Bourbon. Okay, gika gini ni Bisay Founder Pangong sa ilong wala ng atong writer director Oji Kompo Krakasa. Okay, laing shout out usab diha sa Anislag Pinamungahan, si Inting Rapols, Roming po nga si Duming Tanghian, si Dimit Tanghian, o si Buning po nga si gikan kini ni Pedro po nga si. Okay. Bueno, mga ikala, dita maglangan na tuloy hinumsuman ang nangagi. Nga, nakahukom na si Takla nga magpagkasal ni Jigo. Butang nga sangko sa langit ang kalipay ni sa atong bida nga si Jigo. Kuya samtang may nadawat nga taho gikan ni Sinadoros Titi Sotsot, siya rin BBT o Kuka. Bahin sa posibleng pag-ilog sa iyang liderato isip panghulo sa mga senadoros. O gipalihok na yun niya ang iyang mga sakop sa armadong kusog. Ay, nanginaot o magmampuon kayo si Reyna Tara nga mulampos ang tinguha sa mga senadoros nga matarong sa ilang nga matarong na sila. Yan sila yung bahin usab gusto sa day ni Dun Arturo nga may tabo dayon ang double winning. Oy! Ingon ini ang nahitabo niya na nalisumpay nga tong sugilanon, bod-bod o bibingka.
1: Oh, Iho Jigo, kain lakip kami ni Maria Picat May Delayla, magpakasal sab anang higayuna!
2: Oh, yes, Arturo May Samson.
1: Oh,

0: 帮门行个，你不一定帮门的不？
1: 哎呀，切！
0: 啊，罢了，行
1: 了。哎呀，给带你不改。
0: 嗯，哎，干不啦个 ？Triple wedding， 帮门的不？
1: 你还有门？
0: 忙把个上手的。
1: Ay, ganyan ko, ano?
0: Kung man ito, mabalik niya ang talantang bulawan ng brillantes sa higala kong paraner, gatato kayo. Mahimo naman yung itang Don Pugart. O unya ikaw, Don Palalat. O, Dunya Palalat. Kabantay ka?
1: Ay, kabantay.
0: Oo, idungan din na ito ang atong kasal. Sa ilang kasal. Pero?
1: Pero, mas sa?
0: Bunga! Unya ang atong kasal. Kaysa ilang kasal.
1: Oo, oh, wow. You know, I'm going on.

0: Almost bon atong atong plano, ha? Ugmang adlawa. Ah, first thing in the morning, mabauli na dayon kita.
1: Diba, semana man unta ta din sa resort?
2: Bito na di.
0: Unta, pero dili na karoon. Mabauli na dayon ta. Aron sa inyo mahikay ta dayon ang atong kasal sa labing daling panahon, Iho Diego.
2: Og excited na kay kong makasal kami sil. Si Miss Takla! Excited na kay Cook, Takla!
3: Ako sa Diego.
0: Oh, excited ka ba sa Maria Picat?
1: Ay, excited mo lang? Sugot magani ko, karoon dayon, sabah!

0: Huwaminal!
1: Say, nang dansay mong sapo, ta?
0: Wete. Si Sinadoros Toto de la Sasa!
1: Onsay ngay?
2: Onsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 50

0: 37 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital o nagsigig ka-admit.
1: Pot na mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko git tanang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto sindi ako gyud ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto inom na pugko 3 times idi kape gyud ko na paradis dila-dila. Lisa Heram Pausos. Kuan ako, 5'7".
0: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghakay og bati taas akong uric taas pud akong krea ug ako ang nakuig gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong pero kani akong amiga magsiyon ayo ra pag inom na bisag unsa pag paragis na ka sisig yon gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay pero pag sugod na ginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dito, 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
5: Katuhinan sa awa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, yun naman kay mo. Nya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha, bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Gani.
4: Tundan.
5: Oh. Nya, oh, sa awa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko mag-listen
4: ko. Taka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay
4: basta na iya ha pwede na magkatkat tayo ko sa mga
5: katkat ba tanong mo yung mga magrapag yung atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang iguwang naman kay ka ay ko salamat
4: hindi pa kanan yung mulay
5: siyon
4: Lido
5: Alberto
4: tuloy mo idad.
5: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa itong sugilanon.
6: Uy, iti. Ah, nagkalusot yun siya sa hugot niya pagbantay sa itong Twindes National Policeness. Ah, ingon mo usap sa itong TBI con Twindes Bureau Investigation.
7: Ka-imposible!
6: Ah, wait. Nasayop kitang taran sa pag-underestimate niya. Wala na ito mga una-una. Nga kanhi siyang general o expert sa warfare o kuman pa.
7: Mahari-haring pipite.
6: Wete. Suwito sab siya sa mga lihok sa atong mga armadong kusog. Nga! Suwito siya sa armadong kusog. Kung daghantag intelligence, may iasap. May kanhi niyang mga sakop nga atong mga sakop karon.
7: Ay, tinuod na.
6: Wete. Huwag ang sakit palandungon. Mao ang... Wete. Nailog nila ang liderato sa mga senadoros. Sila nagkaroon ang majority. O posible kayo nga maukay na hinoon ang atong mga anomalya. Ah, kabantay ka na. Labi na ang atong flood control projects. Nengging harian sa mga duendes.
7: Tinuod na.
6: Wete. Busa maglago, taog dako.

0: asesinadores todo de la salsa.
1: ¿Onsa?
0: Sila nagkaroon ng majority na ilog nila ang liderato sa mga senadores. May daon

0: Ayaw pagsigi o barug-barug tukoy. Kay dali na kini atong biyahe. Eroplano bin atong gisakyan.
1: Ingrante man ko. Gusto man kong mag-susi-susi sa palibot.
0: May bino niya tukoy. Masiginahan ka mo inom. Araw magatuog ka. Uy, may pakita na sab sa bintana ng eroplano ang langgam tabihan.
1: 1-0
0: Miti, digit ang langgam tabihan. Banghag sa ilong.

0: Uite. Nu așa o încogat. Personal cu și la ghemandoan. Toget, sinadoros toto, de la Zaza. Alesem, o patio de exibisan kinsang amo babag. Aron mapugosta siya sa pagdasa da huk. Sakay sa ikanting huwak. O ipabilanggo sa ay zozo. Sa manikaning haring TRD, de.
1: Apan wakita mo lang, pus?
0: Pwede. Isuwayan sa itong mga taga-DBI ang pagsuot sa bahay palaruranan sa mga sinaduros. Apan bisoko lang mga gwardya, ina.
1: Dili kinimahi mo, mahal na haring bibit, eh. Unsay buhaton ta? Unsa?
0: Pwede. Mga gota og dako.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato sa pag-atake ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
4: Uh-huh.
3: Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbiko ka kung batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna na ang gibati na ko. Ngayon na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta, 100%
3: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya aning. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon ug sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: Kasayuran sa Maayong Panglawas.
10: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
11: Correct.
10: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
11: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
10: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
11: correct,
10: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
11: Gusto.
10: Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
11: delikado.
10: May pa na nga ang panit kay katol raman o naglabak-labak nga pula.
11: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
10: Naigitawag Sir JP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
11: Dili ka ginhawa?
10: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang mosunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
11: Unay kuyaw.
10: Simple raman ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga mga sa nabugo na nimo nga immune system.
11: Husto.
10: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
11: Mojudok!
10: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir JP.
11: Oh.
10: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
11: Bitaw sa
10: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir JP.
12: DTX 500.
13: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsule sa buntag, tulupod ka kapsule sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ugni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
11: Husto.
10: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
11: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
10: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
11: Correct.
10: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
11: Bitaw sa.
10: Kaon pa jud ka? Kay lami.
11: Oh.
10: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
12: DTX 500!
14: Ako si Janice,
12: okay
14: kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Jenna taga-amla. Nag-hyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
12: Mighty C. Sa mga butika.
16: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisit taha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
18: karong June 17 to June 26, 2026. alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Kinaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
11: Hisgutan na to, Dr. Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
10: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP. Dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya sa JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
11: Muna.
10: Bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
11: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
10: Na.
11: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo paguba sa atong pananaw. Og kung kani masubrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
10: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
11: Correct.
10: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
11: Humaw pa na pagkaibaw.
9: DTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
20: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
19: Ako na yung gibanatan og inom duwa sa buntag,
20: duwa sa gabi.
19: 2 weeks pa lang,
20: may alibyo na.
19: Pag 1 month ka pa,
20: naayo na ako.
9: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
11: Makag-old yun kaayo. Paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
10: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
11: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
10: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
11: Bintaha
10: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
11: Dili
10: maguba ang imong kidneys. Kung ilabiyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
11: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
10: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Jud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
11: Correct.
9: DTX 500.
21: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
22: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Bibo taga Cebu. Nagpayutihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day.
0: buntag o gabi.
1: Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Pabalik sa mga buti. Mighty C!
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
11: Mm.
10: Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
11: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
11: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa Judy o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
10: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kong laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: of
10: pa.
11: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
10: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix!
23: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! O mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
11: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
10: Mm.
11: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
10: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
11: Correct.
10: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
11: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
10: Correct. Kung wala kagainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
11: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
10: Correct.
11: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
10: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
11: Oh.
10: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad facts sa imuhang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuhang baba puro bad facts, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya nga gadaghan. Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuhang lawas. Ang nakaapan running LDL o VLDL, Sir GP, kay matrap din si sila, gakasangit. Pagkauman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
0: D3 Bio.
3: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Anong malang akong blood pressure?
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
0: nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Kung nakainom kang D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
10: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function sa GP?
11: Wala!
10: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
11: Correct, jud, Dr. Ramil.
10: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
11: So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
10: Correct.
11: Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
10: Siyempre, D3 Bio gyud nindot sa GP.
11: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
10: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
11: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
10: dako ang chance sa mahimong gallstone.
11: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
10: Pasabot Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
11: Wala.
10: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
5: Ako si Rita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nato. Human sa 2 ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio
4: nga may D3.
24: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Isi taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
4: Mighty C.
24: Papalit sa mga butika.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud na malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
10: Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
10: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Perfect! Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
11: Correct! Wa dyan na side effects, Dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganaan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Unya, inumpog kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
11: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
10: Mao jud Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mayong adlaw mga ka-Ditri Bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong Ditri Bayo. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain Ditri. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain Ditri kumpara sa Ditri Bayo, ang Ditri Bayo gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain Ditri, Sir GP, wala.
11: Check si Ditri Bayo, aka si ordinary vitamin Ditri.
10: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
11: Kung ga-Ditri Bayo ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
10: Maudyod na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
11: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
10: Grabe sa.
11: Mao nay Ditri Bayo, ang imong plain Ditri nabaingon ana.
10: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa Ditri Bayo. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain Ditri?
11: Wala.
10: May monolaurin ba ang imong plain Ditri?
11: Wala.
10: Ditri Bayo ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og Ditri Bayo, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka Ditri Bayo ka.
6: Ditri Bayo.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditri Bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
6: Ditri Bayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri.
8: Papalit sa mga butika.
6: Ditri Bayo.
13: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, Ditri Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
15: Karong June 17 to June 26, 2026.
26: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
14: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
10: Nasay nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir JP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain Ditri kumpara sa Ditri Bayo?
11: Wala.
10: Kaya ang plain Ditri, walay BCO. So kung ako, ikaw, tao nga gustong makatipid kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 bio ka na lang.
11: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
10: Ang ketones sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
11: Gutom na.
10: Kinahangla na adyugay ditribayo, aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
11: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
10: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
11: Very
10: question.
11: Efficient.
10: Ang imong D3, nabay ketones?
11: Wala.
10: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
11: Wa natay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
16: Karong June 17 to June 26, 2026.
26: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa Gapuno

0: at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry.
4: Mmm, smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap! Yummy!
7: Everest Refrigerators.
4: Love?
7: Ano ever best food mo in the world?
5: Of course! Yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome! Welcome og welcoming atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagdagat. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 10, 2026. Naiswata po na usap mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender, usa ka nagngalan o Aisa. Bonus 10 by Aisa, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna anak epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil, sukad kani atuhang tudkaron

Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. When you stand by, Aisa alang sa imong suwat, dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

nga lamang ko sa pangalang Aiza. 32 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Minglanilla, Cebu. Kining ako si Gilanon ate. Sa tulo katuig namon kami niyo ni Joseph o sa langyod ang among gitinguha. Ang makabatunog anak. Dili mi dato ati R. Apan, komportable among kinabuhi. Naami balay, trabaho, o daghan mi plano para sa umaabot. Kada gabi, maghisgot mi ni Joseph kung unsay among buhaton kung naa nami anak. Kung unsay among mas gusto, babae ba o lalaki. Unsa mo ipangalan o asa ka muliwat sa iya ba o sa ako. Pagkahuman, mga tawa mi. Pareho ming gusto o gamay lang nga pamilya. Duha o tulo lang ka anak. Sakto lang nga masustentuhan namo ang ilang panginahanglanon. Apan samtang nagkadugay, wa gihapon ko mabuntis ate. Sa sinugdanan, wa mi mabalaka. Giingnan man mi sa mga tao nga normal ra usahay nga madugay. Apan sa pag-abot sa ikatulo ka tuig sa among kaminyuon, nagsugod na mig pa-check up. Dito na mo na sayran nga si Joseph adunay low sperm count ate. Nakita na ko ang kasakit sa iyang naong sa dihang gisulti kini sa doktor. Murag kalit na hugno ang iyang kalibutan. Pagpauli na mo, hilom lang siya. Gikaptan ako iyang kamot, ako siyang giignan. Dili siya baog. Need lang niyang ipataas iyang sperm count. Wa siya mo tubag ate. Sukad niya adto, gibuhat niya ang tanan nga gisugo sa doktor. Nag-inom siyang mga vitamins, nagbago sa lifestyle, nag-ehersisyo o daning kamot nga malikayan ang stress. Nakita na ko ang iyang pagpaningkamot ate. Mga sadihang o sa kabuntag, nakita na ko ang duha kaguhit sa pregnancy test. Way kasudlan sa kong kalipay ate. Excited kaayo ko nga nagbalita kang Joseph. Kung nalipay man ko nga buntis ko, mas nalipay ang akong bana ate. Dugay na kining gihulat ni Joseph. O ni Higayuna, dili malabuan ang kalipay. Ngayang gibati, Ati R. Nagkurog akong kamot samtang gipakita kaniya ang test kit. Iya kong gigakos. Ug maingon siya nga, gidungog yod ang among mga pag-ampo. Abot kamay na namo ang among pangandoy ate. Kini na ang mga katuparan nga makabaton na mig-anak. Ug mahimo ng hingpit na ginikanan. Sa unang higayon, suka sa dugang panahon ate, nakita na ako pag-usab ang kahayag sa mga mata ni Joseph. Gihimo na mo ang tanan aron mapanalipdan ang akong pagmabdos. At itong panahon na ga-blood spotting man ko ate. Gignan ko sa doktor nga mag-amping kay hina ang kapit sa akong anak. Gani na ako yung medication pang pakapit sa bata. Masela ng akong pagbuntis. Bawal ko mahago. Bawal ko ma-stress. Daghang bawal ate. Apa sa ikatulong bulan sa akong pagmabdos. Nausab ang tanan ate R. Sa dihang mipanaw ang akong pinalanggang amahan. Kalit giatake sa kasing-kasing si Papa. Sa dihang nadawat na ko ang tawag, murag nawala ko sa huna-huna. Pila ka segundo ko nga, wa makatingog ate. Dili pa ko andang mamawala akong amahan. Daghan pa silag nindot nga mga plano ni Mama. Gusto na ko mapauli sa among probensya aron makita siya sa katapusang higayon. Apan di mo sugot si Joseph ate. Kay dili ko na ko pwedeng mabiyahe o layo. Kay basin o niyag maunsa ang among anak. Sayad bang kuno ko nga, dapat kong mag-amping. Apad atong tungura, ang naalang sa kuna-una maong akong amahan, ate. Nga makita ko siya sa katapusang higayon. Sa tinuod ang nasabtan na ko ang iyang kahadlok, apanway nahimo si Joseph kung dili tugutan ko. Iya kong ipaubanan, ate. Sa tinuod lang. Nag-amping kukutob sa kamahimo. Usalaman ko ka anak. Huwag din ako madawat na din ako makita ang akong amahan sa katapusang higayon. Busa may pauligid ko ate. Ati R.
dinhi nagsugod ang pinakadakong bangungot sa akong kinabuhi. Samtang nagtanaw ko sa lungon sa akong amahan, ambat ba? Murag nahugno ang akong kalibutan, ate. Sakit ang mawad-an kag ginikanan. Ilabi na nga sobra ka kapalangga sa imong amahan. Naningkamot siya. Nagtrabaho para makatapos ko. Matod ko sa akong kaugalingon, dili na niya makita ang iyang apo. Tungod sa stress na akong gibati, ate, sa pagawala ni Papa, nagsugod ko pagbati o kasakit sa akong tiyan. Wa ko kinihatagi og pagtagad, abi kog ordinary lang. Apan pagkagabi, nakakita kog dugo, ate. Daghang dugo. Gidala ko sa bahay tambalanan. Sa kumaigsuon. Og dito gisulti sa doktor. Nga matod pa niya. Nakuhaan ko, ate. Murag ni hunong sa pagtuyok ang akong kalibutan. Sa isalang kasimana, namatay akong papa o namatay usab ang akong isabak. Paguli na ako gikan sa hospital. Pagpauli na ako sa among balay. Lahi na si Joseph. Di na siya motingog na ako. Bugnaw na iyang pagdagad nga rika na ako, ate. Hangtod sa kagabi, di na niya matago iyang kasuko nga rika na ako. Kung naminaw lang unta ko niya, dili unta ko na mawala ang among anak. Ako yung gimahay, ate. Kun nga nung nakuhaan ko. Sukad ni ato halos kada adlaw na may mag-away. Gamayng butang mahimong dako. Kung na ako'y mahimo nga dili niya ganahan, mamikil na, ate. Mas misamot ang akong anxiety. Tanang butang mamahimong hinungdan sa iyang kasuko, ate R. Matag mahitabo kini, muadto ko sa balay sa kong labing suod nga higala. Si Leia, ate. Mag-best friends me. Sukad pas high school. Gani, marigsuo na among pag-tratar sa usag-usa. Maayo ilang relasyon sa iyang bana na sa Denver. Ate, susama ka na ko. Huwag hapon sa Leia, anak. Apan managlahi ang among sitwasyon kay si Leia adunay ovulation disorder. Nga bisag unsaon nila, lisod kay siyang mabuntis. Apan wa siya biyain ni Denver. Nakita na ko kung unsa niya kamahal si Leia. Hangtod sa kagabi, ana, grabing away ang nahitabo tali ka naman ni Joseph. Miabot sa punto nga, nagbulag kami, ate. Murag dili mi magtiayon. Ikapoy na kuno siya nako. Ang akong kasakitan sa iya kay padayon man ko niyang ginabasol. Ate, miadto ko kang Leia. Sama sa kanunay, gidawat ko niya. Nahigayon na mato niya, mag-video kay ko na mi, mag-inom mi, mga tawa. Abi mo, ate, samtang nag-video kay nag-inomi, nagsikog hilak. Hangtod nga nangahubog mi, ate. Ate R. Ambot ba? Hangtod nga nahubog ko. Nakatulog usab si Leia. Samtang nagsulti mi ni Denver. Ambot og naluoy ba siya nako? Sadyang iya kong gihaggan, ate. Sa way duha-duha, akong gitugin akong kaugalingon gato kaniya. Una na ako nauna-una ang ako higala nga si Leia. Ate, tingali dala kini sa akong mga problema. Dala sa akong kahuyang. O sa kagabi nga dili na mahimong mabawi pa, ate. Pagmata na ako pagkabuntag, mara ko itamparo sa kamatuuran. Giignan ko sa Denver. Isipo na mo nga way na hitabo.
ug misaad ko nga dili na kumulaag pa sa ila. Gusto na ako nga himuon kanyang sekreto nga dili gid may bawaan ate. Apan ang kinabuhi adunay usahay ka og galingong plano. Paglabay sa usa ka bulan ate, nagmabdos ko.

sa diyan nakita na ako ang pregnancy test ate ng urog ko. Buntis ko kang Denver. Huwag ko makasabot sa kagalingan. Angay ba ko malipay? Angay ba ko mag-uol? Apano ako'y choice kinahanglan may sayod sa Denver. Nakita na ko sa iyong mga mata ang kabalaka. Mihangyo siya na ko. Tugutan ako siya nga isumbong kang Leia ang nahitabo tali ka na mo. Ugang yun si Leia. Nga isipon nga ilang anak ang akong gimabdos ate. Gusto niyang malikay ang iskandalo. Siya ang bahala sa tanan. Ate, tinako kaya matubang kang Leia. Apan mo kanyang gusto mahitabo ni Denver. Mas maikunungwa kami itago. Sultihan si Elias ka matuuran kaya nasayod siya makadawat kini. Kaya di usab kini makahatag og anak kiniya. Dawatan ba na akong offer ni Denver ate? Nga ihatag ko na lang kaniya ang bata. Galibog ko. Sultihan ko ba si Leia o si Denver na lang ang musulti kaniya? Naglibog ko ate R. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Aiza.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag nainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka nimo, Aisa, sa imo papadangat imo suwatampo ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. O sa'y angayong buhaton. Inay, nga miadto lang si Aisa Ilhang Leia sa iyong best friend, nagpagawa sa iyong makaguol, sa iyong mga gibati, naghubog, nanganta, nihilak, apan ang ending, nagka one night stand sa bana sa iyong close friend nga si Leia. Nabuntis pagyod. Ang iyong pangutana karon, kadabang, musulti sa lagtinuod, sa nahitabo kang Aisa o kang Denver.
1: Gusto ni Denver.
0: Gusto ni Denver. Gusto niya ang asawa. Nga doon na nahitabo nila one night stand ato hitabo. Ah, niya nabuntis. Gusto niya nga kadabang wala niya ngayon nga matindadano ni Banahan. Wala niya member niya sa URP, guro?
2: Talagsaw ni nga laki, ma'am. Okay. Kaya ni Angkun. Ni Angkun. Ay, gusto mo Angkun.
0: Yes. The truth will set you free man daw. Yun siya. So, gusto niya nga so, yan yung asawa nga muna ang hitabo nakasala sila para nga
1: dawatan sa ano yung perspective at palangga pasinsyara ko ang iyong best friend akong
0: pasilan daghan muna mo yung angay o say angay mo ato of course kao ba na to did you know ba ba niya
2: yes why yung adlaw Ate Arlene Cap Jun usta na mga suking tigpamina
0: and of course Cap Jun Jun di Asis
1: yes maswerte yung adlaw did you know ba and Ate Arlene
0: yes ikaw did you know o say mo hang ikasulti angay ba ni mo nga sultihan pa imong film ra ulawa pa ano no dito ka nagpatabang dito ka ni sumbong ya paghuman nagchuchak cherries mo sa iyang bana sa bako yung braglain man
2: bitaw mom no kanang nakuha na ko ang si Denver ba butan yun siya nga tao talagsaon niya lalaki angay pakpaka na siya kay di ba ang moto sa mga lalaki digid mo angkon balag patay pero siya gusto gid siya nga angkon no isa gusto gid
0: pero imagine, kato nga time nga naghilaka siya, basig naluoy si Denver.
2: Yes, murag kuan si Aiza ato nga time. Vulnerable. Yes, oh. Murag na
1: kuan. Biktima gid si Denver, ani?
0: Ay, nasad na gi mo.
2: Pero kako si Aiza, ma'am, tuod ulaw, at the same time, sure ko, ay, depende siguro sa kinaya ni Leia, pero, kana bang
0: mutukan siya tinuod
2: na. Siya tinuod.
0: Dili ito siya intention. Yes. Nga, di may sabo. Di ito plano.
2: Para na ko, mo-agree ko kang Denver nga, isulti na lang yun ang tinuod para yeah. Dili na sila bitaw makuan ba. Kanang mawala sa ilang kasingkasi ang masuko ilang ginadala-dala.
0: Masuko ka, once and for all.
2: Pero iyan na lang i-accept mo sa consequence. Hmm. No, na may posibilidad actually nga, kanang dawaton siguro ni Leia. Kay si Leia, sa ilahan ni Denver, siya may problema. Uh-huh. So, dili gid siya makaanak. So, basi hindi ay no nga kuan. Pero ako si Aiza, dili po kumusugot nga hatag akong anak sa ilaha. Mutugan ka sa tinood mo, kuan ka, muangkon ka. Pero, but, para na ako, ayaw ako akong anak. O, ako akong anak. Dili na ko ihatag sa inyo ha. Kay maskin si Aiza, nang kuan man, nangandoy man magkaanak, di ba?
0: Yes.
2: So, murag, ingan na, murag, kinahangla lang gid siya nga, isulti na
0: si
2: lang.
0: Si Aiza, no? Kay nakuhaan yes. Siya. Unya, yes. Grabe gid ang kahiubos iyang bana kay niadto siya sa pagkamatay siya ang papa. Luhay pa diyang story actually.
2: Muni pait sa ato ang mga babae mamba nga kanang basta bitaw makuaan kay ang basol kadalasan agid sa babae.
0: Muna wa gi sakto
2: ni. Dili biya pwede no nya. Sa ingani bitaw nga sitwasyon. Dili man, kabalo ka kap ang luya man ang sperm sa iyang bana ni Joseph.
1: Luya, luya, so, magdang hagrak yun.
2: Dili kap. Dako gito nga kuan. Kisa may mama nga.
0: Gusto nga malaglag yung anak.
2: Yes, diba? Mm. So, nalagi mga huyang o ka ng matres ba? So, ingana niya, sa sitwasyon nila ni Aiza, si Joseph ang naiproblema. So, posibilidad, dako o ka ng factor, ang iyang sperm, nga nung ang bata, hinay o kapit. So, dili pwede nga, kana si Aiza ra ang iyang basulo, no? Yes. At the same
1: rason
2: time,
1: na ba to? Para makigdulog siya kang
2: wala man to
0: ituyo.
2: Pero at the same time kana bitong si Aiza to nga time si Aiza to nga time mo to nga time na kinahanglan niya yung bana pero di animo makita ang ginang tao ma'am kung naigugma gina nimo sa panahon nga di ba naka sa pinakaubos yes. Ibis bitong nga iha bitong sila duha nagluksa dili lang kay si Joseph pero nga naman nga si Joseph nga murag iha na dayong kuan ba iha na dayong gi-hate yeah. Si Aiza nga wa yes. Matutuyuan ni Aiza
0: yes.
2: Yeah, kung na ko lang ito sitwasyon lisod po di mo ato si Aiza na matay ang papa yeah.
0: Actually, si Joseph, pura kulang lang siya pagsabot.
2: Yes,
0: gusto kulang lang siya. Gusto lang siya nga, ayaw glakaw, diri lang ka kay Masela na imang pagbuntis. Mm. Pero being anak,
2: yes.
0: Anak siya, yes. Niya, di niya pwede nga, di siya atos kay last na lang.
2: Solo, solo rabia siya nga anak. Siya yes. Isang nga anak niya, dili pa niya ato niyang papa. So, masamtan to nga sitwasyon. Mm. It's just that, di lang siguro to para sa ilaha ang bata. Mm. Dili pwede nga basulo niya si Aiza.
0: Mm.
2: Kay lisod sa dog niya, makuaan to, ma'am, kung, let's say, kung wala niya to si Aiza, pero na-stress siya maayo, murag yapon ang resulta.
0: Makuaan
1: siya. Pero tungod ba ito, rason na para ihatag niya iyang pagkababayi.
2: Pero katawa to tuya, pero kwanto, consider dito nga sayop. No? Sayop
0: vulnerable ang babae at tunga time.
2: So, wala tayo, dili na i-justify. Sayop dito, dili gito pwede lang gibuhat. Pero, nga rin naman ang
0: pero, nagitaw no, nga kung mahubog, mausap ang dagan silang unahuna, no? Okay?
2: Yes.
0: Nakasuway bang puntag kahubog, no? Mm. Dili bang ta makalimot?
2: Nalagi tayo mga tao mga makalimot. No,
0: na ako, mahubog ko, ganahan lang ako mo kanta. Ganahan po ko sayo, pwede ko, hindi ko makalimot.
1: Pareha kita, ate.
0: Ikaw po, ganahan mo ka mukanta.
1: Matulog rapod ko. Magpuyo rapod ko.
2: Pero awkward kayo ni ma'am, no?
1: Wala nga, di ko matintal yun. Ay, isa.
2: Hadlo kayo ni nga ni nga sitwasyon nga mo, imong madangatan ba? Kay, imagine, best friend ni mo, niya imong gikuan ang
0: iyang bana. Ang problema karon ni Aisa is, ang gusto mag-o ni Denver,
2: itugan yun.
0: Itugan na to. Pero watay, mahalag, basa ko akong asawa, basa once and for all, tugana na to.
2: Yes. Pero saling po siya asawa kay ingon kasi Denver nga, sure gid ko nga kung ano lagi mapasailo na dawato ng pasailo no dawato ng bata pero again kumpara na ako pwede ra gid siya iingon or I mean para malinaw na gid para mahawas na gid sila sa kanabitang konsensya na itog ana lang gid whatever the consequence pero para na ako dili gid pwede nga ihatag ra pud nga isa ang bata iyaha so, ng bata
0: ang sitwasyon karon kung sultian nila sila ya meaning musugot siya nga ihatag ang bata pero dili sultihan. Ang importante, nakabalo sa Denver, I don't care, muhatag ka na ako. Importante nga ako ni anak. Kabalo lang ka nga ikaw amahan. Araw, rasa. Eh, anyway. Ito, balik niya.
2: Sika.
0: Of course, nga itong URP professor, Kap Jinjin di Asis. Yun, hanap ko si Kap.
1: Yes, Aisa, para na ako sa iyo, gitnang isulti ni mo ang kabatoran. Una, pag isulti ni mo ang kabatoran kang...
0: But ipasabot, mabuntis, matingalas liya. Hala, buntis lagi ka. O, saan lang ka, eyes. Kanang buntis lagi ka na buntis, di ikag balik ni Joseph.
1: Oh.
2: Nya dili na sa okay ni Joseph.
1: Oh. Ingon siya nga, na-meet na ko akong ex before. Nagkita kami. Kaya kung itugan mong good niya si ang best friend, 99% mag-away ko sila.
0: Jeffrey, 99%.
1: Oh, 99% gina de Genova. Wala yung babae nga pag tuganan ni mong anak nga abi ni mo imong bana nagdulog mi.
0: Dili yun ana oy. Grabe sa. Ako na huna-huna ang scenario nga gusto maitabo ni Denver. Makig heart to heart talk siya siyang asawa mga slide pa sayo.
1: Na.
0: Makig heart to heart talk siya siyang asawa.
1: Para Denver ko gapaminaw ka ayaw gid nagbuhata distress.
2: Mo ni saktong lucky ka. Buangkon sa sayo. Dili kay mo balibad balag patay.
1: Gipasakitan na nimo imong asawa.
2: Mo ni saktong lucky. Mo ni angay tularan.
1: Gibati ang imong asawa nga kasakit. Pag itugana ni mo, di ginabawala siya ang una-una.
2: Pero dili sa na ko makaya sa akong konsensya ka. For example, di lugar na ko itugan niya, naburos ko niya. Magsirepresent kita ni Leia, kay best friend yun sila. Kung saan mo pagtagad sa mong best friend nga, imo nang gisikrito.
1: Itago na lang kita niya ito, para dili magubot ang ilang kita.
0: Dili mo ka pwede mahitabo nga. Di na lang musulti si Leia, ignore na lang niya. Pero magduda po si Leia, no nga nung kisa may amahan ani.
2: Malamang.
1: Sunod na si Leia kadadlaw si Moaisa. Pwede naman kabingon niya. Neto kagbar, pag uli ni mo, ang taxi driver, nakasakay ni mo, giganahan ka, gigapuhan ka.
0: Ako kaya ilanak, ingon siya. Ingon siya sa kuha nga. Nag-inom daw sila sa bar. Unya, naibog daw siya kay gwapo po, may itsura. Unya, nakamata daw siya, nanin siya sa hotel. Unya, gibiyaan na daw siya sa lalaki.
1: Unya, naburos siya.
0: Naburos siya. Pagkahuman, di tinood.
1: Diba? Nga na, lamanggod. So, ignore ni mo imong bana, kinsa tungalan si imong bana
2: si Joseph.
1: Si Joseph, nga tuloy bagbag, nahulugan mo ko kada adto, naana, bawi na ko, kung nato ning bata, ikaw ang amahan ani, ikaw ang mga amahan ani, at least naulian na nako katong nawala na to nga bata. O, di ba?
2: Dili gapon, raglain gapon ka po. Ilisod ka ayaw na kape.
1: Nangita ra ka
2: best
1: problema.
2: Best friend mangod, okay raglain tao okay, kay sige.
1: Tungod kay best friend, gupo ni mo inyong relasyon sa iyong best friend?
2: Guba manggihapon maski nung sound cap. Kaya ikaw, imong konsensya, may matubang. Kakaya nung matubang sa tao.
1: Kaya siya, imong konsensya tungkol sa kadanghag ni mo.
2: Ay, ginoo ko.
0: O sa danghag, di rin mo ma-blame. Actually, kung tug-anan ka nila sa tinod si Leia, sa tinod na yun, dili ito intention.
1: Ang siya, dili intention?
0: Dili ito intention kay hubog gani si Leia.
1: Guys, ang tira ko niya, guys. May gusto ganyan ka na.
0: Dili, oy.
2: Dili.
1: Type na po ni mo, yun.
0: Dili niya intention.
2: Vulnerable lang siya at mga panahon na.
0: Nasa siya kagool. Hubog na siya.
1: Dari ni mong paghitabo sa imong sulatan po.
0: Hubogani. Hubogani. Hubogani.
1: Abi ninyo girls. Abi ninyo girls. Dili na.
0: Nakadumdum ko na ni si Kap na hubogani.
2: Gani.
0: Di ba? Basta sa hubog, di ba yun siguro makontrol? Oy.
1: Pero pagkabot sa punto ka, kanang intimate naman guna. Kanang maingon tagubog, mo na na ka. Kanang, pero pagkabot niya, kanang mo anak na gid ka, intimate na yun, dili na na.
2: Mo gani ang punto di recap nga, at least ni angkon sila, nga sayop ang ilang gibuhat.
1: Kung ako, mapasayin na ako ha, nga hubog na nakahalok. Ana, at least, hubog na sa kira, naka, nakakuha siya, pero, kanang, tungod kay hubog, nagpa, nag-ihatag rin ng pagkababae, murag, di ta ka pasaylo ay isa, uy. Pero tama lang ginalok siguro, pwede kumingo niya, okay na lang.
2: Okay na, sa kira ni, oh. Mapasaylo, rolover cap.
1: Pero kanang, ni hubog, baya kaga.
2: Hubog nga ni.
1: Ni hayang baya kaga.
0: Hubog gani.
2: Muna lagi, given na na siya nga sayop, ni angko naman sila na cap nga, nasayop gid sila sila ang choice anang gabi o na. That's why nga, yes. Kinahanglan nga, istorya na lang kay Aaron.
0: Kung ato lagi i-analyze ang maayo.
1: Mm. Mabitaw tinood ba? Kung, dili kung hubog ang tao, bitaw, no? Wala gid sakit pa rin mo.
2: Ang mao gani.
1: Na-realize po na ako, Aisa.
0: Kung ato ang tanawag maayo, si Aisa, wala intention nga.
2: Yes,
0: wala niya si Denver.
1: Tinood
0: at the same time, si Denver, wala plano nga uyabon niya.
1: Katodis ka na siya, nandiyo kinahubog na gid sila.
0: Naluoy si, naluoy kag hilaka. Baya, naluoy si Denver kang...
1: Aisa.
2: Mm, emotional. Aisa. Grabe ba naka ang imong emotion na at piso na dala na gyud ba?
0: Kasi nag-kiss na tayo sa kaluoy. O sa tanda na gina ni sabay po siya kay hubog po siya. Di. Pero mo lang
1: valid day na. Valid day na.
2: Dili siya valid. Sayop gyud siya. Dili gyud siya ang
1: ay. It means katong gihatag ni Aisa ang iyang kaugalingon. Murag wala lugar sa panimo. At nga na day na, girls.
2: Okay. Ana magina mahubog man sugo sa ilim nun.
1: Hubog ako bitaw ko ma ako bitaw ko mahubog ko maibog ko maka, pero pagabot sa punto nga kanang ingana na op girl sorry
2: yawan
1: bisa gubog ko pero
2: ako
1: ko sa tung pagimuot dili ta pwede ana
0: ba
1: pero kamo dai girls rason na nang hubog para ihatag din yung pagkababae
0: hubog gani
1: lagi no hubog dito. Kaya ako yung lalaki ni Bawaan, si Adan.
2: Uh-huh.
1: Adan ha, nahubog ang babae, iya gigibalibaran. Tama ragin sila sa halok. Pero pagkabot na nga intimate na nga, kwao na iyang pagkalalaki, di balibad din si Adan.
2: Dili siya ang nanguha sa pagkababae. Iyang pagkalalaki ang gikwakap.
1: Okay, hubog mo siya. Ito yung advantage mong sa babae ang lalaki kong hubog.
2: Alok ko, yawan.
0: No good gid.
1: Saludo ko kang Adan, ginibalibad gid si Adan. Giingon si Adan nga hulata nga dili ka hubog palangga. Pero pagkatong natawhan ang babae nga di na hubog, ambot giblack man si Adan. Ona nga ingon siya pa.
0: Ano ka baluman ka?
1: Mao gisulti man ni Adan.
2: Close sa lang Adan, ma'am. Magauban siguro sa atong panahon na.
0: Pastilan. Ito, o sa'yo ang ngayong buhatan ni Aisa. At bangon na lang niya ang problema. Sultihan na lang niya si Leia nga bunti siya sa yung bana or magpakalayo na lang siya. Suluhan na lang niya yung problema para why problema. Ayan, suluhan ang problema para why problema.
1: Murag anak, suluhan na lang din.
0: Stand by, balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibati gud pa ng usahay, ang akong bibti mo, saka din. Kung gusto nga maghinsin ko kay mga para sa iblag nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang giminsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adiano set at kayo ko din sa Purok Do Yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Doon na balik tapan syempre ato sa timbayaon ato mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa ato mga naka Facebook and YouTube live. Hi to Ustad siya, Isor Nil. Isor Nil. Ato balian bi Lynn Rose. Alin Rose. My love from Canlaon City, Negros Oriental.
1: Hi from Anita Malinog. Hello Ate Arlene, always good me. Nagkapaminaw diri sa barangay Tagugpo, Pantukan. Malingaw mi sa inyong mga tamba.
0: Ayan, from Kim Medrano the second. Maayong adlaw ate, pa shout out ko diri sa Kibawi Bukidnon. Permi kong naminaw sa inyong programa, shout out sa kong papa, tato og mama Evangeline. Ug akong manghod nga si Angko, si Eddie, si Itam og si Inday, si Dudong og ako uyuan, si Kuya Doy-Doy, Tito, Nini, Ate, salamat. Og sa amo aduha ka anak, Terry Namino from Curly. Thank you, Ate Arlene. Ayan.
1: Maayong udto, Ate Arlene. Kagwapa ni Mooy from Raquel Inot nga taga Pulang, Yuta, Sikihor. Sikihor.
0: Ayan.
1: And from Denny Moriendo. Hello, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Grabe, dako kayo akong ngisi sa reaction ni Cap June. Makasakit sa tiyan, makalingaw dyan yung programa, Ate. Always listening here in Kuwait.
0: Okay, DJ Nobs. For final, para kay Aiza.
1: Ay, sa akong giyong pagkaganina nga, mas maayog yun, di ba? As always, atong ginaingon din nga, the truth will set you free. Mura ginaipaagi nga, somehow, kuan ba, maibsan ang imuhang, kuan, imuhang nabuhat, no? Pinaagi sa pagstorya sa tinuon, mura na way nga, at least makuha ninyong konsensya nga nahitabo ito. Kaya, wala naman tayo mahimo, nasayop naman gito.
0: Yes.
1: And, diligid valid ang, kuan na again, dili valid nga nahubog mo nga inyo ito nabuhan. So, sayop o sayop gito, diligid ito pwede yung mahimong tama. So, sa ingani nga paagi nga, inyong istorya, no? Makita gyud na to ang maayog si Denver nga pagkatao. Makita gyud na ko sa iya, ma'am nga, kuan siya?
0: Butan siya.
1: Butan siya nga tao. Kaya, imagine willing siya nga istorya ang tinuod kay ubang lalaki pa to.
0: Tago.
1: Tago gito. Di gito masugot nga istorya. So si Denver, ingana siya, or ingana siguro niya kamahal si...
2: ingana si... Best friend siya yan. Kuhan niya, gikuhan niya. Kasit pa, buhutan pa.
1: Ka, ingana niya, ingana siya ka, kuhan.
0: Yes. Di siya gusto tao.
1: Yes. O di siya gusto nga, di ba, nga kanabitong ihara ng itago.
2: Appreciate pa dahi taha kung ang best friend sa atong kuhan.
1: Dili, i-appreciate na to nga ni Angkon siya sa iyang sayo.
0: Wala ni deny.
1: Wala ni deny.
0: Mas nindot pa minaon ang tinuod.
1: Yes. Mas nindot pa, or mas lami pa magpasaylog tao nga mo Angkon sa ilang sayo. Nga nasayop ko ani dili kay bisad klaro na mo balibad pa or mo deny pa so na ingana ba sa paagi nga pagstorya ninyo makita nato nga si Denver palangga niya ang asawa nasayop lang gid siya pero para nako Aiza miskantod nga inyong istorya no agree ko nga inyong angkonon or inyong istorya kang layang nahitabo but diha nga side nga ihatag ang bata dili ko magbi ana okay kayo nga istorya ninyong tinuod pero kanang bata imuha gid na siya no naara na kang Denver kung mo kuan ba siya mo suporta ba siya dili basta kay ayaw gyud sugot nga ihatag sa ilahang imong anak kay maski ikaw nang hinahanglan mo pugkag anak so ana na ang kunon ra gina to mga sayop no mura ginay makapalaya sa to ah kay lisod kayo nga kung dili nimo itug-an mangud kang liya imagine masigira mo kuyog why ka nang siguro siya pa magplano para sa imong baby shower di ba nya kaya na si mo konsensya di ba dili gyud so again istorya na lang no regardless kung unsay resulta kay mo magre consequence kung ay naramig na sa pasayloon ka ni Leia or magubagi ninyo ang friendship.
0: Yeah.
1: So dawat-dawat na lang kita sa itong mga sayop nga nabuhat, Aiza.
0: Okay.
1: Sa kanuna ay kinayin yung DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Of course, ang atong URP professor, ang imo mga tambag, yung kinahanglan
2: yes,
0: ka na
2: panahuna. Yes, from the bottom of my heart, Aiza. Ang pagtugan sa kamatuoran, mao'y sinugdanan sa kagubot, sa pagmahay, sa pagsukmat,
0: sa kahiubos,
2: sa kahiubos, tanan, di magsugod kung mutugaan kag kamatuoran. Pero ang pagtago sa kamatuoran, mao'y makapalahutay sa inyong relasyon, makapalahutay sa kahapsay,
0: sa kapamuyo,
2: sa pamuyo. Sa laktod pa nga pagkaistorya, palayo diya, ayaw na pagtugaan sa imong best friend, ayaw na panghilabot sa ilaha, i-delete ang connection sa ilaha, pinginabuhi og imuha, padak ana ang bata.
0: Og thank you, Denver. Ana na lang.
2: Og thank you, Denver, tungod sa imuha.
0: Nahimo kang sperm donor.
2: Oh.
1: Sperm donor.
2: Ayaw tagaig, ayaw imuag komplikado ang imong kinabuhi. Kay sigurado ko, pag isulti nimo ng kamatuoran, back to basic ta. Nagsugod ang kagubot sa imong kinabuhi.
1: Perfil na ko nga.
2: Na ako, Aisa! Na si Adan! Na si Adan, na si Aisa, na si Balong, na si...
1: Pero feel bitaw na ako, ma'am and cap, nga ka nang, bisan pag walay permiso ni Aisa, feel na ko kay Mutog, andyo to si Denver kang Leia. Kaya siya, open biya sila. So, kung siguro, kung diligid masugod si Aisa, feel na ko itugan giha po na ni Denver, kay dili niya kaya magsekreto siyang asawa eh.
2: Kung posible man niya itugan yun ni Denver sa iyang asawa, at least ang imong pagpalayo ay sa nagpasabot o nagpakita kang kaysa itong
1: Leia.
2: Kang Leia nga giputol na nimo ang inyong relasyon. Kung may kaugnayan man, diligin mo to si Leia ate nga walay relasyon nga naburusan ni tanood lang, posible walay relasyon pero kinsa ka babae mo to nga walay relasyon.
0: Ikaw ako pang utanon. Dili ba dai posible nga magka one night stand ang babae nga way relasyon sila o ang usa ka lalaki?
1: Ang one night stand di ba na mag-require relationship, ma'am?
2: Ang relasyon, dili ba requirements ang dugay nga panahon sa relasyon ay sa magka one night stand?
0: Mao gani, that's why.
2: At the time nga nag one night stand na mo, na may relasyon.
1: Oh, dili man good.
2: Si dili.
1: Dili man good. Kuwara to, nahitabo lang. Oh, nahitabo lang.
2: Pag ila ninyo, nagsugod din yung relasyon.
1: Dili man, kaya wala man may feelings. Wala may, no wala strings may attached mo nga sa kap.
2: Say, nakigilawas ka wakay love?
1: O namo ko yan ang kap.
2: Nakigilawas ka wakay feelings?
0: Obo gani.
1: Muna siya ginatawag, no strings attached, no, na yun, na-caught up lang sa sitwasyon, yun, nahupog, o grabe lang ang emotion.
2: Abinin nyo, DJ Nova, Ate Arlene, tinood na. Ang tao nga mahubog, nawala anong panimot.
0: Nawala
1: niya. Nawala po niyo.
2: Wala yun ang panimot ang tao pag mahubog. Kaya si Adan bitaw pagubog, isa kinsa na lang ang babae ang doon.
1: Hello!
2: Itong naulian siya, ni Frank kagad siya.
1: That is why nga, dili gid recommended no, nga kanang ginapahimang noon, kita nga makikinom, regardless kung sa mukha close, dili gid pwede
2: nga. Kaya nga makikinom magudi sa isa, good sa...
1: Okay, friends, kanang dili pwede nga, dili pwede nga, kuan ba nga, kanang usa ka babae o lalaki, mag-inom nga sila lang, kay labi nag-friends na sila, kay
2: lagi
1: posibilidad.
2: Nabitaw ko na ilan, akong best friend yung babae, nakikinom sa LGBT, after inom, nahubog silang dua.
0: LGBT?
1: Murag kabalo ko kisa na.
0: Nanapoy.
2: Sorry mga kwan ha, palangga tamo ha. Pero nabay, istorya ko din na, nga nagiginom sa bayot niya nga barkada pagka umandi na hubog.
0: O di valid. Hubogani.
2: Hubogani. Mauna nga pag, ginalikayan nyo na pag ako ate, galikay kong inom yun nga kauban ako ka ng babae ng kamera.
1: Muna isa, kumuling kay ka magkasala.
2: Makiginom yun ko, nagay gwardya.
1: Aha, na-referee.
2: Batay ko ninyo, hati.
0: Tiunan kag-arma sa mga kalibutan.
2: Tiunan
0: tag-arma. Ang imo mga bantay, nalibat na.
2: Di kayo kini mga babae, manggod. Kwan sa itong mga tarong, ha? Pero kadalasan sa akong mailan, manggod, mag-inom, kanang manintal, manggod. Good, yeah. Kami mga lalaki.
1: Babae ragyod, babae ragyod.
2: Kami mga lalaki, pulikipo, doblikay-likay.
0: Abinin mo, DJ Novs, Capjun. Napukoy na bantayan, basta ka di malalaki mahubog. May kayo magpa-charming-charming sa mga babae.
1: Oh, paduding dahil yun.
0: Paduding yung taman. Inanak po na siya.
2: Di, bunga mo na sa ilim natin.
0: Oh, that's why. Di kita magubunan eh. Sige, magpain.
2: Yes, final na to ay isa ha. Palayo niya. Ayaw na pagtugan ka sa imong best friend. Palayo, i-delete ang linya sa ilaha. Panginabuhi og imuha. Padakan ng bata nga imuha. Advice ko ayaw ipagtugan sa kabaturan kay kuputuan ka sa kabaturan diha magsugod ang pagmahay o kagubot sa imong kinabuhi. Sa gihapon kini si Kuya Kapoingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, kadi pa siya makakaon, mag-inom na siya yuid o nans capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung nans capsule o yuid. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nans.
0: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
6: Isa ko sa Nans user, gamit ko Nans Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yung sa mga ubang dating. Iha, Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyong Nans Coffee ang mga gamiton. Pispos din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: ni mo De Genova and Cap June. Thank you, Isa. Sa iba papadangat imo suwat tampo ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Alang ka na ako enough na nga nasayad sa Denver nga siyang amahan sa imong gisabak. Ayaw na gubuta imong kinabuhi. Kumusulti man si Denver siyang asawa, iyan ang katungod. Pero, kung pwede, mas malikayan kung wa nalay masayran si Leia. Kaya wa man kay intention nga ihatag ang bata nga to nila. Unless, kung decided po kang ihatag ang bata nga to kanila. Pero kung dili ka man decided, mas maipag nga magpalayo ka, manginabuhi sa imong kaugalingon uban sa imong anak. Kaya ang tanang nahitabo, managingon ba nga, dili man imo kagustuhan, apanaanan na eh. Ang pinaka-importante karon is ma-save ni mo imong anak, mabuhi imong anak, o mapakabuhi kang malinawon nga mag-inusara nga di ka makabungkag og pamilya. And to me, mas may istoryahan ni mo daan sa Denver. Ayaw sultihi ang iyang asawa. Dili sultihan si Leia. Para nga magpabili na lang. Kay dunay mga panahon na kinahala na tong magpabili na lang sekreto para i-save ang usa ka pamilya. Kung wa kay plano nga ihatag ang bata nga do kanila, mas maay magpabili na lang ang kamatuoran. Tali ka ninyo ni Denver para way samok. Again, kung gusto ka nga ihatag ang bata kanila, then dawat ang offer ni Denver nga sultihan ang iyang asawa. Thank you so much, Isa, sa imong pagpadangat imong suwatan. Pumanginaot ko, nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini sa Ate Arlene, ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
6: Mami! Undangi ang drama.
5: Angeline!
6: Na ako'y na-discover nga timplado na lamin.

0: Sa Abot Kaya Pack, para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng kaayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sunsilk.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot
7: na!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-election, humbaado, wakadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan nimong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw

O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, inamina ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga galinaw daog, inamina sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhay ngayon sa paghatag niya kanatog layna sa mga adlaw na nasab ni gayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay si Kayo, sa itong pagpakibisog.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukidig paminaw nga Merkules. Pizza Jess na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga pinanggandig paminaw diri sa Dakbaya Sugbo o mga naminaw? Ang naminaw sa radio na to, nagtanaw sa mga Facebook Live, sa ito ang DYHP application o sa ito ang YouTube channel. Ha? Sa gihapon na kunyong ubos nga lagad sa kahanginan yung radio man Benji Olpostanghian ang makiguban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
0: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab diri sa Dakbaya Sugbo may gabi kaninyong tanan diri sa probinsya Sugbo agikan sa norte paingon mga sukindig paminaw sa habagatang Sugbo maing pagpaminaw may gabi ninyong tanan og ingon man sa bato makiksunan diha sa Negros Oriental a Negros Occidental ha may gabi ninyong tanan o diha sa Sikihor ha may gabi mga taga Sikihor sa Bohol ato makiksunan nga mga Bulanon diha sa Leyte Samar gubang party sa Mindanao.
0: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab nga naminaw karon naa sa Luzon da area ha may pagpaminaw ato ang makiksunan diha sa Luzon area maayong pag pamate no sa ato ang tulumanon og ingon man usab didto sa gawasan nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers nagkadaiya ang mga lugar dito sa gawas sa nasod na kanunay na minaw, kanunay nagatang sa programa may pagpaminaw nyo dihan tananag maayong gabi may ulto, may buntag dipindig asa mo nag kanang naang nakapaminaw no? Karon sad mga sukindig paminaw diri sa tuang tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Okay, unya arita sa tuang mga isgutanan sad ha kay kanang naang unsay tawag ani arita sa mga isgutanan mga sukindig paminaw kay adagantag mga isgutan sab karon gabi una tuang magkulo kabilduhan usab garon arita sa tuang mga isgutanan karon kay matod pa si presidente Marcos ni bisita na dito kaganiha sa Sarangani province particular na diha sa may Jinsanda City or sa General Santos City mga sukindig paminaw. Onya kaganiha atol sa iyang pagbisita kasamang Nestor gipasalig ni presidente Marcos nga mohatag sa usa ka gatos ka milyon ka pesos nga pundo alang sa syudad sa Jinsan aron makatabang kini sa pagpaayo sa ilahang mga pasilidad lakip na usab ang ilahang City Hall building. Kini mga sukindig paminaw humanag guba gyud ang ilahang mga pasilidad ngadto og ang ilahang City Hall sa Jinsan sa muna nga mohatag og taga usa gatos no taga gatos man usa ka gatos ka milyon na ka pesos ang kantidad si presidente Marcos na dito sa Jinsan samtang nga taga 50,000 usab ka pesos nga ayuda para sa mga pamilya nga namatyan.
0: Straight to the point.
1: So namatod pa ni presidente Marcos sa kasamang Nestor nga andam nga mohatag ang gobyerno og 50,000 pesos alang sa mga pamilya nga adunay o sa mga kabanay ba no ni adto nga mga namatay. So dunay mga namatay in town atus linog niya ang mga pamilya ang mga nabilin maoy makadawat sa 50,000 ka pesos. Samtang gato mga pamilya nga apektuhan aduna matod pay gigahin ang DSWD pinaagi sa AX program Dito mga sukin, di paminaw sa Sok Sergeant, adunay tag 5,000 pesos nga madawat nga ayuda. Kaning kwarta ni sa kasamang listor, aside sa mga family food pack, sa mga kanang naang uban pa nga mga gipanghatag diha nga mga goods, gihatag sa gobyerno or mga gidonate dito sa mga private usab nga mga kanang nang institution. So doon na po'y kanang naang gihatag nga 5,000 pesos matod papasiuna ang hatag alang sa makigsunan nga napiktuhan sa maong lino. Straight to the point. Samtang ito ni hatag ang pagtagad sa garon hakay matod pa petisyon sa Osaka High School teacher ngadto mga sukindig paminaw sa Supreme Court gideklarar kini nga gideklarar mga sukindig paminaw nga or gibasura sa Korte Suprema. Straight to the point. Dunay Osaka High School teacher nga ni adto Supreme Court nag-auhag sa Supreme Court kasamang nistor nga ideklarar nga valid or balido ang quorum sa Senado nga gihimo ni adtong June 3 sa grupo ni Gatsilian. Kining maong petisyon mga sukindig paminaw gibasura sa Korte Suprema. Gibasura ni unya kanang naang matod pa Supreme Court. Atod pa Supreme Court mga sukindig paminaw nga kaning pagbasura wala kini naghatag og merits kaso kundili kanang naang gibasura kini tungod kay kaning ni ang petition nga si Barry Tayam agi matod pa nga wa man sa iyahang posisyon, wala man sa authority kasamang nestor, wala sa posisyon nga maoy mo petition ngadto Supreme Court na sa mone nga walay legal standing ang nahitabo ni anak mga sukindig paminaw mo na nga gibasura. Kay kanang kuana good sa kanang doon na, although doon natin pagkabana, pero kanang isgutanan, kanang isyo kasamang nestor, ato na isalig sa mga senador. Nga kanin siya kay maestro man, kanang na ang teacher kasamang nestor, siya mo iningon Supreme Court, ideklarar na, pil-apil sa gasir na. Apil-apil sa gada. O kinsa may gapaloyo ni mo. Basit si Franz Castro mo'y nagpaloyo ni mo. So karon gibasura Supreme Court. Gibasura kasamang nisor Supreme Court ang maong petisyon kay walay kanang nang wala sa posisyon ba? Na wala sa posisyon ni ining maong teacher ang paghatag o rekomendasyon ng dos Korte Suprema nga ipadeklarar nga valid ang quorum, katunto ba pagbuot-buot mga sukindig paminaw nila o pagbuot-buot o elect o Senate President pro tempore ang Senate Gatsilian, nasa Gatsilian Block. Padeklarar niya nga, kana valid na na. Samtang sa laing bahin, itong hatagagpagtagad kay pre-trial conference sa impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte, gikatakda nga unya na sa Hunyo 18. So karon 18 mga sukindig paminaw adlang Huwebes ha. Adlang Huwebes sunod semana ay ang pre-trial conference maoy gikatakda nga unyas 18 kasamang nisto. Mo na 18 na ang pre-trial conference sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ato ning atangan apan unsamay mahitabo ani karon kay matud pa wa may klaro. Wa pa'y klaro kung kinsa ang mamahimo nga presiding judge. Kinsa may mahimo kang presiding officer aning kalakiha kasamang nestor nga duhaman kabuok ang muangkon karon nga adunay gahom nga isip Senate President diha sa Senado. Although si Gatsilian, mingon siya nga kanang pro-tempore ra siya kasamang nestor, acting Senate President man po siya. Onya si Senator Alan Peter Cayetano, siya gyud mo mingon nga ako may Senate President kay of course legally gi-elect siya sa kanang naang simple majority which is ang quorum. Ha? Onya kay mingon man si Gatsilian nga siya kay gi-elect siya sa 12. Amo na nga kaning ni silanduha kahabig aduna sila ay parehos nga kanang katarungan, aduna sila ay makatarungan. Masigat silian, aduna ay katarungan. Ha? Kay matod pa, aduna sa basihan. Si Senador Alan Peter Cayetano, aduna po sa gibasihan. Sumuna nga kanang na ang ato na nga ipahusay nga to Supreme Court kasamang nistor. Soon sa man, wapa mo dagan Senador Alan Peter Cayetano o baka si Senador Gatsilian nga to mga sukin di ba may no Supreme Court. Kay pero murag kuan man to kanang doon na masila man to si Atty. Topacio. May ni ato mga sukin di ba may no dito sa Supreme Court para ipadeklarar po nga invalid no kaning niyang gihimo sa Gatsilian Block. Pag-elect nila mga sukin di ba may no o kanang naang kuan kanang pag-elect nila ba o kanang ni Gatsilian na tanihatagag pagtagad kay pananglitan nun maghiring inig ka 18 niya dili pa ni sila masitol dili pa ni masitol kasamang nistor dili pa ni masulbad ni problema sinado duha kabuok magtapad si Gatsilian o si Cayetano. Kinahanglan nga usar gyud ang mo preside ha usara kabuok ang mo preside. Unya mo na nga mas maayo po unta o ganang na ang unsa may mahitabuan eh kay kasagaran good ang Senate President maunay mo preside sa mga sukin di ba may na mo preside kung adunay impeachment nga ipahigayon. Pero kung presidente mo i-impeach pritas presidente Marcos i-impeach siya ang mo preside ana ang kanang na ang Supreme Court no ang Chief Justice kasamang nestor. Pero kung Vice President lang unya kani mga ombudsman mga kanin sa COMELEC, sa Korte Suprema, sa kanang naang kuan, pwede ra o kanang naang Senate President. Nga karon kinahanglan kuan man eh, kanang mga kuan man eh, kanang naang husay kaso kasamang nistor ba, pero mas maayo unta o gabugado mo'y mahimo nga presiding judge diha, or a presiding officer. O niya si Gatsilian, na so may mahitabuan eh, pwede ba sila mag si Gatsilian, pwede ba ka si Gatsilian nga mo, ang palitag masinit President si Gatsilian, ang iyang pre-tempore, maoy pananglitan si Kiko Pangilinan Bakaron or si Chis Escudero. So sa grupo ni Gatsilian, adunan na duha ka mga abogado. Si Chis Escudero o si Kiko Pangilinan. Duha na kabuok, no maoy abogado nila. So, dipindi ni Gatsilian kung dili sa dalo o posisyon, or kanang dili magpaalig-alig si Gatsilian ba mas may ihatag niya sa abogado. Pananglitan si Gatsilian og dili siya magpaalig-alig diya kay di man siya abogado, itugyan lang niya sa abogado. Pananglitan kung makakuha gyud og kanaban 13 ba. Pero og pananglitan og dunay gyud mo tabok dito sa grupo ni Gatsilian kay si Joel Villanueva mo tabok naman kuno to. Si Senador Joel Villanueva mo tabok naman kuno to ngadto sa Gatsilian Block pero murag wa pa man. Wa pa man manimaho ambot dagway ni duha ka villar. Amot na gawin yung duha ka villar or kaning usa ka villar mga sukin di paminaw. Duda ko, og doon naman ganyan villar nga mutabo, kanis Mark Villar. Muna ay kung duda ka sa mga nisor nga kung doon ay mutabok ng mga villar, si Mark Villar maoy unang mutabok. Kay una, doon na siya kanang naang ipasangin lang sa mga sukin di paminaw sa mga ex-marines nga nakadawat mo kuno di ay malita. nakadawat matod pag malita si Mark Villar. Sumuna nga naara nila akong pananawa, naara nila either si Joel Villanueva or si kanang naang Mark Villar. Maoy mutabok kasamang nistor sa grupo ni Gatsilian. Di kun mutabok, yung 3 si nadi. Diyan si Gatsilian mo ilahang mubalik sila o kanang nang elect o Senate President, di okay. Okay na, wa na ilalis kasamang nistor. Karon pareho silang patas, dosi-dosi. Unya, wingon ta nga, duha, Jingo ilagay, ni kuha naman. Unya, si Jingo, si Bato, i-expel, dosa ninyo. I-expel, dosa ninyo, tangtanga, dosa ninyo diha. Aron nga, makaingo na mo nga ang mga senador, 22 na lang kamo. Ato ni hatagag pagtagad ya alegre sa ningni ang ugmoabot na ang trial mga sukin dig paminaw sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Alegre nin paminaw, alegre nin tan-aon kasamang nistor. Tan-aon na tog unsay dagan ani unsay kamada sa investigation ani og pananglitan og magsugod na ang pagpresentar sa mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. Ang mga dumadapig no sa mga Duterte magpabilin bagihapon nga Duterte or mausaba ang ila ang ilahang paglantaw kasamang nestor. Ama, usab ang ilang panglantaw or dili ba?
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad garon dire sa tuang pagkulo kabildo. Samtang sa laing bahin, Senate or si Senate President pro tempore pro tempore. Senador Gatsilian, maoy aduna matod pay naanay katungod sa paggagaron sa pagpagawa sa sweldo sa mga trabahante sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Natural mo kuan gyud kanang naang mukusgan gyud mga sukindig paminaw si Gatsilian. Si Gatsilian mga sukindig paminaw mukusgan gyud siya kay ang nagbakir niya karon ang Malacañang man, ha? Adunay kanang naang adunay guidance or aduna bay kanang backup. Ma, dunay backup kasamang nestor si Senador Gatsilian nga mao ang Malacañang, ha? Duna man say backup, sumuna nga kun say buhaton niya Senado, pwede kay niyang mahimo tungod kay dunay backup niya to apat John Vic Rimulya ay.

0: So daghan sa og backup. So muna nga makakuha niya, maka-backup niya mga sukintig paminaw, ang kanang na ang maong maang Malacañang mo backup niya diha para nga magkuha na siya. Kanang siya mo'y mahimo nga kung sa iyang himuon diya lagi, mahimo niya tanan si Senador Alan Peter Cayetano mo'y makaluluoy sad ha. Muna nga ato ni hatagag pagtagad mas maayo, mas labing daling panahon, masulbad gining niyang kagubot diha sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Okay, maayo na nga kanang na ang masulbad na diha oy Jesus, kanang na ang kuan kayo, kanang na ang hasol kayo o niya ang mga trabahante po sa Senado, kanang mga trabahante magkuan po sila, kanang na ang ma say tawag ana ma kanang bitang maglibog sila ba, kinsa may ilang sundon, maglibog sad sila o kinsa ilang sundon, sunod ba sila sa kanang nang order mga sukindig paminaw ni Gatsilian, order ba sila sa sunod ba sila sa order ni Cayetano, o depende. Depende na og asa sila mo kuan, pero ang Senado, no, ang Senado sad garon, duha lagi ni ka mga dunay grupo diha ni kanang na ang Gatsilian, aduna poy grupo mga sukindig paminaw ni kanang na ni Cayetano, so muna nga to dala ning ko anon. Tuan na lang ng kanang na ang paminaw, no, kung sa'y sunod mahitabo, anak, pero mas mayo, masulbad na sa daling panahon.

Hala, sige, on yan. Itatagwa na ni Hake. Ito pa nga giayo diri mga kasama. On yan kanin, pagtukar na to, lahi, magsurban may nigawa. Ah, nangita si Kuan na to. Nangita si kasamang Nestor, anin tukara ay.

Anya si Lorna Margarita. Asamo kay Senado kasamang Benze, ha? O gato ang gobernos Pilipinas. Maulagi taon. Kasamang Glinda Masong Lagos. Ayos sa gatolog, ha? Kasamang Dindo. Ha? Kwan lang ka ng piyong-piyong lang usal, ha? Anya si Jane na Abilia. Ah, naminaw sa nato karon may gabi kasama Benji, may gabi sa og si kasama June Faryulen na Trias. Ah, may gabi kasama nga Benji, pwede. His good thing, katun ay tabo ni Rene Baterbunia. Aga Divine Adili sa Ateneo. Oho, walagi subo sa palandungon taon. Ah, katun pagkalumos anin duha kasama nga June. Ah, pero noon, nalingo naman itong mupasaka o kanang naang amo investigaran man eh. Doon na naman sila abogado noon, si Attorney Turion. Man ito ilahang abogado. Ah, niya si Pajardo Jessa. Ah, watching from Mapulo sa San Roque, Liluan, Cebu. Ah, niya Crispin Sayaang Olieta. Ah, may gabi eh kasamang Benji. Ah, unsa man ang naang 100 million. Agi ka na sa malita ka ng para sa ginsan, ha? Atun pang kasamang Crispin Sayaang Olieta. Ang kasamang Joselito Efren Suaso. Ang naminaw itong si Randy Ran Santisas. Oy, si kasamang Carl Omega may gabi kasamang Benze. Ah, kanusa man mo, mo maigo. Ha, o glinog ang sinis. Ayaw lang sa anak kasamang Carl, ha? Ikaw na kasamang Carl Omega. Ha? Nagkuhan rin ba kayo? Ayaw kayo masukos kasamang Gerald. Akin ba yung nasad ba kasamatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule? Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, maayo kayo. Alang sumagisun ng mga pinagandig paminang ganda na mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. At umagisunan nga adunay hubak, ha? Ayag pasag din ang adunay hubak o niya dili dayon matambalan mo na kuyaw makasama. Dali nga kapuyon, ha, para kanunang abdik atong panglawasa. Inumta kanunay sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. A Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, makapaganas kaon, makapanindot sa tulog. O niya puno sa nis mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinhanglan sa tuang lawas. Ang tuang panglawas magkasama kon puno ganis mga vitamina o mga minerales magasiguro gyud ta sakto tas proteksyon dili ta dali nga magkasakit. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Healthway Pharmacy, gubanpang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar.

0: Αλλά σιγή όνειασή. Akarong totod ka sa manjun ni hato ang kano na to ng hatagag pagtagad ha. Anya watching from Pitalo, San Fernando, Marites, Ubao, Babilia. Aganira kong sinayog chat sa kasama. Ha, kay Dan Sport man ang ako ang anak. Oy! Ha, mo ba di ay? Mao di ay? Sayaw, sayaw, sayaw! Si Ruel La Villante Enterena. May gabi ka sa Mambense. May gabi sa la. Ay, gato mga mahiligon sa mo inom o kape, ha? Ang ato ang kape, mga kasama, wa na tayo laing kape nga, Ay, i-recommendar ninyo nga maayo kay Imnon EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama. Ang ato ang kape, 17 in 1 kiripa sa buti, 17 nga mga prutas sa kutaron gisagol sa ato ang kape. At yalakip nga sagol ang rose hip nga doon ay anti-aging properties at doon ay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis, ha? Ato magigsuna mga pinanggandig ba minaw? Ah, nato nga naminaw na sabgaron, ha? Ang ato ang kape, doon na sagol nga luya kasamang nisor, doon ay turmeric or kanin duaw or dulaw. Aduna po'y sagol nga kamunggay. Dili mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais. Adunay bayabas. So making sunan de ha. Kompleto ricados ni nga tuang kape. Dunay insulin plant, dunay stevia. Nga may gapalami sa tuang kape. Adunay arabica, adunay barley. O niya aduna sa nisay ginseng. Ang ginseng nga na sa tuang kape. Makapaabtik sa tuang panglawas. Busa, kung abtik nga tuang panglawas. Makasiguro ta nga dili ta dali nga bati og kakapoy og makalahutay ta matag adlong panikaysikay, ha? Ala sige. Ah, basta kape gani isgutan, ha? EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama. Mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHC Pharmacy, uban pang magputigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, standby lang sa magkasama. Balik ta karon to. Duman lamang sa mga importante kayo, ha? Alas 10:50 na sa gabi. Standby!
1: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalaga ang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxVit Kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
12: pati sa lambingan.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
19: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ECS.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Nilzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nilzeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Nilzeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinimahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
9: Samok nga ubo! Undangin na! Tusiran Forte, motabang magpaundang, undang, sa non-stop tri-cough og katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok, pag tusiran
10: Forte! Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ato ang attack na alas 11:05 na sa kagabion. Kalita magkasama diri sa ito ang Bagulo Kabildo karong gabion na. Onya sa di patam ato sa mga isgutanan sa garon ha. Ailan sa mo diya o katulog na yung pagduka-duka lang sa mo ha. Ala sige, sige, sige, sayaw, sayaw, sayaw, sayaw lang usa diya be. Ha, kasaman Gerald ha. Ha, sayaw, sayaw lang sa diya dong Gerald. Kay si kasamang Carl Omega, kasamang Nestor. Still lang aligre kayo na. Ayaw na mo, ayaw mo sikad-sikad kasamang Nestor. Ala, sige, sige, sige, sige! Moragog disco ko nigo. Mo nga ka na naatanan at tuha kasamang Nestor. Oy, si Nelson Cabateno, may gabi kasamang Benji. Watching from Dulho. Adya si Nini Salvador Baharia sa Ornopia. Maing gabi, always watching and listening sa DYHP sa Bangkal, Lapu-Lapu City. Corazon Asusina Taniola. Nunay na to Minaw sa ni. Agikan sa Southern Leyte. Okay, unya sa nipata mo adto sa masigutanan sa darisitas to ang mga balita. Arita sa mga detalye sa mga balita, mga sukindig paminaw, usabi kay ato ang i-check sa nato ang report ni Radyo Man Josipos Gihano kay nagasan ba na speakers linya. Yes, kasaman ZQ!
7: DYHP RMN Report.
8: Yes, salamat kasama Radyo Binji sa itong kapagalina doon sa gawas kabahit nga kanilang mga orasa sa naglaob na gagagabion. Hawani man ako ang mag-alarma rin dito mga itong kabisan din sa nakabayan sa Subug Metro Cebu area samtang sa itong report na nakuha. Panayon pa ang diskusyon sa kabisan sa carbon position kung kinsa ang inahan sa baog fetus punpuya na napalagalag hapo diya sa CR sa may interim building sa mga unit to carbon public market sa Dakbayan sa Subo, sa Kababay, ang maog puyang nakita sa Trascan, sa Manlimpiwa, sa maog CR, sa nasigutag lugar, samtang isusipang square mong position, ang mga sige ka na rin makita kung sikin sa maog mibutang o milabay, sa maog bata niya sa nasigutag lugar. Samtang sa tikas nga bahin, isa ka 38 anyos nga rider nga babae aga bid on arrival sa tabang makining na sa giran o naigo sa Hino Tractor nga sa kanan kining tabok diyan sa may Kansaga Bridge sa barangay Paklaan habig na sa dakbayan sa Mandawi kagabi aga biktima na ilan sa pagalag Junalin Kapoy 38 anyos sa parilog at barangay Tiltilon la kot-kot na liluan na sibusampag ang driver sa Hino Tractor nga si Roger Surinos, 30 anyos na taga-barangay Tayod sa lungsod sa Consolacion. Sigun sa investigasyon sa kapulisan sa Mandawi City Police Office nga kining duha ka mga sakyanan padung ni sa may Mandawi ikan sa Consolacion na palpabot niya sa may Kansaga Bridge ginong naigo ang walang bayan sa motosiklo ang gimaniyon ni Maugaw Bayo ng kining nasarasay o may pagka-angol nining maoga babagi so ini pagdala sa tambalanan na pangginikar kinigyan din on arrival sa pangginigyan driver sa inotrack yung mo aswan din sa pagsimat na pa na trap kini or na hold kini sa mga sakop sa team diha sa may Iwano Avenue sa sudan sa Mandawi. Onward sa patrolog niyo Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tatak RMN.
6: Okay, salamat rin yung man, Juicy Boss Gihano, sa imuhang report! Anya arita sa dugang detalye sa tuang mga balita. DSWD nagpadala o dugang relief supplies alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Kasama mo sa balita ang atuang si inyo Mascom intern Jasmine Maghanoy.
7: Nagpadala og dugang food and non-food items ang Mindanao Disaster Resource Center isip dinalian nga pagtubag sa augmentation request sa mga lokal nga kagamhanan sa Mindanao. Gidugangan usab ang maong mga supply sa kasamtangang relief resources sa DSWD Field Office Region 12 aron masiguro nga dili makuwangan ang mga pagkaon ug uban pang nag-unang panginahanglanon sa maapektadong pamilya. Gitakdang madawat sa mga biktima sa linog ang 20,000 ka mga family food packs, 380 ka water filtration kits, family clothing kits, sleeping kits o 87 ka mga family tents. Pabili na ka-standby ang DSWD alang sa dugang suporta ngadto sa mga lokal nga kagamhanan nga apektado sa linog aron matabangan sila gilayon. Kasama mo sa balita, Jasmine Maghanoy, Sinyocom intern, DYHP, Tatak, RMN.
6: Samtang 20 milyones nga budget alang sa infrastruktura og laing 12 milyones pesos nga bahin sa barangay Pugalo. Agihatag sa probinsya Sugbo dito sa lungsod sa Alcoy. Paunta kumplitong detalye sa report sa tuwa nga si inyo Mascom intern Rob Mosquida. DYHP
9: Report. Gihatagan sa Cebu Provincial Government og 20 milyones ka pondo alang sa mga proyekto sa imprastruktura sa lungsod sa Alcoy atol sa pagbisita ni Cebu Governor Pamela Barquato nitong Lunes, Hunyo 8. Dito noli Barquato ang unang 10 milyones ngadto sa mayor sa Alcoy nga si Engineer Jose Eugenio B. Singson Jr. ug sa ubang lokal nga opisyal. Samtang giaprubahan usab ang dugang 10 milyones sa suportahan ang mga programa sa kalambuan sa naisgutang lungsod. Gipadali usab ni Barquato ang pagpagawa sa 12 milyones nga bahin sa barangay Pugalo gikan sa extraction fee sa usa ka kompanya sa mina sa Alcoy. Matod sa mga opisyal, lapit 2 ka tuig nga nalangan ang mga pundo ug magamit kini alang sa mga proyekto ug serbisyo nga makabinipisyo sa komunidad. Kasama mo sa balita, Rob Mosqueda, Senyucom intern, DYHP Tatak, RMN.
6: Samtang nga NBI gipasugda na og laom nga imbestigasyon ang pagkalumos sa duha ka Ateneo players, ha? Hay resulta ani. Aton dawato nagkumpletong detalye sa report gikan tong si inyo Mascom intern Alisa Ligario. DYHP.
10: RMN report. Gimanduan sa Department of Justice kun DOJ sa National Bureau of Investigation kun NBI nga magtukod og task force aron imbestigahan ang trahedya sa pagkalumos sa Ateneo men's basketball players nga sila si Rene Batebonia og Divine Adeli sa Dipukalaw sa Aurora. Matod sa DOJ nga angayang himuon sa NBI ang usa ka lawom og komprehensibo nga imbestigasyon aron masuta ang tinuod nga mga panghitabo nga resulta sa maong insidente. Kabahin sa imbestigasyon ang pagdeterminar kung adunay igo nga basihanan aron irekomenda ang pagpasaka og kaso ngadto sa DOJ. Gipasalig usab sa ahensya nga ilang siguruhon nga mabawan ang tibuok kamaturan og makuha ang hustisya alang sa mga biktima. Kasama mo sa balita, Alisa Ligario, CNUCOM intern, DYHP Tatak, RMN.
6: Samtang South Cotabato nakatala og labing daghan nga nangaguba nga tunghaan. Ang tungkwaon ang kumplitong detalye sa report sa tuwang si Inyocom intern Delphine Junior Lidot. DYHP
11: RMN Report. Nakatala og labing daghan nga nagubang tunghaan ang probinsya sa South Cotabato human ang kusog ng magnitude 7.8 nga linog nga nitayog nitong Lunes, Hunyo 8 sa maasim sa Rangani. Sa pinakauhing taho sa DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, alas 8 sa buntag karong adlaw Hunyo 10, niabot og 124 ka mga tunghaan sa South Cotabato ang gikataho nga nagahiagom og kadaot. Gisundan kini sa North Cotabato nga nakatala og 172 ka mga tunghaan samtang 157 usab ang sa Sultan Kudarat. Sa Kinatibuk-an, maabot sa 1,022 ka mga tunghaan sa 19 ka mga probinsya sa Mindanao ang gikataho nga nagkaangkon og gagmay ngadto sa grabing mga kadaot nunot sa nahitabong linog. Kasama mo sa balita, Delphine Junior Lidot, Senyocom intern, DYHP Tatak, RMN.
6: Samtang adugan tudling sa tuang mga balita. Tulo ka mga dagko nga telco sa company. Nagkahiusa alang sa paghatag og signal sa Mindanao. Pagdagublitong detalye sa report sa tuwang si Inyocom intern si Nami Alferez.
12: DYHP Ottoman Report.
13: Nagkahiusa ang Globe, PLDT og Smart sa paghatag og dinalayang koneksyon sa Mindanao human kini giigo sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Lunes, Hunyo 8. Ang Globe, kauban ng Starlink, nag-activate og labing unang satellite to mobile nga koneksyon sa South Cotabato, Sarangani og Sultan Kudarat aron mahatagan og signal ang mga dapit nga naputlan og koneksyon. Naghatag usab ang Smart og libreng Wi-Fi access og charging station sa General Santos City dungan sa paghatag og suporta sa komunikasyon ngadto sa mga local command center. Ang maong inisiyatiba, subay kini sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. nga mapadali ang komunikasyon alang sa emergency response nunot sa nasinating kalamidad. Kasama mo sa balita, Gina May Alferez, CNUCOM intern, DYHP. Tata! RMN!
6: Okay, salamat sa tuang mga... At tuang mga CNU Mascom intern. Anya kini nga bahin sad makasamhatod ganato sa EXL Makabuhay OL ato ang EXL Makabuhay nga haplas mga kasama may kini ha sa makigsunan nga nangitag haplas mga nangita og haplas para sa panakit sa kalawasan panglailas mga lutahan mga panuhot ang mga kanang naang pananglitan magsakit no atong kalawasan buko-buko alipip mga panuhot ya kasamang nistor nya may ni kay manutsod gyud sa tuang kaunuran ang kanindot nga ihaplas sa tuang haplas ha. So kanang naa nga dali kayo na to makingsun nga daling subhog panuhot ning haplas mo itong gamiton para pang haplas tong kalawasan. All in one ang atong haplas ng skincare oil pagyod ha. Kanya kanindot sa tuang nga makingsunan mga pinanggandig paminaw nga nangitag haplas EXL Makabuhay oil na anak kanindot ani kasumang ni store kay kon mang haplas ka ani dili ka paakon og lamok kay dili man ka paakon og lamok makasiguro ka nga luwas ka sa sakit nga dengue ha. Panya menis katol-katol sa panit binagan sa gagmay mga mananap.

Manghaplas ka ni dili ni siya kanabay tang murag dili ka maulaw manghaplas ba okay kanang naang kuan man ni siya kasamang ni store ha kanang naang humot sa nga klase sa plus lahi so manghaplas nga manimaho kay nag manghaplas nimo niya ora ka og kanang dili komportable ba nga mo lakaw ka mo laag ka mo sakay ka og jeep akay tungod kay baho laging haplas pero kani dili ka hibaw-an nga nang haplas ka humot nga pagkahaplas ha? Bisan og edad ira kanang naang duna na kay edad ba nga manghaplas ani or edad idara na ka nga manghaplas ani mura gihapon kag dalaga ha asulay ka sa mang nisto kaning ato ang haplas ha pero ang uban may nguman sa kuansa no ato mga nanay nato diha kaning haplasa may tong gamiton ha EXL Makabuhay Oil mapalit sa 360 Pharmacy diha sa Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Rosa Pharmacy, diha pos Didings Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ang ato ang produkto sa EXL, EXL nga kape, EXL Makabuhay nga haplas, mapalit na usab or ma-order na ninyo sa Shopee, sa Lazada, diha nang ni kasamang ni store. Pwede niyo na ma-order sa Lazada o sa Shopee, ha? Pwede na kanindot, ane, pananglitan o kanang layuan mo ba? Madumog ka ng mga butika o niya usahay kay mahutdan mong mga butika ba? Kanang mga pharmacies ba? Mahutdan man usahay? Muna nga kanang pwede niyo ordero ni diha sa... Tanawa lang ang review kasamang ni store, ha? Ang reviews bitaw sa kanang mga gi-order diha, ha? Ane, nakanindot sa tuang kay ma Lazada o Shopee, pwede niyo na nga ma-order diha, ha? Okay, onya may gabi kasamang Benji watching from Aquanos Minglanilla. Ha, si Lex Del Ali. Onya si Mary Ann Flores na minaw sa nato karon. Onya si Eva Estela Gumalo. May gabi kasama og si Roel Valiente Enterina. Naminaw na to karon sab, dire sa tuang pagkulokabildo mga sukindig ba, minaw? Okay, niyatong hatagag pagtagad, no? Sa tuang pagpakiguban sa garon. Akay arita, no? Magpasalamat sa tuang makaigsuunan, mga pinanggandig paminaw nga ni Sanong Giod sa kanang naang mga panawagan na to or panawagan dire sa DYHP, Arimen Cebu, panguluhan sa tuang station manager. Attorney Rufil Banyok, no, kabahin sa atoang kausa, krusada, panawagan, uplan, tabang, usab mga sukindig paminaw kay padayon, no, nga atoang pagpanuktok alang sumakaigsuunan mga pinanggandig paminaw. Nagpadayon karon ang atoang uplan, tabang kasamang nistor alang sumakaigsuunan in taon nga nabiktima o naapiktuhan sa linog, no, dito sa... kanang naang Mindanao, no? Sa magnitude 7.8 dito sa Mindanao, mga sukindig paminaw. Update ha, o niya kinahanglan yapunta, no? Ito makaigsuunan, ito mga pinanggantig paminaw na minaw, manuktok yapunta, padayo na nga itong pagpanuktok sa inyuhang mga malumong kasing-kasing. Ito ang makaigsuunan nga doon ay mga mabination o maghihatagon nga makasing-kasing, padayo tas pagpanuktok sa... diha kaninyo alang sa tuang mga kaigsuunan nga nabiktima in taon dito nga bisa ginagmay ginagmay nga donasyon ginagmay nga o kinasingkasing bahala og kanang na ang ginagmay na apan kanang naabitong bahala ginagmay apan kinasingkasing nga tabang mga sukindig paminaw dako na kaayo na og ikatamposad no. Ha, bisag way-way pili. Kaya itong Gcash, pwede man ka makasend ha, og piso, pwede dos, pwede singko, pwede 20, pwede 50. Ha, bisag pila ka sa mang nistor. No, so alang sumakaigsuunan nga naminaw, o nagtanaw sa tuang Facebook Live, kahit balota nga daghan na to nga mga sugbuanon, daghan na to nga mga nagtanaw or kanabisan og asa na mo karon naminaw sa tuang programa karon padayon tanong ato mga Gcash number atong giflash no sa tuang screen sa tuang live sa Facebook

0: Ano sa concept na to, parang makakwanta, no? Mapunan ang atong ayuda, mas daghan nga matabangan, o dako ang atong matunol dito sa Mindanao. Kay grabe in town nila na sinati dito eh. Ato ang mga GCash number, di-adire ang GCash number ni Kasamang Aida, ang 0991-207-9880, no? Sa itong makaigsunan, ato ang mga pinanggadig paminaw, no? Ato ang giauhag in town, ang kanang na ang ato ang ipakita, no? Nato ang ato apod ng mga simpatiya, kaluoy, Kasamang Nestor, pinaagi sa pagtunol sa bisan ginagmay nga donasyon, no? Importante kanising-kasing aniya kanang na ang kibalota nga kaning mga katawhanan nga itong tabangan dito sa Mindanao. Dili ba nato ni parinti, dili nato igunsa, di ni makatabang nato apan nga tuala nga dunay laing tao nga mutabang or dunay kanang gamiton ang Ginoo nga maoy mubalos, no? Kasamang Nestor, sa kaayo nga atong gipaambit aning ni ang mga tawhana intaw nga apektado sa linog dito sa Mindanao. Aniya ang GCash number, no, ni Kasamang Aida kung usbon 0991-207-9880. Aniya, kana nga number kung wak mo'y GCash na mo'y Maya or Pimaya, pwede rapod na, no? Mora po ng nambira ang gigamit. Pananglitan, og dili mo makasood, anak, kaya sa'yo mo, traffic ba, so pwede ha, aniya. Pwede rasad aray sa GCash ni Kasamang Remart Pugoy ang 0916-525-5663. No, mo ni ang GCash ni Kasamang Remart o niya kakasamang Ilaika Joy Hanaban, Idol Tweety, kanisang ni ang 0927-648-2390. O niya, kakasamang Marisa Abadies, 0906-298-3429. Niya, kang kasamang Caroline Rilien, kasamang Kena, 0993-590, o niya, 8029. O niya, katong tuang transfer sila, bank transfer, pwede na sad na atay mga QR code, nga adhi ato ang gi-flash ang QR code para iskan na ninyo, automatic na mo makatransfer, makatransact, no, sa ato ang mga BPI accounts, mga kasama. So muna nga, pasalamat kami ha sa mga naminaw na to, nga nakahatag na, nakatunol na sa ilahang mga donasyon. Pasalamat may gihapon nga kanang wa mo'y hunong sa inyuhang pagpaambit, wa mo nagduha-duha sa pagpaambit sa inyuhang nga mga grasya, kantidad nga gihatag kay duna na tay 549,000, no, sobra na katunga sa milyon, sobra na half million ang total donations nga natigom, no, sa DYH Speaks IFM, kabahin mga sukindig paminaw ni sa tong kausa. Ato ang uplan tabang para sa makigsunan dito sa napiktuhan sa Mindanao. So muna nga og badako-dako ni mas labing maayo og mapunan kini aron nga tungod sa kadako ba og kadaghan intawong mga napiktuhan makuan sila intawong dito, mahataga na to sila sad mga sukintig paminaw. Okay nga, balik ta karon taot-taot. Human lamang sa importante kayo Kasamang Nestor, ha? Ato ang takna alas 11:26 na sa gabi.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin complex, generic ng Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
11: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
12: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
13: Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
16: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
20: Pag may acid, Supra-Sid.
21: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
22: United Home.
23: Unilab yan.
24: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
28: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
29: Happy
30: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
34: Kargato!
35: MaxFit Kargato!
26: Unilab quality yan.
33: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
36: Mag-MaxFit para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
37: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
38: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
39: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
40: Ang kinis na niya.
41: In fairness, nag-glow up.
42: My budget.

0: times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: We will walk by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot na!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Kining corned beef na lang usab, okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Di man sa'yo pang okay ra.
11: Pero,
12: sa start

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa!
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
17: Ato ang attack na alas 11:30 inoy bina sa kagabion. Click ta makasama dire sa ato ang pagkulog kabildo karong gabion.
18: Straight to the
17: point. Onya kaganihan no ni adto mga sukindig paminaw dito sa kanang naang Mindanao no. Sila si Vice President Sara Duterte og si Presidente Marcos. Gani wa sila mag-abot dito kasamang nisod og naglamanuhay. No? Ano si Senador kanang naang Rubin Padilla ni padala na po og tabang dito. Senador Dante Marcolita ni adto mga sukindig paminaw. Ano si Senador Bunggo no ni adto po no tagadiha man sila sa Mindanao dool ra. Dali ra silang maka adto ka sa Mangnisto maka dalikyat og duaw in town so makaigsuunan nga na apiktuhan sa linog ha. Sa may laing senador no nga ni adto dito ha murag wa pa line abot naabay koy basig na akoy wala na mention nga ni adto dito ato ang mga naminaw diha pwede ra sad bong amo kuan dito no Manny Pacquiao ni no ni kanang naang ni hatag mampud og tabang matod pa dito sa kuan na Mindanao natural taga Jinsan man pud siya o niya. Taga daghan man ni siya og kuan dito daghan man sini kwartas kuan Manny Pacquiao. Tagaan ra ba kuno sa posisyon ni BBM ra ba ko? so onya ato sa nihatagan og pagtagad kay kanang naang ang pre-trial na conference mga sukindig paminaw sa impeachment ni Vice President Sara Duterte karong pizza 18. Karong bulan na kasamang Nestor. So mag-trial na ang Senado o niya ang nakapanumpa raba nga presiding officer, ang presiding judge makasama ka nakasugod si Senador Alan Peter Cayetano. Yan pizza 18. Pizza 18 Mayo kasamang Nestor. O niya, karon inig trial na ani kinahanglan nga dunay mo preside unya pananglitan og dili ni karon sila magka sinabot si Senador Alan Peter Cayetano og si Gatsalian kasamang Nestor unsa may kanang naang mahitabo ana duha na sila nga mag kuan didto ha masigbag sinumbagay oroy ni sila ha. Pero muna nga Manginao tahanga kaning niya aksyonan dayo ni Supreme Court kay wa may lain gyud nga maka kuan ni noon ingo man tos presidente Marcos mo patawag kono og special nga session patawag kono og special nga session sa mga senadors presidente Marcos para nga tingali kuano ni kanang naang ilahang makigistoryahan kaning ni ang kagubot di karo senado pero mo na nga pananglitan gyud og ningo man to senador Alan Peter Cayetano nga andam sa mo kanaog kon ugaling makakuha og 13 ya gani itong komedyahan nga pwede ra sab mi pahulamig usa ninyo pero senador Joel Villanueva kung muambak manggaling ni siya o kaambak ko no manggaling ni senador Joel Villanueva ambak na lang siya kasamang nestor ambak na lang siya aron nga mahilom na nana ang guliang diya sa Senado. Pero og si Senador Joel Villanueva, iyahag yung barugan nga wala siya makadawat sa malita mga sukindig paminaw. Og tinuod yun nga wala siya makadawat sa malita, dili sa angeng mahadlok. Pero kung nakadawat og malita, natural, dili magpanlita nidawat yung malita. Unya magpagahi-gahi gyud ka. Unya giwarninga na kandaan nga kung magpili ka. Ari ka magpabilin ka sa ilahang grupo ni Cayetano apan ang kaso nimo padayon. Pero kung mubalik ka diri speakers, kanang naa nga mawagtang ang imong kaso. Pero mo na nga og pananglitan Senador Joel Villanueva og wala sa makadawat sa malita, dili sa mahadlok. Total, og mapriso manggaling sa maabot mangyapon ang panahon nga maabsulto siya. Kung tinuod nga wala sa makadawat og malita. Kay pananglitan, lai mang paminaon. Ang baka karon, niya doon na mag-uwi mga isyo na. Doon na yung mga isyo nga nakadawat og malita mo ni Mona. So palitag mo ambak sa to patinuod gidi ay nakadawat og malitag mo ambak sa Joey. Kaya nga naman, lisod gani mo ng dipinsahan. Lisod kaya ka mo dipinsa ka ni anang imong gibuhat. Lisod kayo ni mong dipinsahan ang kamatuuran ba? Lisod kayo ni mong bakakan ang kamatuuran. So muna nga kanang nasiya, tatanawa si Escudero. Isog man kayo ni Senador si Escudero patumpag giilisan sa akatuntuang giilisan sa mga sukindig paminaw sa kanang naang iisip Senate President naghimo sa privilege speech sa supporting isuga. Nga matod pa niya dili ko no sa puniti natin ganunong ka na kasamang listor puniti natin ang script ni Speaker Romualdez. Akong kakampi mo ni Romualdez, ako hindi ko kakakampi, sa kakampi. Mo man na, naapa na. Mo man na gisulti ni Senador Jesse Escudero. Pero karon nga nadakpan ni Senador Joel, si Jingo Estrada, o niya, doon na po siya kaso mga sukindig pa mo ng plunder, nahadlok, oy. So muna nga kanang na ang naragina nila Mark Villar or si kanang naan Joel Villanueva. Ya sila may mga kaso man ni karon sila. Pilagod sila kabuk murag walo sila kabuok ka mga senador nga ka mga kaalyado or maingon ta nga do na bay gipakita nga labok nga dapig sa mga Duterte. Walo sila kabuk ipang gukod karo sa administrasyon. Si Bato, si Jingoy, si Joel Villanueva, Marcolita, kaninduha ka Villar. Pero kano noon, si Villar, Mark Villar, kung kuanan pa ni. Si Camille, managwa naman to, kay kabahin nas negosyo. Kabahin man to silang negosyo. Dahil si Senador Rodante Marcolita. Apito na lang di ay, kay si Chisis Codero, wa naman, ha? Aha, mao na. Ah, apan kini bahin nasad makasama hatod ganato sa arita ta ato ang paningabuhi sa gamay. Aris ata sa tuang nga DTX 500 alang sumakay sa mga naminaw sa nato karon ha. Adunay tasog dugo, tasog blood sugar, tasog kolesterol. Ayon yung pasagdi makasama kinaan natay maayo kang imnon para ana ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 maayo sa makaigsunan sab nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, maayo sab ni sa makaigsunan nga dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato magisunan nga dunay insomnia dili makatulog ug tarong magatulog manggaling aban minanok ang pagkatulog. Mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama. Mayon niya sa tuang mga pinanggan di paminaw at mga kaigsuunan. Ang dunay mga sakit o balatian nga tuang sama sa tuang ipang hisgutan kaganiha. Ang DTX 500 mapalit ninyo silang clinic o pharmacy. Dere silang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga na may mutang sa Unit 102 Marijoy Building, Hako Salim Street, Cebu City at bang sa The Freeman o Super Building og Loyo sa Gaisa no Main. Baka mo tawag mo sila hangan numero ang 0975-079-5133. Ang ato nga DTX 500 mapalit usab niyo sa uban ng mga butik ang farmasya doon sa inyong mga lugar. Ang DTX ang ilang clinic mga kasama nagtanyag usab og libre nga medical check-up gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlang Biyernes. Bisitahan lang ha ang ilahang nga clinic mga kasama. Okay, unya atong paminawon sa si Vice President Sara Duterte mga sukindig paminaw ha kay aduna na pod siya ay ambot unsa na pod kahay kesulti ni Claire Castro. Kaya doon na po'y banat mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte ng atos Malacanang. Kabahin karon sa kagubot sa Senado. Nga kaning kagubot Senado, iyang gipasangin lang na kinitungod yun is naglingkod sa palasyo. At ako nung paminawon kasaman Gerald, be. At nung paminawon si Vice President Sara Duterte palihog para nga ma... kanin, dana, nakay mo ni. To audio ani kasamang okay kana.
1: Individual. Yung kaguluhan sa Senado no ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado, but sa buong bansa.
18: Sa dalawang Senate President yun, siya, hindi nga siya yan,
1: Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas.
18: Dito para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Black?
1: Legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward.
17: Aha. So, so kung si Vice President Sara Duterte, nga mo yung nahitabo o Senado karo, kakineng ato naglingkod sa Malacanang, yung wak mong direksyon. Ah, wala ko na direksyon. O niya, kanin nahitabo karo, mong tanas sa inyo, kanin sumanduhan naman kabukron Senate President. Sa ato lang na ikuan Supreme Court, ha? Ato lang, wala tayo ikuan anak, ikuto lang ang ikuan Supreme Court. Ah, importante na nga doon na gayong husay. Ha, husayo na to Supreme Court. Kay, manghinaon mo ng uban, duda pong uban nga. Ha? Mailang ang Supreme Court o lilipod mo akoan, ha? Ah, pero hinoon, sa pagkakaroon, okay pa man ang atuang kanang naang dagan Supreme Court. Ha? Pero ang uban, labi na pananglitag adto ka nakapusta sa mga Duterte, mingon yung ka nga, may lang og dili pod ma, kwan og balita, ha? pero dili lang sa tamag hukom. Ari pugka sa mga anti-Duterte, ila po nang auhagod ang Supreme Court nga, kanang na ang ilhon gyud nga, maoy, legit mga sukindig paminaw nga Senate the President na or kaning Senate President pro tempore si Gatsalian. Ha? Okay, pananglit mo na nga kaning Supreme Court puro nagkuhan po sila. Ha? Kanang na ang ilang ginanglan nga namay kwa, namay kanang na ang atuang balaod na sa konstitusyon na to at ito tabalik sa konstitusyon kay maunay ato ang og sa relihiyon pa doon na tayo sumbanan sa relihiyon unsa may sumbanan sa relihiyon nila kanang na ang Biblia. Ha? Diri sa itong balaod sa itong nasod ang itong sumbanan kanang konstitusyon libro mga sukindig paminaw nga doon na tayo gisubay. So muna nga subayo na to pero muna nga lain-lain man ang mga abogado bitaw lain-lain og pananaw lain-laing interpretasyon mga sukindig paminaw sa balaod. Ang kani mga abogado. Ha? Nakoy mga kailang mga abogado, lahi ilang interpretation dire, dire puspikas, lahi. Pero ang nakalahi, ugun sa kay nakalahi, kung asa sila nakapusta. Amon na nga doon ay Supreme Court nga muhusay kay karing di ang abogado ha, mo interpret sa balaod, nga muna yung interpretation tungod kay asa po siya nakapusta ari po ka spikas nindot mong paminaon kay di po spikas sa nakapusta po na. Muna nga kanang naang manginaot ang Supreme Court mga sukindig paminaw mo kuanan eh kanang naang muhatag o kanang naang dinalian dayon nga aksyon ani ha kay para no karon si manahuna mangina minaota early next week na early next week do na nay kanang naang maplansa na ni ha maplansa na ni mga sukindig paminaw o niya ato ang hagon sa mga tuang mga senador nga unya sa huybis unya sa birnes pizza dosi Independence Day god ha ang atuang Independence Day nagsimbolo na nga kita aduna tay kagawasan dili lang atong nasod kundi dili matag-usa nato adunay freedom nga maoy gi-emphasize og maayo dia sa tuang nga batakang balaod mo na nga unta dili sila madala mga sukindig paminaw sa kalingke di unta kag istorya god ya kani pod ubang mga senador nakadawat ninyo kuno pug malita god po. So muna nga kanang kuha na ito ang mga kuha na ito mingon bito sila ito nang dalion na dalion na ito nag dalion na ito imisigar so karon ang ilaha pod ang diripod mga congressman pod ang mga congressman ang giawag sa congressman nga nganong gidelay naman na ninyo ng impeachment ni Vice President Sara Duterte amo po na iawag sa mga congressman nga ilang ipadali po dayon ang Impeachment mga sukindig paminaw ni VP Sara. Ha, muna na ilang ingon o niya ang giilas mga congressman nga... Ha, ang giila mga sukindig paminaw sa congressman karon si Gatsilian. Ha, kani si Gatsilian, mo'y giila na po dron nga si Senador Gatsilian na mga sukindig paminaw nga mao'y pa, kung anon, na mao'y ilang giila ba nga sa itawag ani, mao'y acting Senate President, ha? Okay, muna, manghinao taha kay karon gani, ha? Ang atuwa lang yun, ang Supreme Court, ani nga, unta ang Supreme Court, ha? Hatagan sila glamdag. Malamdagan ang Supreme Court, mga sukindig paminaw, unsalay, insakto, ha? Og asa lang ang pagkay. Karon gani, ang kaning budget nato sa 2025 nga budget, hantod karon ang Supreme Court, ya-ya, pasta ng ya-ya. Ha, tinuod bitaw na. Adunay petisyon nga kaning grabing corruption sa 2025 nga budget. Ha? Ang usaman, sige kandrak og oral kanang naang argument ang Supreme Court hasta tonto ang sa PhilHealth. Ha? Katonto ang binilyon nga pundo sa PhilHealth. Igo ra nga ni mando ana mo ni mauna pagmando. Nganong wa may nangadakpan? Nganong wa may mga nangapriso? Ha? Pastila, no? Ha, muna, nga kanang naang ngunang uban ka, dugay ba po's eleksyon? Tatusan tanaw, sa Presidente Marcos makasama dito sa ha, kanang naang kuan? Ha? Muna, kuan na to nga kanina, dito sa, kanang na Mindanao. Dito sa Jinsan makasama ha, kanina, isam na iyang kuan na ni. Daghamang na, kuan, nag-viral ni social media ron kay Presidente Marcos ko ron, istorya ni Kalit na magkatawa, ha? Akan ni mo ni ang pag-abot ng Presidente Marcos. Akan ni kano. Daghan dito mga nang sugat niya. Daghan mga ni sugat. Mga nang selfie. Mga ni sagit niya dito, mga ni silfe sa kadit sa Manzirad, ha. Kadit sa nag-silfe niya pag-abot, nag-sagit niya ni silfe, isagitan siya pag-abot. Yehey, ana Mr. President, pagliwag sa kamera. Uy, mga trabahante mas di SWD. Ano yehey, oho, nana mo presidente, nga guwapo. Pagliwag sa kamera kasamangki ni Amanday mga kuan man, mga taga DSWD. Onya, doon ay usang video nga ga-viral sad kay nadugang interview sa mga Sakos Media ni Kalit Mangkunog Katawas Presidente Marcos. Ang nagkatawa man, may kunog, basing naikatawanan. Kamuni po ti judgmental, yung gaayo mo. Kani, mauni, kunog eh. Oh, alala. Ang katawa bitaw tuod, ha?
19: mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon.
17: Walang?
19: Sa nakita natin.
17: Gigitik kita taon, eh?
19: Masama tayo sa...
17: Kasi gigitik taon, Presidente.
19: Doon sa...
17: Nawa, ha? Katawa gituod, wait ka na, be? Kato, kasama ang Gerald sa kato. Kani.
19: Mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
17: kita na.
19: Sama tayo sa casualty rate.
17: Hadlok mo na mamatay taon.
19: Mga tulong.
17: Aninsa nga, walang klase ngayon, walang trabaho ngayon, na kasi sa nakikita natin, mao de basig na ato'y katawaan pong lain, na basig na ato'y katawaan lain. Sad, Masin na ito lang ikatawaan saan ka sa manziral. Biko no, sa may kwan, hangad-hangad ay siya sa kwan. Biko no, be, anhaamang gudi ay masigtawaan ang kawaya na may kawaya si Luyo.
19: Doon sa nakita natin.
17: Unsa na gawin nakita? Unsa na gawin tayo nakita ang taon? Ah, wala ko na klase ngayon dahil sa nakikita natin dayon katawa siya. Unsa may nagoy katawa ang taon, oy? Unsa may naadagoy deha? Ah, mao di ay ni di ay. Ah, so moto. Ah, moto nga katawa gituod siya. Amo na nga, manay ingon nila, ah, grabe ha, giagir ni Mugkulo katawang, uban dito, namatian pa, o niya, ah, kanang na ang daghan pang namatay. Ah, daghan apiktuhan, di na madalag katawa, Mr. President, ha? Atod pas ni comment, ha?

0: Si Joy Riyad, Madam VP, ikaw giyot ang hinungdan aning tanang kagubot, ha? Kay naning kamo taon sila para dili ka makadagan. Matod pagkasama nga Joy Riyad. Kasamantes, Barliso, Caballero. Ito makiksuna mga pinanggandig paminaw dahil ha, katong dunay mga diabetes o dunay mo'y kaila nga dunay diabetes, ha? Mga diabetikon, ayaw o kalimot. Naanatay Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama, ayaw kaini sa dunay mga diabetes niya. Inom lang ta ha, o tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, usa sa humagpamahaw, duha sa humagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit sa ilahang clinic and pharmacies. Diri sa Dakbay, Sugbo, naa sa may Cebu Dock Building, Boyens, may Esmina Boulevard, Cebu City. Ito sa Konsolasyon. Naa sa Atbang sa Jollibee's Konsolasyon, padung kasod sa merkado. Nadiha ang ilang clinic o pharmacy. Ito sa Negros Oriental, na Zumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Aniya ang Life Extension Clinic. Nagtaniyag usab sila og libre nga medical check-up. Ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Aso mo na nga dua lang ha. Bisitahan ilang clinic o niya. Ato makiksunan pwede na sa buong magbintinans para sa ang Life Extension. A vitamin D3. Duha ka soft gel kada adlaw ha. Aniya si Noel Padilla. Pinaw sa day nato karon ha. Iha sa may Campo Otso Toledo. Aw si kasamang Romil Sevilla Anggota. Minaw sa dato karon. Okay, wa naman tayo igong oras. Sabagayan sa itong tulumanon. Dali araw eh. Dali na kitong oras makasama ta. Salamat sa inyong pagduyog na to ha. Sa ngalan na lang sa kinit kong persa sa DYHP Remen Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang kabandres master kundol si kasamang Nestor Romicilio, kasamang Kisus Mini. Respect kaslawa kasama nga Gerald Albios, Oliver Ates o Grubil Boyser, to ang chief technician nito sa transmitter site. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahinan yung radio man Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kayo pranggis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan sa tanan dapit sa tanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: pilit kay Prangis pag-ingon ang Diyos mga uban ka natuntanan sa tanan dapit sa tanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: Karatita Proban sa atong co-pilot Engineer Key. So, Sminya, mo ino nalamin ninyo. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag na tong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo.

0: perfect na nga dessert mga kapanyawa no ba ng pamilya o mga higala. Makapalit gitag avocado ani Ros Carbonon mga kapanyawan. Padayon ta, ang avocado mga kapanyawan labihan kini ka nutritious food o fruit tuod kay puno gyud kini sa heart healthy monounsaturated fats, fiber, potassium, vitamins K, E, C o B6 nga prutas. Makapromoto sab kini sa cardiovascular health, pinagi sa pagpakunhod sa bad cholesterol o maminusan usab ang inflammation. Masuportaan pa ang digestion, pinagi sa taas ni ining fiber content o makatabang sa weight management o dali kini makabusog dugay sab kagutumon. Daghan og benepisyo ang prutas ng avocado mga kapanyawan at kining tagsa-tagsaon. Human lang ning pipila ka mga pahinumdom.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naa na gid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gid sir. Naghaplas kog sa liniment. Daladalahon gid na ako. Unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Canlanipas, Rigao City. 34 years old na ko.
1: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapud-apud sa Sed Marketing Incorporated.
3: Mga kapanyawan, ani-ana ang secret 2 sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa Sed Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa Sed Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong Sed Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret 2 sa maayong panglawas. Kalami. Ang Sed Panyawan Coffee Mix ug ang Sed Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa Sed Marketing, mapalita garon sa mga butika.
0: Welcome back sa atong programa, ang Kasika sa Kabuntagon, dalit ka na to sa Sed Marketing. Alang sa mga naawahi ug tune in, ang atong isgutan karong buntaga, mga kapanyawan, mao ang kaayuhan sa prutas nga avocado dinhi sa atong lawas. Mao kini ang mga benepisyo sa avocado sa tong lawas mga kapanyawan ha. Heart health. Abunda sa gitawag nga oleic acid ang avocado nga mao ang monounsaturated fat nga makapamino sa inflammation ug makatabang pagmaintenar og healthy nga cholesterol level. Ang katunga sa avocado kung imo kining pikason mga kapanyawan maghatag kini og ibanabana 10% sa girekomendar nga daily potassium alang sa tong lawas nga makatabang sa pag-regulate sa atong blood pressure o nerve function. Ang taas nga fiber content usab sa avocado nagsuporta og healthy digestion nga makatabang kanato nga makahimo kita og regular bowel movements o makapromoto sab og gut health o maayo kini sa atong tiyan. Kinsa may hilig ninyo og salad mga kapanyawan? Ako ganahan kayo og salad. Ang pagbutang manggod og avocado sa salad o salsa makapalambok kini sa pag-absorb og fat soluble nutrients sama sa vitamins A, D, K ug E. Maayo usab sa atong mga mata ang avocado mga kapanyawan tungod kay aduna kini lutein og zeaxanthin nga mao ang mga antioxidants nga magprotektar sa tissue sa atong mata gikan sa UV damage og makatabang paglikay nga makasinati kita og macular degeneration og cataracts. Kung ikaw buntis karon o mga buntis diha paminaw mo, ang avocado adunay dakong tabang sa pagmabdos sa usa ka babae tungod kay taas kini og folate content. Nga labihan kay importante alang sa healthy development sa baby diha sa imong taguangkan, ilabi na sa brain nila og sa spine. Sama sa akong unang naisgutan mga kapanyawan, makatabang ang avocado sa weight management, diin ang kombinasyon sa healthy fat o fiber, mo ba feel kini ka na itong labihan na takabusog o mo resulta kini sa pagpaminos na sa pag-snack-snack o mamanage pa ang atong appetite o dili na magsigi o kaon-kaon. In short, mga kapanyawan, ang avocado mahimo yun na itong isagol sa atong mga snacks. Mauna magkonsidera siya nga healthy kaayo nga prutas tungod kay puno naman siya sa nutrients. Puno na siya sa mga benepisyo sa ato ang kalawasan, dili na ta magkaon-kaon. Malikayan pa nato ning pagkaon-kaon ning mga chichirya, uban pa nato mga snack-snack din ha, matag-adlaw o kada-adlaw na tong baunon. Ang prutas nga avocado mga kapanyawan, makatabang yun sa pag-lik

0: Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang panyawan herb, luyang dilaw ug mangustin anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang panyawan herb adunay daghang benepisyo. Ang luyang dilaw usab adunay curcumin ug ang mangustin taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giunsa sa usa ka kapsula. Sed Panyawan Plus. Hinimo sa Sed Marketing.
1: Sed Health Report.
0: Health Report.
2: Pagkakunod ako yung bate, may sakit akong kilid. Nakaihit na mo kong dugo, brother sir. Sakit na yun dyan ayaw akong kilid na nakaihit na yun kong dugo. Mautong nakadungman ko ang sa radyo ng kugon o panyawan. May palit na yun ko o tag sa kapak. Kaya pati oras mo, tumar ko. One week, sir. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik ako. Wala naman kong gibate. Nakahantog ka rin. Naglintin ako. Hantog ka rin. Ayaw na ko. Gunikan sa kugon o panyawan.
3: Kung saan ka pangalan ni mo, sir?
2: Tablet po si Modlan. Amol in 16 na nakapin. Sabi na bista.
4: Naminaw gyapon mo sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Atong ipadayon ang dugang mga benepisyo sa abukado sa atong lawas mga kapanyawan. Ingon man ang mga risgo usab niini sa atong kalawasan. Ingon anagin ang mga kapanyawan, no, doon natay mga benepisyo nga makuha, daghan gyud nga benepisyo nga makuha, gikan sa usa ka prutas o kining mga lagot mon o utanon, adun na say risgo sa ato ang kalawasan. Dili man siguro ingon nga daghan, apan kining atong giingon kanunay sa ato ang programa nga in moderation ta mukaon sa bisan unsa natong ikanon, doon na ginay limitasyon ang tanan. Aron nga walay laing mga side effect o mga di maayong effect sa ato ang kalawasan. So atong sutaon kining mga benepisyo, uban pang mga benepisyo, ingon man risgo ni ining prutas nga abukado dinhi sa atong lawas. Ang avocado, pagamay-gamay lang ni mga kapanyawan nga prutas, apan bugat ug puno kini sa nutrients, diin tinubdan kini sa essential nga mga nutrients nga naglakip sama sa akong giingon nga vitamin K, E, C, magnesium ug duna say B vitamins. Ang vitamin K mga kapanyawan sa avocado kinahanglan kini alang sa blood coagulation sa atong lawas ug makapaayo sa kondisyon sa bukog. Ang vitamin E sab muprotektar kini sa atong panit ug cells gikan sa oxidative stress. Samtang ang vitamin C, mao kini amo suporta sa ato ang immune system ug essential sab ang magnesium ug B vitamins alang sa energy metabolism sa atong lawas. Mao na ang makabantay mo mga kapanyawan, ang avocado mahimong isago sa inyong breakfast. Alang sa mga nag-diet o strict diet gid kayo sa ilahang lawas, no? Ang avocado ila nang isago sa ilang breakfast uban ang mga scrambled egg ug kaning mga healthy nga pang breakfast alang sa mga nag-diet ining gawa sa egg, gawa sa avocado, dunasan mo'y protein. Pwede mong mo butang og kining undanon nga chicken meat. Ingon ana no? Naa ang presensya sa prutas nga avocado diha sa breakfast sa mga nag-diet. Kay di ay ang avocado dunay dala nga magnesium og B vitamins alang sa energy metabolism sa tong lawas aron kita ma-energetic, ma-uptake, matag-adlaw. Sama sa akong nahisgutan lang bago lang mga kapanyawan nga dunay avocado alang sa mga pagkaon, alang sa mga nag-diet. Ang avocado di ay ilabi na sa breakfast, aduna kini versatile nga feature sa iyahang pagkaprutas. Kaya di ay ang avocado, versatile good kini sa diets, ma-vegan man o lower carb, gumikan sa daghan niyang nutrients. Mahimo usab isagol ang avocado sa salad, mahimo sa maghimo kag shake o smoothies, o himoong healthy fat replacement sa baking. Apan ato nasairan mga kapanyawan nga adunay mga risgo sa BI ang avocado. Nilihinoon ingon anak kagrabe, ang gamayng risgo lang sa pagkaon ng avocado, mao ang moderation sa pagkaon ni ini o gidaghanon sa pagkaon ni ini. Example mga kapanyawan, kung ikaw nag-diet o masubraan ang imong pagkaon og avocado, posibleng muresulta kini sa pagdugang sa imong timbang. Ang avocado aduna sa vitamin K nga mahimo makapiktar sa blood thinners. Awag na to nga to sa usa ka individual nga adunay blood thinning medication sa pagpakonsulta gyud sa imong doktor sa dili pa i-appeal o mukha o nag-avocado sa ilang diet, okay? Doon na nirisgo alang kanila. Dagan ako sa tang nakatunan, mga kapanyawan karong adlawan. Ayaw gyapon kalimot, mga kapanyawan, ha, sa pag-inom at tag-adlaw sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, lakip na ang said panyawan garlic capsule. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin o said panyawan garlic capsule, maukini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ako gani, kung magpislangon ako, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dilit na itong malikayan nga daghang trabaho, ma-stress ta, maglabar atong ulo, wala gid ko ilaing imnon, mga kapanyawan. Ang produkto regyo sa said marketing, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin o said panyawan garlic capsule. Gawa sa simple lang ang sipon, hilanat, ubo, labad sa ulo o guban pa, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin makatabang sa pagbatok, sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang said panyawan garlic capsule makatabang sa pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure usab, brain cancer o panakit sa ulo tungod sa kuwang o tulog. Busa ka mo diha, mga kapanyawan, kung doon na mo'y mabatsyagan ng mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati, ala, imni dayon na sa itong produkto sa said marketing, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin o said panyawan garlic capsule. Dili mabalaka kay ang mga produkto sa said marketing, mga kapanyawan, mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanako karong buntaga hangtod sa sunod na usab nga episode, mga kapanyawan. Ako inyong Radio Man Marisa Abadies, manamilit na kaninyo, maayong buntag ug amping ta kanunay.
0: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa said marketing, ang kasika sa kabuntagon, kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhilang sa DYHP-RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa said panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa said panyawan. Ug karon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John, alang sa hugyawan sa said panyawan.
3: Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tananog, welcome again sa atong pagpanaguban. Ay narapod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Sa atong kinikin ato sa maayong kabubuton sa said marketing, ang tighimo o tigapanapod sa mga nagunong mga produktong herbal nga tinood kayo nga doon ay pagtabang sa atong lawas. Maukini ang mga klase sa mga produkto egsoon nga doon ay pagtubag no, sa mga klase-klase mga problema sa panglawas. Ang sama sa nandan, anayagyapon kining atong partner sa atong health nga maghatag o pagtabang kanato, si Sir John. Sir John, sa kamayong ayong adlaw diha kanimo.
5: Yes, may adlaw ni mo Sir Rick Knowles. Tanatong mga tipaminaw, kumusta ka mo tanan?
3: Sa itong mga viewers and listeners, si Sir John ang magahubad sa mga suliran, sa mga balatian nato nga sagad nato nga makuha, no? Pinaagi sa mga klase-klase nato mga balatian at sa itong mga panglawas or kaning itong ginatawag nga estilo sa pagkinabuhi. Bueno, Sir John, alang sa itong mga kaigsunan diha nga nagapangluya, gumikan kay

0: mga atay, sa ilahang kidneys, sa ilahang mga pantog, aduna UTI, aduna kita said Kogon Herbal Capsule. And of course, yes, aduna kita makatabang haplas ang said liniment oil. Kadi na pamatundan nga mo kini ang magatubag sa mga klasiklasi na mga problema sa panglawas. Ang ito ang said liniment, ginama ka na sa said marketing. No, pinagi sa ito ang Seed Pharma Incorporated. Ugusab ang atong kaping alamian kayo, Sir John. Ang ato ang said panyawan coffee mix. Nindutan kini nga klase nga kape kaya kompleto og sunop kini sa sustansya og herbal kini nga kape, dili ni siya susama sa mga kape nga naandan ato sobra katamis. Kani nga ato is herbal nga makatabang sa atong maayong kahimso. Pero Sir John, karong adlaw pag-iskuta nato kining ginatawag yes na balatian sa atay, no, kining ginatawag natong hepatitis. Matod sa ato ang sa ato ang texter nga may pakahilig lagi daw siya sa pag-inom sa mga alkoholikong ilim noon nga halos kada gabiing sing inom niya paghuman. Aduna po'y pagkahilig no sa mga fatty foods, no, mga pagkaong mamantikaon. And then na diagnose si Galagigsoon nga aduna siya hepatitis. Ang hepatitis mga Galagigsoon mao kining inflammation sa atong liver, no, pagpanghubag sa atong atay, caused kini sa mga viral infections A, B, C, D and E ni siya mga Galagigsoon. Alcohol abuse, no, toxins og autoimmune diseases. Ang mga symptoms nini mga Galagigsoon na pinanini kaning jaundice or kaning pag-yellow sa ato ang mga skin, no, pag-yellow sa ato ang mga palit o sa ato ang mga mata, ang sobrang fatigue, ang pagsakit sa ato ang mga tiyan, apil panini ang mura tagasukaon, o doon na kita'y dark urine, no, nga atong ihi, mura nagka ng iced tea, o inana lang color sa ato ang ihi. And pinaagi nini na yung mga types po, no, nga delikado kaayo or self-limiting, no, kaning type A o type E. Lapoy B and C and D nga mamahimong chronic o makahimong kini siyang posibleng makaangkon ka o liver cirrhosis or kanang liver cancer. Karon na hisgutan nato ang mga simptomas o mga risk factor may tungod aning aning atong atay. Sir John, kaning atong atay, importante gid ay nga ampingan po na yun, no? Kaya aside sa pinakadako siyang organ nato sa sulod sa atong lawas, usapon gini siya sa naidakong tabang sa ato ang kalawasan, pinaagi sa pag-filter sa atong mga dugo. Tagay ko na tag-idea or mga hilisgutanan may tungod aning ginatawag natong hepatitis, Sir John.
1: Ano, no? Ang pagkubag sa atay, kaning hepatitis, no? Ganun process nini. So adunay katong physical na cause, no, kung siya ganang pagkadaot niya, no, trauma or pwedeng siyang lifestyle pag-inom, no, pagkaon og dagang tambok or daghan asukal, no, o taas ang iyang blood sugar. Aduna sab kita ginatawag na hepatitis nga ang inumdan kay kagaw, no, viral infection. So example hepatitis B or A na bacterial o guban pa. So kana sa sirik, no, ang hepatitis pag once ka magubag mo gurong atay kabaluta sa function sa atay, no. So syempre kanang naman sa permanente mga advertisements, no. Ang atay is very important, no, dito sa katong pagfilter sa mga toxins sa lawas. Dubay ka mga pagkaon, no, nga dunay mga components, no, nga gagmay nga makadaot itong lawas pero kay antud karon dili pa tama. Ano wa magula para kay naton na bati tungod kay ang ato atay healthy, no, kay yahana siyang gina filter. Out. Mm. Then kaduha na pag na function sa atong atay Sir Rick, no, is katong storage, no. So kanang tanang asukal na tong ginakaon, kanang tanang tambok na tong ginakaon, padulong na siya tanan sa atong atay. So mura na siya dako kay nga parag kuan sa na storage area, no. Pag once nga aduna tay kinahanglan ng emergency nga kinahanglan sa kusog, no, or kaning kailangan to glucose, no, so kay kailangan to makamulihok sa emergency na situation, dira na, no, mag-breakdown siya, magkuha siya katong mga sobrang asukar din na pagkikan sa atay niya atong gamitin sa itong lawas. Mm. So, inana niya ang mga function si Rick, no, if madaot ang atong atay, no, tungod kay kita naman tag-atay, no, sa kanatong binaluto, no, makumok na siya. If ever magkaroonog ka na makasinati isang inflammation, ugahi na siya. Kanang marasyag mukunat, no, and mawala ang iyang elasticity and mawala ang iyang unsa ba tawag na kay vascular, highly vascular man siya, no, tungod dagan kay siya ugat, no, mawala tong perfusion ug mawala ang iyang function. If ever inana ang maitabo sir Rick, no, mawala po tong iyang

0: yung mga matabang itong lawas, itong pag pag filter out toxins o katong mahimong storage sa lawas. So actually Sir Rick, no, dili lang paghubag sa atay, no, kinahanglan pud nato nga tanawon ang kining fatty liver. Disease, no, tungod kay kining hepatitis, paghubag o kining fatty liver, kasagaran manggod usahay dili kay ta nagahuna-huna kay tungod kay ang hepatitis na term is tungod kay viral, no? Hepatitis B, ana. Pero mo nang kusog kita mo inom, no? Dagan kita ginakaong tambok, no? Tungod, pero wala na to nasabtan nga kana sabdi ay ang hinungdan sa paghubag sa atong atay. Nga pwedeng mahimong hinungdan din ha, sa katong ginatawag na tong liver cirrhosis o patong pagkagahi, no? Bukubo lang imong atay or cancer mismo, no? Na tumor nga mutubo din na mismo sa atay.
1: So inanaginay ka hadlock lang ito ang masinati kung kita nag-abusar kita sa itong mga liver. So mga kaisunan nato na karon nga kanunay lang naga ginatawag nato ang gakumpiyansa, no, sa ilang mga atay. Usanan niini ang mga risk factor kaning ginatawag natong viral exposure, kaning unprotected sex, sharing of needles or exposure to contaminated ng mga blood. And of course, kanang bisan pag-travel lang di mo daan, no, sa mga areas nga pure poor ang sanitation, posible ka makaangkon sa ginatawag natong hepatitis A. And of course, kanang sobrang alcohol consumption, no, posible po ka na siya makaangkon kaniyan. Ang hepatitis A usually clears up on its own. Mawala rin na siya, really chronic. Ang hepatitis B o C, mo na siya ay posibleng mga chronic diseases nga requiring long-term monitoring to prevent liver damage, cirrhosis o baka kanang cancer. And mo na siya isa sa mga gikahadlukan. So, may gali, Sir Jan, kina I said Kogon Herbal Capsule nga makatabang sa to ang mga atay. Ang said Kogon, Sir Jan, sa kanikamatang sa kapsula nga diin na dunay Kogon plant at doon na pangili siya banaba o panyawan nga magatabang sa pagfilter sa ato ang mga atay. No, makatabang sa pagpahiuli nini kung nga dunay mga bikil. And of course, makatabang kinisa kanunay nga pagpahimsog. Muna, importante ang said Kogon Herbal Capsule para ma-maintain na to nga himsog kaning atong mga atay. Bueno, Sir Jan, wala naman kita igong oras ng panahon. Nagpasalamat sa makukanin mo sa imuhang pagkikauban ka na ko. Ginautunta nga kining atong mga listeners na po yung nakatunan. Alang nining atong tulumanon karon. Sir Jan?
0: Yes, salamat kay Sir Rick. No, sana rin chance na po. Bunta, panahin pag-iapong sila sa pagsubaybahin natin.
1: Yes, sa mga kaisunan nato na karon nga nagalantaw, timani kanunay nga makatabang og dako ang mga produktong herbal sa said marketing gamikan kay Kinesia, 100% herbal ug of course, makatabang gayud sa maayo natong kalawasan.
2: Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang wa mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Kajik Soap, hugyawan sa said Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug dipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
6: Number one.
7: Rush Boy Nationwide!
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo,
10: Smart,
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart.
9: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
9: Galing-galing mo,
12: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: AC.

0: Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Pa para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique
1: Max talaga. Max protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Philippine Standard Time, alas 4:43 na.
6: Headlines karon.
5: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Nakalastungod sa kusog linog sa Mindanao ni sa kapangatto sa 45.
7: Korte Suprema di basura sa petisyon nga itong madeklara nga valid ang Senate session nitong Hunyo 3 nga dunay quorum.
5: Samtang sa mga balita lokal, kas assistance arang sa mga senior citizens sa sulod sa Sugbo, gidakla na ang release sa kagamaran sa Rakbayan sunod semana.
7: Mga tinunan sa konsulasyon na karuwat ang mga school supplies gikan sa Kapitolyo.
5: Balita ka ba sa naso ni Rani Lo sa pagpanimaos? Kapagpangatake nga to sa U.S. targets dito sa Middle East.
7: Narigosyo Ombudsman, hiyawag kayong bisigas sa mga opisyal sa ERC, gumikan sa taas nga bayronon sa kuryente.
6: Headlines karon.
8: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
6: TYHP
8: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
7: Mabuhay Pilipinas.
5: Tungkol na mga mahinong danon, kinaw na radyo.
7: Unang balita.
8: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Ito ng mga impormasyon ng inyong masairan.
7: Ang ayan mo madugay.
5: Una sa radyo.
7: Una sa balita.
8: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
6: Number one.
8: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
7: Number one.
6: Number one.
8: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
6: Nationwide.
8: DYHP. Unang radyo, unang balita.
9: Ising na.
8: Bango na sa unang radyo, unang balita.
5: Adlar, may galang Huwebes, Pizza Onsina, may galang sa buwan sa Hunyo, 2026. Sangan sa akin ito mukhang kwarsa sa Rway HP, RMN Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
7: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
5: Ako sa Mira Jaman, Arnold Bustamante, ang totally galang sa Rasay, Santak na Sabuntang, mga tulad kanilyo sa mga labas, mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao. Nadapod ka na may gala sa itong kapapanagoban at itong tulungan ng unang radyo ng balita. Kumusta? Kumusta itong kabuntagon ng mga kasama? Atong pasalamatan itong labang makagagahom. Nagitigaan pa tayo may galang laing adlaw, laing kinabuhi. Ang nakamata pa tayo may gala sa laing adlaw, mga kasama. Kaliara may galas panahon, oy. Nagbago pa ito naglunes. Karon may gala Martes, Huwebes na. Kumusta nga itong mga kaigsunan dali sa ato, sa surad, sa Sugbo, sa ato nga mga silingan nga mga dakbayan? Dakbayan sa Mandami, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa dakbayan sa Bugo. Sa ato nga mga kasikpit nga mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabayan may gala sa Western and Eastern Visayas, galing Urasa. Kanina ang gamati na may gala sa tulungan ng unang radyo ng balita. Sa ato nga mga kasangkayan, dito may gala sa Mindanao. Kamabot ang itong Sibya, may gala karong orasa. Repita sa Misamis Oriental, Misamis Occidental. Padong na nga ito may gala sa Sambuanga Peninsula. Bukidnon. Onya, dito rin may gala sa Davao Region, Sarangani Province. General Santos, kumusta mo diha? Katong mga nabiktima, may gala sa Linog. Murag ni Saka na may gala nga ito sa 45 na. Ang mga nakalas may gala sa Linog dito sa Mindanao, particularmente na may gala sa may Sarangani Province. Ang Tibuok Region 12, apektado sa Megalang Region 11, o pipinakabayan Megala sa Caraga Region. May buntang sa itong mga kaigsunan po nga nagtanaw sa itong FBI pero buntang sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, PUG drivers. Ngayon ko rin sa Megala ng mata na nag-suroy-suroy o nag-bahas-bahas na sa itong syudad sa Sugbo. Sa mga ginang sa panibahay, nakagreen na pa Megala ng andam na. Alang sa ika-pila naman nun kaadla Megala. 1, 2, 3, ika-upat nun kaadla Megala sa itong mga tinunan. Kami balik na sa pag-eskwela. May balik na sa pagtungha. Isugnan na itong Lunes. Dito sa Mindanao, murag na subo kay nga unang adlaw sa klase. Gisugat sila may galag kalamidan. Gigo sila may galag 7.8 magnitude ng linog. Hantod karon mga galag. Nakakuan pa. Kanang problema pa may galag ang mga mulupyo dito sa Sarangani Province o sa Tibuok Region 12. Ang uban wapay kuryente. Ang uban may tubig. Ang uban di pa accessible may galas karsada sa di pa accessible ang ilang karsada. Di pa maagian ang ilang mga karsada. Di pa masunod ang ilang mga barangay. Ang ilang mga lungsod. Bona nga doon ay mga dapit dito may galang isolated. Nga ngayon may galang atuon helicopter. Ang uban Muanto dito may gala, magkuhan lang kanang magbarko. Sa kayang pangdagat kay di maagyan may gala mga national highways. Ang Department of Public Works and Highways karong mga panahon na may gala, mailahang gipatutukan ang paghawan sa kadalanan, pag-repair may gala sa karsada. Kato mga taytayan nga nga lumpag, nangahugno ng mga taytayan. Murang taon-taon pag ini Megala ang rehabilitation na program de Megala sa Sarangani Province o sa Tibuok Region 12. Sadali pa tawa ito sa unahan. Ito sa ang tagarong pagtagal ng itong Answer to Win na promo. Ang itong Answer to Win promo mga kasama, pila naman ang natala nga nakalas sa miigo nga kusog nga linog dito mga higala sa Mindanao. Pila na may gala ang natala ang nakalas sa linog. Kagahapon murang 41 to 41 karon misaka pa ni may gala na nitubo pag gamay. Nadugangan. Pila man gyud mga higala ang natala ron. Inisyal sa mga nakalas, may galas sa linog dito sa Mindanao. Palihog kong tuwag sa atong comment section. O niya karong taon-taon, mga before mag or alas 5, atong ipahibaw kinsa ang palaran nga mananaog nga makadawad, may kalag 200 pesos nga kwarta cash. May nalang ni may galap baon sa mga bata. O pliti sa atong mga estudyante, pengon nga to sa eskwilahan. Samtang sa Bicas Bayan, ito check may kalas kasama ang Jesse Samampong. Sayroon ta mga presyo sa mga nangunang panaliton. Diya sa Carbon Public Market, nangunang sa karon sa Kamuntangon.
8: DYHP, tutok presyo sa merkado.
5: Kasama Jesse, good morning, Jess.
3: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Gen. O mayong buntag usap sa atong mga suking pig paminaw ni atong stasyon DYHP, RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, risyo sa karning manok og karning baboy ang atong ihatagon sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 150 ngadto sa 190 ang kilo. Papako, 210 ang kilo. Iil, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Hinay, 120 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Backbone, usagatos ang kilo. Atay batikon, 390 ang kilo. Sa baboy, unod, 380 ang kilo. Tiyan, 380 ang kilo. Bukog red, 280 ang kilo. Bukog batang, 260 ang kilo. Pata, 290 ang kilo. Porchop, 360 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman, GC Sumampong, DYHP, Tatak Aremen.
5: Balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Ipabang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells, batok sa mga nadamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanapako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ni makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa pagkakit. Pan pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Ipitibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, blood pressure, tension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo. Daghang salamat kasama ang Jesse Samampong. Gikamigala sa Carbon Public Market, presyo sa mga karne. Ug uban pa may gala inyo nabati diri sa atong pagpariguman sa atong tulumanon unang radyo unang balita. Alas 4.53 o 54 na may gala sa itong tulumanon unang radyo ng balita, mga kasama. Labangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, ah! Ato na sige pag-iapon niya ang katog kay gidaginot may galang kangit-ngit. Hala, bangon na, bangon na. Ang atong panayon may galang kapag panuktok sa inyo hanggang mga dughan. Alang na sa paghataw, ginabang may gala sa mga nabiktima rito sa Linog sa Mindanao. Panayin nga po ang tamay galang muhangi o ninyo nga muhatag tamay galang hinabang. Atong nga mga kaigsunan na ito nga doon ay extra money. Doon ay ang kanang sobra-sobra gamay nga kwarta diha. Ato lang hataga, no? Katong doon ay kuan lang, no? Doon ay extra lang ba? Katong wala, ayon lang saan, no? Okay. Mabangunon masad gani ta. Tabang na nang tantong at wakay tagi ka on dere. Pero katong nga mga nai sobra-sobra ni gamay, as may nang atong itabang sad ganto sa mga nabiktima sa linog kay Peting Luuya dito may gala sa Sarangani province, no? Ang atong nga mga kaigsunan dito perting trauma hagit, right tabo. Unya do na tay sa screen karon ta taon may gala yung makita diha ang mga GCash number kung wapa mo maka-send o hinabang. Ato'y uban may gala nga gustong mo anhigid rin sa estasyonan, mutunol gin may gala personal sa laga mga hinabang. Kung kamo di mo maka-ari, mahimura mo may gala nga maka-send ani nga mga number sa alang sa atong Uplan Tabang dito sa Mindanao. Ang kining usak sa ibabaw ni ibabaw kasamang Aida de la Costampos ni sa Maya, Pay Maya. 0991-207-9880. O niya ang iyang GCash kasamang Aida, maurang yapon ka number 0991-207-9880. O niya kang kasamang Rajaman Dreamart Pugoy ng GCash 0916-525-5663. At umalikon ng kang Dreamart Pugoy ng GCash 0916-525-5663. Ang kasamang Tweety, Idol Tweety, kang kasamang Tweety ni number 0927-648-2390. Sa GCash niya ni ha? Unya kini usa kakasamang Marisa Abadjesa 0906-298-3429 0906-298-3429 Onya kakasamang Ken Galinea sa iyang GCASA no? 0993-590-8029 Onya naan rin may galay kuan mga barcode no? QR code na QR code rin may galay mahimo ninyo ng scan o ganito ninyo may galay isend ang inyo hanga mga isang ginagmay nga mga hinabang lang Andre ang BPI ni kasamang kasama ni kang Jane Gallardo o nanay kang BPI na mahimo ninyo na masendan may gala sa inyo hanga mga hinabang kay ato sa ning itunol nanto sa mga apektadong residente dito may gala sa Sarangani province ang atong natigom din hinga hinabang murag gani abot na ta may gala kapin sa tunga sa milyon ka pesos ang latest nga ihap kagahapong adlawa sobra na may gala hapit na ta mag 1 million no sa duha pa lang kaadlaw na to nga paghangyo sa to nga mga sugmoanon sa to nga mga kaigsoonan naabot na ta og hapit sa usa ka milyon para og 549,064 pesos and 73 centavos as of 5 p.m. kagahapon. So atong nga pagpakan ng atong nga mga kaigsoonan, salamat kaayo. Magpadayon pa rin may galang atong nga pagpanawat sa inyong mga hinabang. Pinagi sa pag-send sa inyong nga mga cash assistance. Ang uban, pwede mo rin din sa atong istasyonan para mahatagan mo may galang certification na naghatag mo acknowledgement na naghatag mo may galang hinabang o saban, grupo-grupo magha mo, kumpanya magha mo. Kung din, gusto ninyo diri itunol ang inyong mga hinabang imbis nga idiritso ninyo dito may gala sa General Santos City. E kano mga panahon na may gala, di pa kaayo accessible ang General Santos City. Tungod sa mga danyos may gala sa karsada, paingon nga ito sa kinapusurang Sudan sa General Santos. Sa una, the Jangas man sa una. The Jangas. Asa ka ito? Jangas. Tagamo ka na mga mananagat. Mayroon nga, asa man ka, man, ato minito Jangas man, kwan, managat. Tag usa ka buwan dito, hindi ko ulit tag usa ka sakong buwan. Kaila ng General Santos Megala nga, kwan ka ng Tuna Capital. Tag usa ka buwan dito Megala sa Loud. Yang ilang isda may gala, labi ng gagmay ng mga isda, kana mga tulingan, ilahan ng kuanon, kanang ibuwan sa init. Inikuli ana may gala, magbaguod na magdag mga buwan. Piting lami aramang buwan na nila dihas kanang the Jangas, Sarangani Province, General Santos City. At sa check may gala sa kasamang Jane Gallardo sa gawas, kasamang Jane, good morning Jane.
6: Arnold, kasamang Ken, mga taglang tagamay update kasamang Arnold, wala rata nagpalayo karo, natas may Stereo Street or atubangan gadini sa atuang stasyon. Tungod kay kusog kaayo ang uwan kasamang Arnold, ni bundok na yung uwan, igo-igo gid, nga nakasuhod nata din sa stasyon na, mawag yun ang pagbundak sa uwan. Natod siya itong nakuha kasamang Arnold, murag pahabagatan ni ang kining maong uwan niya sa pagkakaroon, nagsigi pa ni og bunok gyud. Gani sa ato ba?
5: Nakauwan gani ito, pwede man itong kuhaan gani na, kanang dugdog kilat.
6: Pangilat gihapon ka rin sa mga Arnold, na gihapon, makita gihapon na ito ang pagpangilat sa itong kalangitan. Nga nagsigi gihapon gyud og uwan, kung nagkusog-kusog yung pagkabundaka ka sa mga Arnold, kaya galumong ang
5: tulog. Arang-arang na lang, no? Kay kagahapon, pwede inita gyud, no?
6: Gibawi karon sa mga ano nang karon ang ato karsada perting den lugag yod sa ato ang nahimutangan karon na pantaliwa sa pag kalit nga uwan kasama ng Arnold, doon na gihapon tayo nakita diri nga ako ang mga kasama o mga idol na nagbiyahi na karong mga orasa. So mula ko himang noon na itong termi kanunay ka sa akap. Termi kanunay pag yun. Termi ka sa mga Arnold niya mag-amping gita sa ato ang pagbiyahi. Ilang pinagid ka ron na perting danluga sa ato ang karsada. Ingon man, pahimang noon punta ka sa mga Arnold kung magsagunson po ning uwan. Simbako lang katupo na ito ang mga kaibsuunan nga dool o mga sapa sa mga Arnold na mag-binantayon yun o alerto yun sa ilahang palibot po sa mga Arnold. So mo subay po ta sa kadalanan ni Miss Dakbayan sa Subo ka sa mga Arnold araw di paghatag og update ingon man sa mga latest pod nato nga makuha nga mga balita. Nagikadalan diri sa Mysterious Street sa mga Arnold ako ang inyo Rajman Jane Galliardo DYHP katak or
8: Radyo mo nationwide.
5: Dagan salamat ka sa mga Jane Galliardo. Arit na may gala sa tong winner ka na butaga sa tong answer to win promo. Congratulations sa tong winner. Ay, si... Amin lang mo. Ah, sige. Ang atong winner ka na butaga mga kasama kay si... Ma'am Zipora Igoy. Congratulations, Ma'am Zipora Igoy. Ikaw ang palaran nga winner karong nga buntaga sa tong answer to win promo. Sakto iyan tumag 45 kabuok ang natala. May galang nakala sa linog dito. May galang sa Mindanao. Murag musaka pa ni musaka pa ni hangtod hangtod makuanggil mahumanto o mawag makitantong mga namising nga nagpabilin pang missing hangtod karon o nya doon na pa iban nga mga dapit may galang wapagin maanto sa taga disaster ha? Di pa wapamanto sa mga disaster sa saktong ingon may gala sa tubag ni Ma'am Igoy nga 45 kabok ang natala as of kagahapon nga nakalas may gala sa linog dito sa Mindanao particularmente na sa Sarangani Province o mga kasikbit, mga galang nga mga lungsod sa probinsya sa Sarangani. Labi na po mga sa Davao de Oro. Napoy, Davao Ox, sa siya? Occidental, manitipita? Davao, Davao del Sur o Davao Occidental. Mga Davao Occidental ang usa sa mga grabe sad nga naapektuhan sa linog kagahapong adlaw. Congratulations, ma'am! Ma'am Zipora Igoy, ikaw ang palaran nga mananaog, ma'am, niya i-chat lang ang imuhang number, imuhang para sa GCash, para sa 200 pesos nga paldo-paldo.
8: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Oras sa mga kasama, alas sa 5.04 na standby sa dugang mga balita, human lamang sa pipila ka mga buluwanong pahinumnom.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
14: Pero nakainom na kapuy, ma'am.
13: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
11: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid duro ako na eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pati na iya.
17: Pwede lang, makakas bilay mo idan.
16: So, anak ko, no, binta na ko.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
19: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
20: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: Zed Health Report.
22: Health Report.
23: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
21: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
24: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kung madunlan, inikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong seed panyawan capsule, kaya karoon, dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
21: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
20: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
25: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
26: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
21: Life Extension Vitamin D3.
28: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
21: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
29: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
30: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
21: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
32: Sa adlaw-adlaw na ito nga pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
33: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
32: DTX 500! Mabali ang mga butika.
34: Ahoy! Kidney care time!
35: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
36: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
37: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
38: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
39: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Por 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangdi sa doktor, interindyon kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala ko'y siguro na ginutunduhin ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyon. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bii maigmata sa bumian.
5: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako diay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mo gamit ani. So, nag-inom ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw niya akong kaon na nagbalik na normal. So, niya tukos kuan kanang doktor, natinga siya kay, uy, ang imo nga kuan, dalira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So, mga higala, kung kinsa pa may wani gamit niya, maayog yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance niya, makapamaayog yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taani, lami yung gayo. Tanan na to nga mga sakit, mawa. Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pa nga balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
12: Philippine Standard Time at sa 5.17 na.
13: YHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
12: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Nisa kapangatlo sa 45 ang mga nakalas tungod sa magnitude ng 7.8 ng linog sa Mindanao. Mato ni Bureau of Fire Protection Spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo. Ang mga data gikan sa ilang emergency operation center. Ang 33 ka nakalas na record gikan sa SOC Sergeant. Nga nagpasabot og South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani og General Santos City. Dunay dosis sa Davao Region. Ino nang mauga figure ipaubos pa usam sa validation. Ang BFP nagpamiling na sa full alert sa Davao Region. Og SOC Sergeant din ang tanang mga personnel nakastandby samtang ang mga otoridad. Nagpa-rin sa pag-assess sa mga danyos o pag-responde. Usab human sa maong linog.
14: Samtang sa lugar pabalita, Kapintres Mil, kapangahinay o sulusunod ng mapagdayog ang na-monitor sa Southern Mindanao gikan sa 2025 hangtod sa Enero karong tuiga. Pipila ka buwan sa wala pa muigo ang magnitude 7.8 ng linog kaniyatong Lunes. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox na pagawa sa pagtuon ni ini niyatong Mayo 15 kabahin sa Cotabato Trench. Nakita sa pagtuon nga ang Cotabato Trench. Bisan og kagatapusan nga kusog ang magnitude na himo nini nitong 1976 nagpabilin paghihapon nga active ang maong trench. Ang gipasabot sa FIVOX mag-magnitude 8.1 nga Moro Gulf Quake netong 1976 nga mikalas og 8,000 nga mga tao gumikan kay dunay nahitabo nga tsunami. Klaro hinon sa FIVOX nga ang section sa Cotabato Trench kamiliho kaniyatong Lunes na isa lugar nga naka-obserbar ang FIVOX og earthquake swarm base sa ilang mga pagtuon.
12: Samtang sa pikasbahin, gibasura sa Korte Suprema ang petisyon gikan sa usa ka high school teacher. Naratinguhan nga madeklara ang Senate session ni ito ga Hunyo 3 nga balido o ga dunay legal nga basihanan. Among session gideklarar ang mga tanang mga posisyon nga bakante. Nainstalar si ni Senador Sherwin Gatchalian si Senate President pro tempore. Mato sa Korte Suprema ang petisyon nga giduso ni John Barry Tayaw kuyaw o ga legal standing. Sa ruling sa Korte Suprema nalatid siya nga si Tayaw napakya sa pagpakita nga si

0: Committees of the Senate Sergeant at Arms nga makikoordinate kato sa lain-lain nga mga intelligence agencies alang sa pag-validate sa mga impormasyon. Ang Senado gipabos sa heightened security sugod ka netong Lunes. Human si Gatchalian nagkaroon ng impormasyon gikan sa National Bureau of Investigation. Labot si Gingon nga hulga sa ilang seguridad. Mato ni Gatchalian si NBI Director Melvin Matibag bisulti sa posibilidad nga ang security threat mahimong konektado gato sa 18 ka mga kami bodyguards ni Ko.
1: Alas 5.21 na. Ito na ang karon sa Gatchalian Black sa Senado. Ang posibilidad nga magpili og laing senador kamoy mo preside sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kung doon ay hungihon nga si Senador Francis Cheese Escudero mo ilang piliyon. Matod ni Senador Sherwin Gatchalian ang 12-member majority. Wala pa hinoon na makadeliberate sa plano na magpilig ng presiding officer alang sa impeachment court. Ang Gatchalian Black ang himog amendment sa mga lagda sa impeachment din na mahimong nga piliyon pinagi sa mga majority vote ang mahimong presiding officer sa impeachment proceedings. Sa naandan, ang Senate President mao ang mahimong automatic nga presiding officer sa Osaka impeachment proceedings.
0: Samtang sa katapusang balita, gikan sa kauluhan, ipasakar ang kaso nga cyber libel og perjury si House Deputy Speaker Janet Garin. Batok sa 18 ka mga kani bodyguards ni Zaldi Ko ingon man sa abogado nila nga si Attorney Levy Baligod. Gilagway ni Garin ang maong mga individual nga nagbalik-balik na lang sa ilang pagpamakakinungdan. Nga ngayon na sila pasakaan og kaso. Batok ni Garin, taon-taon na siya nagpaabot sa ilang testimonya o sworn affidavit. Apan pulos lang akusasyon ng ilang nabati pagkakaroon. Una nini si Manila 6th District Representative Bienvenido Berry Abante, may pasaka sa magreklamo nga libel ingon man cyber libel batok sa maong mga individual.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya ito nga papaliguban, may galing iparanta sa labantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kaya muhatag, may galing kaligong salawas, kaligong sa atong immune system. Aron nga rita dali, may galing nga matakbuyan sa bisan unsang nga matang sa sakit salawas. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, huwag ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original cure magkapsule epektibo sa limagayala pagpangawagtang sa uban pang mga baratian o muligon sa atong immune system. Tungod sa mga sangkap na naanili, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original cure magkapsule, aprobado kinimigala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Inyo ring mapalit may gana sa mga butika sama sa South Star Drug Stores, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaesta na Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa Jamaica mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Balonha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, TJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, sa Chris Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas bomb presyon si Madugoy, kabadunay hypertension. Basin taas yung sugar, ang basin may diabetes kanyo, ang kamay bawa. Taas nga level sa blood sugar. Magkapagay ka na sa arterial wall, sumapalapot si Madugo o sa rekarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka na sa pagkabuta, pagkaraon si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilo, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busan nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, directly quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, katulado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, magkaparindot ni simong katug, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O gustaw sa pagklinika, di alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized general machine analyzer. Nakinibimutang din sa Media Consulim Street, sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas.

0: as tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalikon natong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells magka-function na sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagabo, patay kinig sa mga viruses na dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawag yung pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% kinig mo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Number 1 kinig atataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. So, niya'y kalimot ha? Karong June 16, adlaw nga Martes sa sunod simana, doon na po'y mid-month sale sa Life Extension Clinic. Mag-avail kang 10% na discount sa talaga mga Life Extension products. Appeal na sa Life Extension Vitamin D3. Libre nga ECG. Alas 1:30 ka mga pasyente ka makaabot sa Cebu City nga Life Extension Clinic ni Anang Adlawa. Samtang libre sa sugar test alang sa unang 20 ka mga pasyente nga makaabot sa Life Extension Clinic diha sa Consolacion Branch. Pwede-pwede yung makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic ni kalasin yung dugang pagotana. Dayala lang ang 4161655 hanggang 0917-318-1161. Alasin yung dugang pagpagpagotana o katong gusto magpa-deliver ng Life Extension Vitamin D3 dinasin yung tagsa ka mga panimalay. Sa pikas ka bahin ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inuman yung Super Fiber kay number 1 kinang pangontra sa constipation. Sa airport kay ang damo ng Super Fiber, magwalang kagusto ka baso ng tubig, imong imix dito ang usagid ka sa shea sa Super Fiber. Pwede ka mo inom sa buntag before ka mag-breakfast. Sa gabi ka na before pud ka nga matulog o para mas nindot ang resultas pag inom nimo sa Super Fiber, idungan ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika pero sabdin na sa Life Extension Clinic.
0: Hoy mga pita, karong buntag labi pangapi karong buntag mga kasama ha kay bugnaw-bugnaw ang palibot tungod sa tong mga nasinati nga mga pag-uwan. Pero katilaw na ba mo og kape nga adunay native purple corn? Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ado na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng nga moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, do na sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, malunggay, kanela, bayamas o rose hip. Puro usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatog hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagyod. Kape nga gamit ang EXL, o kape na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Maparit sa mga butika, sa inyong nga mga lugar o nga ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Philippine Standard Time, alas sa 5:29 na.
3: Oras na pag-review sa
0: ay, atong pangutana, kanabuntaga mga ingala, lain na po nga pangutana sa atong Answer to Win promo para sa atong Paldo-Paldo. Nakapangapi na mo, nakapangapi na. Hala, di atay Paldo-Paldo, may galang pangutana, kanabuntaga. Kinsa man tong senador ang gihugon-hugon nga mahimong presiding officer o mahimong mo-preside may gala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte diha sa Senado. Kinsa man to'y mura-mura ba na siya ang nitapon? O na yung nitapon kaginahan dahil sa mag-presiding officer. Kaysa itong ingon ni Senator Gatchalian nga posibleng mo'y mo preside may gala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinsa ni nga Senador may gala ang ilang gihong-ihong ilahang gitanaw nga mahimong mo preside sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte diha sa Senado mga kasama. Sila ni ang Gatchalian Block. Mo din itabok kana day kanang kuan ba kanang murag sabot-sabot. Wala problema boss, ano natin yung kaso mo, hindi ka na papaila ng kaso sa plunder, ikaw na yung mag-preside sa impeachment.
1: Pakaom dahil silang gusto kasamang Arnold. Nung sa mga giusab to nila ang Senate impeachment rule.
0: Ah, giusab.
1: Kay normally, ang Senate, ang acting, ang Senate President, mamagina, officer automatic.
0: Giusab nila di ay?
1: Giusab na pwede silang makapili. Majority through majority vote.
0: Piyaw mo na.
1: Kinsa mo ilang imong presiding officer.
0: Piyaw mo na. O niya dili, pwede, kumutura, butara nila, pwede, pwede mangod usbon na ang rules ka sa mangke, no? Pwede man usbon ang rules.
1: Kaya matong iusab, kay kuan, malagi sila majority na malagi kintahay sila.
0: O niya, kung sila si Senator Alan Peter Cayetano may mamusab sa rules, baan ka ng illegal.
1: Malagi sila, kay sila na idosi karon. Pero kuan, ha, kana bang, murabitag, giusab kay pahauman dahi ang ilang kuan, katuluan. Ipahaom sa ilang
0: kuan. Ipahaom lagi. Katong majority pa sila si Alan Peter Cayetano. Gusto nilang usbon ang rules. Ni reklamo sila si Kiko Pangilinan, sila si Lacson, si Choco.
1: Ang lagda po na ito usbon nga tugtan ang senador nga makabutar online.
0: Online. Depende man na sa butasyon kasamang ken sa rules de sa Senate.
1: Okay. Pwede magin nila usbon. Pwede man usbon. Nilang senado basta makakuha lang silang mayuriya nga boto.
0: Mayuriya. Pero may nga sila nga dili, illegal na, illegal.
1: Walk-outan
0: na nila. Walk-out, illegal na. Kaya sila lagi mo ikonoy kuan ka ng limpyo kayo ba? Mga santo kayo, mga kuan, kinabuhi.
1: O, kita naging na ni Senator Alan Peter Cayetano nga, katong mag-usab mi, ng lakaw mo, ng walk-out mo, kayo mo, dili na kayo na ko nung gilargo-largo, mga walk-out mi.
0: Karoon nga sila na.
1: Karoon ka sa mga Arnold. Pwede naman lang
0: hindi ay. Pwede naman na ibalion. Pwede naman na ibalion ng balaon ang rules di ay. Oh, still lang. Okay, tumaga. Tumaga. Unsa kay hunahona ni Heart Evangelista din, no? Oras, alas 5:33.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS. Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.
6: Biotroph Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Biotroph Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, o uban pa.
6: Biotroph Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
6: Biotroph Herbal Capsule.
8: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Again, here again.

0: o burahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na gyud imong lulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di magool, sana all.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatan na mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Zed Health Report.
8: Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
10: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
11: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin ko pirmi kay gitulog na ko mo hupong mo siyang mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dandan o mga lokasimana nakabaklay-baklay na ako sugod. At nakarecover ako Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Nagunoy, Davao del Sur 40.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo lang. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na biska.
6: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
13: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, tinta na yun akong ibati.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Santo Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
16: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
21: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.

0: Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mga buhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Oras sa mga kasama, alas 5:46 na.
5: TYHP, Bustamante at Galinea, sa unang radyo, unang balita.
4: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para paparikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa ug maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses sa di pagkini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw duha nga tuna sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butikag sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa syudad sa Sugbo, naanin na himutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Sibudok og sa Cebu Gospel Church. Yan ito sa Konsolasyon, naan sa dimigada sa ADM Building sa Barangay Kansaga, sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay Utsudool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Pirages pag-inom sa lamian o healthy pag-iod. Nagatag makuha ang health benefit ini maong kape. Vita D plus coffee mix. Kino may pinakaunang kape. Gano'n sa gulong vitamin D3. Mao na magkakape na tama ka vitamin D3 pag-iod. Plus doon na kini Richie Mushroom Extract. Gano'n ay mga powerful anti-tumor ang anti-cancer properties. Ang itawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix. Ginugangan pag-iod kini. O mangosteen na fruit extract. Magkabato kini sa oxidative stress. O kinidili ka pagdaot sa itong mga cellula. Gumika na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mo na mga pigarita sa isbuntag ng atong imnon Vita D plus coffee mix. Magkakapina ka, magka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D plus coffee mix sa lain-lain ng mga butika, farmasya, ingon man diya sa Life Extension Clinic.
5: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
6: Dai 30 anos nga lalaki na dakpas kapulisan kay nanumbag kinig 66 anos nga lolo nga biyodo na. Kasama mo sa balitaan ni man po Lauro.
5: TYHP Tatak RMN Report.
7: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 12.25 nung ang gabiig, dakop ni kay na report ning itabupon sa atong kapulisan alas 10 masado na sa kagabiyon sa pagpanukmag ni ining suspect nga gingan laga John Boy Gonzalez, 30 anyos nga nagkapuyo niya sa Beltran Subdivision, barangay Kiyot, nga itong dakbayan sugmo ni reklamo kining 66 anyos nga si Rodrigo Dayangco nga gisumbag ang iyang oh ni ining maong suspect. Inungdan niya iyang gipadakop. Natanggong na karon sa Labangon Police Station 10 kining maong suspect. Kasama mo sa Labangon Police sa kunyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
5: Radyo mo nationwide.
4: Samtang assistance alang sa mga senior citizens sa sudad sa Sugbo, gidakdan ang i-release sa kagamanan. Sunod simana, kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonos.
5: DYHP Tatak RMN Report.
8: I-release na sunod semana ang task assistance alang sa mga senior citizens takbayan Sugbo. Tag 3,000 pesos ang ipalapod sa city government alang sa buwan sa Abril, Mayo ug Hunyo. Sama sa gapon, ang task assistance i-distribute sa kabarangayan sa takbayan sugod unya sa Hunyo 19. Mato ni City Treasurer Emma Villarete, nga andam na ang pundo alang sa maong katuyuan.
9: Ready na ang funds, ato nang ipreperdaan ang payroll ongoing na kasi ginamigdawat dire. So, ready na.
8: Si City Treasurer Emma Villarete, ang syudad doon ay kapin sa 100,000 ka mga senior citizen nga kwalipikado mo dawat sa tag 12,000 pesos nga cash assistance matag tuig gikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak RMN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad ang Iran o retaliatory strikes nato sa US target sa Middle East. Gipaybaw sa Revolutionary Guard sa Iran nga nilusad sila og strikes sa US bases sa rasyong rehiyon, samtang ang Amerika nagkanayon usab nga ang ilang mas unang strikes nga moitubag nato sa giatake ang helicopter na tapos na. Matod sa US military na kompleto ni ang gilusad ng strikes batok sa Iran, nga mao'y ilang tubag ngadto sa nahagsa nga usa ka army helicopter human kini gitirahan sa Iran. Nasa Iran nga naduhog ang mga pagpangulbo sa tulo ka mga strategic location sa Strait of Hormuz ug ikataho nga dunay naigo sa strikes nga duha ka mga water reservoir, hinungdan nga nawad-an og supply sa tubig ang maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Radyo mo nationwide.
4: Oras alas 5:52.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: school days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science.
14: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
18: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large and

0: by the FDA Philippines.
1: Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
2: Para sa himsog kag maayong digestion,
3: mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ora sa mga kasama na 5:55 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Mga kasama, di good na mapugnan nga mutaas na gyud ang atong edad. Mailhan na nato na may galang idara na ta kay naa natay masinati ka mga sakit sa lawas nga kaniadto sa batan-on pata. Wala nato kini mabatsyagi. Mosakit na nga atong hawak, sakit ang likod, dili na lig-on ang atong panuhod, sakit ang tangkugo kay taas na diay nga atong blood pressure ug blood sugar. Hanap na itong pananaw, usahay sakit na ang itong mga lutahan. Unya, mapiktuhan na magyod may galang itong mga buluhaton sa balay. Kaya na naman tayo gipamati sa lawas. Dilisama ka niyan, tunga sa batanon pata, dagano na nato may galang taas nga hagdanan o gang bukid nga walay kapoy. Muna kinahanglan ta nga ngilngig nga maintenance. Kaya baguhay pa lang, ako na si dati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton sa matag adlaw. Ingunan na nandiyon siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga balitian sa masa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko o maintenance medication. Naginom ko sa Vanular kay Duna Kini 5B vitamins in high level B1, B6 o B12. Makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang nga munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para parayan ng lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor kamahin sa Vanular. 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dugang pambalita, kagabaris na pa sa Subo, mutunol ng 5 bilyones ka pesos ka financial assistance alang sa General Santos City. Kasama mo sa balita, Radio Man Ilibolono.
6: TYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makamuhay Plus Capsule. Mutunol usab og financial assistance ang kagamhanan sa Subo ngadto sa General Santos City. Ang nasigutang syudad mao ang labing apektahan sa kusog galinog nga igo sa Mindanao niadtong miaging Lunes. 5 milyones pesos ang itunol sa city government ngadto sa nasigutang dakbayan. Ang city council presiding Consul Dave Tumulak ni aprobar na sa request ni Mayor Nestor Archival alang sa maong katuyuan.
9: To approve the request of Mayor Nestor Archival to extend assistance in the amount of 5 million to General Santos City.
8: Si Konsehal Dave Tumulak ang nasutang financial assistance ng ihatag sa kagamhanan sa kabayan ngadto sa General Santos City kuhaon gikan sa pagcore fund sa syudad. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo nimong kasama sa pagatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
6: Radyo mo nationwide. TYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga para po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang matatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, giawhag sa consumer group ng United Filipino Consumers and Commuters kon UFCC, ang Office of the Ombudsman, pag-imbestigar sa mga opisyal sa Energy Regulatory Commission kon ERC. Kininunod sa giligan nga kapakyasan sa mao mga opisyal pagpugong sa pagtaas sa bayranan sa kuryente. Ang pangu sa UFCC nga si Rodolfo Javillana niduso og suwat nga nag-auhag sa ombudsman pagsusi sa nanglabay o kasamtangang mga opisyal sa komisyon bayon sa power rates nga matud niya posibleng miresulta kini sa binilyon ka pesos nga overcharges. Ang legal team sa ERC sa ilang bahin ni pasali ginoon nga andam silang musubmitel sa ilang tubag kun imando sa ombudsman. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Ito mga balita, hatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Radyo mo nationwide.
5: Samtang si Mr. Vice Mayor Tomas Osmeña kusganong nisupak sa pag-hire og 110 ka mga job order workers alang sa Cebu City Ambulance Service. Kasama mo sa balita na dyan na ilibro na.
6: CYHP Tatak RMN Report.
8: Kusganong gisupak ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña pag-hire og 110 ka job order worker alang sa Cebu City Ambulance Service. Alang kang Osmeña, ang ambulansya sa kabarangayan may mamakatubag panahon sa emerhensya ug wala kinahanglana ang dugang personnel sa city government. Ang bisi mayor na question sa resolusyon nga ginusod ni Konsehal Dave Tumulak aton sa nakabayad nga session sa City Council nga alang sa maong katayuan.
0: Why are we hiring additional personnel and spending 14 million pesos for this purpose for ambulance? So I object to this and let them utilize the responders who are being paid by the city government in the different barangays. There are approximately 10 responders per barangay getting an additional compensation from the city government of 5,000 pesos a month.
8: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, gipasabot hinon ni Tumulak kadto sa Vice Mayor ang kamahinungdanon sa Cebu City Ambulance Service.
4: The Cebu City Ambulance Service is created to respond to all medical emergency needs of the Cebu. This is part of the disaster preparedness mitigation. And this is very vital component of our disaster preparedness mitigation and response. I'd just like to ask and beg to our Vice Mayor, please, we need the emergency medical responders.
8: Si Konsehal Dave Tumulak, apan wa makumensyal sa Konsehal si Osmeña, hinungdan niya kini ni resulta sa botasyon o mayoriya sa mga konsehal ang ipabor sa proposal ni Tumulak, hinungdan niya kini na aprubahan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
6: Radyo mo, nationwide.
5: Ay, kanunay ka bang magluya? O nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Kapandili na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Anak ni sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, mahilayang disayos pa kini ka mga powerful ingredients. Maungkong makatumar ka rin. Mahimo gyud kang abtik, alerto o dililimtanon. Himsog pa gyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Huwag ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Oy, atong winner, karabotaga! Congratulations sa atong winner, karabotaga! Sa atong answer to win promo, mao si Lady Mars Lubedica. Lady Mars Lubedica, ikaw itong panaran nga makada na mananaog. Sakto imong tubag si Senator Cheese Escudero. Ma'am Lodi Mars Lodi Bika, ma'am, palihog ko ga chat sa atong group chat. Oh, I mean group chat. Na ba tayo group chat? Sa Facebook page sa Rima HP, ha? Aron nga ma-send ni mo rin to ang imuhang tinuod nga ngalan o ang imuhang kining number sa GCash. Ma'am, congratulations! Nanami group chat, ma'am. I-chat lang, ma'am, ang imuhang computer detalye, ang imuhang cellphone number sa imong GCash para ma-send ang kiniri ang 200 nga paldo-paldo. Wow! Ay! Napunta lang nga paldo, mga igala. Nasakpan ka namin ako sa DYHP, Aramen, Cebu. Makarawat sa namin galag, pahalipay, bugas o chorizo. Kaskang ilngiga. Kasama ang Julius Balini, kasama ang kasama ang Julius. Good morning, Jos.
10: Good morning, kasama ang Arnold. Good morning, kasama ang Ken. Good morning, Jobo.
5: Oh, may na, one day.
10: Oh, wala na. Ato nang gipo. Pero ato na, nasakpan sa ganda. Naminag yung kisang mga ano, siyawan pa kayo kay naligo pa, nagpububo pa kasi sa galingon.
5: Kinsa man eh!
10: Hi, my buntag! Hi!
5: Hi! Hello!
10: Hello!
5: Kisa panganin mo, ma'am?
10: Kay Bao na kayo, Maria Elena Donaire.
5: Ah, Maria Donaire, Maria Elena Donaire.
10: Mayroon ba kayo
5: kay Mutag,
10: taga-Kamuti. Taga-Kamuti, ah.
5: Ma'am, kinain nanin nga mga kuan mangrod, mga apelyido, Kamutis, gina. Moania, Luchaves, ila na nga mga apelyido na ginas Kamutis, di ba?
10: Oo.
5: Oh. Ah, lagi taad, dagad, tag-an.
10: Ikaw na kuro nanin sa... Ormok ug sa kuan
5: Kamutis. Asa na pis Kamutis inyo?
10: Sa Adila.
5: Adila. Masa ba ni nga sakop? Ang Adila.
10: Puro.
5: Ah, sa Puro. Ah, so doon kay mo sa Ormok di ay.
10: Oh.
5: Ah. Kini ang pila may edad ni mo, ma'am?
10: 62.
5: 62 oh, yula di pa lagi mas makuan, ma'am. Di pa mahibawan nga 62.
10: Ano problema
5: oi, dinan
10: nato
5: ikuan
10: kay mo na
5: imong patay
10: na tong problema.
5: Mao na sa man names, nabali man ning atong video names. Bali ko ko na, oh nabali na natuwa dagi sa madam. Oh natuwa dagi. Oh
10: nagyupoy.
5: Ah, kining si kuan din kang ano man na imong kuan Laylin? Ah, magtuwad-tuwad man na imo hangga video. Ma'am, pila ka buok imong anak, ma'am?
10: Tulo ka buok.
5: Tulo ka buok. Nang eskwila na ni?
10: Uwan na, humana.
5: Ah, humana di. Ay, pili may mga edad na limang bata.
10: Uwan ka ng 40, 38, o 30.
5: Ah, dagko na kuan di. Ay, mga minyo na ni?
10: Oh, anduha, minyo na. Naiusa, badlongon.
5: Nana kay mga apo?
10: Oh, naa.
5: Ah, di ay. Ha?
10: Shout out sa Finland.
5: La sa Finland.
10: Ah, Finland.
5: Oh, paldo-paldo sa nini si Mrs. Uy! Pilipi ka maminaw di ba HP, madam?
10: Kadaadlaw, uy.
5: Kadaadlaw, gudai.
10: Ang 4:30 na mo, kuwan ko si Mung Tingo. Kay mahatlog man ko, basta makadungog na ko si Mung Tingo.
5: Ah, tungo na nawata mo ginagbay ka pahalipay. Yeah, back. Churiso.
10: Breakfast.
5: Oh, palisik itlog, palisik itlog na.
10: Salamat.
5: Salamat sad, ma'am.
10: Okay, so kamudang naminaw, no? Pabot na kamuna mo. Basit ka muna sa sunod ang makadawat sa mong mga pahalipay. Paminaw lang, Jude Buntag, Hantud Gabi. Kaban ako rin sa Manglalin, na panis ng kadas. So, sigunda, kininyo kasama ang Julius Bali. GYSP, sasak, karemen.
5: Sabakadirin. Lingkod lang manamay, lingkod lang ko na siya, lingkod, tanaw na sa rin mo. Sabakadirin. Kasalamat ka, Julius Balili, bago ba na yung kasarin search department. Sayawang kamay, ang iro, pasayawang iro. Ang iro, na pasayawang, na ay. Oh, kanindo si iro, kakyut si iro. Narama ko yung nanang Eros Balay, oh. Mete pagka si Pata. Ganito ka pabrikuman, may galing palantas sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisaya. Ano Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule. Suplementong agikan sa pariya. Kamonggay, garlic, loyal, ginseng. Kamay mo hata, may galing, galing sa lawas, galing sa atong immune system. Koi Herbal Capsule, barato na. Ipikti mo pa.
11: Ati may hangi ko, adunay, daghan toksin sa malawas, mandili ka regular, magpagawas sa imong hugaw. Dugay ka may lisan, magbuto ni muntian, magkasinati ka ginsomya. Kanunay ka magsigit ang imong lawas. Dili pagyod hami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigo na pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, wag taga karmatog sin sa imong lawas para imong maay, mangko na maay nga panlawas. Pagi na matagadlaw o gaji, detox plus herbal capsules ang pinakakuso.
5: Nakipinawagan ka sa
11: Kasama ng Arnold, dari tayo paibaw o na, no? Ang kabatayon ni Nico Medis, Buntilaw, Bihang, yang haya na karon sa Katibes, Guba. Giauhag ang mga kaliwatan, mga tag-iya, ang mga tag-iya naman yun. Mga kaliwatan, kaliwat, mga nakaila.
5: Oh, kabanay.
11: Parihara ni group chat ganina. mga kaliwatan o mga kaila niya, mga higala, nga taga Kasili, Pitos. O Dias Konsolasyon, mag-ampo pala sa iyahang kapahulayan. Nico Medis, Bihang, mayagikan ni Samang Jennifer Dato Minyoza.
5: Ah, okay. Para ba tayo oras, Megala, sa kana lang, sa kanito mukhang porsa sa NYHP, aramin subuk kami ang inyong mga tigbalita.
11: Kadali ni Kasamang Arnold, ha? Kanadigi, papa si Kasamang Names, di ay, kadali lang kayo. Importante, raba po di ay ni. Panawagan niya po ni, no? Mga kapariyantihan, di Astabugon, o mga higala ni Adam Neni David. Namatay siya itong June 3 kasabang Arnold, 72 years old. O yagihaya karon sa Ramos Chapel doon sa barangay barangay Ramos din ha.
5: Ah, katulang tanod. Katulang barangay tanod eh.
11: Tanod ba ka?
5: Siting, amahan sa tanod eh. Amahan eh.
11: O niya. Ang lubong ani June 12. Ugma na ba di ay ni?
5: Ugma.
11: Santo Rosario Parish, alas 2:30. Ana ilubong sa Kareta Public.
5: Kailan din ani mo, Nems? Kailan namatay di sa Ramos? Mag-agiana ko na permi ba?
11: O, nakakita din ka ni Pons. Anas Kareta Public Cemetery ang lubong ha, human sa Misa. Paibaon nini si Myrna David.
5: Okay, wala man tayo ras. Saka na lang sa kanito mukhang porsa sa NYHP. Aramin sa buka, biyangin yung mga tigbalita.
11: Kinangin ni Radio Man Kangalinea.
5: Ako sa Myrna Jaman, Arnold Busamante. Magpasalaman sa inyong pagpaminaw. Hang tulog mas sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigala sa kasamang attorney Rufil Fernandez Banyo kung masunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagal ang talan. Daigang Joes, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka diri, sama ka diri.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Perhesyon ning magpadialisis gasto kaayo maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
15: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a unique name of stress tabs. If symptoms were consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget. So

0: ISO certified, world-class quality. ECS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
1: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tung Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Kinilig ibong ubos kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kala mga kahigalaan nga Huwebes o gapitsa unsina. Buwan mga kahigalaan sa Hunyo tuig 2026.
1: Straight to the point.
2: Sa gihapon, natagantag pagtagad ng mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Nagunas to may isgutanan kalong butaga mga kaigsunan. Nakalas tungod sa magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Nisaka pa ngadto sa 45 ka mga tao.
1: Straight to the point.
2: Katarik pagtagad ng butaga mga higala, nagkaanam kadaghan ng mga kaigalaan. Kini mga namatay in town, ha? Kumikan sa 7.8 magnitude nga linog. Oga, ubay-ubay may galaan ng angol. Samtang doon na pa sa'yo na missing mga sukit di Paminaw. Padayon pa ang search and rescue operation sa atong mga kaigsunan nga na biktima mahigala sa maong nga linog.
1: Straight to the point.
2: Oga mo na mahigala nga kita doon itong sibiyanan DYHP Armin Cebu sa atong kabahin. Sa bisan-unsang pamaagi nga makatabang ta mahigala ini mga kaigsunan na to atong gihimo sa ng atong relief campaign. Aron nga makatabang ta mahigala ni ini no kay sa pagpugong sa linog kana pagtag-an sa linog pag forecast o matay mahimo nang dapita di man na ma-forecast ng linog di po nato mapugngan mahigala ka ng linog ha kalit-kalit lang sa gyud mga kagalaan wa gitay mahimo ana so kasabot ta mahigala asa dapit ang mga butang beyond our control apan kasabot ta sa mga butang asa ta dapit nga makatabang mo na ang atong gihimo mga suking tigpaminaw.
1: Straight to the point.
2: Doon naman to'y mga nabiktima apan lunot sa atong panag-iusa o pagpakita mahigala sa atong gugma alang nila at least maiban-ibanan no ang ilang mahupay-hupay ang ilang gibati nga trauma ang kaguol ang kasakit nga ilang gibati sa atong mga kaigsunan nga to akaron dito nunot sa ilang pagkahibaw nga ubay-ubay sa atong mga igsuon diri sa Cebu sa Kabisayan ug Mindanao o sa tibuok kalibutan nga kutob sa mabot sa atong Sibya nga naminaw o gaandam nga nipaambit sa ilang mga resources alang sa mga biktima mahigala sa linot.
1: Straight to the point.
2: So as of today, as of gahapon mahigala ang atong latest nga pag check sa ato mahigala mga donations niabot na taog 549,064 pesos and 73 centavos ato ni mahigalang gi-account sa kahanginan aron nga pag klaro gyud sa transparency ingon man sa ato pag turnover sa mahigala kung pili atong gisultis kahanginan nga ma-turnover sa nato dito mahigala ang maong katidad no para nga dunay transparency mahigala o ang pagsalig sa itong mga kaigsunan padayon kay atong giampingan ang atong credibility nga masaligan ta mahigala sa DYHP sa IFM o aron sa ingon niya na makatabang ta no kay kung way pagsalig ang mga tao dili ta mahimo nga instrumento no but kini atong na-establishar mahigala sa atong sibianan sa mga matagkatalagman nga na ang DYHP Armin Cebu o IFM o nasaligan sa itong mga sukin tigpaminaw o na ang atong iampingan ka na ang mga kredibilidad mga sukin tigpaminaw.
1: Straight to the point.
2: Samtang arita sa mga dugang hisgutanan sa ang FIVOLCS, mibutyag mahigala nga nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp

0: monitor sila og kapin sa 3,000 ka mga hinay og sunod-sunod nga pagtayog sa wa pa mahitabo ang kusog linog didto natong adlaw Lunes.
1: Straight to the point.
0: So duna na ginagmay tayog lekin, no? Muraga duna na ginagmay tayog, mura na may galaga natandog na may gala to mga tectonic plates sa ilawom kung maoho na. Pero muraga wala lang kay babantay, hantod niya ni abot yun ang kusog nga linog na itong milabay may gala nga Lunes. Mura na pagsugod may galas klase in town.
1: Straight to the point.
0: Ugun niya, human atong kusog nga main shock, katong kusog nga linog, nisunod-sunod sa may gala ang mga aftershocks. Niya considering nga 7.8 ang main shock, so ang aftershocks kusog sa giyod gihapon mga sukid di paminaw.
1: Straight to the point.
0: At rin pagtagad na butagas, tumunuban usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Vice Presidente Sara Duterte ni duaw na sa mga biktima sa linog dito sa Malapatan, Sarangani. Usa sa mga dapit nga nagrabihan sa kusog ng linog ni atong adlaw Lunes.
1: Straight to the point.
0: Si Presidente BBM ni bisita sa dito Mahigala. Og si Vice President Sara Duterte ni bisita sa mga kigalaan dito sa maong lugar. Labi pa sa mga namatyan, ang paghatag og comfort Mahigala sa mga tao nga naigo Mahigala sa linog. So dito na Mahigala, unang responde nga maabtikon kayo si Vice President Sara Duterte. Kay kanang Mindanao, ilang man ang area dito, so mas madali nila ang pag-responde dito. O kining Davao City, mga kaigalaan, nasayod tang sa mga linog nga may labay, mga bagyo, may gala, ang Davao City ni abot na din sa Cebu sa pag-hatag sa ilang mga donasyon. So karon may gala na hinaota nga kanang Davao City muhatag sa ilang tabang adto sa General Santos City o guman pang mga lugar dito sa Mindanao, gumikan ini maong katalagman.
1: Straight to the point.
0: In fact, kita sa Cebu City, may gala 5 million ang gigahin na deken, no? Sa Cebu City mismo, kinini ang matod pa mahigala alang sa paggahin o 5 milyon pesos nga financial assistance alang sa mga biktima dito sa General Santos City o sa Cebu Province nigahin og 10 milyon alang mahigala sa financial assistance sa mga kagalaan dito sa mga nabiktima sa linog.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin mga sukid di Paminaw dito sa kauluhan gibasura sa Korte Suprema ang petisyon ni giduso sa usa ka high school teacher nga nag-awhag sa labawng hukmanan nga ideklarar ang Senate session ni atong Hunyo 3 nga valid ang quorum.
1: Straight to the point.
0: Ang Supreme Court ni basura ni ining maong petisyon.
1: Straight to the
0: unsa
1: point.
0: Unsa man kaybot ipasabot ani mga sukid di Paminaw? Unsa may labing dakong mensahe nga gihatag mahigala Supreme Court labot ani?
1: Straight to the point. Kada
0: pagtagad rubutaga mga sukid di Paminaw. Ha, ang maumang higalang pagbasura sa Supreme Court. Kaya kini opportunity man ni Deken sa Supreme Court nga mo discuss sila og duna bay quorum og wa ba ang nahitabo natong June 3 ang katong ilang session og kini pag-elect sa Senate President pro tempore valid ba or dili. Usa to ka opportunity kay dunay usa ka tawo nga ni daini ngadto sa Supreme Court. Ato ni hatagag pagtagad may gala pero ang sa gihimo Supreme Court gibasura, gidismiss kining maong kaso.
1: Straight to the point.
0: Katarik pagtagad rubutaga may galang to paghisgot labot ani sa to pamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang nitumaw kalon ang posibilidad nga ang Gatchalian Black magpili og laing presiding officer alang sa impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Posible nga si Senador Francis Chis Escudero ang mapili alang sa maong posisyon.
1: Straight to the point.
0: Kini uguban pang mga eskutanan niya mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom. Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
14: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
13: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple step. Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
17: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
21: Atong attack na may galala 6:28 na sa ato babanuban karon ning atong tulumanon ginyong tulumanon.
20: Straight to the point.
21: Ato sa dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol na wanted person sa kasong murder na sikop sa kapulisan. Paminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
20: DYHP. RMN report.
22: Radyo Man, Attorney Rufiel, gisikop sa atong warrant personnel kining akusado nga si Albert Baar alias sa Pakard, 36 anyos nga mulupyo diri sa may Mabini Street, Barangay San Roque ning atong Dakbayan sa Sugbo. Ang atong nga kapulisan sa Police Station 3 warrant personnel nakakuha warrant obares sa kasong murder batok nining akusado ilongdan niya ila kini gi-serve sa diyang ilang nasigpatan ang akusado nga diha ra day nagpuyo sa maong lugar kasambangan una sa Gitango Ground sa Waterfront Police Station 3. Kasama mo sa Waterfront Police ako inyong radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
20: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
23: Radyo Boy Nationwide!
21: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Atong hatagang pagtagan may gala sa ato pagbalik, no? Of course, ang ato may gala ang paghatag og update gikan sa ato mga panghitabo may gala sa General Santos City dito sa Langgani Province nga naigo sa Linog o ang atong update may gala sa mga tabang nga naabot dito ng Sibianan. Doon ay mga nag-chat na to din nga naka GCash na sila. To ako no sa kang Inday Aida, to sa kang Inday Marisa, diya sa kang Remark. Salamat kayo ha, kay ang atong ipanggamit ng mga GCash karon ang kang Inday Marisa, kang Aida, kang Inday Ken, kang Remart, kang Tweety, kang Jane, Galliardo Mahigala. Muna itong mga GCash numbers itong gigamit at ako nang ibalik o guwan kasamang names. Nya nagsulti sila nga naka-send na sila. Salamat kayo. Nya katong uban nga wala pa maka-send amo mong giawhag no sa pag kinining ang hatag sa inyong donasyon, pag-share sa inyong mga grasya, alang sa tumaigsoon nga mga nabiktima sa linog dito Maygala sa Mindanao area. So ang kang inday ay datampos nga Maya o kining iyang GCash, pariharang number 0991-207-9880. Ako balikon, 0991-207-9880. Ang kang kasamang Remart Pugoy sa 0916-525-5663. Ako balikon, 0916-525-5663. Unya kang Ilika Joy Hanaban, kang kasamang Idol Tweety ni 0927-648-2390. Ako balikon, 0927-648-2390. Unya kang Inday Marisa Badges, 0906-298-3429. Balikon na to, 0906-298-3429. O giyuman, mahigala kang Inday Ken Galinia, ang Caroline Relian, 0993-590-8029. Ako balikon, 0993-590-8029. Yan natay Go Time ni Inday Marisa Badges o ganatay InstaPay ni kasamang Jane Galliardo. Okay. Atong tagagpagtagad, mahigala, unya, sa atong pagbalik, atong isgutan ni mahigala kay gidismiss man sa Supreme Court, no? Kining petition mga kagalaan nga ipadeklarar katong June 3 nga sesyon sa Senado nga dunay quorum o sakto tong ilang pag-elect ni Win Gatchalian mga higala nga o katong mga officers dito. Gidismiss, gibasura Supreme Court. Atong isgutan nung tutod human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:42 na.
0: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ahoy! Kidney Care Time!
25: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
26: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
27: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
28: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
29: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
30: Kung moingon si Mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
31: Ang iyang buot ipasabot,
30: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Bag!

0: Exercise na abdud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na mga higala, alas 6:48 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight
3: sa tagad pagtagad mahigala ang atong dugang mga hisgutanan karong buntag ha. Unya atong i-update mga kaigalaan to mga kaigsunan sa atong mga donations nga nadawat mga sugid ni Paminaw. Salamat sa mga nitubag sa atong panawagan. Niabot na ta og 614,928 pesos and 73 centavos as of this time sa inyong mga gipaambit no nga mga grasya alang sa atong mga igsuon nga mga nabiktima in town sa Katalagman dito sa Mindanao.
4: Straight to the point.
3: Nakarita, may galas tunduga ang mga hisgutanan karong nga buntaga. Ang Supreme Court kagahapon ni pagawas na sa ilang desisyon. May labot sa usa ka petition nga gi-file nining usa ka high school teacher pagpadeklarar mga higala sa session ni atong June 3 nga legal to nga dunay quorum og nasakto tong tanan. Ha? Muna'y katuyuan nining maong high school teacher nga maoy ni file. So, ang ato nini mga kigalaan, medyo ikubiran mag-isugin sa media mga higala. Anay tabuan ni ang uban nagduda nga para nga medyo pino lang ang dating, dunay nagpaluyo nining maong teacher mahigala, nga ni ang uban nagduda nga ang Malacanang mo'y nagpaluyo ni nga questionon dito sa Supreme Court nga ipadeklara na sa Supreme Court nga sakto to ang ilang gibuhat na tong June 3. In fact, nining mong petition, malalim ka dahil himo-himo kay petition at Supreme File Supreme Court. So, nga gitagad doon Supreme Court, kining iya mga higalang petition, doon ay mga nagduda nga para murag pino lang ba? Di ay Gatchelian Black, di kaitano Black. Nga niya kunuhay mahigalay usak katao nga maoy ni question dito, maoy ni hatod, maoy ni da sa mong kaso nga to Supreme Court nga kinini ang katuyuan ni ining John Barry Tayan nga niining iyang petition pag padeklarar sa Supreme Court nga valid ang June 3 Senate session, din dunay na bag-ong liderato nga na-install o dunay kurom o niya gideklarar kadto mahigala sa 12 ka mga senador, dunay kurom o niya dunay mahigala pag-ilik ni Gatchelian nga sakto tong tanan. Mo iyang gipangayo ngadto sa Supreme Court. Kay ang grupo mahigala, ang Gatchelian Black o ang Caetano Black, wa man sila mo ato Supreme Court sa pagkakalunday. Nga naman, kinigong inani nga kaso mahigala, di ka basta-basta mo adtog Supreme Court, ani, kay malagmit manggod niya, mo treat ang Supreme Court, nga political question eh. Although doon ay expanded jurisdiction ang Supreme Court, but, wa nila sa ilang grupo nga niad to Supreme Court, so doon ay lain kunuhay, nga niad to sa Supreme Court, kay iyang ipadeklarar, nga muhatag mahigalag decision sa Supreme Court, nga kadtong June 3, nga session mahigala sa Senado, diniabot si Chief Escudero o niya pagkahuman nideklarar sila mahigalang dunay kurum o gilang giilik si Win Gatchelian as Senate President pro tempore kadtong tanan sakto tong tanan. Muna nga dunay usa ka teacher nga maoy ni file dito. Malalim ba ka na mahigala og malahos-lahos na kag-file dito dahil ugwa lang yung nagpaluyo ni mo. So muna nga dunay mga tao nga niingon nga kini murag hilom lang ba? Hilom lang nga gipaluyuhan kini mahigala sa ilang grupo sa kini ni ang Gatchelian Black o sa Malacanang aron nga pagpatingog sa Supreme Court nga muna na yung sakto. Kay kung miingon ang Supreme Court mahigala nga okay, kadtong session nila legal to, mo benefit ka sa may magka-benefit dahi. Dahi wa na. Karon mga panahon na kung kining decision Supreme Court niingon pa mahigala nga okay, nining petition among gidesisyonan ni nga sakto to. Dunay kurom og sakto ang pagka-elect ni Gatchelian. Awa, nabuto-buto na karon mahigalang balita nga sakto si Gatsalya na gidi ay. Ha? Pero ang nagproblema ron kay Supreme Court mahigala ni basura ining maong petition.
4: Straight to the point.
3: Ah, kini record man ni Supreme Court mga sugid ni Paminaw. Na atong klarohon eh kay ang iya mga higalang rason sa pagbasura lack of legal standing. Pero unsa may mensahe ini mga kaigalaan, di ka magkiat og moadto kag Supreme Court ani kalakiya. Kay kini opportunity man tani mga kaigalaan nga ma-discuss kay iya manggi-court ang Avellino case nga mao mga higala gisaligan ni Win Gatsalian.
4: Straight to the point.
3: Mamay gisaligan. So, unsay mahitabo ah? Ang Supreme Court mi-dismiss ini mahigala sa kining petition ni Tayan, 20 pages petition. Iyang gi-argue nga kining 12 member attendance nag-constitute ni sa legal majority og iyang gi-cite ang 1949 ruling ni Avellino versus Cuenco. Gigamit yun niya ha? Nga pag-argue nga kining mga senators outside the geographic or legal reach of the Senate to compel attendance should be excluded from the total roster when computing a quorum.
4: Straight to the point.
3: Nya mo na giingon, kinsa may nagbayad mga higala ani nga mo file nga to Supreme Court. Doon naman kay mga galastuhan ani, kinsa may mo dukduk ni mga pleadings. So mo nang doon ay mga naduda nga kini, hilom lang ni, nga kunuhay way labot, ralagwa mga higala sa Gatsalian, sa kay tanong, murag okay lang sila dito, na doon ay lain nga ni file, nga ilang ipaluyuhan nga mo'y no file dito, nga ipadeklara nga sakto ang katong June 3. Mahimo nga kanang mga pagduda doon ay basihanan. Nga naman kay kung panalitan og ng Supreme Court og ni-decide pa ani, nga sakto, mi-take cognizant sa ang Supreme Court, niini mahigala, kay doon na may mga kaso kaniadto nga bisan tuod og lack of legal standing pero ang Supreme Court di-take cognizant naman. Makaingon mga higala nga, wana'y lalis, hilom na muntanan mga kaitano black. Kay niya na nitingog ng Supreme Court, kay mo may itong gipaabot. Ang Supreme Court na itong gipaabot niya mo tingog labot ani, because sa ako nangingon, ang duha ka mga parties, ang Caetano Black o ang Gatsalian Black, pulos dunay legal basis. Although sa ako nangingon, kung atong i-evaluate, mas bugat ang legal basis ni Caetano because the arguments of Caetano mahigala, klaro-klaro lang ha, gi-anchor ka na sa 1987 Constitution.
4: Straight to the point!
3: Samtang kining ang Gatsalian dito sa Avellino case, nga 1949 case, nga ang basis mahigala at that time sa Supreme Court, ang iya mahigalang ang iya bang sandigan at the time ang 1935 Constitution na doon na may dakong kalainan. Ha? Doon na may dakong kalainan. So karon ni agi na question, gi-quote yun mahigalang Avellino Doctrine, pero ingon Supreme Court, dismiss.
4: Straight to the point.
3: Tiaw mo na mga sugid ni Paminaw. So kinidunan ni, aside niya, lack of legal standing, pero doon ay dakong mensahe ini mga kaigalaan. Kay, pwede man, nga ang Supreme Court, mahigala, with all due respect, Supreme Court naman ang tingog, with all due respect, doon na may mga kaso kaniadto nga may take cognizance ko ng Supreme Court. Pero kini, basura. Basura. Kini mo ang mga higala kung wala nag-basura Supreme Court. Madiscuss sa Supreme Court dahil usakto ba ito o di ba? Madiscuss sa Supreme Court ang Avellino Doctrine until now, the 1987 Constitution. Because the Avellino Doctrine, the Avellino case was quoted in this petition. Gi-quote ni kining Avellino case. So, opportunity na nga madiscuss sa Supreme Court, manang iingon ta, maminaw ta sa Supreme Court, ang Supreme Court may doon ay final say ani. Pero ang Supreme Court may kailan dismiss, oy. Gibasura mga kailan sa tupa. Wa mga higala mo sulting Supreme Court nga sakto tong ilang gihimo na tong June 3.
4: Straight to the point.
3: Nay, ang iyang press briefer, atong pa kita dong, ang press briefer nila Supreme Court. Inbang pagyod ha, inbang, atong basahon. Oh, press briefer. The Supreme Court, inbang. Sa ito pa silang tanan. Silang tanan, justices. During its session today, June 10, 2026, acted on the following. So gahapon eh, June 10. GR number E06540, John Baritayan versus Senator Alan Peter Caetano. Anyang gikiyas Caetano day? Ah? Versus Senator Alan Peter Caetano, Senator Pilar Juliana Pia Caetano, and Senator Lauren Regina Legarda. Yang gikiha? Kay gusto lagi siya nga, siga chalya na giyod, maoy ilhon. Pero ingon may gana Supreme Court, the Supreme Court dismissed the petition filed by John Baritayam for lack of legal standing. Ang Supreme Court ni basura. Niining maong petition niya gi sangat. Nining John Baritayam gumikan kay kuwang siya og legal standing.
4: Straight to the point.
3: The Supreme Court ruled that Tayang failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged.
4: Straight to the point.
3: Tayam had asked the Supreme Court to declare the presence of 12 senators during the June 3, 2026 session of the 20th Congress as a valid quorum. A copy of the available pleadings, muna yung gisulti sa Supreme Court, mahigala. So, kini unta nga mong petition, usa ka opportunity nga madiscuss na gyud. Kay lain-lain man manghigala ang opinion karon. Lain-lain mag-opinion. Kay ang opinion, so man, maulagi ko no, kay giibana naman lagog duha para nila ang denominator 22 na lang. Kay wala nalang kwintaha si Bato o wala nalang kwintaha mahigala si Jinggoy Estrada. So 22. Pila man mga higala ay one half. Kay mga simple majority quorum o niya maka do business mahigala ang Senate. Kana man makahigalan. One half plus one. Muna ay quorum. So kung ilang denominator 22, ang one half anang 22 is 11 plus 1, 12, quorum. Kung inyong mong basihan, mahigala ang 22. Pero kung inyong mong denominator, mahigala ang 24, pila may katunga as 24? Di 12. Dili pa sa quorum. Plus 1, 13. So manang kinahanglan sa 13 ka mga senators. Simple arithmetic, pero kini mga tao mahigala na anad na dinawat o balita, mali-malita ang kwarta. Wa na magkalimao. Ah, gusto na nila mahigala nga. Diha nang problema dako. Kay ang lalis ko diha asa ang atong denominator 24 ba o 22? Nan ang 1987 Constitution klaro man. Ang katong 1935 Constitution wala man ang gibutang mahigala nang bisag ato i-compare. Kana mahigalang phrase nga of all its members wala na dito. Sa 1935 Constitution, naa na karon sa 1987 Constitution. Muna ngang atong denominator ang 24. Gusto mo na ipugos mahigala nga ang denominator ang 22 yun. Ha? O ang denominator to 22, di okay. Kanang 12 guys, may kurom. Ikin ay opportunity sa Supreme Court nga iyang i-discuss. Pero yung Supreme Court, dismiss. Basura.
4: Straight to the point. Ha?
3: Maulan niya sa Avellino Doctrine. Kanang Avellino Doctrine, actually, kung imong basahon mahigala ang Supreme Court, miingon sad nga lack of jurisdiction.
4: Straight to the point.
3: Pero nihatag sag obiter dictum. Niya nang maong kaso. So kini mga kaigsoonan, mawaligin na, unsa ang simple arithmetic laman niya, gamitan niya imong simple arithmetic, ang pagkwintada, elementary, makakwintada, sa yun kay kwintadahon sa elementary, kanang simple arithmetic niya, imog yung gamitan o calculus niya, imong kuhanwa. Diha na kahinoon maglibog kay ang simple arithmetic back to basic ba? Simple kayo eh, magyong i-complicate. Pag ingon mahigala nga of all its members, kana good mga kaigalaan, ang 1987 Constitution na maoy nag-ingon. Lahit na 1935 Constitution, wa na. Nabata, ma-retrieve laban ni Monems, katong Article 6, Section 16, Paragraph 1, 1987 Constitution. Ang kana sang nga provision sa 1935 Constitution na sa Article 6, gihapon, Section 10, sa 1935 Constitution. Okay, no? Mao ni mahigala ang sa Section 16, Paragraph 1, sa 1987 ka sitwasyon. Klaro man na. So ang denominator na to karon, ang denominator na to karon, 24. Eh, 24 man senators of all its respective members. 24 ang denominator. Kaya naman, si Senator Bato de la Rosa o si Jinggoy, they are still members of the Senate. Gipriso na Jinggoy mga higala, kaya gipasaka ang plunder, but it does not mean nga dili na siya member sa Senate. Mapalihan na ni Dilima kaniya ito nga apil sa skwintada. Ha? Katos Lakson sa una, nga na, ni Sibat. Hindi kin. Sibat to Lakson. Pag Sibat ni Lakson, apil man sa skwintada, yapon. Wabat siyang tangtang. Nga karon og si Lakson, may mo Sibat, apil sa skwintada, o niya si Bato, way apil sa skwintada. Naon siyang kalaki, ha? Ha? Bisa pag dita mo ito sa muday ba sa teknikalidad. Muna kong giingon, sa diha nga ni walk out mo, 12 lang nahabilin mo. Ingon mo, wala na ikurom kay 12. Niya karon sa dihang unsi na mo, ni abot si Cheese, na 12 na mo, nakurom na, ay naonsa. Basta pabor ang, basta pabor mahigala nila, okay. Bahalag magkabalion taning konstitusyon, basta pabor. Aguroy. Kalisod na na muna, sa pagkakaroon, may ngon, hindi ko mahigala. Sa pagkakaroon, ang doon ay basis si Gatsalian, Abilino Doctrine mahigala, pero doon ay basis kay Tano, inyong talang mga kaigalaan nga, doon ay po'y basis Gatsalian, pero imong timbangon bugat ang basis ni Kaitano. Si Kaitano, giyod mo ay under the Constitution, mao mga higalay Senate President, ang Senate President pro tempore si Loren Ligarda. Kini mga tawhanan, nangilog rin gini mga higala taon. But with due respect ni Gatsalian, ha, kay kinisla, ito mo mga ato ni tagdon ari man sa sibianan kit kato mga listeners ta ko kasabot may mo ari na kay Tano to personal na tong interviewon si Gatsalian mo ari man nato personal sa tong interviewon walay personalan ning ako kay kini ako bisag magkita ming Gatsalian ako sa sultian under the law mao mo gini but ko makabira na mog usa kay inyo naman gi bira si Joel Villanueva matod pa kay dili mo sugot Joel ipapriso bisan ninyo once makabira na mog usa ako sa mingon sa kulis kanginan di ko mo mislead sa mga tao ha. Maingon sa ko nga, si Win Nagyod ang legitimate nga Senate President. Kani, why? Para patas ba lang? No? Kita ming Win, klaro, okay, Win, ako kang giingnan nga dili ikaw at tungo pagkakabira. Sa nakabira na ka, ikaw na. Ha? Eh, klaro, Gyod, sa matas balaod, pero on morality nga aspeto, ang mga tao may mo decide na. O natarong pa ba na mahigala nga imong guyuro ng tao, hindi kin, kay, mura man ka gitiunan na, mura man na mahigala ba, og nisugot ka sa usa ka butang kay gitiunan ka. So wala kay complete freedom sa imong pag-decide. O muna diha mga sugit di paminaw. So ako malikon sa pagkakaroon mga higala taon. Muna kini Supreme Court, basura ang ano ang petition. Opportunity na unta ni nga ma-discuss. Wa ma-discuss. Kay for lack of legal standing. Ato respetaran ang Supreme Court ana. But ako malikon, opportunity na unta ni nga ma-discuss mahigala kay gikot do nang Abilino Doctrine. Moingon sa Supreme Court ay kanang Abilino adi man to matawag doctrine sa giyon mga sugit di paminaw kay obiter dictum naman to. Pero gi-quote man. So ma-discuss o balik sa Supreme Court karon ang Avellino case under now the 1987 Constitution because the Avellino case was decided when our Constitution at the time that was used by the Supreme Court mga sugit di paminaw ang basihanan ato ang fundamental law at the time ang 1935 pa man. 1935 pa man. Wala pa man mahigalang 1987. Nya ang dakong kalainan sa 1987. Mana to dong no? Tanawa 1935 dong. Section 6, paragraph 10. Para punto por punto lang ang diskusyon ba? Ha? Sige. So klaro na ha, ang article 6, section 16, paragraph 1 sa 1987 Constitution, kining atong bagong Constitution karon of all its respective members. So doon na sa'yo gitawag phrase, prepositional phrase of all its respective members. Muna akong ipabaglisa, no? Of all its respective members. Usa ka prepositional phrase. Pila ka words na? Of all its respective members. Lima. Lima ka words, ha? Sa 1935 Constitution, wa man na. Tanawar ko dong. Article 6, Section 10. Muna niyo. Ikuan ba? Kaya paduol itong gamay. Palmabasa na to. O ka na, o. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker. Maura, each house shall choose such officers as may be required. Maura, wala gibutang nga of all its respective members. Nga nung specify man na sa 1987 Constitution, aron pagbangil, gibangila na nga dili basta-basta ang executive department ang president, basta-basta lang nga makadikta sa Senate. Kinahanglan ang separation of powers, kinahanglan ang independent mahigala sa atong Senate. Tungod na sa atong experience sa martial law, na experience ba ita ang papabayain ng atong presidente nga iya tanan? Ha? Diktador mahigala, may tanggihan lang diktador. Unsa iyang sulti tanan mo follow. Wa mga higalay makababag. Muna paghimo sa 1987 Constitution, pagkawagtang ni Marcos, giusab na ang 1987 Constitution mato gigamit karon Koori Constitution na. Muna gitawag Freedom Constitution. So gibutangan na mga provision, gibangin na din ha, pagsiguro, nga dili na tama balik pa mga higala o dictatorship.
4: Straight to the point.
3: Di na tama balik o dictatorship. Kailaliman ka kung imong kwintahon mga kaigalaan, imong inon, ibutan ta lang dahil, nasakto sila nga, awa naman din ha, si Bato, wa na to'y labot, si Jinggoy, na prison naman. O imong ipapriso tanan ng mga senador, nga dili mo sugot ni mo, nga labi pang ombudsman inyo, inyo tanan, DOJ inyo tanan, o ipapriso ni mong tanan eh, sa to pa mo gamay ang atong denominator. Ha? O ibutan tayo ipapriso ninyo tanan nga mga senators, nga supak, kini ilang grupo ni kita na ipapriso tanan, so yung impeachment isa na, ang two-third votes, kuhaon na lang sa two-thirds, what is two-thirds of 12 senators? Kadako mahigalang bulyaso ang kalakiha. So muna nga, gibangil na, gituyo na, pila guna ka words, saro di kakabasa ana. Of all its respective members, that is a prepositional phrase, pila ka words na, lima ka words, di na mo makita na. Kaklaro ana. Kining abogado mahigala nigbasa mga kagilaan. Hasta kama bantayan, hasta ang period bantayan. Unya kini lima ka words wa mo kabantay? Inday kin? Bantayan gani bisag kama lang, bisag period lang. Nya kini lima ka words, phrase ni, dili ni word lang nga one word, but phrase. Specifically prepositional phrase of all its respective members. Di ka kakita? Ngano natabunan imong mata og malita? Natabunan og mali-malitang kwarta na nga mga pulo mo na ni makita. Manas pagkakaroon, prangka-prangka pag-istorya ba? Straight to the point na gani. Karon ang Senate President under the Constitution, si Alan Peter Cayetano o ang Senate Pro Tempore, Lorin Legarda. Mao gina siya. Pero once makabira na si Gatsalian o laing usa, na ako maingon yung ko nga, under sa matas balaot si Wayne Gatsalian na. Kay Twisi man. Ang na ilik o Twisi si Cayetano man o si Legarda. Kiniila, wag gini mahigalay kwan. Huyang mga higala ang bisis, gibisis-bisis lang mga, aron na yun nga man. Kunuhay na na sila ilan ang ipa sultis mga tao nga, wa naman kayo, wa naman Jinggoy, wa naman si Bato. Sinaduro magkipon sila. Balikon ako ha, si Laila di Lima, apil pas kwintada, bisag to na priso. Basta magkwintada ka, labot na sa election of officers. Lahi ng routine nga sesyon. Si Lakson, ni Sibat, apil mas kwintada. Huwag man matang-tang. Muna akong i-emphasize gahapon sa itong discussion, even during the session atong June 3, when the roll was called, the secretary mentioned the names of Jinggoy Estrada and Bato de la Rosa. Pagtanong at roll call ba dahi? Appeal! Nga nung appeal man? Because they are still members of the Senate. Sumo ka na mga kaigalaan nga, dihan mo masabot pagkakaroon, bisan og ang title na ani Cayetano, kang Cayetano na may galangkuhan, pero di ay laing haod mang higalabida. Huwat lang ta mo og nanay maguyod. Mas pagkakaroon, medyo kuhan yun taon. Muna'y nakapait may higala, pero murag ang mga tao nakabasa na unsa na ning kalakiharon. Ha? Na unsa na ning atong panggobyerno ron panahon na. Panikamutin lang, bitad na nito, Joel. Aron maklaro na, kuan ba, di na ta maglibog ang mga tao, bitaw. Once, kaya ako mismo dahil mingon, masulti ko sa kangina, na karon, kay tanong, magina, siya may nabutan ng trisi. But once makaguyod mong Joel, itiunan baka ninyo, o inyo bakang hulga nga, bisag kung sa pamaagi, sa matas balaod, sige tsalya na. Pero asto giunsa pagbiras Joel ang tanaw na po na moral ba ang pagkahimo og di ba? Og ang mga tao mo take note ana. Og kasabot pa bata mo ila og unsay sakto unsay dili. Ako ihatag na sa katawhan ang pag decide ang dapita. Og kanus ama na ma-manifest ka na mong decision o nasakto o dili adto sa eleksyon.
5: Not just number one. Simply dominant. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na la 7:30 na standby lang una alas sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Mabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila.
7: Bukod po sa impeachment ay natanong din si Vice President Sara sa nagpapatuloy na gusot sa Senado at para daw sa kanya ay dapat nang mamagitan ang Supreme Court para matukoy ang totoong leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
6: So, wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado.
7: Si Vice President Sara Duterte.
8: RMN Tuto Lindol.
9: Mga dokumento kaugnay sa mga gumuho o napinsalang gusali dahil sa lindol dapat isecure agad ng ombudsman. Kasama natin sa balita Radyoman Grace Marian.
10: Pinayuhan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang ombudsman na agad isecure ang mga importanteng dokumento kaugnay sa mga gumuho o napinsalang mga gusali dahil sa lindol. Ayon kay Valeriano, ang mga kaukulang dokumento ay dapat agad kunin ng ombudsman mula sa mga engineers ng lokal na pamahalaan, mga building officials at local Bureau of Fire Protection. Punto ni Valeriano, napakaraming gusali sa mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng lindol ang bumagsak at nagkaroon ng matinding pinsala. Hindi inaalis ni Valeriano na nagkaroon ng korupsyon o irregularidad sa konstruksyon ng nabanggit na mga gusali kaya mababa ang kalidad nito na naging sanhi ng madali nitong pagguho o pagkasira dahil sa pagyanig. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
8: RMN Network News.
7: Rotational brownout sa Occidental Mindoro simula pa noong June 3, kinundina ng mga mambabatas. Kasama natin sa balita si Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro Province.
11: Naging laman ng mga privilege speech mula sa sangguniang bayan hanggang panlalawigan sa Occidental Mindoro ang pagkundina sa 4 hours rotational brownout simula pa noong June 3 hanggang sa kasalukuyan ayon sa mga local lawmakers na lubhang nakakapaminsala na sa ekonomiya, edukasyon, kabilang na sa operasyon ng mga LGUs. Anila, apektado ang pag-aaral ng mga bata, mainit sa loob ng paaralan, lugi ang negosyo, LGUs at mga government hospitals dahil sa paggamit ng genset na kumukonsumo ng mataas na presyo ng petroleum products. Dahil sa every 4 hours rotational brownout na sa kabuuan ay 12 hours na walang kuryente ang buong lalawigan. Laban din ng mga privilege speech na muling nauulit ang kapalpakan ng power provider na makapag-deliver ng sufficient reliable na kuryente. Ikinairita rin na mga ito ang naging katwiran ng power provider na intindihin umano sila dahil ang makina ay nasisira din. Ayon sa mga mambabatas na dapat ding sisihin ng electric co-op dahil hindi nila isinama sa kontrata na dapat mayroong backup support ang power provider upang agad na makatugon sa problemang kinakaharap tulad ngayon na sinasabing aabutin pa hanggang June 20 ang rotational brownout na walang kasigurado. Duhan. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyo Man Marcelo Raro, Tatak RMN.
9: Walundaang tanim na puno ng marihuana na diskubre sa isang tagong plantasyon sa Bukidnon. Kasama natin sa balita Radyo Man Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
8: RMN Network News.
12: Pinagbubunot ng mga otoridad ang aabot sa 800 puno ng tanim na marijuana mula sa isang tagong plantasyon, partikular sa sityo sa Lumayag, Barangay Halapitan, dito sa bayan ng San Fernando, sa probinsya ng Bukidnon, sa pangunguna ng mga personahe ng San Fernando Municipal Police Station, kasama ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit, 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company o PMFC, 103rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion o RMFB-10, at ng Alpha Company ng 89th Infantry Battalion ng Philippine Army, isinagawa ang operasyon na kung saan aabot sa tinatayang 160,000 pesos ang halaga ng naturang mga illegal na marijuana. Matapos ang operasyon, agad-agad namang sinunog ang aabot sa 790 punong na recover habang dinala ang natitira sa San Fernando Municipal Police Station para sa kaukulang disposasyon. Wala namang naarestong caretaker sa insidente, bagamat isinasa ilalim na ito sa imbestigasyon. Kasama mo sa RMNBX-MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark, Mika Balo, Tata, RMN.
9: Abangan sa aming pagbabalik, hirit ng mga manufacturer na taas presyo sa sardinas, aprobado na ng DTI.
7: Nationwide implementation ng supplementary feeding program para sa halos 2 milyong kabataan aarangkada sa Lunes.
9: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
8: Network News.
13: Budag Pilipinas sa Idupos.
9: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
13: Commission on Elections nangangampanya. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
16: Apat ang arestado sa Paihi Modus.
17: Impeachment complaint.
18: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
15: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales, at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
8: RMN Network News.
9: Balik sa mga balita. Asphyxia by drowning o pagkalunod o hirap sa paghinga dulot ng pagkalunod ang lumabas sa autopsy report sa 11 nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonya. Tugma ito sa pahayag ng Philippine National Police na walang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ni Baterbonya at kapwa basketball player na si Divine Adili. Kahapon nakausap ng pamilya Baterbonya ang pamunuan ng Ateneo de Manila University at ipinaliwanag ang sanhin ng pagkamatay ng kanilang kaanak. Itinanggi ang aligasyong may weight o pabigat na inilagay sa paa ng mga atleta sa kasagsagan ng training at humingi rin ng paumanhin sa nangyaring insidente. Sa pagharap ng pamilya sa media, iginit ng ina ni Rene na si Roveline Baterbonya na nakukulangan siya sa paliwanag ng mga opisyal ng kolehiyo ng paaralan. Paliwanag ni Ginang Roveline, marunong lumangoy ang kanyang anak na tubong Agusan del Sur.
19: Sabi ko, may kulang. Yun nga, sabi ko, may kulang. Pero kung may kulang,

0: Sir, sa damdamin ko is may kulang talaga.
1: Sa ngayon ay hindi pa magsasampa ng kaso ang pamilya Butterbonya. Samantala, kinumpirma naman ng Nigerian Embassy na humiling ng autopsy ang pamilya ni Divine Adili na nasawi rin sa pagkalunod sa kasagsagan ng team building umano sa Aurora. Kapwa nakalagak ang labi ni Adili at Butterbonya sa Arlington Chapel sa Quezon City.
2: Kaugnay po ng balitang yan, ang Commission on Higher Education ay naglunsa din ng kanilang sariling fact-finding review sa pagkamatay nga ng dalawang atleta ng Ateneo. Makibalita tayo, kasama natin Rajuan Chelsea Arcilia.
3: Ipinag-utos na ng Commission on Higher Education o CHED sa mga opisyal ng Ateneo na magsumite ng Comprehensive Incident Report, karagdagang dokumento at paliwanag kaugnay ng pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Butterbonya at Divine Adili. Ito ay bahagi ng fact-finding review na inilunsad ng CHED para sa agarang investigasyon sa umano'y pagkalunod ng dalawang student-athletes sa dinaluhan nilang team building sa Ditacullao, Aurora. Bahagi rin ng nasabing fact-finding ang pagtukoy kung sinusunod ba ng nasabing universidad ang mga umiiral na polisiya. Samantala, kabilang din ang CHED sa Sports Stakeholders Panel na inorganisa ng Philippine Sports Commission para sa pagsusuri ng mga umiiral na polisiya kaugnay ng athletic trainee, team activities at student-athlete welfare. Kasama mo sa DZXL-RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
1: Sa iba pang mga balita, epektibo na ngayong araw ang import ban ng Estados Unidos sa crab meat mula sa Pilipinas. Ayon kay dating E.B. Magalona Negros Occidental Mayor at crab meat exporter na si Alfonso Gamboa, bigo kasi ang Pilipinas na makapag-comply sa U.S. Marine Mammal Protection Act. Hinatayang nasa 6 hanggang 7 bilyong pisong kita taon-taon ang mawawala sa sektor dahil 90% ng produksyon ng crab meat sa bansa ay ine-export sa Amerika. Hinatayang nasa 10,000 mangingisda at hanggang 5,000 nangunguhan ng alimango ang maapektuhan ng import ban. Mayo 12 nang ianunsyo ng United States National Marine Fisheries Service na ipagbabawal munang mag-angkat ng Philippine Blue Swimming Crab products dahil sa kakulangan ng dokumentasyon sa Mandatory Marine Mammal Protection at Bycatch Monitoring Program. Tanging ang Pilipinas lang ang bigong makapasa sa assessment ng US kung saan nakapag-comply naman ang Indonesia at Vietnam.
2: Sa mga mahilig sa sardinas, yun daw pong hirit ng mga manufacturer na taas presyo sa sardinas ay aprobado na ng Department of Trade and Industry. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Gerald Ulep.
4: RNN Live Report.
5: May go-signal na ang Department of Trade and Industry o DTI na taasan ang presyo ng sardinas. Kasunod na rin ito ang hirit ng mga manufacturer na price increase. Kasunod ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, kasama sa posibleng tataas ang presyo ay ang ilang branded na canned sardines. Matagal na ang hilinga ng mga manufacturers na taasan ang presyo nito pero hindi lang nila itinatupad dahil tumabay ito sa mataas na oil price hike na resulta ng gera sa Middle East. Iniyak naman ni Roque na minimal lamang o nasa 5 sentimo hanggang 6 pesos ang dagdag sa presyo ng isang sardinas.
6: May mga ibang industries that really are heavily using diesel, especially those that yung sa sardinas because their fishing boats use diesel and then from the first after this they bring it pa to the manufacturing plant. So again they use also petroleum or they use oil or the gas or diesel. So talagang because of the logistics cost, talagang the chances of really the price going up. But the price increase is very minimal naman.
5: Samantala, wala namang pagtaas sa presyo ng tinapay, noodles at iba pang canned goods at iba pang basic necessities at prime commodities. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Di Ulep, Tatok, RMN.
1: Aarangkada na sa Lunes, June 15, ang nationwide implementation ng supplementary feeding program ng pamahalaan. Ito ang pagbibigay ng masustansyang hot meals para sa mga kabataang edad 3 hanggang 5 taong gulang sa loob ng 180 araw. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa 1.8 million na mga bata ang inaasahang makikinabang dito at ito'y pinondohan ng 8.5 billion pesos. Bukod sa

0: Mills. Susuplayan din ng gatas ang mga lugar na mataas ang insidente ng kahirapan at bilang ng mga undernourished children. Tuturuan din ang mga magulang at mga caregiver ng kaalaman para may pagpatuloy sa tirahan nila ang healthy at nutritious lifestyle. Noong nakaraang taon, mahigit 74% ng 1.5 million na preschool students ang benepisyaryo ng feeding program na ito. Nakitaan daw po ng improvement sa kanilang kalusugan.
1: Ay, bukas pala Kuya Sander nga. Baka nakakalimot tayo holiday dahil Independence Day po bukas. Ngayon, ang Manila Police District ay handa na raw po sa pagpapatupad ng seguridad para nga sa pagdiriwang at mga aktibidad sa Araw ng Kalayaan. Makibalita nga tayo mula kay Rajuman Eman Mortega.
2: RNN Live Report!
3: Handa na nga ang buong pwersa ng Manila Police District o MPD para sa pagpapantay sa seguridad bukas yan, June 12 sa mismong Araw ng Kalayaan. Sa panayam kay MPD spokesman Police Major Philip Ines, sa patatawan yung kanilang inedeploy para masiguro nga ang kaayusan at kapayapaan sa gitna ng inaasahang kaluwatkan ng kilos protesta. Anya, makakatuwang nila iba pa mga force multipliers mula sa Bureau of Fire Protection, lokal na pamahalaan ng Maynila, mga opisyal at tanod ng barangay. Paglalatag rin ng MPD ng mga checkpoint sa mga boundaries sa lungsod ng Maynila bilang partiyan ng inilatag din ang security measures. Sinabi pa ni Ines, wala naman sila natatanggap na anumang banta sa seguridad pero manatili pa rin ang MPD sa pag-iipit sa pagpapantay, pagmamonitor at alerto bago hanggang sa matapos niya ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Una naman inspeksyon ni MPD Director Police Procurator General Arnold Santiago ang kanda ng mga police na itedepoy nga upang magbantay para sa pagdiriwang at mga aktibidad sa ika-128 Araw ng Kalayaan. Sinabi pa ng MPD Chief sa bawat taon nito na panatili na maximum tolerance sakaling dumagsa ang mga ralista sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Eman Mortega, Batak, RMN.
0: Sa iba pang mga balita, ibinasura ng Supreme Court ang petisyong inihay ng isang guro na humihiling na ideklarang legal at may bisa ang sesyon ng Senado noong Hunyo at 3. Ayon sa Supreme Court, walang sapat na legal standing ang petisyong inihay ng high school teacher na si John Barry Tayam. Maliwanag pa ng Korte Suprema, bigo si Tayam na patunayan na siya ay nakaranas o posibleng makaranas ng direktang pinsala sa mga aksyon na kanyang kinu-question. Hiniling ni Tayam sa kataas-taasang hukuman na ideklarang valid ang quorum ng 12 senador sa sesyon noong June 3 na nauwi sa pagpapalit ng liderato at pagkakahalal kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Samantala, pinag-aaralan na ngayon ni Tayam ang kanyang susunod na hakbang matapos ibasura ang kanyang petisyon. Hihintayin din daw muna nito kung kailan maghahain ng kaparehong petisyon ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP na una nang nagsabi na dudulog din sila sa Korte Suprema kaugnay sa nasabing issue.
1: Samantala, pinag-aaralan po ng paksyon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian yung posibilidad na maghalal ng ibang presiding officer mula sa kanilang hanay para pangunahan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, wala pang formal na deliberasyon ang 12 miyembro ng mayoryahing gildito. Pero umuugong po ngayon yung balibalita na baka ihalal bilang presiding officer ang kapapasok lamang nilang miyembro na si Senator Chis Escudero. Hindi na rin daw magiging problema ang paghalal kay Escudero kung sakali dahil magiging legal na sa susunod na 2 linggo yung inadapt na amendment sa rules of impeachment kung saan kahit sinong miyembro na iboboto ng nakararami ang pwedeng mag-preside sa impeachment proceedings. Samantala, iginit ng acting Senate President na mananatili ang 16-vote requirement, yung boboto, para makonvict ang Vice President. Itinakda naman po ang pre-trial conference sa kaso sa impeachment ni Duterte sa June 18.
0: Ilang mga personalidad na nasa likod ng banta sa Senado tukoy na. Sama natin sa balita mula Senado, Rajuman Conde Batak.
4: Tukoy na ang ilang mga personalidad na nasa likod ng banta sa Senado. Ito ang sinabi ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian matapos na makatanggap ng intelligence report na may security threat sa mataas na kapulungan. Ayon kay Gatchalian, may ilang personalities na tinukoy ang National Bureau of Investigation na posibleng nasa likod ng umano'y paglusob sa Senado. Gayunman, tumanggi ang senador na pangalanan ng mga ito dahil sa nagpapatuloy na investigasyon.
5: May mga personalities na na-mention ang NBI. At hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies. I don't want to jump ahead, no? But we'll validate with the intelligence agencies.
4: Samantala, taliwasan na unang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi sila nasabihan tungkol sa banta. Sinabi ni Gatchalian na naabisuhan ang lahat ng opisina ng mga senador tungkol sa banta ng mag-issue ng memo tungkol sa ipatutupad na heightened security. Naunang sinabi ni Cayetano na hindi sila nasabihan ukol sa security threat at kaduda-dudaan niya ang ulat dito dahil nanggaling sa NBI ang impormasyon gayong ang ahensyang umano'y unang nanggulo sa mataas na kapulungan. Kasama mo sa DZ XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
1: Nadagdagan pa ang mga personalidad na nagsampan ng kaso laban sa tinaguriang 18 Maleta Boys at maging sa abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Kahapon po sinampahan ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na mga kasong cyber libel at perjury sa Department of Justice ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico at abogadong si Baligod. Nag-ugat ang reklamo matapos idawit ng grupo ang pangalan ni Garin sa mga opisyal na tumanggap umano ng mali-maletang pera mula sa kickback sa flood control projects. Ayon po kay Garin, hindi totoo ang paratang at hindi niya kilala ang mga dating sundalo maliban na lamang kina dating Representative Mike Defensor at Attorney Baligod na kalaban daw ng kanilang pamilya sa Iloilo.
6: 18 bodyguards and 4 drivers yung ginamit lang mo, hindi ko sila natataanggal nakikita sa opisina ni Congressman Sandy ko nung siya ay congressman pa. Hindi ng chairman ng Committee on Appropriations, andun naman yung mga staff niya. So hindi ko sila nakikita. So hindi namin alam kung talaga bang sila nandoon. Now, yung kanilang affidavit, wala rin kaming kopya. What we just get is yung mga naka-upload sa social media. Yun yung abuso yun sa karapatan ng isang tao magbintang kung wala namang kinahahawakan sa ibon.
1: Naniniwala po si Garin na posibleng idinawit siya sa issue ng maleta para lamang siraan at patahimikin sa issue.
6: So malamang ito yung mga sabihin na natin since I'm part of the leadership of the current Congress, siyempre yung iba kapag imi-mention ka, ipapahiya ka, o bibigyan ka ng maling akusasyon, pwede kasing mag-fold up ka at hindi na magsalita. So malamang ginagawa ito to cripple me or to prevent me from doing my tasks in the 20th Congress.
1: Nauna na rin po nagsampa ng reklamo laban sa 18 dating bodyguard, sina ML Party List Representative Laila Dilima, dating Senador Antonio Trillanes, at Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr.
0: Attention po sa mga botante ng Cavite 4th District. Inakda ng COMELEC ang special election sa 4th Congressional District ng Cavite sa August 29, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magpupulong na sila kasama ang mga security force at lokal na pamahalaan para sa seguridad. Lalabas na rin ng COMELEC ngayong araw ang calendar of activities at magsisimula po ang filing ng kung kailan po magsisimula ang filing of candidacy, yung campaign period at ang pagpapatupad ng gun ban, gagawing manual election para sa mahigit 400,000 rehistradong botante sa naturang distrito. Samantala, aminado naman si Garcia na kapos sa budget ang poll body kaya humingi na sila ng tulong sa executive branch para sa kakailanganing halos 200 milyong pisong pondo na bakante ang posisyon matapos hong tuluyang patalsikin ng kamera si Kiko Barzaga dahil sa disorderly behavior.
1: Kasabay naman po na 128 taon ng kasarinlan ng Pilipinas maglalabas ng bagong set ng commemorative stamps ng Philippine Postal Corporation. Ito'y bilang pagkilala sa 150 taong kapanganakan ng mga bayaning Pilipino na sina Gregoria Oriang de Jesus at Emilio Pinky Ann Jacinto. Ang kay Postmaster General Maximo Santa Maria III, layon nitong ipakilala ang mayamang kasaysayan ng 2 batang revolusyonaryo sa bagong henerasyon at ipaalalang hindi balakid ang edad para magsilbi sa bayan. Gaganapin po ang unveiling ceremony sa isang mall sa Maynila bukas, araw mismo na kalayaan at agad na magiging available sa atin, sa public, matapos ang official launch. Si Gregoria de Jesus ay kilala bilang muse o lakambini ng Katipunan bilang asawa ng Katipunan founder na si Andres Bonifacio. Habang si Emilio Jacinto po ay kinilala naman bilang utak ng Katipunan at nagsulat ng kartilya ng Katipunan na naging gabay ng mga Katipunero.
2: Network News. RNN Police Report.
0: Balita sa lalawigan, lalaki sugatan matapos pagtatagain ng kainuman sa Baguio City. Sama natin sa balita, Idol Jay Ancalis ng IFM Baguio.
7: Isang 29-anyos na lalaki ang nasugatan matapos umanong pagtatagain ng bolo ng kanyang kainuman sa Barangay Irisan, Baguio City. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente sa Purok 12, Barangay Irisan. Lumalabas sa paunang imbestigasyon na nagiinuman ng biktima ang suspect at dalawa pa nilang kasama na magkaroon ng mainit na pagtatalo. Sa gitna ng alitan, umano'y kumuha ng bolo ang suspect at hinataw ang biktima sa ulo. Nagtamo ng sugat ang biktima at agad na isinugod sa pagamutan na para malapit patan ng lunas. Tumakas naman ang suspect bago pa man dumating ang mga otoridad at nananatiling pinaghahanap ng pulisya. Nagsasagawa na din ng hot pursuit operation at masusing investigasyon ng mga operatiba upang matukoy ang kanyang kinaroroonan at maaresto. Patuloy pang inaalam ng mga investigador kung ano ang naging ugat ng pagtatalo na humantong sa madugong insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ancalis, Tatak RMN.
1: May balita po tayo sa Ibayong Dagat, sinampahan ng mga kasong manslaughter, conspiracy at iba pang mabibigat na kaso. Ang pitong individual at dalawang kumpanya kaugnay po ng nangyaring malagim na sunog sa Hong Kong noong isang taon. Matatandaan na nilamon ng apoy ang pitong apartment building sa Wang Fuk Court sa Tai Po District noong November 26 noong nakaraang taon kung saan 168 ang nasawi. Bukod sa manslaughter, naharap din ang mga suspects sa 25 counts ng kaso kabilang ang money laundering at tax evasion. Ang pitong kinasuhan ay may iba-ibang papel sa isinagawang major renovation project sa Wang Fuk Court, habang ang dalawang kumpanya naman ay ang mismong project consultancy firm at ang main contractor ng project.
2: RMN Network News.
0: Gandahong kampanya ni Alex Ayala sa WTA Tennis Championship sa London ay maagang natapos matapos pong mapataob ng US tennis ace na si Iva Jovic. Kasama natin sa balita si Niel Santua.
8: Natapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa HSBC Championships matapos yumuko sa American netter na si Iva Jovic sa round of 16 ng prestigyosong WTA 500 grass court tournament sa London. Hindi na itabla ng Filipina tennis ace ang naunang pagkatalo kay Jovic sa French Open matapos muling manaigang batang Amerikana upang makausad sa quarterfinals. Bago ang kabiguan, nagpakitang gilas muna si Ayala sa opening round matapos dominahin si Zhang Shuai ng China sa straight sets. Gayunpaman, hindi niya nalampasan ang ni Jovic na muling humarang sa kanyang kampanya. Sa kabila ng maagang exit, nananatiling mataas ang kumpiyansa ni Ayala matapos masungkit kamakailan ang kauna-unahang WTA 125 title sa Birmingham Open. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Sabi mo kay Sander, panahon ko to, panahon ko to.
9: Panahon mo yan.
1: Yun daw pong show dates ng Love in the Philippines Tour ng British-Norwegian boy band na A1 ay nadagdagan pa. Makibalita nga tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
10: Heads up A1 fans, dahil nadagdagan ng show date ang Love in the Philippines Tour ng British-Norwegian boy band na A1 ngayong October. Sa announcement ng kanilang concert organizer, na idagdag sa listahan ng mga bibisitahin ng grupo ang Laguna. Ipo-perform ng grupo ang kanilang timeless hit sa Santa Rosa Sports Complex sa October 18, habang unang inanunsyo na ang day 1 at day 2 ng concert ay gaganapin sa October 16 at 17 sa Cebu City Hotel and Casino at New Frontier Theater sa Quezon City. Magsisimula ang ticket sale ng Love in the Philippines Tour bukas, June 12. Kilala ang A1 sa kanilang hit songs na Like a Rose, Every Time at Heaven by Your Side. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Ngayong bagabigat, maupay nga aga mga kasama.
1: Inyo po.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Headlines sa itong mga balita. Osaka Corporation, mitaniag pag-insalar o pyrolysis machine sa nakbay sa Sugbo. Isip alternatibo ng solusyon sa problema sa mga basura din sa syudad. Samtang ang kapulisan din sa nakbay sa Sugbo ni auhag sa publiko nga magbantay sa nagkalalaing nga mga modo sa mga kriminal nga mangila diha sa mga tindahan o mga establishments. Ini ang headlines sa itong mga balita.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa atong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
15: Bye!

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naa na kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aro makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ECS.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
4: ISO certified, world-class quality.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
6: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton, maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit. Sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, ug dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip ug sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa ug serbisyo. Speed of relief may vary. Kay sa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ato oras karon, alas 7:49 na. Sa dili pa sa Italia sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Dili palaga, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayin ang tamang pagkain araw-araw at exercise. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Karon taon-taon, dari na po ta sa ito DYHP Answer to Win na promo nga maghatag ni Nimog Chansa. Makarawa itong 200 pesos nga GCash. Alang ni Antong makahatag og sakto nga tubag sa atong simple lagi kayo nga pangutana. Para masuta na ito kung naminaw ba mo sa ito mga balita or wa mo naminaw. Kung naminaw, gali mo gikas bunta, gabi, hapon, nga rin apunsa kadlaon. Maka tubag ragid mo nining atong mga pangutana. Kay ni Arani nga makuha na ito sa atong mga balita usap. O niya, ang lain na sa ninyo nga sundon nga mechanic sa ato nga promo, DYHP Answer to Win promo. Kinahanglan naka-follow, naka-like o naka-share mo sa ato mga Facebook pages. DYHP Arimin Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Kunya pili ka sugyon dunay blue nga mark check nga skillet sa iyang pagan, ha? Motoy official gyud nga Facebook page. Unya, kinahanglan nga na share nimo ang programa ni Attorney Rufiel. Karong buntaga ang straight to the point. Oy, i-share na din ha, i-share na din ha. Kay og kulang ang imong pagkasubay sa itong promo mechanic. Mangita na pong taglain dito nga kato. Naka-follow yun. Perfect yun ang kapag ka-follow. Plus, naghatap yun sakto katubag sa itong simple kay nga pangutana. So, ato ning balikan unyang taod-taod ang pagpadangat sa atong question. Naandama lang na din ha. Kaya na nakaandam kadaan o naka-follow sa itong promo mechanics para unyang taon-taon. Ang tubag na lang sa atong pangutana o nasa'y imong problema. Yan na problema kay sa iyon kaayo. Halos ihatag na lang ang tubag. Kaya ito lingaw-lingaw raman niya. Unya, lingaw-lingaw, paldo-paldo. Para ni atong magkatubag. Unya, maka-follow po sa atong promo mechanics. Giyon. Okay, so ato nang balikan karong taon-taon ha. Andama na din ha ang inyohang pag-join. Pinagi sa katong pag-subay sa atong mechanics sa promo. Alas 7.52 na ariyo natas detalye sa atong mga balita. Usa ka korporasyon, mitaniag pag-instalar o pyrolysis machine. Dinis na kayo sa Subo. Isip alternatibo nga solusyon sa problema sa basura sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak! RMN Report.
2: Duna na nitanyag pag-instalar og pyrolysis machines dakbay Sugbo isip alternatibong solusyon sa problema sa basura sa syudad. Ang 250 milyones pesos gajibo gitanyag sa Suki Trading Corporation pag-process sa mga basura sa takbayan na subay sa mga kalambuan. Si City Council pinagi ni Consul Dave Tumulak dinusog sa mga proposal ganto sa Committee on Environment sa Konseho alang sa dugang pagtuon og rekomendasyon ni ini.
3: With emphasis to thoroughly assess and evaluate its environmental, technical, and compliance aspect of aforesaid proposals.
2: Si Consul Dave Tumulak sa samahin ngayon. Ang City Council pinag-iusap ni Consul Harry Iran dinuso sa nasutang proposal ngayon sa buhatan sa mayor.
4: Refer the same to the Office of the Mayor for study and consideration as part of our solid waste management initiative.
2: Si Consul Harry Iran, ang pyrolysis machine o saka advanced recycling unit yung musunog o mu-convert sa waste materials ngayon sa pyrolysis oil, synthetic gas o guman pang valuable resources. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP. Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by iBerry.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
7: Ang toxins makadaot sa cover o puntos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
0: At oras karon alas 7:50 is 6.

0: Okay, arin na ito sa ato pagutan na para doon na may taas-taas nga panahon nga makatubag din ha. Ang inyong mga tubag, ibutang lang sa comment section sa live na programa karon ni Attorney Rufil ha, din na sa atong Facebook page. Siguraduha, naka-share mo sa programa ng Attorney Rufil ha. Serbas ang awa na ni kasamang name para pili og makadawan sa itong 200 pesos nga GCash. Hala, sige. Ah, naman to, unod man to sa komentaryo ng Attorney Rufil kaganina nga doon ay korteng ni basura itong sa kapetisyon sa saka high school teacher nga ipadeclare sa maong korte nga valido kadto nga June 3 nga session sa Senado na nag-reorganize sila sa mga komitiba na nagpili og lain-lain nga mga posisyon. So, unsa man to'y tawag na to ato nga korte nga ni basura sa maong petisyon. Okay, pwede kang inyong itubag katong iyahang acronym nga doka letters. Pwede sad kung inyo kong tibok-on. May tibok-an na lang sad gyud, ha? Okay, kaya ito na tanawin karong taon-taon kung kisa mo'y nakatubag ni ini og sakto plus naka-follow pa yun sa ato nga promo mechanics sa DYHP Answer to Win promo. Kaya niya, nagpaabot niri ang 200 pesos nga GCash. At oras karon alas 7:58 na, balik ko na ta sa atong mga balitang kapulisan sa dakbay sa Sugbo ni Auhag sa mga Sugboanon. Magbantay, ganoon ay lain-lain ron nga mga modo sa mga kriminal, mangiladlig mga tindahan o establishment. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: May pahibangnog karon ang kapulisan sa sulit sa Sugbo sa bagong mudo sa mga kriminal din mo at tukinin sa mga establishmento o magpailang gisugo sila sa tagiya sa building aron kuhaon ng abang sa lambalay o kaha tindahan o mahibawaan na lang nga nabiktima na sila sa pagpangilan. Usa ka insidente nitabo sa barangay Guadalupe sa mayaging simana, dinusa ka lalaki ang binuol sa usa ka tindahan o may pahibaw nga maningil siya sa abang siyang pwesto sulod sa duha ka buwan subay sa sugo sa tagiya sa building. Tungod kay misalig siya sa mga tao kay disente kini nga manamit, gihatag sa biktima ang bayad sa abang nga mobalor sa 4,500 pesos. Nakapakita usab ni og logbook sa mga gipaningil nga renta sa tindahan ang suspitsado nga nagpamatuod nga legit ni nga gisugo sa tag-iya sa building. Apan dako na lang ang ihang katingala kaysa dihang gisuwayan niya og picture abaw og lalaki, karit lang kini nga milakaw og gamidili pagsibat og gadinhin siya nagduda nga nailad na siya. Tungod ani gi-report sa biktima ngadto sa Guadalupe Police Station ang maong insidente og nasuta sa imbestigasyon nga do na pay lain nga biktima sa suspitsado sa susama nga modus. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, mibutyag nga mihimo na og lakang ang kapulisan nga balakpan ang mao nga suspek. Awhag lang niya sa mga Sugboanon nga kung dunay moduol og magpaila nga kolektor o kahamaningil sa abang sa balay, dili dayon mo tuo og kinahanglan nga sutaon una kung wala ba siya ilara.
3: Oh, ang kanang atong gihangyon kung naamay madawat ang mga establishment niya, ano, palug lang atong i-check ang ilahang authority nganong mo kanang sa ilahang mga kanang modus ba, no? Labing una, tanawan niya ang legalidad kung unsa may authority niya para pag ingonana ng mga modus. O, o galing duda sila sa ingonana ng mga sitwasyon, mahimo silang anytime mo, dangop lang silang ito sa mga nagkalalain o labing dool na mga opisina or police station para sa inyo niya na namatay mga available na mga investigator nga to para mapa-imbisiga na ito ang tarong.
2: Mausap ang tambang ni Cebu City Mayor Nestor Archibal sa mga Sugboanon ng dilidayon musaling ni Bisan Kinsa aron dili sila mabiktima sa mga kriminal. Mato sa mayor nga ang dakbayan sa Sugbo, misaka na ang populasyon o niabot na kini nga to sa 1.4 milyones ka mga tao. Tungod sa kadaghan na sa mga tao, nagkalain-lain na lang ang mga modus sa mga kriminal nga ngayon nga bantayan nga dili sila mabiktima.
4: Klase-klaseng mga tao, klaseng mga modus operandi ang kaning mga tao nga muanha sa atong mga building or magnaa sa streets, ayaw gid mo pagsalit. Okay? Now, kung maayo o grant, ayaw gid mo pagtuo nga siya, mauna siya ang tag-iya. Make sure nga kinanglan gani, kung naa sila yung mga ID, identification, o niya, kung naamoy reklamo, kung naamoy pagduda, tawaga ang pulis.
2: Si Mayor Nestor Archibal, misalig ginoon ang mayor sa kapulisan sa lakbay sa Sugbo sa anglit ni ubusman ang street crime sa nanglabay ng mga buwan tungod sa police visibility. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man, Orbo Samantha, DYHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide. Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa live